0: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mula sa pinakamataas na bundok,
6: Nak! Kamusta nga?
5: O pinakamalayong islaman,
6: Nay, graduate na ako!
5: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
7: Papauli na ko ka!
5: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 260214, CUSIP of 2026.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty C mo! Mighty C! The mighty power of C! Mighty C!

0: lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
1: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
2: Oras, alas 8:09.
3: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
4: Magnum 45.
2: Kalit nga pag-withdraw sa tulo ka articles of impeachment batok kang VP Sara Duterte, nagpabiling init nga sgutanan karong panahuna. Mga eksyonabuntag yung marami ito si Attorney Orly Montalban. May kalabigitan ng mga isyo kay medyo kinabisko pagayo ang depensa Magnum Island, ha? Nabisko nga kalit lamang withdraw. Okay naman itong pirmero katong bribery. Oo, kay Moragwa kayo sila mo labi na kawa pa may napresentar ng mga ebidensya. Mm-hmm. Pero napresentar na lagi mga ebidensya sa tulo ka mga duha ka mga articles labas sa tanan.
5: Oo, pila ka adlaw gibuto mag
2: trante at suot ka mga adlaw eh. Unya da yun, kalit lamang, gaka-knockout na ang BP, ang vice-presidente ba? Knockdown pa lang. Mubalos pa, gusto pa, mubangon ito. Oo, mato pa niya. Kanang word bitang bloodied. Murang bloodied na ba? Pero bisag bloodied na, pero mubangon pa kay mubalos. Pero unsa man nga gina naman sila pero ayun na magbalos.
5: Hindi
2: na magkabalos. Just because din niya si Attorney Orly Montalban. Attorney, may buntag, sir.
6: May buntag, Magnum John o Magnum Island.
2: May buntag, sir.
6: Tanang minang o nananaw sa Magnum Live meeting mga panahon. May buntag na ito.
2: May buntag. Attorney, ako sa ipabati, ah, ng sunod nga pamahayag ni Attorney Michael Pua, kinsa mga spokesman sa defense, o Attorney Benjamin Tolosa, nga spokesman sab sa prosecution. Paminan sa nato.
6: Sige, mag-uja.
7: In a normal trial, meaning not impeachment, perhaps there would have been an upside for us because you're just focused on one article. Eh. So, ito na lang yung tatrabahuhin ko for the next few weeks, di ba? Pero kasi nga, it's a legal and political proceeding. And therefore, we didn't see the upside because we were ready to present on those articles. We were ready to at least show the Filipino people our side of the truth. So, sa atin, paano yun? Di ba? Kasi, yun nga, napulaan na yung kliyente namin eh. Kaya nasabi namin na hindi kami papayag ng ganyan na napulaan. So, while we cannot stop them from withdrawing the articles, and while we cannot stop the presiding officer from approving the withdrawal of articles, we just want to be given the opportunity to also present our witnesses in court. Kasi, naman tagal namin si mag-explain ng mga confidential funds na yan. And ang sabi ko parate, at the proper time, at the proper forum. We always thought that it was the proper forum. And then now, again, we don't have that opportunity. No? So, that's really where we're coming from.
8: Dun sa accountability, again, all of the evidence that we've presented so far will not go to waste. No? Dun sa mga grave threats, confidential funds, because they can still use this. No? The prosecution arm of the government, DOJ, ombudsman, they could use this in the pending criminal cases concerning these issues against the vice president. So, she could still be held accountable for it.
2: Mao to nagsulod nga pamahayag sa duha ka mga spokesman sa prosecution ug sa depensa. Attorney, ang akong buot ipaabot nga pangutan, may chance pa ba nga makabawos ang depensa nga gaka-knockout na halos and then gusto pang mubalos human mapresenta ng mga ebidensya labi na sa duha ka mga articles of impeachment nga kauban sa tulo ka mga articles of impeachment nga guwedro sa prosecution, attorney?
6: Magdumdyo, no? Kung natong tanaw, no? Ang composition karon no? Sa impeachment court, mura o subo na ito pa magdungo, no? Dili na sila makabalot, no? Kasi tungod kay nag-rule naman, no? Ang ato ang presiding officer, although doon na pa yung panahon aron mag-motion, but I doubt if ma-change, no? Ang ruling, no? Sa presiding officer, considering iyan ang wala no iyan ang nagrule na siya nga dili na no i-present no sa defense ang ilang mga ebidensya tungod kay gi-withdraw na kini sa prosecution no iyan ang na-approve ang withdrawal Because ultimately, maglong dyan, no, naramgi na sa impeachment court, no, ang pagtugot. Kung mag-improve ba or dili, no, sa prosecution. Murag sa regular court, maglong dyan, no, nga ang court yun, tumala na sa Crispo versus Mughal nga jurisprudence, ang court yun, no, murag yung magbuot, no, kung mag-withdraw ang, for example, no, ang prosecution sa ilang information, no, kay information man ang tawag na sa regular court. Bali sa articles of impeachment lumjo, no? Kung mag-withdraw ang prosecution ni Ana, bisan pag wala pa'y arraignment, wala sila'y mahimo, no? Kung dili mo uyon ang korte. Because ang korte dito, no, ang maugyod ang magbuot. Now, diri sa ato ang natabo sa atong impeachment court na doon na may ruling, no? Ang atong presiding officer. O natingala po kita mag-numjo, no? Nga mura o grabe man tayo ang ruling kadali, no? Mura o 30 minutes naman. Doon na naman tayo ruling.
2: Uh-huh.
6: So I thought nga siguro doon na sila yung motion nga gipasa 5 days, no? Ang atong usual ni Ana is 5 days man before hearing.
2: Uh-huh.
6: So mura o doon na siguro sila yung gipasa nga motion, but natingala po kita nga ang depensa nga nung nakurat po sila, no?
2: Uh-huh.
6: So muna ang tabo ni Ana. I do not know really what happened, no, sa ilaha. Pero nagpuan po ta, no? That's why makaingon ta nga doon ay politika gihapon behind ang yung tanan. No? Although, kabalo na ta ni Ana tungkol kay legal and political exercise man kini mag-inig.
2: Nakalakbit to si Attorney Michael Pua nga marabag buta sabot niya nga man tumatagaan sila gihapong panahon nga makapanubag sa unsa may mga gialigar dito mismo sa mga articles of impeachment in court matod pa niya. Ayong kapasabot ato, regular court na or ang impeachment court pagigapon? Kay, in correction sa statement ni Attorney Tulusa, na yun siya nga pwede pa manggigapon eh. Huwag man masayang kining mga na-presentar nila nga mga ebidensya, kay pwede pa man kuno nga dadun kini sa regular courts. Magamit pagigapon ka to, Attorney. So kung panalitan, duha na'y panahon pa nga magkabalos pa ang depensa sa sulod sa impeachment court, posibleng mahimo nila na dito na sa regular courts. Attorney, kung panalitan ka itong mga nag-presentar ng mga ebidensya, testigo, magamit sa pagpasakag kaso niya sa dito na sa regular courts. Attorney Batok sa Vice Presidente.
6: Yes, no, maglumjon. Pwede na nga matubag, no, sa depensa basta dito sa regular court ma-file sa mga gitawag ni Attorney Tulosa, no, ng mga agencies sa government.
2: Uh-oh.
6: Nga dunay katungod, no, nga mapasa ka og kaso, no, batok sa Vice Presidente. But ang point of view man gud, no, ni Attorney Michael Poa is na tungod kay diri man sa impeachment court gi-presentar, no, ang gibugbog bali, no, ang Vice Presidente.
2: Uh-oh.
6: So dili po diri po dapat siya kung gaano og panahon, no, nga makabalos po tungod kay mao man kin venue, mao man kini ang platform nga gihimo, no. Basihan, no, sa katong atong prosecution aron na mag-aligar o mag-akusa, no, sa ato ang Vice Presidente. So, maura gihapon. Ang ilahang gikuan magdungjo, no, sa depensa is dili po sila gusto magtugot, no, nga ang platform ihatag sa ilaha lain nga platform kundi dili ang impeachment court mismo. Muna ilahang gilang gusto, no, nga ilang gi-manifest magdungjo.
2: So considering nga sitwasyon wa dai chance pa nga makabalo sila diha mismo sa Senate Impeachment Court, ang depensa consider da ba nga defeated by unanimous decision ang Vice Presidente? Lugar wa pa may decision gyud ang Senate Impeachment Court, but sa actual nga sitwasyon even wa pa decision ang Senate Impeachment Court, ma consider na ba nga murag defeated by unanimous decision ang Vice Presidente? Kay gusto mo balos, hindi makabalos. Kining attorney?
6: Dili po, no,
2: magandun.
6: Dili kay tungod kay ang paghihimong victorious, no, diha sa ato ang public opinion naman po na siya, no, to nakuha, tungod kay wala naman ang impeachment court, kay gibigbo naman na. So sa ato pa, wala na siya dapat panubago, no, ang atong Vice Presidente na itong mga articles nga ilang gi-withdraw. Now, karon ang kuanday na ito, natanaw na ito, nga doon ay political gihapon ni Ana, no, tungod kay atong natanaw nga siguro ang kuan sa prosecution is kung dagdag nilang mga allegation batok sa Vice Presidente, basin og public opinion mo paingon sa pagpaubos sa iyang rating, no, but maulagi na siguro ilan nang nakita daan ang survey result, no, atong adlaw man pud na ito nga ang survey result nga bisag unsa nilang bugbog mao ra man gihapon, no, 50% gihapon ang rating. So bisag unsa nila bisan gani dito sa kongreso magnum dyan, at kung nakita dito nga wak man dito, free for all man to para sa mga, ano, sa mga congressmen tungod kay sila man po'y hari dito, but wala maghihapon naka-apikto no, sa trust rating sa ato ang vice president.
2: Sir,
6: sa
2: mong tanaw, sa presiding officer tuon, mahimo ba sa presiding officer nga, maingan nga, uy, nga nang inyo mga i-withdraw? Dili, uy, nakapresenter na mo sa mga testigo, mga ebidensya, i-withdraw nyo. Di na ko katigan ang inyo mismong motion para i-withdraw ninyo. Di pwede, attorney?
6: Pwede kaayo magnum dyan. No? In fact, ang gingon po ganyan, ang discretion yun niya, naagid sa impeachment court, of course, sa ilang presiding officer. Kung doon na sila pagsupak sa ilang presiding officer, pwede na nilang butuhan. No? So muna yung hitabo niya. But ang presiding officer is nag-rule naman siya. So nga iyang gi-approve, no, iyang ginawat, no, ang withdrawal. So muna yung nagtabo niya ana. But ultimately, ang impeachment court gayod mo na ang magbuot. Natingala lang tayo nga 30 minutes after sa motion, na naman ang ruling dahil magnumdo.
2: Unsa ba't pasubot nung natingala kang nag-ruling ang presiding officer nga ang Senate Impeachment Court man unta ang magbuot? You mean nga magbutuhan sa unta? Ang mga membro, ang senator judges?
6: No, magnum dyan, no, naa sa presiding officer, no, ang kagahom, no, sa pag-grant ni anang ilahang motion or dili, no. However, sa kanabang ruling sa kanibang presiding officer, pwede po na ma-overrule, pinaagi sa kanabang timely motion sa iyahang mga kauban, no, o butuhan dahil nila kung doon ay objection, no, sa iyahang ruling.
2: Mauna, Ms. Santopsop, sa una-una, nga, doa by option nga iduso nga to sa senator judges ang pag-decide o angay bang i-approve ang motion para i-withdraw ang nasgutan nga tulo ka mga article sa impeachment, attorney. Pwede na, di ay?
6: I think doon ay ilang gihimo nung huddle, no? Medyo nag-discuss sila dito sa nagitawag nila nga sidebar. Doon na sila i-consultation, no? But that was not, of course, mihagid sa kanabang court tungod kay dito man sa panahon sa break, no? So dito mura og ilalanggi kuha lang sa presiding officer ang consensus, and I guess ang consensus is musugot ra sila, no, nga i-withdraw. Muna ang sana magdumdum.
2: Mao to na kay si Attorney Soriano magdumailin kagapon nga mura magsarswila.
5: Oh.
2: Og ang mga partisipante sa sarswila, ang senator judges, ang prosecution, ang depensa, og appeal ang presiding judge. Kaya naaman sila magsamot, murag istorya man sila dito, nga murag maigistoryahan nga maukini nga isyo. Pagbalik, ano na yun to?
5: Murag preparado.
2: Oo, murag preparado. Nga appeal pa katong ang ruling nga murag gipreparahan na daan. Dili ba impronto ba? Gipreparahan na daan. Ano suna, nga magdumura, magsaraswila, nga magdoda. Anyway.
6: Dako experience na magdumjo, no, nga mura og mo-withdraw na kita unta, no, sa ato ang charge, no, sa usa ka tawo. Mura og giapt man og kasuko ang judge nako, mura wala na ako gipadayon.
2: Subot pa subot, mahimo pa untang magdumili ang presiding officer kining attorney kung gusto niya.
6: Yes, so wala gyud ay ko nagid sa disk, no, sa impeachment court magdumdum. In fact, na sa regular court, sa bangka, no, kay grabe na ang resources nga gasto ang time court. Tanaw-tanaw, no, tagpo na kay nang permisyo, no. Unya mo lagi na gikalit la ka withdraw. So, nabati pa ko kana sa judge magdumdum.
2: Although na murag kanad naman ang ang Pilipinas nga imbis nga na anagi set withdraw. Para anong election untas barangay.
5: Laban bawi.
2: Laban bawi mo, no? Gi-postpone na sab, gi-reset na sab. So, mura mag-abnormal na og mo tul-tul bitaw sa schedule, sa takda.
5: Mas katingadan pa mutul-tul.
2: Oo, mas katingadan pa mutul-tul kaysa kanang mga i-reset, i-postpone sa panadya ng mga i-cancel o guban pa. Anyway, attorney, yes sir.
6: Mao ang atong gikatingad ano magnum dyan, okay, mo lagi na ano ang version magud sa prosecution is la ang ilang hagit kuan is more kuno niya merier, no, mo gina ang ilaha sa una pa. Pero karon natingala pud tang anong usa na lang gyud, no, pabilin niya pa. So, it is more of the kana bang downside, no, sa prosecution sa atong tan-aw tungod kay nikalit lang man og dahin na lang usa, no, sa kanadyang ilang oligar sa atong vice presidente. So I hope, no, nga ma-solve ba nila, no, pa may time aron na tagaan gyud og fairness ang tanan nga partido.
2: Okay. Attorney, sir, salamat kayo.
6: Salamat kayo magdumjon og magmailin og sa katapusan ang tanan natong nalutan ng pamahig nitong interview sa akong personal og professional nga kapasidad lamang, wala kini nagrepresenta sa organization o grupo nga nakita na bilong maayong buta kay natong tanan.
2: Inyo na ba tay mga aksyon si Attorney Orly Montalban usa sa atong mga legal og political analyst sa Cagayan de Oro. Parenta sa atong mga balita karon sa atong magdum national giklaro ni Attorney Michael Pua, spokesman sa defense ni VP Sarvatarty. Ang rason kung nganong wa sila malipay sa pagbakwi sa prosecution sa tulo ka articles of impeachment bato kang sa Vice Presidente. Matali po ang akiltungod kay andam sila ngay presentar ang ilang bahin kalabot sa mga artikulo o nasayang lang tungod sa paong pag-withdraw.
7: Na normal trial, meaning not impeachment, perhaps there would have been an upside for us because you're just focused on one article. So, ito na lang yung tatrabahuhin ko for the next few weeks, di ba? Pero kasi nga, it's a legal and political proceeding. And therefore, we didn't see the upside because we were ready to present on those articles. We were ready to at least show the Filipino people our side of the truth. So sa atin, paano yun? Di ba? Kasi, yun nga, napulaan na yung kliyente namin eh. Kaya nasabi namin na hindi kami papayag ng ganyan na napulaan. So, while we cannot stop them from withdrawing the articles, and while we cannot stop the presiding officer from approving the withdrawal of articles, we just want to be given the opportunity to also present our witnesses in court. Kasi naman tagal namin siya mag-explain na yung mga confidential funds na yan. And ang sabi ko parate, at the proper time, at the proper forum. We always thought that it was the proper forum. And then now, again, we don't have that opportunity. No? So, that's really where we're coming from.
2: Ang inyo na bati pamahayag ni Attorney Michael Pua, spokesman sa defense team ni VP Sara Duterte. Una nini, gi-question ni House Private Prosecutor Attorney Luna Capunan ang defense team nga susamang wa malipay sa pag-withdraw sa prosecution sa tulo ka articles of impeachment nga dapat ganito kuno sila malipay.
9: Dito lang nga ako nakakita na isang respondent na kung apat ang charges, tatlo na nga ang dinismiss, siya pang magrereklamo. I am very surprised at the reaction of the defense counsels when they say acting as if they are aggrieved because the charges were dismissed. They should be happy. In fact, I doubt if they have consulted the Vice President. When we manifested, that's why very prudent yung ginawa ng Senator Judges to say, wait a minute, consult your client. Because I'm sure if you're the Vice President, instead of facing 4 complaints, 4 charges, isa na lang, hindi ka ba happy? Baka ang hindi happy yung mga defense lawyers.
2: Ang inyong labati pamahayag ni House Private Prosecutor, Attorney Lorna Capunan.
5: Giklaro ni House Private Prosecution Spokesman Attorney Benjamin Tulusa nga dili masayang ang mga ebidensya nga gibutyag sa prosecution kalabot sa tulo ka gibakwi nga articles of impeachment bato kang VP Sara Duterte. Mato ni Tulusa nga mahimo gyapon kini nga gamiton sa Department of Justice kun DOJ ug Ombudsman ang matestimonya og dokumento sa mga nakaugong nga kasong kriminal bato sa Vice Presidente.
8: Dun sa accountability, again, all of the evidence that you've presented so far will not go to waste. No, dun sa mga grave threats, confidential funds, because they can still use this. No, the prosecution arm of the government, DOJ, Ombudsman, they could use this in the pending criminal cases concerning these issues against the Vice President. So she could still be held accountable for it.
5: Ang pamahayag ni House Private Prosecution Spokesman Attorney Benjamin Tulusa.
2: Nagtuo si House Impeachment Panel Advisor o spokesman Robert Barbers nga mahimo na nga pasakaan sa kaso sa Sarigan Bayan ang mga allegasyon kalabot sa paggamit ni VP Sara Duterte sa confidential funds. Matri Barbers nga igo na ang mga testimonya o dokumento nga gihanay sa impeachment court aron makatabang kini sa preliminary investigation sa ombudsman.
10: Well, ako sa naniniwala ko no na it will save the ombudsman sufficient time no to conduct their preliminary investigation in order to develop a case and file it before the Sandigan Bayan. So nangyari na po 'yan, lumabas na po yung testigo sa impeachment court at ito ay pwede nang gamitin ng ating ombudsman para maging basihan sa kanilang pag-file ng kaso before the court. Of course, we will give the office of the ombudsman to study no yung mga ebidensyang ito, mga testimonies na ito na iniharap before the impeachment court. And if they feel that these are sufficient, there is sufficient basis to use these testimonies and documentary evidence presented in the impeachment court, their basis to file a case before the Sandigan.
2: Ang inyo nabati pamahayag ni House Impeachment Panel Advisor ug spokesman Robert Barbers.
5: Gipamugos ni House Prosecutor Congressman Joel Chua nga pipila ka higayon nga gihatagan sa kahigayunan ng kampo ni Vice President Duterte nga tubagon ang mga allegasyon kalapat sa paggamit sa confidential fund sukad ni atong 2024. Mato ni Chua nga di makatarunganon ang pahayag sa depensa nga nawad-an si Duterte sa kahigayunan nga hinduan ang iyang ngalan human bakwi ang tulo ka articles of impeachment.
11: Patagal na po silang binibigyan ng pagkakataon na sumagot dito sa mga allegations na to. As early as 2024 po, issue na po to. Pero hanggang ngayon, wala pa rin po silang malinaw na sinasagot. In fact, lumabas na po yung desisyon ng Commission on Audit with finality, dinisisyonan na, na dinidisallow talaga yung confidential fund noong December 2022. Ngayon, kung mayroon po sila talagang ebidensya, dapat ito po ay presenta nila sa COA pa lang. Nang sa ganun ay hindi na po na-disallow, eh simple lang naman po hinihingi ng COA sa kanila, resibo, pati bayan.
5: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Joel Chua.
2: Karon sa Tumagdom International, sa Yemen nagbahar ang militanteng Houthi sa Amerika nga mo sa grabing pagpatake kung ugaling manghilabot kini sa lang gubat batok sa Saudi Arabia ug gobyerno sa Yemen. Mato ni Senior Houthi spokesman Muhammad Al-Bukaiti nga dili sila magdua-dua nga panlipyan ang ilang katungod.
12: When both sides to end this military campaign, this military action, there will be peace. If any other country decides to get involved and directly fight Yemen, it will be their own demise. We will not hesitate to defend ourselves. We did not commit any aggression against any other country. Yes, we did hear Trump saying that he might get involved or not involved. And we truly do not care about what he has said.
2: Ang inyo nabati, gihubad nga pamahayag ni Senior Houthi spokesman Muhammad Al-Bukaiti.
5: Sa United Kingdom, nagpasiraan si Ken McCallum, Director General sa British Intelligence Agency sa M15, sa hulga nga dala sa paspas nga paglambo o paggamit sa Artificial Intelligence kon AI sa United Kingdom. Mata ni McCallum nga gigamit na ang AI aron mapalig-on ang mga cyber attack, pagmugna o dili tinuod nga propaganda, ilabi na ang plano nga pag-atake sa mga terorista o uban pa.
13: We are clear that just as the benefits of AI are real, so are the national security risks. Today, AI is already supercharging the cybersecurity contest between attackers and defenders. It can produce propaganda and radicalizing material to the individual. We've caught terrorists seeking to exploit AI to improve their reconnaissance and attack methodologies, with AI-enabled drones adding a new twist. Not yet realized, but the misuse case to which I'd attach greatest weight is AI's potential to change the stakes on existing or even new bioweapons. These risks are real. The UK intelligence community, MI5, GCHQ and MI6, is working closely with the UK's globally respected AI Security Institute to take them on.
5: Ang pamahayag ni Ken McCallum, Director General sa British Intelligence Agency sa M15.
2: Karon sa Tumagdom Business, giawag sa Department of Trade and Industry kung DTI ang publiko nga report kung dunay na matikdang pagsaka sa presyo sa basic commodities o prime commodities sa ilang mga lugar. Mato ni Trade Secretary Christina Roque nga nagpabiling bastante ang supply ug walay pagdihok sa presyo sa resgutan ng mga produkto bisan pa sa epekto sa El Niño. Ginugga pa ni Roque nga igo-usab ang supply sa ilim ng tubig sa nasod rason nga dili kinahanglang mag-hoard og tubig ang mga Pinoy.
14: For the basic necessities and prime commodities, the prices are stable. There's no price increase for basic necessities and prime commodities. Basta nandun siya sa listahan ng DTI. DTI has a list of basic necessities and prime commodities. There they see prices that are higher than what's in the list. They can report to us at 1-384 or report to sec@dti.gov.ph. They have so much in supply and they have so much inventory. So wala po tayong kailangan ibahala doon. Again, wala po tayong problema sa water. So again, no need to panic and no need to hoard.
2: ang inyong nabati, pamahayag ni Trade Secretary Christina Roque.
5: Gipahibalo sa moras ko uno sa ilang mga konsumante nga doon ay pagsaka sa generation rate nga na 0.3092 per kilowatt kon kilowatt per hour. Ang nagunang hinungdan ini mao ang mas taas nga gasto sa fuel sa independent power producers kon IPPs nga nakapadako sa ilang gasto sa pag-produce og kuryente. Gingong doon na aside akong pagsaka sa presyo sa wholesale electricity spot market kon WISEM tungod sa mas limitado ng supply sa kuryente sa grid. Isera nga tungod sa mong kausaban epektibong rate ang sa mga residential nga consumer ana sa kapig 13 ka kilowatt per hour na sugod na tunggulan sa Setyembre nining tuiga. Samtang sa itong foreign exchange rate, misaka og 8 centavos ang balor sa sa US dollar batok sa peso nga nasa 62 pesos o 82 centavos sa pagsira sa trading kagahapon. Kung itandi sa 62 pesos o 73 centavos sa pagsira sa trading netong adlong Martes. Nunod sa rekuperang tensyon sa tunga-tungag sidakan, ang kasamtawang presyo kanon sa Dubai crude oil ay nasa 109.48 US dollar per barrel. Kini maubos og 0.60% kung itandi sa daan ng presyo nga nasa 110.09 US dollar per barrel.
2: Karon sa itong Magnum Sports, giangko ni Enlix Road Warriors head coach Jimmy Alapang nga wa siya malipay sa gipakitang performance ang team sa ilang dula batok sa Titan Ultra sa nagparayong PBA Season 50 o Governor's Cup. Kinabisan pag-abidaog ang iyang team sa score nga 147 batok sa napilding 115 lamang. Mato ni Alapang nga kinanglang masabtan sa team nini nga dili magpasagad og kanunay andam sa playoff sa naskutan nga conference.
15: I want to give honor to God for the win tonight. Very unhappy about how we played in the first half. And sabi ni Berto earlier, I was not happy and I made that very clear to our team. I want our guys to understand that our playoff preparation and our playoff mindset begins now, not October 24-25 pag nag-start yung quarterfinals. Our preparation and our mindset has to be in playoff mode now kasi kahit whatever team makes it to the quarterfinals in Group B, sumunod lakas yung laban namin. So that's really my message to our guys that our preparation for the playoffs begins now.
2: Ang inyo nabati mao si Enlix Road Warriors head coach Jimmy Alapag.
5: Giagat ang mga kabatanunan sa dakbayan nga mahiligon sa dulang basketball nga pahimudsan ang open tryout kinhimon og mga adlaw October 16 nito iga diya sa makasandig gym sa alas 5 sa hapon bukas kini sa mga tao na tao sa tuig 2007 nga to sa 2008 samtang alang ni adtong mga interesado mahimo sab nga mobisita sa Facebook page sa Silcor Kingfishers alang sa dugang impormasyon.
2: Inyo nabati ang Magnum Grade 5 ng Gadawa, Huwebes, October 15, hangturugma, timani, ayo kalimti. Nga sa usang kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi, managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
5: Managlahi, managatong baruganan, sa matagis gutanan, simbolo kini sa atong panagiusa, alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Akuri.
2: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
16: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
16: Life Extension Vitamin
18: D3. Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Dito buhay pa ako, kung awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
16: Dinhina ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Ano kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kining sakit, posible nga matambalan ang kahimtang salawa sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
16: Life Extension Vitamin D3.
19: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
16: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
17: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kalabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
16: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
17: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
16: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3.

0: sa Cebuano Lilir. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, gamaw hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aro maangkon ang maayong paglawas, ino matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
7: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: Nangita

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Oras, alas 8:48.
2: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
4: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
1: Alas 8:49. Igala, kumusta? Mayong buntag ganyong tanahan. Welcome sa tumagoban sa itong programa. Nga ito may kalaga Magnum Rapido.
4: Magnum Rapido. Rapido.
1: Adlaw na sa'yo karon mga igsoon nga Webes. O nga Pizza 15 na may gala sa bulan mga igsoon sa Oktubre 2026. Pizza 15 na may gala. Ting sweldo na sab karong adlaw. Ting tago karong adlaw sa mga palautang unya sa hapon. May gala, gikan magkakubra sa sweldo. Pizza 15, nagitas sintros tunga-tunga nga bahin may galas bulan sa Oktubre. Balikon ko may gala, duwan na lang kasi man nagkapin mga igsoon, kalag-kalag na. Nala, sa taranta ka mga sugintik paminaw, mayong nga buntag, nilang higayon may gala. Sa itong panaguban, sa itong programa sa Magnum Rapido. Sa itong mga igsoon, kung haan ka man na mahimutang karong mga panahon na, mayong nga buntag ka ninyo. O kayong kalimot may gala, doon na lamang kita ay 70 days tugon na lang may gala sa dalipang adlaw sa Christmas. Si tinta na lang yung kadlaw, may galagikan karon Pasko.

0: na may gala. Ato nang sa ulugod may gala kaadlaw sa pagkatao sa atong Ginoo. Sa mga igsonta mga OFWs, sa mga igsonta nga mga Pinoy nga nakaroon sa gawa sa nasod, bayong kabuntag. Sa tanan may gala nga naan nakatune in ka nato pinagi sa atong live streaming. Inyo makita di may gala ang programa Smaglum Rapido. Salamat yung kanyang tanan nga nakamonitor ka nato may gala sa gawa sa nasod. Sa bisan-asang sook sa Pilipinas o sa kalibutan may gala, aduna mga igsooy kiniabang mga Pilipino nga nagpuyo may gala sa bisan-asang lugar may gala sa kalibutan. So kaninyong tanan, mayong buntag o salamat sa inyong pagmonitor ka nato pinagi sa atong streaming live. Samtang salamat sa mga viewers kung matagdas kabuntagon nga nagkamonitor ka nato may gala pinagi sa atong Magnum Live sa Facebook. Inyong makita niya may gala programa sa Magnum Rapido. Salamat ni kaninyo sa mga nag-share, nag-likes, nag-follow may gala sa CBS Magnum Radio Cagayan. Salamat ni kaninyo ha, nga nakakaroon ng kabalitong ka nato may gala sa atong Magnum Live sa Facebook. Dini may gala sa ato sa Rakbas Cagayan de Oro. Assalamualaikum, kanyong tanan mga igsong taga mga Muslim. Mahagsay yaal dan yung tanan dias bukid sa ato mga igsong lubad mga mag-uma. Maupay, nabuntag sa inyong tanan dias sa may probinsya sa Kamigin. Balik na may gala din sa atong Dakmayas Kagandoro may gala para sa atong kahimtang sa Lakaw sa palahon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kiningabahin sa atong programa may gala ito kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay Tablo ng atong syudad. Sa kahimtang sa Lakaw sa palahon may gala, una na itong gawas. Sa gawas, never mind na rin usa ka bagyo may gala nga ito sa may ibabaw sa may extreme northern Luzon. Kay wa na siya chance sa may gala na magkasulod pa sa parline or muhimo magka siya may gala sa pag-taak magka sa landmast. Papasakan na ni siya may gala. So never mind na rin usa ka bagyo. Pero, naay usa ka bagyo may gala. O kanin maya itong hulataon o bantayan. Mga igsoon, gawas sa Philippine Area of Responsibility. Although, nakagawas na, nakasulod na Indonesia may gala sa gitawag nga information domain sa pag-asa. Duna may galay bagyo karon nga nasa layo may gala sa ato may galang Philippine Area of Responsibility. Nasa sa gilayon may gala nga 3,000 kilometers layo pa. Pero, musulod ni siya may gala sa far line karong sunod simana. Pinakadugay may gala Martes or Merkoles. Tuesday or Wednesday next week. Musulod posible may gala sa Philippine Area of Responsibility kining usa ka bagyo may gala. Kusog raman eh. Kay gani man may gala layo pa kay siya usa na siya ka tropical depression or tropical storm. Gibutyag bato ba may gala sa Japan Meteorological o sa US may gala nga posible kining mao nga bagyo nga musulod sa far line sunod simana, posible mahimo ni siyang category typhoon or super typhoon. Kana buya tong pagandaban next week ha. Posible may gala mag super typhoon ni siya. Now, ang mao may gala nga bagyo kung ugaling may gala, magkasulod na siya. Nganla nato may galag bagyong literar na ta. Rosal. Rosal. Rosal ang atong ingalan sa bagyo may gala. Pa local name. Kung musulod na ni siya, karong sulod si Mana may gala. And then sa iyang pagsulod, ang iyang direction may gala isinani. Sa pagsulod niya may gala sa Philippine Area of Responsibility, next week, Tuesday or Wednesday, mupasaka mo ni siya. Ang problema may gala tungod kay dili siya makabuylog saka. Tungod kay naakaron may gala ang gitawag southwesterly wind flow, ang pasiuda nga hangin para sa pagdeklara sa abihan. So therefore, tungod kay mabarahan siya dito may gala pagsaka niya sa taas sa northeasterly winds, ang mahitabo may gala mupaubos ni siya. So dunay dakog tsansa nga posible maglandfall ang maong bagyo may gala dito sa Luzon area. And then take note, balikon ko may gala, dunay dakong tsansa nga mamahimo ni siyang kategory super typhoon or typhoon may gala nga kategorya sa bagyo. Batayo pa man gud ni siya kaayo, ato lang i-advance paghatag kaninyog info. Wala pa man is pag-asa may gala sa Magnum Radio ni Mabati mga gusto ng pag-advance og info. Bata, posible pa adunay kausaban ani. Pero sigurado na may gala nga kining naiskutan nga bagyo na monitor naman is pag-asa sa ilang gitawag may gala nga information domain dito sa layo maabot may gala sa 3000 kilometers. Dinhi ni siya mupuntorya may gala paingon sa ato sa Pilipinas. So kini may atong hulatan pag-ayo may gala kun unsay kapalaran ani kay layo pagin sa kaayo bagyo na siya. Og adunay chance sa balikon ko nga mahimo ni siyang super typhoon pero magdepende pa pwede ba mausab og dili. But ang kasiguruhan may gala is musulod ni siya sa par line karong sunod semana. Okay? So bantayan dato ha, Martes or Miyerkules. Next week, Tuesday or Wednesday, muna ang adlaw sa posibleng pagsulod niya sa power line. Gi-advance lang nato ni paghatag may gala bisan wala pa sa pag-asa para nga ma-advance kita sa information. Okay? So muna'y bantayon nun ta sunod semana ang pagsulod sa bagyo. Pangutana sa uban, sir, gaulan-ulan man karon muna ning bagyo, dili. Kining ulan-ulan nga to na sinati karon labinas Mindanao, padayon pa kini nga nakaipikto ang gitawag may gala intertropical convergence zone. Ang bangga sa hangin gikan sa southern o sa may northern hemisphere makapauwan na siya. Muna ito na sinati karon ITCC. Dito may gala sa Visayas area naka-experience usap sila sa epekto dito may gala sa gitawag Easterless. Ang Easterless usa ka mainit na hangin gikas Pacific Ocean. Makapauwan gihapon. O dito sa taas may gala sa extreme northern Luzon balikon ko padayon naka-epekto diya may gala ang gitawag Northeasterly Winds. Okay? So, morning tulog ka mga weather system nga niya karon may gala sulod sa Philippine area of responsibility nga nakapauan ka dato din sa itong lugar. Okay? So, mag-amping ta kaya napagigya po yung mga pag-uwan. Labi na niya sa gabi eh. Mas kusog mga uwan. Kaninyo niya napita sa may Bukidnon area. Balik ko na ako. Mas maibaluan ninyo nga kusog ang ulan dito sa Bukid tungod kay kung inyong tanawang ka ng suba na to. Suba may galas kagayan ng river, suba di astaguluan. Mo maning mga suba nga nagdugtong paingunto sa lawikan sa Bukidnon. Lubog gani kayo kana nga tubig sa suba nato. It means kusog ang ulan sa bukid. Og muna akong giingon may gala sa mga previous mga adlaw nga tagkusog yun ang ulan sa Bukidnon nga masinatian may gala. Okay? So muna ang ato may gala nga kiniabang weather system nga ito ipabot kaninyo. Tulo ang aniasulod sa Philippine Area Responsibility, makapauan kining ITCC sa Mindanao, o kining kami nga bagyo. Kaya balik ko na ko ha, dunay bagyo sunod semana. Kusog ra yun ni. Tuesday or Wednesday. Depende lang na. Posible pa, dunay pag-usab niya na. Kana, ang ato may galang intoto nga kahimtang sa lakaw sa panahon. Okay, so at least kay balong na tamay gala. So samang higayon, kanyang kapanyong alagans, kanyang kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong Braguban, niya karoon may gala itong mga top stories mga hidaners. Unahon tamay galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Kiningabahin sa itong programa ito ka nato ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng atong syudad. Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, ganahipos may gala. Disgrasya sa sakyanan mga igsoon na napita sa may Luyong Bunbun Upol Misamis Oriental kagahapon. Tulog ka mga sakyanan na nagkarambula. O sa may gala ka kanhi mga igsoon na kiniabang konsyal o usa ka konsyal may gala. Diha mismo mga igsoon sa may barangay Liberty sa may kiniabang lagindingan ang Uweswerte Apil may gala. Patay. Samtang sunog siya sa Panimalay, dito napita sa Mulugan, El Salvador, Misamis Oriental kagabi, kagahapon, usa ka retired teacher may gala, apil siya kasunog, patay. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may gala nga nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang nasunod may gala, sakyanan sa doktor, ganaka hit and run, dito sa Iloilo City. Sa dihang girespondiyas kapulisan, gay pusil-pusil si doktor. Doktor may gala, patay. Duga mga dagko mga balita, mga igsoon, pabuta. Na ako no may gala'y sunog, na usab mga igsoon. Og kaninga sunog may gala, proceeding. Ang atong kauban dito sa area may gala, pabutan detalye. Kay allegedly, doon na may gala'y sunog. Og kaninga sunog may gala, gitumbok ng dito na pitanis bulwa may gala, bulwa. Pabutan detalye may gala, kay doon na sa ilaing sunog. Og toa proceeding atong kauban karon may gala, doon ay alarmas kalayo dito dua sa bulwa. Dool daw ni may gala niya ng usa ka Mary Child School mga igsoon niya sa bulwa area. dool sa maya Mary Child School. Proceeding na ang ato mga Magnum Hunters, mga Ikson. O karon sa ato mga dagko mga balita, balita international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga dagko mga balitang international, mga Ikson, padayon may galang outbreak sa Ebola virus dito sa Congo. 90 or 9,000 na ang nang takbuyan. 4,300 de katao patay. Standby may gala sa sunog tungod kay naana sa third alarm. Kumingontag third alarm, grabe na ni may gala nga sunog na. Pabuta, mga Ikson, mukomersyal sa ta. Pagbalik ta, bulyada na ta. Nyaning sunog matod pa may gala de the Pitas Bulua area. Doon sa Mary Child School, mga Ikson, naana karon sa third alarm. Mga Ikson, ang sunog. Pagbalik ta, bulyada sa ta. Oras, untop na ang alas 9.
1: Time check was brought to you by EQ Pants from day one to toddler. EQ-tin nyo mo.
2: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
6: Grabe, gyud ka sulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
10: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
13: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
14: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
15: Gikan sa kinatas ang bukid. O bisan sa pinakalayo nga isla.
16: Nay, gagraduate na ako!
15: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
16: Mapauli na ko ka!
15: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
17: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
18: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
19: Ay, wala ko'y sensilyo.
18: Ay, wala ko'y sukli.
20: Walang sukli.
21: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
22: Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
23: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-99999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
24: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
25: Mga Kapalanya shoppers, permanent na yun. Ready bang inyong pangregalo karong Pasko? Sa Palanya Store, shop to the max. From small to big giveaways to gift certificates. Meron tayo sa napailami nga surprise. Palanya Lechon Manok. Pangregalo pang handa para busog ang pamilya. Yahoo!

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtarip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try on sipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
5: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Pamahal sa mga butika.
9: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
10: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
11: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero pala ang iBerry ay hindi gamot, hindi dapat gamitin pagdawat.
15: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
16: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
5: Exxon ang Detex 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag Detex 500 na, ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng chika o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
18: Magnum Fire Alarm!
5: Balik na mga kaugban sa itong programa. Mga Exxon, doon ay sunog na napit na may galas, may bulwa area. Itong kauban na karoon mga Exxon, si Hunter number 23, Kia Abilanusa. Magnum Kia, sa imong location, go ahead.
19: Yes, sige. School, kung nga rin sa karoon na dili siya, na-appeal na lang rin ang classroom ng mamani kaya nasunog ang likod din ang nasunog ng classroom. So, karoon, dito ba nga kriyo ka pagkakita na tubig sa atang
20: mga... Pumbiruhan, meaning dili sa area po ng mamani.
5: Oo. Na magila, magkita nyo sa among Magnum Live, mga Exxon, ang senaryo sa sunog, may gala. Sunog sa bulwa area, niya, to sa atong Magnum Live. Sige, padayon.
19: So, balik sa Magnum Mamani, no? Kung atong magkita karoon na dili karoon sa area, ginasunod pa sa ito ang mga kabumbiruhan kaya nga. O sa classroom niya siya magnumamani.
5: Eskwilahan gina na sunog.
19: O kanyang may child school. May child school
5: ang Mary Child School yun mismo.
19: Ang sunod siya kanyang may child school. Pero matatapos ako itong mag-aral na itong mga eskwilahan. Ang likod daw aning ang nasunog magnumamani. Nadamay na daw ang kanyang mga classroom karoon. May ditabangan siya pag-pasunod.
5: Sige.
19: Magaling nito sa kuryente, anak ko ni Kuya na Murado na kapatid sa mga bumbero ko mga panahuna. Kaya ko to makita ng mga ng mga isa, duha o tulo pero ito sila man na ang mga mamani dire sa mga magdudugo karon na kadinga dito ba nga ko dapat pasilit pa ugod dire sa mga kabumbero ani noon. Kung nga dire sa area magmamani wala may mga ibante na to nga nakita po da dire karon. O gagi, ito mga bantong ng kod, nag-gamit sila, kami nito na mga ito, kami nito na mga ito,
5: Ako ka pa ni mong signal, oh. Imitin na, kanang medyo kontaktin, oh, sige.
19: Okay, na ako yung Desa Dot, ato na lang ng kod dyan magmamani, ha? Kaya, siya mong kod, istorya ko ganun na, ito nga, unsa nyo na, pero, pero yung mamani, noon, ito mga bantong na dere sa area, ang nga, kanyang asuman po rin noon, putin na siya, kasi yung namin na aso, di na parehas din na namin sa itong pinakarodigis na aramang milorang na ang nga sa rin na aso, matang na bakit ng panang sa rin na gumaman niya. Kasi nga, natulog yung dapat sila na kami na aso. Kaya, hindi lang naman siya mag-amrad siya. Kasi nga, natulog yun siya. Wala kami na bakit sila. Ay,
21: nagbibok.
19: Ay, budigak? Pero budigak na, di aso. Sa kanan ka? Ay, pero parang parang pa dyan po na sa'yo. Ito mo na galawag lang ka, Lute.
5: Sige. Murag,
19: out yun. Lute lang sa room or something. Face lang siya.
21: Ah, okay.
19: Ah, transparent. Ano yung nga sa print na ito? Ako na dito.
21: Dako na ito.
19: Dagi na po dito. Pero nang mga usun dyan kaya nakakita mo sa sunod, sir?
5: Kasi yung taga-mumagman niya. Yung lagwa siya nasunog sa niya, babe. O nasunog? Classroom?
19: Na-appeal. Actually, magkamamali, no? Na-appeal ang mga classroom.
5: Pero ang kaya sunog, ano yun nga main nga sunog? Tos likod?
19: No, sa likod. Katong isa kanan na damarag storage area nila magkamamali. Ang storage area sa ilang mga...
5: Ang meaning, walay mga balay na damay. Kinirag ng eskulahan.
19: O, kanina sila ang magnumamani kaya likod o ano mo regalo. At siya mas butangan silang mga daan ng mga
5: Magnum Kia, istipot sabi, i-improve sa imong signal sa ato sa takang Magnum Hunter number 20, Angie Alzado. I-call sa itong imong signal. Si. So, imong location niya. Magnum Angie, go ahead.
20: Yan, sa magnumani na nilang panahon na kining na atay mga buwan din eh. kwarto kanilang classroom siya o sa tulong mag-uok mong dumani nga magkaroon ng responduhan sa dumapit na gigan sa Bureau of Fire Protection yun man kung ato nga makita dumapit mong dumani sa paunga area wala nga nga wala na dagkong palayo nga ito nga na matigdan pero grabe ka bagay ang purang aso sa tulod ano kung nahisi ng mga class tinaw pa mong dumani na kung sa tulod hindi kung nahisi ng mga class tulod na puno pa kini sa aso o ga patitawan magdumani no nga murag na tapon og ang aso dili gyud sa sulod nga bahin gyud jo kon siya magdumani no nga pa duko gyud kay pod ang lasod ko mga atos ni ini so mo ni karon ato mapisay gyud sa fire protection nagamit usa sa mga breathing apparatus kay karing kwan man buhot man gyud magdumani no na pundo man ang aso sa sulod ni ini kung nag-isulta nga mga nahisulta mga klasyo so karon magdumani kumayunta sa sitwasyon manalang gani-gani, lurang-lurang lagi sa ganiha, ang kalinga suno, tako yun ang punong kaipot magdumani noong kanila ipong aso, grabe kabaga yun sa ganiha. So, karon at least nga, nakaresponde man, at mga basa nagigal sa Bulfa Protection din sa Pulwa, o gato ato rin po mga volunteer fire brigade, na gagi mo na rin po sila sa ilang
0: sige, kay medyo up yun. Paki-check sa imong signal magduman diyan okay mo joga cutting off sab ang imong signal gamit kita sa pikas linya siguro para sab ga mapa-improve ato ang signal mga igson eskwelahan ni Maygala diya sa Maya Bulwa sa Mary Child High School Dapternis Highway Maygala nga tulunghaan i-check ato balik-balik kanta be magduman diyan back to you
3: diya sa magduman ni Lori mo panahon ato sa hinabion ang usas
22: sa mga facility sa mga teachers ug sa quandary, especially sa mga tag-iya, direct school. So, iunagin lang mga security, kanan, staff, iunagin nila ang security sa mga around 9 a.m. to 10? Yeah. Oh, 9 a.m. So, good. So far, wala man may nakita, ganyan kalayo, ganyan, kuhan. So, kay mga aso lang, ganyan, grabe nga, aso itong kayo. Kung tanaw ni mo ang kuhan, nagsugod yun sa mga kinder, sa mga nursery nga mga kuan classroom. Kani urag kuan siya nagsugod sa risa tulo sa classroom na sa ubos. So karon ma'am dili pa namo ma-identify kay according sa istorya basig gikan sa likod or kuan di pa namo ma-identify kung asa gid unsay cause sa sunog.
3: Okay. So, designation nato sir pangalan sir.
22: Joseph sa Banal. Nakoy parents ko dani ma'am. Parents ko dani nakoy tulo kay si John ko dani.
3: So kumusta imong parents sir? Imong mga kwan sir, anak sir.
22: Kung mga anak ko secure kay rekit sila. So karon mula gina nga balik na ko. Kudos kay ko sa mga parents, teachers ug sa mga staff diri ug sa mga security guard ug sa mga RTA kay giuna gid nila secure ang mga bata. Yes. So gidala nila dito wala na gid nila gipangkuha og mga gamit kay life gid nila giuna.
3: Salamat kay kang sir sa Banal Magno ma'am. Manino usa sa mga kaning ginikanan nga ni himo na sa pagluwas sa hapon ani himo sa pagat kaninga kuha din po sa mga estudyante tungod lagi kay na may sunog na hitabo din po sa mga pungatong haan timing pod magduman ni no nga kaninga karon apo din po nakarespond ato mga taga BFP sa duol raman po may gani kay duol ra gid po ang ato pa din po nga BFP pod magduman ni nga buhatan kay para po nga dikit po da mo lamay pa kay dikit-dikit man siya magduman ni no ang nahisitan po ng mga classrooms nga nakakaroon na din sa mga punga lokasyon. Napod na si Magna Mafra, si Blanca, napod magdumani.
0: Sige.
3: Dili po sa ato apong area. Alam sa paghatag po sa dugang situational report po.
0: Sige, sa imong location, Magnum Perced, go ahead. Go ahead, Magnum Perced.
23: Kadyot,
0: sige na. Sige. Kadyot, kay medyo di kapasok siya.
3: Sige. Dili sa magdumani na. Ato sa plaster kay nag-plaster pa po si Magdama first aid na atin ni mga officials din sa mong eskwelahan nang abot na po din karon po na magdumani alam po na sa pagsusi sa sitwasyon na din karon sa to pong nahimutangan pero kung mayon ta magdumani na kung unsa pa ba ay kaning mahitabuan ni karon murag layo-layo na ang chance magdumani nung mutabok pa siya sa lain pang mga rooms kaya murag kuha naman nila, ilahan naman yun po nga napunggan magdumani nung mutabok pa kay sa likod o sa tubangan, kapan po niyang ilahagi pwistuhan yun po sa mga personagikan sa Bureau of Fire Protection. Na sa likod magdumani, na may firewall pero namagin po dito mga sagbot na dito So naa sila dito magnumani na yung mga taga BFP na gusulod na sila din sa office, sa school cashier. Dayon na ma-access din ang likod aning mga rooms suga sa kindergarten. So mo ni kaning tulo ka rooms nga atong makita po da karon, so pwede nila nga maduulan ni din po da magnumani ang kaning mga likod ani pong nahisgutan nga mga rooms, so pwede ra gyud nila ma-access ang nahisgutan po nga mga kaning area nga kinanglan pa nila nga mabasa sa tubig katong nasa likod. Kay sa likod magud magnumani ang naay murag aso pagyud da kaayo nini mga panahuna. So karon natay nakita nga taga BFP magdumani nga nag-ilis na no sa yapo din pong karing tangke nga oxygen niya magdumani ba sa yang likod, kay siguro tungod po ni sa kabuot din hi nga nahurot na po magdumani, so muna nag-change na po kay lagi ang sitwasyon magdumani. Kuan gyud siya kaning sa ni padapa magud siya kay magdumani no more. Kuan gyud kayo wagapundo ang aso sa sulod sa mga rooms. Dahil ito na matikdan, daghan yun ang mga combustible materials magdumani kay gawas mga papil-papil. Ito na matikdan nga naapoy daghan po no, ng mga kaning gama sa kahoy, ng mga furniture sulod din pong nahisgitan ng mga rooms. Yeah, doon na po kaning mga plastic materials nga naapoy da karoon din. Na ito ang taga Bureau of Fire Protection nga ilaha po din pong kabahin sa ilahang rescue team, yung medics po nila po magdumani. Di ko sure kung nabay panginahanglan nga i-assist karon nga BFP personnel kay kaganya ni sila man to namatay murag kuryente magdumani nga ni sila nya mo dito dibalik og agi dibalik sa agi ato mga taga BFP. So kay na lagi tay murag grounded pa nga portion dinhi sa kaning kuryente, pero di pud na to sure kung nabay mga nakurentihan gyud pud ato magdumani no kay wala man po gyud dapatan karon sa first aid, pero naa na kasanbay ang ilaha pong kaning personal pud magdumani nga moy natahasan pud niini nga paghatag no o medical intervention sa mga personal hay pud nga naa deploy dinhi just in case nga duna po yung mga naangol na or kaning nakurentihan baka simbako po nini po nga mao nga panghitabo sa karon magdumani ang sunog. At least makita na to nga wa na kayo tay kaning makita nung angay gyud nga ikabalaka kay
0: aso ra gyud siya kabugad ya ba aso ra gyud
3: aso na lang karon magnumani.
0: Pero kagani na pag sila abuse kalayo ya
3: na daw kuno magnumani mo pwede ingon sa topong nay nabi kagani ha, pero lain-lain mag version magnumani no kay murag ang dinim sa tubangan makita nimo ang aso nga nabuot dinhi sa mga classrooms. So mo ni kan mga classroom karon magnumani oh ngiob ganini, so karon oh na may okay dit lang naigikan sa, di ko sure kung official ba po ni din yung magdumani no, pero murag, kaigikan man ni sa kaning, di ko sure kung tag-iya ba ni siya, or gikan siya sa library mo, tanahan lang ta din eh. Sa ila pa din pong kaning guwara Japon magdumani no. Kaya lagi, din he, ang area, wala kahit, din he sa kaning mismo no, sa tulog ka mga nasunog ng mga classroom, so wala naman po yung mga maestra nga naghimo no sa pag- kanang paniid sila po mga gamit or kung wala lang ko na sa magdumani no okay limitado raman po na nga to apong makita po karon din sa mga po nga lokasyon muna ba yung mga magtutudo. Sir, mga tanan na po sir ba inyo tong tag-iya sir katong lalaki sir? Ah okay, tag-iya gyud ito katong naadin yung magdumani nga nag-assist sa taga BFP. So ang tag-iya sa eskwelahan at least kabalo na magdumani no ani nga maong insidente din sa Mary Child School sa Zone 7, Barangay Bulwa, niining atong dakbayay. Okay, so, okay. So, naghatag siyang instruction ka rin po magdumani, no? Katong tag-iya, ninipong mga eskwelahan. Di pa na tumapihon sa iyong pangalan, pero naa siya din, naghatag siyang instruction sa mga pwede nung hatagan o pagtagad pa sa itong mga taga-BFP. Alayon na inipong sunog na nitabo sa ilang po mga classrooms. Kung mayroon itong magdumani sa ilang classrooms, kung man siya, kaning konkreto man, pero napagyapon po yung mga gama at gamit magnumani sa sulod na gama yun sa mga light materials. So, mo po ito, gila mo ito yun. Yan, napagyapon po yung daghang mga kanyang IMs din ha sa sulod. Kaya labi na, kindergarten magnumani. Dagahan mag yun na nung mga kaning instructional materials. Kapag yun po, nga ma-engage ang ato pa rin po mga magtutungha sa kaning paghimo, no, sa pagpaminaw. Sa ato pa rin po nga mga kaning magtutudlo. Naana po na karon ang atoa pong hepe sa BFP Bulwa magdumani si Captain Haujan, si Sir Haujan ang mihimo sa pagtuyok dito sa likod kaning atong video karon magdumani nga area. Kay dito sa likod na pwede man ma-access, so nilipot siya paingon din sa Silvimorasyag anay washing area man day dito magdumani di pero ma-access niya ang likod po dinhi nga tulo ka mga classrooms ang karon nga gilamoy sa kalayo kaning tulo ka mga classroom magdumani ang usa napay mga nahabilin yung mga ginagmay ng mga butang pero good as di nagyapon ni mapuslan kay kung man damage naman gihapon ang dinhi sa ikaduha nga classroom makita nato no sagad kay kanang mga kahoy nga lingkuranan wa na gyud tay ma kaning hipos pa ni wa na mahipos ani man ni ay dispose na gyud tanan kay paingon man ni uling dayon ang dinhi sa ikatulo nga room kay murag unsa man siya na siya kaning katri magnumani or murag siya hospital bed or basin clinic din nila kay na may murag kwan siya magnumani ng hospital bed na sa sulod ani ikatulo nga kaning classroom dayon na dinhi po dayon po na magnumani ato nakita na siya'y mga kuan day na mga pultahan man day sa likod po magnumani po ni ma-access pero tungkol lagi sa mga debris dili din po makalipot ato mga taga BFP so dahil mga dalan po dayon dinhi na naka-separate talain po dayon po ng mga rooms so muna nga naka siya dili po no mutabok dayon po magnumani ang kalayo kaya na po may naka-separate di ay po ani po nga lain po ng mga rooms so silbi ka nga tulo ka rooms, nag-abay sila magdumani, dikit sila, nag-usa ra ilang pader, dayon na dayon na gintang isa ka ng pang, usa ka dupa lang, dayon, lahi na po yung mga rooms, so may nalang kayo na siya distance magdumani, so wala rin po na apektuhan ang kasingpit po nga kaning rooms po magdumani. Ang, kung ano nga pa naman, kindergarten naman sa gihapon niya ang kaupay po nini ng mga estudyante. Itong taga, paning nga Oro Rescue na napod karon dili po sa maong area pod magdumani no alang pod sa paghatag yapon pod og tabang sa ato pod po manginahanglan pod magdumani nga mga kani lugar mga nasamdan o kato pod din po mga nanghanglan pod no og kaning medical intervention labi na nato naglisod sa paginawa kay namang po yung mga naghimo na sa paglusod pagsulod niini pod din po nga area nga grabe pod kayo ka aso pod magdumani mga tanahan sa ta dinhi sa kaning mga taga Bureau of Fire Protection out daw ba? Okay, so dinita
0: sa so, pila gid ka classroom gid gani magdaman J?
3: Tulo ra man ato nakita magdaman classroom. Eh, tulo ra. Okay, ato sa ipasa ni Magnum Kia magdaman.
0: Sige raw eh. Sige Magnum Kia.
4: So magdaman na okay na ka signal. So para nilibot ta to sa likod.
0: Likod raw eh.
4: Putol
0: ko sa record sa mga
4: classroom.
0: Balik, tulong pag-tulong
4: sa classroom.
0: Oh, sige. Tulong ka classroom. Putol na.
6: Be? Kanji, kanji. Okay na. Yes, magnamamani, no? Oh, balik na. So, tulong ka mga classroom ang napiktoan na magnamamani. Wala na siya ingon nga nila. Usangon ka na may firewall sa likod. Kaya firewall sa likod ang kanina iskutan po nga skwilahan. Kaya napagin siya yung maraga space po magnamamani para ginadili na ingon pa nga makatabok ang kalayo. So dito sa likod atong nabantayan na yung mga nangasunog dito nga kaning mga daan nga mga electric fan, mga daan pod nga mga sin o ga kaning mga gipanga dispose nga mga junk kaning nga pinahan pod magnumamani. Unya nga kaning nga tulo ka mga classroom kung atong mabantayan na nga kaning atubangan ani nga portion mang good is ang ilang bintana ani sa jealousy. Ang kaning tulo ka mga classroom is wala na nangahurot na og buak ang kaning mga jealousy unlike sa kaning upang mga classroom nga intact paghihapon magdamamani pero kaning tulo ka mga classroom nga naapektuhan sa kaning asunog wala na tay nabatayan nga mga jealousy unya maraga nang asunog tigyud ang mga gani gamit sa sunog kaning mga lamisa kaning mga bangko pero kung imong i-compare sa uban classroom mas gamay-gamay ni siya magdamamani ang kaning nasangpit pod yung mga eskwelahan nga nasunog nga naapektuhan pod so karon atong mga taga BFP dato sa likod nga bahin pod magdamamani ang ilang maraga kailangan focus karon sa pagpasirit o gatubig is katong mga nga tong mga junk na to sa likod nga maragagaaso pa magnamamani so mao to ilang gipasiritan karon og gatubig pero hinoon kung imo makita diri sa area since medyo hayag-hayag naman gyud magnamamani no ang kay kagani naman gud medyo ngitkit pang siya so ngiob di kanimo maklaro or dili kayo visible ang kaning mga classroom so kaning duha ka mga classroom hurot gyud og kasunog I mean hurot gyud og kabuak ang mga jealousy well kaning isa na pa ya bilin-bilin gamay nga kaning mga jealousy pod na pero nagyapoy portion nga nakabuak pod ni mama ni pero ang kaning nga duha ka mga classroom maingon gyud nga nasunog ang katong mga jealousy kaning mga kaning border sa mga bintana o ang kaning mga aning mga bangko o mga lamisa gani kanang mga panahon na gikordon na pod kini sa tong taga Betty.
0: Pero kining ang sulod sa classroom mga kani mga gamit sa pag-eskwela or stockya ilaban ng stock room unsa man.
6: Ang kaning ko to gamay magud siya magmamalinos diri
0: so, ato classroom gyud nga klasihan gyud na nga classroom.
6: Ang ila magong classroom diri, maraga luag magud siya magdamani marag mo cover siya og kaning duha ka mga bintana.
0: Oo.
6: Pero ang kaning mga nasunog karon maraga si isa ra siya ka by isa ra siya ka room bitaw. Hmm. Nya maragi pud nimo siya maingon nga classroom or basin baka kinder ang klase diri magdamani since gamay ra man gyud siya nga room ang kaning duha ka mga na totally burned gyud maingon nga totally burned kay wala man gyud nga bilin gyud pud nga mga bangko kay kanina mga debris na lang man nga mga nangapaig ang anaa diri magnamamani wala well, kato nga isa nga to nga una nga classroom pagsulod gid mo gikan diri sa gates pilahan napay mga nangabilin nga mga bangko magnamamani isa pa to si tang magdama first year
0: basta sige magdama proceed ka tirada sige
8: okay
0: sige
8: magdama karon mga panahon na no pipila ka mga fire truck diri hinahinay na pud sila og lakaw magdumani actually kani magud nga gani makita nato karon dinhi ang mga ginikanan in town action og kabalaka magdumani dagan-dagan in town mga ginikanan. Diyas gawas medyo sa dalan, medyo traffic no kaya mga ginikanan magdumani, medyo yung tao na balaka po no. Labi na kay pagdungog nila sa magdumala yung nga naisunog, pag-ingon nga din mismo sa maong tungaan, dagan sila lumbanay yung tao ng mga ginikanan, ipangkuha nila magdumani ang ilang mga anak, no? Tuwa na, ipanguli nila ilang mga anak, tungod lagi sa naitabo lugar nga sunog din. Atong maihap ang classroom gyud magdumani, mga room ito siya, kwan isa, duha, mga tulo siguro ni.
0: Pero dagko ang isa ka room, di ba dagko? Dagko,
8: siguro ang mga floor area siguro ani magdumani, mga 50, mga 50 square meter siguro magdumani. Ang floor area lang sa classroom, kung di ko masayop, nasos mga 40 to 50 square meter ang floor area gyud sa classroom. No, of course, ang ila mismong grills, na hindi na ito maklaro ang sulod na yun no, sa usa ka classroom kay sunog na yun kay ang sulod. So dako yun yung magdumaning pag-ulbo sa kalayo kaganina kay nang itong mangunang ilang kisame.
0: Mm.
8: Kaling ilang mismong atop-atop yun mismo.
0: Doon lang yung mga porsyon ng sunog yun.
8: Dako yun magdumaning mga gamit siya yun sa eskwilahan.
0: Kurot,
8: so
0: sunog.
8: Of course mga libro, mga kinibang sulod sa eskwilahan diya, maumagod natanan, mga material.
0: Nasunog siya magdumpersin kamulong klase nila, anak, kay ting klase man.
8: Oh, ting klase man karon na magdumani. Makita na to, ting klase man karon. Sumuna nga hinon kaning eskwelahan di magiduingon nga kuan gid siya magdumani kada bitawong separate sa usa. Na magyoy kuan man siya palapad magud siya padulong dito sa unahan.
0: Natinaas siya nga building.
8: Oh, natinaas siya nga
0: pero kuan siya usa siya ka bungalow type nga building.
8: Oh, kasagaran dili magdumani. Si pero na sila ay usa dini ka room nga medyo taas-taas, ma third floor ata ni ang usa. Pero kaning nahitabuan bungalow type lang siya, paubos lang siya magdumani. O, inana lugar ang sinaryo. So, tanan karon magdumani mga eskwe, ang mga estudyante, nanguli na tanan, gipangkuha sa ilang mga mama, parents, no? Gipangkuha kay, malagi na, nabalaka lagi yung taon magdumani sa netabo nga sunog. So, gipangkuha niya tanan ilang mga estudyante.
0: Mm.
8: So, gani karon ang mga estudyante, nahinay yun magdumani, paspas og panguli ang mga estudyante karon tungod lagi kay sa netabo lugar nga sunog magdumani. So, balik ko na to. Wala na iangay pang ikabalaka no ang area wala na may kalayo nanay gamay nga aso magdumani no
0: oh.
8: Nga di na to ma-explain kung asa ba ni gikan ni aso siguro gikan gyud din sa may alkuba no kay sa ubos mismo tanaw ni wala na may aso pero sa alkuba sa top gyud mismo magdumani lugar makita ni mo napay gapanggawas ng mga bugang aso
0: the rope is on fire siguro na kay naman sa alkuba niya ang kara ang kalayo
8: unsa na
0: the rope is on fire
8: the rope is on fire paglaon lahir sa mga term
0: nas, niyo. Nas kalayo, nas alkuba, ang fire.
8: Oo, so, buda yun, nasa atop yun, tama yun ang imo magdumani. So, ang imo karon sa Biro Fire, ilang gi, kuan, gi priority karon ang atop lang yun magdumani. Oo, so, kung tao to ni si Sir Bay, kung, Sir, o saan, Sir, kertiker ka, Sir? Mga tala tagamay magdumani. Sir, ganina ba? O saan, nag-klase pa ganina, kamulong klase ganina, ang dilaw pang kalayo ka, palong,
22: teacher gud sila may nag-bill sa kanang emergency bill ba sila gyud nagaw nang naka
8: sa kadiri sir sa kadiri
22: na estudyante dinhi nakatudbo ko oh kini kan
8: estudyante dinhi dinhi ka ganina
22: oh dinhi ko ganina
8: kaso tabo ganina gyud
22: pagkusog kaayo pag aso
8: oh
22: so pag aso sa di dapat nga portion kami amo na ding ding dali mig sulod kay amo gipagawas sa mga estudyante nag emergency bill naman ang pan eskwelahan
9: kaso gid sulod
22: oh, there pa sa kanang nidako gid nga portion nga
8: nasunog.
22: Oh, classroom gyud. Oh. Ang ilang ingon lagi, nando nagsila dito dapit sa may likod. Ang katong nay nakabantay ba nga nagsila daw pero Di po sila nakapinpuin kung asa gud ang talikod bigod sa mga balay man sa likod gud. So then kung asa gud ang katong nagsila pag sila do nag-aso na dayong sugod.
0: Mm.
8: So ang mga usa nga pastor mo ni say grado ani.
22: Grade school man na dia. Di ko kan kung usa nga grado basta grade school na dia dapat.
8: Ah, mga grade school ni ning area, grade school. Kani diri unsa man ni unahan? Grade school gyapon ni. Ah, mga grade school dai ning ang high school dito sa Picas Tampi. Ah, grade school din diri magdumani.
0: Mm.
8: So, grade school mga bata gyud. So, usay tawagan na sir gipagawas dai ang mga bata dito pauli.
0: Oo.
22: Dili, amo gipagawas among gisecure dito sa Sakerpel dito tanan among kitang
0: standby sa luwas
8: sa lugar. So, mga gamit tadala nila mga gamit nila.
22: Nakadala sa uban, ang uban ang bilin pud di ang uban kay
8: okay, dapat sunog tong uban dia.
22: Amang ana gyud siguro. Kay wala naman pud na bitbit kay sigurado naman nilang kagalingan yun pada pagawas.
8: So, wala yung na-injured yung mga estudyante?
22: Wala yun noon, kay nadali magpagawas.
8: Pero katong pag sila ganina, kalayo na diritso o aso pa lang?
22: Aso pa. Gitry ka niyo para extinguisher sa guard. Pero ambot, wala siguro natabang. Wala na siguro nakaya.
8: Okay. Okay, sa pangalan ni Sir Palio?
22: Lito Ed Madera.
8: Si Sir Lito Magdumani.
0: Oo.
8: So dito na ininaday gi aso dito sa
0: confirm din sa magdumpersed nga tulo ka mga old classrooms ang nasunog. Mm. Og wala pa masaybay karon kun unsay hinungdas pagkasunog niya.
8: Mao gyud Magdumani tama gyud na Magdumani ang imo no. So karon under investigation pa man di sa Trigana sa Bureau of Fire ila pang gililitanan. So tama to Magdumani nga ang ila pang yung mga bangko din ay plastic chair Magdumani.
0: Mm.
8: Katabi taong lahi man tong imo kaniadto kay katubang tagtulo ka bugta magtapad.
0: Oo.
8: Una day bangag-bangag din sa tubangan no. Ano nya nai photo noon sa ilalom.
0: Crayons butang crayons og pencil. Diba?
8: Oh. So kani karon na siya ay armchair, plastic siya Magdumani na siya armchair.
0: Muna ni mga bago ron.
8: Oo, muna ni mga bago karon ay armchair siya plastic unya tagsa-tagsa gyud.
0: Mm.
8: Dili ito nga awat kinadto nga tagtulo ta kabukbo abay. Unya usay
0: kabay ta. Ikaw ang tukatib ipaabay ka dito sa girl. Girl, ipaabay.
8: Ipatunga ka ba? Ipatunga.
0: Oh, kay tukatib man ka.
8: Duwa ka babae ang imong kilid, left and right. Duwa ka babae, ikaw na tunga.
0: Kay tukatib man ka, so duwa ka girl ang ipaabay sa imo.
8: Pastilan pa ita ba? So, inana lugar Magdumani ang nahitabo. So, gitabang pa daw galina sa gwardya.
0: Oh.
8: Panisig whistle, pero wa makaya.
0: Mm.
8: Oo, at ito tanawin ka rin ang sigurado. Amang guard, sir. Amang guard. Amang guard din nyo. Ah, asa? Asa galo? Ah, galo o pula? Ah, kanin din eh. Kanang puti, sir, puti. Ah, sige, daganon sana ako Magdumani, ha? Oo. Oh, na din yung guard. Chip! Amo rin yung guard nila dahil Magdumani, oh.
0: Naka-timing sab na sila Magdumani, kaya mag-uhay lang po na sila, nakahimo og ilang fire drill. Niya ito nakalabay ng mga bulan. So, namurag ng gamit nila niya nga pag naisunog,
8: lain
0: dito pag ito ka sa open field, dito para relax.
8: Oo, oh, anag yun.
0: Oh.
8: Dapat yun Magdumani nga, once nga na ay mga sunog, ang mga estudyante, bata, ato yung ipalayo
0: city Magdumani.
8: Oh, maestro si Sir Dere, maestro sir. Maestro Sir Dere.
0: Si teacher, be.
8: Oh, so, anag yun Magdumani, no?
0: Nabasig
8: so, na lang kay BC pa man. O niya na lang siguro kay BC pa man
0: class,
8: sa Magdumani.
0: Class in charge anak nga rin ba?
8: Oo. Oh, oh.
0: Si teacher.
8: Tuwa dito, nagbantay sa mga estudyante siguro ato sa tanaw niya. Magdumani, ma'am. Teacher ka din, ma'am? Teacher ka din, ay, mga tanan ni ma'am, ma'am, magdumradyo lang, may gamay lang, ma'am. Sige, nagtabo ganina, yun, ma'am. Asa ka nga magdumpersid lang, magdumradyo. Ama, imong room na, babe.
9: Ay, sir, naanam sa high school, sir, dili.
8: Ah, high school ka. So, ang ganina, pagkaitabo, asa man ka ganina? Naulo kang klase?
9: Sir, nagkamulo kong klase sa senior high school. And then, tingala, may kayo nag-ring ang bell. Pag-ring sa bell, abinamog, or quick drill. So, pagawas na namo kay, baga na kayong aso diha, pagawas sa ano, pagawas sa stage. So, naitabo ng pagawas dito ng mga students.
8: Sige, ma'am. Salamat, mama. So, usas mga magtutudlo, Magdumani. Balakay itong datarantag. So, ang naitabo karon mura na lang siya gatawag, Magdumani, nga ilan na lang overhauling. No, overhauling na lang ang naitabo. Karong mga panahon na din sa maong lugar. Muna itong magkita, Magdumani. No? So, na-overhauling na lang. Ato sa ipasa ni Magdum Kia, basi na na-investigation sa Bureau of Fire. Magdumani, parang ilang pong makuha, no? Pilay damyos. Naku, iya po'y damyos.
0: Magdumpersed, kanyot sa, kaya ato sa inabiyon ang tag-iagin mismo si kanhi LTO Director Oscar Salcido para kay sila ba'y tag-iagin aning nga school. Ato sa inabiyon, niya-speakas din niya. Kanhi Director Salcido, sir, may buntag ka ni mo?
10: May buntag, June. May buntag.
0: Magdumani ni, Director.
10: Oh, magdumani.
0: Okay lang, sir.
10: May buntag sa talan.
0: Oh, oh, may buntag, sir. Pasubo in town sa nasunog na old building sa inyong classroom diya, sa inyong eskwilahan.
10: Salamat. Okay na ang primero na ako ng classroom. Turo, original.
0: Original. Kakaraan mangin siya nga ako, no? Classroom. Old building. So, unsa ni tabo sa inyong initial nga investigation or kasayuran na, Director?
10: Actually, pag-iwi final nga sani, kanagwan sa finding sa fire kay Kamulo man karon.
0: Oo.
10: Pero nag-start dito lugar sa kining old building. Mm-hmm. So, probably, I doubt basin o circuit o sa baka
0: nag-short ang wirings baka.
10: Oo,
0: spark siya. Oo, but kanang old building, until now, naiga klase diya, Director?
10: Wala naiga klase diya. Opisina siya sa akong principal, ako assistant principal.
0: Oh.
10: Og i-purpose na mo ang bago diya ang clinic.
0: Mm-hmm.
10: Og katunay yung classroom sa mga preschool nga every 3 hours a month.
0: Oo. Oh, oh. So during sa pagkasunog, nanay personnel diya sa sulod?
10: Nanay mga tao. Nanay mga tao.
0: Nanay tao, oo. Oh. Pero
10: na automatic nga, na naman tayo drilling sa atong siklahan, kada year mo na, kandak sa fire drill. So, kay balo na kayo mga maestro sa ilang buhaton sa inguna na ang sitwasyon.
0: Mm.
10: So, na-safety daan. Nag-sigurado na ako ang mga bata ma-safety daan.
0: Mm. Okay. So, muna karon dahil mga bata to sa open field, to sa dito, after sa dito mo kandang sunog, medyo kay balo na ang mga teachers o mga estudyante si buhaton.
10: Nagto na sila dito. And then, mura gi-declare man siguro sa principal na wala ako sa klase karon kay para ma-settle sa ang sayang buhaton sa eskwelahan nato.
0: Okay, so Director, unsay posible nga sunog diya ng mga gamit?
10: Initially mga computer sa classrooms o katong mga opos classroom materials, mga ato mga usual mga bangko, mga aircon, mga aircon nga mga installed aircon man eh.
0: Okay. So, initially namoy mga fire fighting equipment like fire extinguisher.
10: Na madala John, na madala sa karong fire extinguisher.
0: Wala
10: ang akong lesson learned lugar gen no. Concrete lagay do steel lagay do gamiton. Actually kini ako existing. Mga new buildings na ko karon concrete and steel. Lesson learned kung mahimo gid kay mo mo guna na sa una ang uso sa 1974 John.
0: Kalaan na gid
10: siya. Lubi man. Lubi na siya, lubi.
0: Lubi dali kay tap-tap kalayo.
10: Well, lugar. Simento lugar ang lawas but ang yang mga ceilings niya, yang mga trusses niya aw sa kining kan.
0: Lubi pa.
10: O lubi. So improve na gid nato sa galing mo siguro sign nga atong i-improve atong police facility. Kato nga, 3 bedrooms at 3 classroom na ako nga building.
0: Oo. So, karon ana, Director, posible, mga estimate mo, mga pilidan nyo sa kanya na, kung ikaw lang ang pa-estimate yun?
10: Sa una, pagsugod ako na, in 1994, I spent about 150,000.
0: Sa building lang?
10: Daan lugar. Without material, without, wala pa gamit sa...
0: Gamit sa sulod.
10: Sulod. Dili mo minus siguro na kanang damit. Di mo minus sa mga 300 siguro. Sam.
0: Okay. So, karon kay nasunog naman, unsay plano ni mga Director magpa tukod og lang building niya?
10: Butangan kayo sa nato concrete building, John.
0: Concrete na gyud siya.
10: Concrete og steel.
0: Steel na kana. Kamo man ibag-o na karon, mga trusses niya na, mga si parlins na.
10: Mga gagamiton karon ako. In fact, kanang ako mga gipambuhat na ako karon bago lang steel and kuan natong gamit. Eh sa una gud patay insakto nga ikag buga lugar John, so ayam gud mga makaya nga material sa karon medyo ato naging tagaan siya og importante nga importansya lagi nga ang atong material gibiton kanang dili kay masunog.
0: Okay, so lastly Director, unsa bay i-announce nato ang ayan para sa mga magtutudlo, sa mga teachers o sa mga ginikanan karon?
10: Lugar nga ang atong mga estudyante safety sila tanan.
0: Kanya
10: salamat sa iyong mga concern sa atong mga silingan ug atong mga labi na gid sa usa ka atong pasalamat na sa atong kauban namo sa BGMP o kanang Bureau of Fire sa una si Mark. Mark Flores, paglabay niya, nakita niya, nagtawag din siya dahil sa fire, kay fire one minute siya, officer man siya sa fire. Salamat ko kang Mark, diri sa radyo, nga tungod niya, naka-respond rito ang atong fire department.
0: Mm-mm. So unsa ba atong i-announce announcement initial gatos mga teachers o mga student wa sa klase karon kadlaw ugma.
10: So karon wala karon tomorrow na natay klase tomorrow kay namatay wa katorman daan nga classroom niya. Mo lagi na opisina man to ang duha ang usa preschool pwede man to balhin na to namatay dagan classroom pa.
0: Mm. Sige, Director Sir, salamat kayo sa
10: interview. Salamat kayo, salamat sa konsensyo, salamat kayo sa
0: nan. Okay, salamat kayo, Director. Mani na yung Director. Okay.
10: Mani.
0: Salamat, Sir. Okay, so inyo nabate, Maygala, ang tagiagid mismo sa mong school, Maygala, ang atong kanhi LTO Regional Director, Maygala, Oscar Salcido, yan yung eskwilahan, Maygala, silang negosyo, silang pamilya. Balik-balikan na to.

0: So, again, wala pa yakon nagkakataon taga-Tiro Far sa ila pag-event or kutas lang yung question direct. So, naitabo nga sunog po magnamaman. Hindi, kapag ganyan na panahon, kapulo pag-yapon sila dito ga tubig ka na kaning naka-room. So, kung hindi, hindi siya magnamaman. Kaning tulo ka mga isaan ni isang room, ang isaan ni office sa ilang guidance counselor din kanina may clinic. Oo, clinic isa magnamaman. Isa lang ang class. Dayo na kanito ha, is office sa guidance counselor ka kaning clinic. So, karon ang kaning nga to nga taga BFP po at magnamaman ni kamulo pagyapon sila sa pagpasiritog tubig diri sa mga alkuba, diri sa mga kilid-kilid ni mga kaning mga room nga nasunog kay para diri na bitaw subli pa nga mo kalayo or kaning mga gidapay init nga mga portion po at magnamaman nila pong mapabugnawan aron nga diri na mo balik uga kalayo po kay wala ni nga biyaan basta dapay mga pagasto basta mo kalit pa unya uga kaning nga mo ignite pa siya aron nga mahimo po nga kalayo po at magnamaman. So karon wala pa man po nagpagawas o gakaning investigasyon at resulta sa investigasyon ito taga BFP po at magnamamani. Pero inoon, daga na mga magtutulo diri sa may gawas ka ba? Kaganya, nakipidpid na magnamamani din o nakimarites na gamay sa ilang agistoryahan. Yeah. Ang ilang maraga na istoryahan pag ganyan, ang ilang lang nabantayan is gamay ni Pisra daw siyang aso. Dayon na pag-aso, doon na yun nagsugod ang kaning pagkakalayo. Wala sa nabantayan nga ni Buto. O gakatong aso, ragin ang maraga na nakita nga nabantayan. Kani nga nagasumikada ni kalit. Do na to ilang ma'am magnamamani ha kay sila magipunto nga tapok man gagan niya pagka tabo sa sunog guys. Ma'am, excuse me. Ma'am, mahutala lang ko ma'am. No, o saan nabantayan ka ganina pagsugod sa kalayo ma'am?
1: Dili, aso pa siya ma'am. Aso o. Oh. Human sa aso, gawas ni tanan. Wala pag isunog. Aso pa lang siya. O.
2: Oh. Aso ma'am?
1: Sa luyo. Wala sa to kabalo o asa dapat ka sa sala yun nag-una kay dili man mo kita kahit kon man. Yes ma'am.
2: Sa asa to nga rumang ka tong ni nakita ang aso ma'am?
1: Diya sa luyo, diya sa luyo, luyo sa luyo ani niya kuan.
2: Oh. Luyo sa?
1: Sa kiwan dili sa luyo ma'am. Oh, kende wan.
2: Then ako mga bata. Gawa ka buk bata diay sa kanang room ma'am.
1: 11 sila kabuo.
2: Oh. Gawa sila ma'am, dito na din nagsugo na din kalayo.
1: Sugo na din kalayo, pero insecure na pa. Ala na. Wala na.
2: So, depends na siya. Wala may mga pagbuto or mga pagsila, ma.
1: Wala, may son. Wala. Wala, aso lang. Oo, so, mura na ni Mahong pang guma ba? Mali Mahong ka ng wire, nga ala, mga lanulot ito sa aircon, ala. Pero wala, pag clear pa kayo ng gawas mo.
2: Kanang clinic o kanang murag office of prefect, nadamay lang na siya, ma'am.
1: Nadamay lang na siya. Madamay lang.
2: Sa likod sa kinder. Ang katong likod sa kinder, ma'am, masay mga gipang butang dad ko nga mga old nga mga gamit or mga gamit din sa skwilahan?
1: Yes, ma'am. Dili, mga kwento kanang budiga, mga kunang luyo.
2: Ano yung linya sa kuryente dira, ma'am?
1: Wala sa ni kabalo, ma'am.
2: Katong aso kanina, ma'am, kaning baga na siya dirizo or nipis pa siya?
1: Pa siya. Dili clear pag it kay siya, ma'am. Mura lang gagalong agbang kaaso, ano lang. Oo.
2: Gawasin mo sa mga bata, ni dako ni kalayo na dayo.
1: Kalayo pa nang pa na dayon siya, smoke na dayon siya nga dako kasanan. Muna din na nga, insecure na nga.
2: In charge, ano yung classroom, ma'am?
1: Ano yung mga, ed lang po. Nag-ed lang po.
2: Sa pangalan na to gali, ma'am?
1: Si Leticia Kagaanan. Leticia Kagaanan. Yes,
2: ma'am. So, mo to magnamamanin no si Ma'am Leticia Kagaanan, ang aid sa kaninga usa sa mga classroom diri katong kinder din siya ang classroom magnamamani but tagra mga cute kayo ang mga bangko gagmay kayo ilang cute, ang mga bangko diri magnamamani mar kani siya nga bangko digin siya po sa kuha kay cute magid kayo siya guys
3: siguro siya kamo igo din na matambling sa naging kuran mura
2: sa kadak ko sumang na may chance gamay ato lang ang yon ang yon na to gamay gamay lang pero sa ila iya pang ibot niya ganina ni Peter tong aso ilang nabantayan sama sa kaning dunay yung mga nagalungag o pag once nga na secure niya tong 11 ka mga bata pod kay mga ginoko gagmay ra bitaw kay nagtika kay magagmayng bata pa mga kinder pa ay padayon pod nagsugod ang kaning pagkalayo nga nakala nilamay na po sa diri sa kaning office sa prefect I mean sa guidance counselor laos na yun diri sa clinic. Pero at least magnamamanin no, kanila nga tulok ang mga lawak ang naangin. Wala naging po siya ingon yun itabo kay kung nagikan diri sa last ka building, na pa may space, good na pa space, diri pa siya diri siya makatabok sa kaning Picas classroom po at magnamamanin. So at least na-contain ra ang kalayo kay dali lang po ganiabot ato nga taga Bureau Fire. Wala naging po ingon nga nakaangin. So napag-yap, nagyap po yung mga classroom diri sa kanilang pagsunod, hindi mo sa gate. Pero tungod kay na maraga firewall, nagsilbi.

0: nga firewall ka nga dingding pa nila magdamamani wala nagit pa dingon nga nilamay ang kaninga kalayo so maingon nga ang marag na hog nga totally burn ani kanirang duha ang kaninga maraga kaning office guidance sa kaning sa clinic well kaning isa maraga gina-assess sa so, taga BFP po magdamamani kay karon padayon pa po sila nga pagpasirit og tubig diri sa maong area po magdamamani so atot karon mga panahon wala paghihapon ng pagawas sa taga BFP o kaning mga ilang lisod sa investigasyon sa taga po diri at ang mga tinagyanan sa user sa pagasuta kung doon na ba yung mga nakasamdan o doon na ba yung kinahanglan gid po nilang assistance noon sa itong pagalibot-libot po din magnamamani. Oo. Wala man tayo nabantayan yun po nga mga nangasamdan or mga na-injured nga bisa taga BFP or yun man mga personay din po sa skilahan po magnamamani.
1: Mm-mm. Okay. So, tipasan ito sa atong kauban. Basi, Oga, doon na statement pagawas magkakatuman at kunan sa Bureau of Protection magdumkia. B?
2: Okay.
1: Kasi na ito dyan.
2: As magdumanin ako, magdumaan dyan. Sa pagkakaroon, pagkihatang pamahaya, ang ato pong mga pinagigikan sa Bureau of Fire Protection din sa May Bulwa Fire Station, labi na ni kaning fire captain na Benny Hao dyan. Kaya masyad din ikaroon sa mga upong lokasyon. Nagulat po na magdumanin ako sa senior spot, pero naghihimaw po sila sa ilang pong pag-duol, nini pong mga resource person po nila po magdumani. Alang sa mga detalye, nini pong nahita po nga insidente, din na silang area of responsibility. So, naano may mga naghihimaw magdumanin ako sa pagkakuha, sa mga initial, ng mga impormasyon. Ang atuan na lang dahil ani ang paghimo magdumani no sa pag-follow up kung doon na nabagit po sila yung kaning damyos po no estimated na kalabot din po nga maong insidente kay so far wapong po sila nahuman po magdumani sa ila po nga pag-investigar gani man na kaganihan magdumani no naghimo naman po na sila sa kaning pag-tinabangay tali sa uban pang fire station yung responde po din ni Kamarag wata masayip kay na ay taga sa lapasan fire station, napasan ba ito? Naiapas magdumani no kay Dirman po na isa ka fire truck ang naapo na din karon sa maunga area. So, karon na nag-anam-anam na po magdumani sa paghipos gani po dahil sa ilahapon din po mga hoses ang ato mga taga Bureau of Fire Protection. So, timaan magdumani nga hapit na yun mahuman ang ilahapon din po nga firefighting po na din. Kamuraga na naman po ni kanisa pa overhauling na lang ta hapit magdumani no ang kanipunin po nga gihimo nga kaning pa proseso sa ato mga taga Bureau of Fire Protection alang sa hingpit nga pagpalong gyud po da sa kalayo nga nakaroon na dinhi sa mga upong lokasyon o gani ini po mga panahon na magdumani ato po din pong sulayan no basin na pwede ta maka ato lang sulahon di ka ganiya wala pa man gyud po naghatag og go signal pero sulahon lang nato kay basin di ay nga mo himo na sa paghatag mga initial nga statement po nga unsa ba ilang declaration na karon far out bag na magdumani or under controller gyapon ang ilaha pa din po nga kaning duwatan po nga statement kalabot ini po nga mao nga insidente pero kaganiya magdumani ato ang namatikdan nga so, mga kwan naman siguro mga hapit naman siguro mag 20 minutes ang nilabay nga ang sitwasyon magdumani inani na no kaning waanay ang ikabalaka nilurang na hinay na ang aso na lamang ato ang makita dinhi sa maunga area so kauswagan na ito magdumani kauswagan o kaning bulwa ang naa karon na dinhi apil na dayon po tong sa mga volunteer fire brigade nga nag-anhi po din po dinhi para sa pag-responde sa nahitabo nga sunog. So, duha ka fire trucks gikan sa gobyerno dayon isa dayon pod sa ato apong kani kan magdumani volunteer fire brigade ang amianhi kung wa ta man sayo magdumani ha ana pa dai po isa kung upat magdumani sa oro so upat siguro kung sakto ni atong paghihapong wala pod ni biya nung nauna pod nga mga nagresponde pod dinhi sa maopong area. Ay sir, kaya tamo tata din sa ila. Kaya ay, nasa sulod pa di ay. Tara sila si Sir Benny. Nagawas na ako. Basit pwede na to siya may nabi. Ngayon lang taga go signal din ni kay. Nama siya din ni. Kani-ganing tapad. Ganing magdumani na room. Kani-ganing sa kinder. Nama siya din ni karon. Kani kauban sa itong mga taga CDRMD. So, siya na hepe. Apil po siya pagpangunay po sa kanang paghuhag detalye kalabot nini po nga mao nga insidente so gikan siya sa sulod kay ang tapad ani magdumani katong nasunog nga kinder nga kaning classroom kaning naay sa school cashier pero murag kinder mo gyapon ni kuan man siya murag na humod gyapon na kuan water damages ra guro ni magdumani dili sa kalayo apan sa tubig diha nga sila mismo sa pagresponde sa mao po nga sunog pwede na sir pwede na siguro kay at ay sir Benny. Ay, sir. Si Sir Hao dyan, magnamanin na, sir. Unsa'y resulta sa investigasyon na to, sir, aning sunog?
1: Sige.
3: May buntag sa tanan, no? Karon na responde kita sa usa ka sunog dinhi sa Merit Child, Bulwa. Zone 7, Bulwa, Cagayan de Oro City. Na-receive na to ang tawag alas 8:50. So dayo, no, gi-responde ta uban ang atong tropa ug uban sa mga atong client. So kita mo unang responding unit. So ang atong involved ani nga occupancy is educational. So ang owner ani is the principal, si Kim Salcido. Sa pagkakaroon, no, ang origin of fire, sa among pagkisusi, sa among pag-imbestiga sa naka-witness, dito daw nagsugod sa likod sa kuan kanang prefect discipline room, which is ang stock room nila, no, naisulod mga guma, mga papel, the same time mga daot nga mga electric pan. So dito nagsugod gid ang sa ilang tanaw nila nga dito ginagsugod ang kusog nga kalayo. But atong nanotice, no, nga munang tanaw na to nga kusog kay siya, pero asura siya, no, wala kay siya yung kalayo nga dako kay tungod sa guma. And then gideclare na to siya og alas 9:15. The same time gideclare po nato siya og fire out 9:45. So ang atong alarm status, no, gideclare na nato siya og second alarm. When it comes to estimated damage, so under investigation pa ta, no, ato pa nang pagkasusiyon. And then injury, so far wala tay natala nga injury, reported injury. Salamat po ta, no, kay ang eskwelahan mismo will train kayo ang mga faculty. The same time, sige gini sila request sa atong station nga mag-drill permis mga bata. So unang-una, pasalamat ta sa staff sa eskwelahan. The same time, antagyan, no, kay safety tanan ang mga bata. So luwas sila sa mga injury o kung sa manggaling mga natala, no. Responding unit na to, mga fire truck, Kugon Fire Station, of course, ang atong Bulwa, fire truck, Auswagan, Climbs, ang atong kuan yun, ang atong yung partner kanunay, no, ang Carmen, Oro Rescue, mugini atong kauban permi, OIC, Tender, ang Limkit kay o Gaisano, I think, murag wala na sila nakabumba sa tubig, no, murag nag-supply na lang sila o tubig sa atong fire truck. So, ang atong estimate nga fire truck, nas mga pito ka truck ang atong responding fire truck.
4: Ilang damyos ato?
3: So far karon di pa na to ma-declare nga ang damyos, no, kay kamulo pa ta o pangita sa mga witness kung kisa atong angay mapangutanan o kamulo pa sa datong witness. Ang atong investigator mo'y makahatag na to ana o estimated damage sa atong damyos kay kamulo pa.
2: Natoy kuryente ang stock
3: room. Itong gisusi man ang area, no, walay kuryente ang stock room. But ang ilang pader, no, ang ilang pagitan lang sa stock room, na ay aircon sa ibabaw. So kung makita na to ang area, visible magigay siya, no, most damage gigayo ang kuan, ang prefect discipline room, which is ang likod na mao ang stock room. Yes, oh, mga guma, mga papel na po'y mga electric pan nga mga daot gusto gibutang tanan.
4: Sir, nakabantay sa sunog.
3: Ang in charge gid sa ko ano, ang in charge sa room sa perfect discipline room kay tingala siya nga kusog kay ang aso. Gani nagatim pa sila og palong. Tungod sa kakusog sa aso, dili na nila makaya kay masupukit magpud sila. So mutong ibakit na sila din ang mga bata na safety naman pud nila.
4: Sir, ang stock room na ay firewall, semitito siya, kapan pa? Abot pa sa mga classroom
3: sa naro. Actually, ang firewall, naras ka to nga, no? Dili siya ingon nga rope, paingon gi siya sa atop. Naras ka to nga. O, ang tendency, kung musiga siya, ang atong kuan is semi-concrete man atong room. So, naay possibility nga ang radiation of heat, dakpon gi siya sa labi ng mga jealousy o ceiling kay kuan man. Kahoy man siya, dili siya still pass.
4: Wala pagtoyo, sir. May toyo. Sunog, wala.
3: So far, no, sa among pakisusi sa mga maestra, the same time sa atong principal, wala sila nakita na naay gibuto, nabay nakita prior sa incident, na nabay nagsunog, wala sila nakita. No. So ato pa na siyang pakisusi yun sa atong investigador. No. Pwede pa man nato po ma-istorya ang security guard. Kay that time, no, nagsugod naman sila o klase. Bless lang kayo, nga wala po injury na itabo sa atong mga bata.
2: Pinaka-fire.
3: Ang affected din nga room noon, tulura siya. Then ay bangkaw sa guard, dahapoy, katulad din stock room. So,
2: totally damaged, no? Totally damaged?
3: Babutangin na itong totally damaged, no? Kay pati man ang ceiling, pero wala siya mag-rest to the ground.
2: Pinaka fire extinguisher, sir, na gamit nila, sir, kaya equip ba gid sila din sa eskwelahan?
3: Yes, no, kung kami mang kundiri kung mag-drill ani nga eskwelahan, aktibo ka ni sila, participative ka ni sila, ilabi na gitong mga staff. Dagan kayong extinguisher nga na-purchase nila din no, kay tungod kay kuan kay sila, no, kanang aware kay sila sa, nga na, si Paco nga sunog, but asan to say, no, nga, ang nagamit nila, wagin magamit, tanan, no, kay tungod sa kaso, nag-attempt silang palong, but wala yun, no, nakapanawagin sila sa atong kuwerpos kapuminuan.
4: Sir, kaganina, sir, kita na to, yun, na, hindi kay init. Sir, tuma, pakakilit pa ba ni Juan sa spark sa ating mga kurinte?
3: Actually, no, ang ulan, no, magpasalamat na kayo mo ulan, pero dili siya rason nga safety, at usapod siya nga makahatag po din noon o kabalaka, especially, no, katong atong mga diluto, especially kung naay mga leaking sa atong mga atop, kung utulo dito, naay mga outlet nga naay nakasaksak, so usa siya makatrigger po, no, but kini siya, dili siya rason nga safety ang atong establishment.
2: Ano sa'y consideration nato niya, sir, faulty wiring, sir, ato?
3: Actually, dili pa ta maka-conclude, ma'am, no, kang napata sa investigations, kamulo pa tag-collect sa mga circumstantial evidence kung kinsa gi makatudlo o maka-pinpoint kung kinsa gi hinungdan sa maong sunog.
4: Complete mention ni Mr. Ram.
2: Ato nga, sir. Sabi ni Haujan na magnoma kaning money. Kaning, sir, atong paminawan po niya mga dugang painom-dung kay ilninyo karo magmani, niya mapanikadlo ka na ito ang sunog.
3: Balik-balik ta panawagan pahimang no sa atong mga katawan ilabi na gyud dinhi sa iwar nato sa bulwa pagamping ta kanunay kay sa atong nasinatian karon nay ulan pero taas kayo ang panahon sa kainit so ang ato lang kung parsip mission ta aware ta kanunay sa atong mga taksa-taksa ka parimalay atong before ta mo hawa atong isiptit kanunay ang atong mga electrical wirings kung kundi atong ibton kung wala gid magamit na. The same time, atong mga bata, pag muli sa balay, atong isipte po ang atong mga lighter o pusporo kayo. Usa ka na nga mahimong hinungdan sa sunog kay kana ang mga bata, hinik mangina sila sa mga lapog-lapog. So atong ibutang sa taas nga party para dili po maabot sa atong mga bata.
2: Okay. So kaganiyan po magdumanin na gamit sila ng aparatos?
3: Natay gigamit nga ECBA, self-contained breathing apparatus muna atong gamiton kung in kaso og zero visibility na gyud ang area so at least makaginawa ta no makasulod ta sa area makapilit.
2: Daghan mo ginato sir?
3: Super daghan kay na ma'am, daghan na tay repelling station so kung mahutdan siya i-repel na to sa kugon.
2: Okay, sige. Salamat kaayo ang Sir Benny Haujan. Napod karon nga ato pa din pong Fire Marshal po magdumani dinhi. Ang ato pa din pong hepe sa kabubiruhan dinhi sa tuwa sa Cagayana de Oro. Fire Senior Superintendent Renante Loro, no? Naghimo po siya sa pag-inspection po sa sulod nga bahin. Kaya lagi, ang giingon magdumani, no? Dapat wala na yun tayo sunog na mahitabo. Pero di man ikalimod magdumani. Nga di man yun na ito, no? Matagaan kung kanusa doon ay sunog na mahitabo. O kini po nga mong insidente. Nagresulta po no sa lain na po nga kaniga damages nga ilha po din po nga mabutang sa ilahang record kay atong balikan magnuman niya gika sa last nga update na to gikan sa buhatan na sa Bureau of Fire Protection ang January to July na nasa kapig half billion na tumang naman eh. Half billion pesos ang damage kay ilahang natala. Dayon sa July pa lang na madumanihan niya, na din to'y kung ako masayop, 28 kasamda na pulo ka patay din. Wala pag ito na apil. Ang atong patay din sa May Nazareth. Yan karon lain na po nga sunog. So, cumulative magdumani nga pag total din po dani. So, di madugay mo. Abot yun siguro na iuga kaning 1 billion magdumani. Kaya mura mag after atong nga sunog din ha sa May Nazareth. Sana magyapon po murag mo sa gunson. Dahil po siya po magdumani ba ang mga insidente nga susama ni ini niya. Labi na, init kayo ang panahon. Uga kung umihimutag kaning ulan, apil gyapon magdumani no tong sa mention ka ganiha nga di gyapon ta magkumpiyansa nga ulan. Kaya ang ulan pud magdumani kompletan ay mga wiring sa to din ha nga mahubod ba kaha nga kaniya na din po yung mga guna-gunaan na nanay kaning mga panit-panit kay kinikita sa mga mananap or kaning sa mga peste no sama sa ilaga. So pwede gyapon na mahimong hinungdan po da sa pagulbos kalayo. So kaning magdumani nga pagmatgon wa gyud po da kaning wa pwede mabasol gyud po ani no kay uwan man pud kaning magdumani minta nga nagmatkon man me pero ang sunog magduman ra di bigyan nato mahibaw-an sa gid po ya posibleng mahitabo sa matag adlaw like for example kasi ani naman sila ilha po mga fire extinguishers nya maski pag na-fire extinguisher, magyapon lang nagamit ang tanan, may ulbo magyapon po ang kalayo, nabuot lang siya magdumani, mong di kayo makita ang kalayo nga nang gawas din sa mga bintana, kay naman siya sa sulod, nabuot siya magdumani, pero nangaugdaw yun ang sulod ng mga kaptangan, niini po ang una, ang kaning classroom sa kindergarten, ang nasa tunga-tunga, mo kaning kuan sa ilaha pa rin pong prefect dayon din hidden sa ikatulo ang clinic atong naay kaning hospital bed magdumani nga atong nakita ka gani atong gihulagwan nga mo pud karon ang nahabilin lang gin nga mga gamit katong lang pong mga di maugdaw sama na lamang niini po nga mga kaning grills kanina yon pong mga bed frame sa kaning hospital bed kaning mga gama sa mga puthaw magdumani o mga aluminum o kanan lang din pong mga wires po magdumani nung no, ana o kayahapon din po mga rubber o tungod lagi kay nangaugdaw naman po. So si Sir Loruno karon magdumani ato ang makita nga naghimo na sa pag susi din karon sa mga room. So iyang gipang sudlan una kaning sa likod dahil karon na siya din sa kaning school sa kuan o sa guidance. Guidance magdumani, naguna siya, nisulod. Dayon, ang tapad mong good ka itong sa my clinic, kaya ngiupo mong good ka siya po magdumani. Kaya ang mga atok pa, wala pa natang-tang dayon. Kaning sa my work, kaning sa yung isudlan ka ron, din sa kaning guidance, arang-arang kay nakuan man siya na ay kaning hayag tungod sa kaning pong atok magdumani nga murag na tuklap po gamay no tungod sa kaning kuan pa pressure sa tubig kag ni hadihang nagbumba pod ang ato apo mapresenagikan sa Bureau of Fire Protection na dinhi o gatubig then ilang git check katong nai alleged nga area kung diin na nagasugod ang kalayo katong gingon nga naa dinhi na mga murag na silbi nga bodega na katong gingon ni aircon so mo ni lang kuan na mga nagtapon og nga papel mo ning gitakyatakan karon nila ni Sir Loruno dinhi karon sa sulod nga bahin na mo makita man pod dinhi sa tong magnablay pagpani sila nga duha naa sa sulod nga bahin nagcheck no kung unsa bay mahimong kanang ilaha pong resulta sa investigation kay gawas na sa investigator sa Bulwa sa ato pa din hepe sa Bulwa niabot lagi po ng ato pa din pong fire marshal mismo magdumani din hikaroon sa mao pong lokasyon alang sa pag-check din pong maong sunog try na ito basin pwede ba? Dili mo siguro ay lakawa po siya kung magdumani basin na yan itong pag-check magdumani na sa mga area ilabi na nga basin ano ito try na ito
1: sige
2: okay.
1: Kuha talaga ang cost sa sunog o ang iyang damage, estimate damage. Okay na.
2: Ah, sige, sige. Ah, pwede na, dila ng video, sir. Ah, sige. Okay po. So kaning maghimo ta sa kaning pagpakay pong statement po karon po tatawad ni Sir Loruno po magdumani. At least na wala na ilain na damay magdumani. Kato lang yun po nga tulo. Wala na ilaman. So ingon, back to normal man po na kuno ugma ang klase din sa mga pong atuhaan. Kay ang katumang po nga kindergarten magdumani ng mga estudyante, pwede man lang i-transfer po sa lain po nilang mga kaning classrooms din eh. Nga unoccupied pa nini mga panahuna. Sa tumakaisunan po na nga mga din sa mga area. Matkan-matkan lang ihapon. Yan ay mga dagkong mga sakinan nga naka-standby din sa tubangan mismo sa mga pong eskwilahan din sa my Mary Child School sa Zone 7 parang kay Buluan ng atong syudad. Kauban na to si Magnum Hunter 18 Rudy Katapang. Ilabi na nila ni Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa ato po din pong reportorial chief Magnum Hunter 14 First Aid Blanca kini si Magnum Hunter 20 and you all sa balita o servisyo Magnum Radio.
5: Magnum Rapido Rapido.
1: Salamat Magnum Angie Alsado sa ato mga kaubang mga Magnum Hunters diyan dapit na Magalas Bulwa din nasunog may gala sa ka tulog ka classroom may gala sa Mary Child School din dapit tas Bulwa may gala din rugar karaan naman po mismo may gala ang naskutan nga building siguro mandun yung mga electrical short circuit may gala ang naitabo kay matun pa sa tagiya ka tunay nabi si Mr. Kani Director Oscar Salcido nga 1970s pa mga nga may gala nga building gi-upgrade na karon may gala but ang yang foundation is karaan pagid siya may gala so siguro yabot na gid yang panahon siguro may gala magpapuli na siya bag-o may gala nga gamit sa structure mga igson so anyway may gala to lang kulatan na balik-balik atos Magnum Angie para sa final report kalabot na sa Danyos ko sa maong sunog balik-balikan ta Magnum Angie sa imong location. Go ahead.
2: Good morning na tulang balikan si Sir Hojan Karo ng ato din hepe sa Bulwa Fire Station. Sir, sige karon sir sa sunog na naitabo din sa inyong area responsibility.
6: Sa atong assessment po, estimated kami sa, ano, sa atong sunugan, so 1.2 million.
7: Ang 1.2 million sir, structural na wala pa na ilabot sa itong mga butang nasa sunod?
6: Yes, no, based on structural ba, muna itong sinipilami.
7: Sir, anong dako kayo sir, unsa yun ay ang pag-classify ninyo na sir, unsa yung computation nga na itawo sir, nga naiabot sa 1.2?
6: Ah, pinis ano, natay computation no, 12,000 per square.
1: Sige be, pag-improve sa signal, 1.2 ang damis. Oo,
6: derive na to sa 1.2 by educational man siya. So, ang competition na ni per square meter floor area is 12,000.
7: Kananon sir?
1: Sige.
7: Sige, atong nakuha magdaman nyo ang detalye. Malabot nyo ni 1.2 million. O, ano na po din po ng ato?
1: Sige. Kadyot sa connection be kay kakawala-wala ang signal sa itong kauban. Pero basta kay 1.2 ang danyos.
2: Hello.
1: Sige, kada.
2: Okay. So, mo na magdumani no ang karon. Ato lang klaruhon po dayon po dani Farah Marshall kaninga Farah Senior Superintendent Renante Loruno kay kaning maingon ta magdumani no sa gidako nang uban maingon ba ang gamay ra man kay kuan man. Ato lang klaruhon po dili hapon dikan niya sa iha po nga kaning and kalabot din po nga mao nga insidente kay nanamo po siya po magdumani ang ato po din po nga District Fire Marshal para sa clarification kay pagtahod po magdumani no ni Sir Howdian nga ato po kaniya kay siya magid po magdumani no mas daghan magid po siya kahibalo po kay isa pa kaning Fire Marshal po sa ato adini sa Cagayan de Oro so ani ay ilahang gi check ang kani po mga datos para matugma gid magdumani no dili po manubra ang kani po nga computation og kuan po nila. Ina po din po nga estimate po ni ini po nga maong insidente. Kaya nag-ingon magdumani. Tara, balikan na itong dawa ito nang ang iha po din po nga statement po. Okay na. Sige. Ay, sir. Okay na, sir. Sir, may buntag, sir, no? At tumakabon magdumani para sa Senior Superintendent at District Fire Marshal, Sir Renante Loruno. Sir, ang sunog karon ba kay Osaka Educational Facility? Unsaon na to? Ay, unsay mga pamaagi sir sa investigation na sir? Napay kaning kalainan ko itandi sa kaning mga normal ng mga structures like kaning mga residential area.
8: Ang pagkandak sa investigation no, is walay kalainan. Ang proseso wala. Parehas na siya sa tanan pagkandak ng investigation sa tanan klaseng establishment na involved sa mga pa-incident.
2: Yes. Sir, ang kaning structure tulo kabuok no nga dikit-dikit. Wala gyud damage gyud ini sir.
8: Base sa nakuha sa atong investigador ang sa computation structurally damaged so 1.2 million more or less.
2: Ano ang inana ka dako no nga mura tulo ra man ni ang uban gani sa mga panahon nga mag-respondi mo na idagha mga area pero gagmay ra ang kaning structural or kaning cause of damage.
8: Ang area nga na-involved is 100 square meter, more or less. Tapos ang ato ang computation per square meter sa educational is 12,000 per square meter.
2: So, kaning kuan na siya, sir, by category? Kung unsa nga mga...
8: Tama. Magdepende sa klase sa occupancy nga na-involved sa sunog ang computation sa structural damage sa...
2: Kaganiyan sir, naingon no nga ang mga naan din mismo sa mga eskwelahan, nagimo na sila pong panguna sa pag-responde. Unsa ka importante ni siya sir no sa pagpaningkamot nato nga mga lesson ang number of fire incidents dinhi sa tuwa sa city or kanay pong damages po no, cause of damages and casualties po dinhi sa tuwa.
8: Una ang matag establishment na ay maintenance o naa siya sa maintenance nila sa diha gid magsugod ang og maguna nga ma-prevent nato ang kaning mga susama nga pangitabo aning fire incident. So kung regularly gina-check gina-maintain nila ang ilahang para sa ilang sa electrical insulations, sa storage area, so, isa na siya sa mga dapat unahon og tan-aw sa mga maintenance nila sa mga dekadaiyang establishment.
2: Sa imong expertise sir, sa imong pagsuroy kagaya likod og dinhi atubangan isulod ka tong prefect of discipline nga kaning room unsay mo nakita sir nga hinungdan gyud aning pagulbos kalay
8: sa pagkakaron under investigation pa man tanaw na nato pod ang ang iyahang sa ilahang electrical insulation kung basing possible sa kaya kung kita na ang area, wala man po ilaing mga pwede nga ma-involved. So tanaw na siya sa atong investigador, tanaw yun kung unsagid ang hinungdan sa maong sunog.
2: Kadigo yun, ani po nga mong building po siguro po magdumani mo yung hinungdan sa atong naman siya lagi po da ni kaning director po na.
8: Gali, ato maning gi kanunay gi pa nawagan no nga naagid doon tayo, naagid tayo regular na kana ang rewiring sa ato ang mga electrical installations sa connections. Kung inga na katuig, gin-advise na siya nga mag-rewiring, ipacheck na na siya sa competent na mga electricians. And daghan mo po factor nga ipa-rewire na to ang atong connection kung naay mga additional load. So, kinahanglan siya mag-rewire. Tapos, na-involve siya sa katong na mga ginagmay ng mga nag-short, nag-circuit, nagkuhan siya. So, pwede ikuhan gapon sa i-rewire. So, isa na siya sa dapat na tanawon po sa labi na sa maintenance department o section sa magkanakadayang establishment.
2: So, yun sa'yo mga guidance karon sir, sa to ang mga kabumbiruhan ni sa Cagayan de Oro kay ingon na El Nino, wa pa man nag-ulan man tapod karon or both na lang sir nga sitwasyon na ating ulan o sa ating init
8: sa una sa atong mga kaigsoon no na Cagayanon dili ta magpasagad sa ato ang mga kalihukan sa atong kadiyang sa balay o sa establishments kung para sana sa mga electrical connections na nagamit pag not in use dapat i-unplug tapos kung i-avoid na to katong practice bitaw nga kanang o wala pa bitaw na hitabo ang mga additional extension wires no tapos mag-rewiring yun sa ilahang mga electrical installations labi na kung dugay na kayong panahon and kung na-involve na siya o nagdugang mugload ipatanaw gina siya sa atong mga competent electricians para dili po tang mingon nga DIY kana bitong kaya na ni okay na ni yes tama ato ra tapos kung napansin nga na ay nag-prep ka nang sani nag blink bitaw sa atong mga connections electrical connections i-rewire siya ipa-check sa electrician for rewiring tapos sa mga practice sa balay sa panimalay nga nagluto dili gyud pwedeng atong biyaan ang atong panlabi kay init kayo ang panahon dali ra kayo nagkalayo na gali kung biyaan pa kay init ang panahon init sad ang apo ato pong mga kabumburuhan ato sad na silang gina-remind nga always good nga physically fit good drink glass of water para healthy and ang practice man po sa ato ang mga personnel is una sa station ready good kanunay ang una ang gamit ang atong fire truck kung naay mga aberya ato ginang ginapapan sa ilang ipa-report para mahatagan o action para kung kailangan i-repair, ma-repair. Para in case nga na emergency, ang ato ang mga fire truck is serviceable.
2: Tanan sir, serviceable sir, ang fire truck sa CDO nga?
8: Naatay mga kuan, kanang dili, unserviceable tungkol sa kadugayon sa but ato ang mga karon nga mga fire truck, mostly serviceable gitsa.
2: Kinahin mo abot pa sir nga dugang gikan South Korea para sa tong sa makabata?
8: Ang Bureau of Fire Protection naman na naka-program nga mo procure og 1,500 units of fire truck basing kani kwani siya sa program kwani sa ato ang secretary DILT Secretary John Victrimulya mag-procure og 1,500 units of fire truck government to government and part ni siya sa modernization sa Bureau of Fire Protection. Hopefully, ang katong mga karaan na to ng mga fire truck, may list na nag-yut siya sa bago ng mga fire truck.
2: Pila, sir. Nata-estimate pila.
8: Kaya na siya, wala na sa amuhang control ang distribution sa fire truck. Nasa to ang national headquarters. But we are praying ang Cagayan de Oro is kanang highly urbanized city man, mahatagan og dako nga priority sa daghan pod nga ibutang ang mga bagong apartment.
2: So, salamat kay sir, may buntag ato abing hepe no sa tonga kabumbiruhan din sa tuas sa kakayan di oro magdumani si Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Renante Loro no gikan din sa tong lokasyon sa may Zone 7 Barangay Bulwa ning ato dakpin. Kabo na to subli sila si Magnum Hunter 18 Rudy Katapang, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa o gato nga ato apong reportorial chief si Magnum Hunter 14 First Aid Blanca Akinis Magnum Hunter 20 Angel Saros Balita o Serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Anje, yun na batin may gala to mga kauban, subli, mga igsoon, siya na itabo ng sunog sa isang kaiskulan, dadapita may gala sa bulwa niya to syudad. Magparaon ta, oras alas 10:20.
9: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: Kapadakit ba ang join sa imong mga tudlo ng hubag o ng bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagmaitisina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount, duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, Cebu.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Basta Riloni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Riloni Pulso, Wadhos Quality Store.
9: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mula sa pinakamataas na bundok.
14: Nak! Kitkamusta ngay?
13: O pinakamalayong isla man.
15: Nay, gagraduate na ako!
13: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
15: Papauli na ko ka!
13: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
17: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
18: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulong.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
6: Alas 10:27.
21: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
22: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
6: Balik tama guys, blagoban sa atong programa magatong Magnum Rapido.
0: Konya, medyo tuwa ta nakatutok may gala sa usakasunog mga igsoon ngayon mo. So, kwada to, no? Nalinggahan na to mga issues, mga discussions may gala. But hopefully, mga daw, ato yung panahon may gala, nga itong mga naka-schedule ng mga issues, nga itong lakbitan, supposedly, karoon daw, may gala. By the way, mga igsoon, no? Webes maman karon, although na, pipila ka tulukan daw pang training may gala. But possibly, mga igsoon, sa next week, ang atong presyo sa produktong petrolyo, may gala, sa mga kaitanaw ninyo, posible may gala, ugma sa nun si Mana, naagihapoy rollback. Naagihapoy rollback. So, kung ano na sabi, kining medyo balos-balos na sabi. Ang diesel, posible may gala, although doon na pa itulukan na sa trading, ha? But posible may gala ang diesel, murullback o 20 centavos. 20 centavos rollback. So, medyo bawi sa ang gasolina. Nga naman, next week, ang gasolina, posible may gala, magdula po ni more or less may gala o 2.30 ang rollback may galas gasolina. So, arang-arang na lang. Gamay ni siya, pero arang-arang na lang kaysa magsigil at ang-increase. So, medyo balos ang gasolina. Kaya ang rollback posible sunod simana is 2.30. Depende pa na, kada mabay tulukan lang ang trading may gala. Pero sa diesel, depende pa niya po ni. Pero, nai-rollback. Pero 20 centavos. 20 centavos ang diesel. Pero, dili pa na. Akwan, di pa gina may gala mao kay Webes pa man takaroon, mga igsoon. Webes pa man. Wala tayong oras, may gala. Salamat sa inyong pag-monitor ka na to. Pinag-is conference, may gala sa sulog. Salamat mga suking tigpaminaw. Salamat mga viewers. Salamat mga listeners. Ay kalibot may gala sa usa ka gagawas ng katilingban, katawahan labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawahan na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din lamang sa Balitang Servisyo, Magnum Radio.
22: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Servisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 10:30.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: DTX 500 Health Alert.
23: Madalas na pag-ihi,
24: pagdabo ng mga mata
23: at mamamanhid ng mga paa.
24: Baka
23: may diabetes ka na.
20: Mag-DTX 500.
23: DTX 500.
20: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
23: Sugar cane extra.
20: Na may pinakamataas ng ORAC value.
23: Na epektibo
20: sa pagpapababa ng blood sugar level.
23: DTX 500.
20: Mapalit sa mga butika.
23: DTX 500.
25: Ako sa Jubilin.
26: Sobra kataas akong blood sugar.
25: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
26: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
25: Sunod sa isa ka bulan,
26: normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
20: DTX 500, mapalis sa mga butika.
27: Kumubos ang blood sugar, mapalibent na to ning blindness, nga dala sa diabetes. Mapalibent na to ning mag-loss at mga limb, kabaton ng diabetic neuropathy. Mapalibent na to ning amputation, paputol mga higala sa mga pati sa lawas na to, nga dili na maayo tungod kay nasamad ta kay natin diabetes. Kumubos ang atong sugar, mapalibent na to ang kidney damage or diabetic nephropathy. It also prevent us from having hypertension and kidney failure. Diba, nindot kayo mga higala. Makatabang sa atay, makalikay tas magbaton ng fatty liver. It lowers the triglyceride level. And also, it make us younger. Why? Anong mubatan unta? Sabi ninyo, ang mga tao bitong nga may sakit, daling mutiguang. I-observe ninyo ang panagway sa tao nga masakiton. Dali kayong mutiguang. Pero once nga naanay recovery, ang pasyente mga higalang may sakit, mubatan unta. I-observe nyo, tanan nga mga pasyente ninyo, nga muagig balatian, then maayo, lantawa ninyo mo, batanon sila. Basta maayo na sila. Basta magka-recover na sila. It's because, mga higala, ang lawas ga-rejuvenate once nga matagaan na ito o enough nga antioxidants ang lawas. Kining antioxidants, makapabata ni. Makapabatanon kining antioxidants. So, ang atong panit, ma-rejuvenate. Ma-improve na ito ang blood circulation. Ma-promote na ito ang maayo nga katulog. Pag kalaming ikatulog, mga higala. Once nga natay balatian, makatulog na ganita o tarong, na mo inindot. Paingon na gyud na sa kaayuhan. Pero kung naatay balatian niya, dita katulog, murag na apagitas punto mga higala nga ako patag sa gubangon nga problema. Pero kung naana ganita sa stages nga lami aton tulog, mata na to, murag satisfied ta, kana mga higala, naana ta sa stages nga going na ta into recovery. Muli na kanindot higala. Muna nga before bedtime, pwede ta nga mainom sa DTX 500 o Mighty's before matulog. And of course, kining aton DTX 500, kita asag antioxidants. Nakong tabang niyo sa mga higala, mas paglikay sa mga inflammation, mga abnormal growth sa cyst, tumor, cancer, mga higala, maprebentaan ni. So nindot ni siya ang atong kidney, matagaag pagtagad, atong pantog, ang prostate sa mga lalaki, and many more health benefits mga higala sa pag-inom kadaan daw sa DTX 500.
1: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
1: Garantisado!
3: Epektibo!
1: Aramis mo!
3: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500!
5: Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: By the way, diay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa tuang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
7: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
24: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
28: Yes, this is Rufa May.
29: And GB, sobrang mahal ng bilihin.
28: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
29: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
28: it's sulit. Let's buy it.
29: Go, go, go!
28: Grabe gud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
30: I Want and Playtime Entertainment present Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
31: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
32: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
33: Ay, walang kuisensilyo!
34: Ay, wala kay sukli!
35: Walang sukli!
6: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
8: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhan.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: Mag-DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compact.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
17: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
18: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
19: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
21: Magdum Radio, news and public affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong action.

0: Magnum in action.
1: Oras a las 10:40. Que la como está, vengo a enterar. Welcome, sabes, Franco Bandinesa, todo el mundo en el Union, todo el mundo en
0: Magnum in action.
1: Ando Miguel a Magnum in action, Miguel a Carón Andaba, no Miguel a Carón ya jueves, na. Oga Pizza, 15 Megalas sa bulan, mga eksyon, sa Oktubre 2026.
0: Magnum in action.
1: So, Pizza 15 Megalas karon na Things Will Do.
0: Magnum in action.
1: O, Things Will Do Megalas karon para una, ha?
0: Magnum in action.
1: O niya, sa ato tala, mga namina, Megalas, mayong utok at talan. Labi na sa mga, ana, Megalas, magswildo sa Pizza 15. Alaba, ikot to kayong tanan.
0: Magnum in action.
1: Ijo kalma-kalma na Megalas, kagina, ulan-ulan, Megalas, kagina sa kadlaon, padulong Megalas sa buntag.
0: Magnum in action.
1: Ulan-ulan, Megalas, ato nga palibot sa Dakbayan.
0: Magnum in action.
1: Sila bintang magpunahan, Sir Megalas, ito mga limoto na sa itong mga pagkasalamat ka muna, isa itong labaw ng pagkagawang salamat ginong Sugesto. Salamat Diyos sa mga anak, Diyos Espiritu Santo, sa maghihata ka namo laing adlaw, sa pagkatun mo ka namo ginoon din laing kautuhon. Salamat ginoo, ngayon mo kaming kanunang giproteksyonan, ngayon mo kaming giiwas sa disgrasya, katalagman. Salamat ginoon, ngayon mo kaming kanunang gibantayan batok sa mga kaway, sa mga taong nautan sa among palibot. Ugamos ang iampo ginoong unta, imo kaming luwason o palayo sa tanang mga katalagman, ilabi na sa matagarong unya ang among masinati sa among palibot. Ginoong Isos, kami magampong unta imong, imong ihatag ginoo ang kalinaw, panagiusa, ilabi na sa among mga lideres sa among nasud, unta ginoo ang kahako kung tayo ilang isalikway o ang tinuod ng pagservisyo sa katawan, mauntay ilang batunan o ipatigbaba o karong panahona. Salamat ginoo sa mga grasya nga gihatag kanamo sa matagal lang tanan kay mga gampo kanunay. Antay mo kaming bubuan sa grasya labi na nato mga nagaantos taon sa kalaplinan. Salamat ginoo sa kabasog sab sa lawas nga imong gihatag kanamo. Kami magampo usab nga unta imong hatagan sa kabasog sa lawas labi na mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagirang tabunan. Pasalo sab nga ginoo Jesus. Sa mga salangan nimo kanimo ingon man kami alam sa lungatos mga kasala kanamo. Kini tanan kay magpangayo kay Kristo imong bugtong anak buig nagari hangtod sa kang turan. Amen.

Miguel Asatong, a Christmas countdown, mga eksondro natay. 42 kanda na lang sa Lipapigal at itong Pasko. Kaya ito na, advance, Merry Christmas and a Happy New Year. Ito na ito, Miguel, 40 kanda na lang, Miguel, sa Dili Pamigala ang atong Pasko. Advance manaunta, di ba? 70 kadlaw na lang, nagpasabot, may egzoon. 2 kabulan na lang, may gala. Og na 10 kadlaw, Pasko na. Pas-pas kayang ginod sa panahon mo sa kanyang tanan. Advance, Merry Christmas and a Happy New Year.

0: Sa atong mga nabina, may gala, kayong tanan, may ngunto. Labi na sa atong chita ka mga barangay sa Nakbayan sa Kagindioro, may ngunto kayong tanan. Sa atong 424 ka mga barangay sa Luwigan sa Misamis Oriental, may ngunto. Welcome sa Baragoban, din sa atong Tulumanon.
1: Magnum in action!
0: Yan ang maglangan, may gala, nagunang mga luwan sa mga balita, may gala, dinagkaroon sa balita, may galang lokal. Tulo, may gala, kakaraan, may gala, nga classroom. Yan, may gala sa Usaka Eskwela, may gala ang Mary Child School. Mary sa Child School, may gala ang nasunog, karong buntag, may zones, barangay, bulwa. Oso, delikado kay kayo.
1: Yeah,
0: labi na may gala kinima karaan, no? Labi na mga wirings, mga exon. Samta ka nungang balita may gala, gingon, gingon may gala nga PDA Region 10, miangkon may gala nga migara karong misaka gin may gala, ang problema may gala karon sa druga may gala din sa atong Dakbayan.
1: Magnum in action.
0: Bila nang giangkon may gala, pero mo saon ni may gala pagsulbat ni kay naghana gigig daw to gutok may gala din sa atong Dakbayan o sa Region 10.
1: Magnum in action.
0: Makita rin may gala tungkol sa daghang mga pangitabo, di ba? Daghang krimen may gala, daghang mga inusinte sa atong palibot in town ang biktima sa mga kriminal. Ang mga drug addict, mga exon.
1: Magnum in action.
0: Kaya nito sayang kayo itong panahon ba? Di na itong lugar, alam mo ba may nga mag-disco, mag-higus, ato ka na ikumparar sa miyaging administrasyon, murag mo sila nga muna nasab. So, makumparar maginato, di ba? Kaya sa miyaging panahon, may gala, ang usas sa mga palisiya, may gala, o kinibang bisyon sa itong gobyerno, hawanan, may gala, limpiyo hanggang sa mga addict o kriminal, may gala, ang atong nasod. So natuman gyud to, di man gani kumpleto nga na lugar na napuo magsuon, pero kun imong tanawon may gala ang mga gahi kay mga drug lord ganito nga lisod may gala mga untouchable, hurot gyud may gala wipe out gyud. So ang mga addict may gala

0: ang druga sa palibot, mao na may galang lugar kinibang kung tanaw ni mo, mapuno gid may galang atong prisuhan kay na may mapalit may galang sa mga adik sa atong palibot.
1: Magnum in action!
0: Ikadua, walay gikahadlukan ng mga adik may gala. Wala sila mahadluk sa itong mga mandakupay na kay hiluton man sila. Pagkadakpe, ay sos palangga, pakaon pa. Diba? So muna, may galang diferensya kanya ito, tanawa mga kanya ito. Ang atong palibot, may gala, murag di ka na mahadlok o maglakaw ang imong mga anak o ikaluga maglakaw sa pagkadya kay at least safe ka kay mga adik may gala. Butan man, nanambok ang uban, patay na. Nangamatay ng uban may gala, ilabi na itong mga kriminal. Karon mga egsoo, nibalik yod. Maunay problema may gala karon karon panahon na. Luoy kay may gala ang usaka pamilya, ilabi na masagulang kay usaka adik mga egsoon. Samot na may gala kung ikaw may egsoon, ikaw ang alugar pari ni pamilya, nga mao may gala ay nalulong sa masamang bisyo. Luoy ka ng pamilya, why ka ugmaon? Kagubot may gala ang may tabo. Tanawa tong kaghapon. Diba, doon ay hostage seeking may gala, itong nakalabay nga pilakabuhan to. Naagay po hostage seeking, di eskalanan. Ang tabo may gala, ang iyagay pong bana may egsoon, ang lugar ng hostage sa iyang asawa. Adik may gala, so makita ni mo diya, nga wala gid may gala, tarong utok may gala, oga abnormal ang utok sa usa ka adik mga egsoon.
1: Magnum in action.
0: Katawhan sa Cagayan de Oro sa musugot lugar mo nga kamo may biktima sa mga kriminal sa mga adik, di ba? Sumao na may gala challenge sa atong mga otoridad sa atong national government. Ngano nga atong kahadlukan atong pamagi ni Digong kanadto? Nga atong gukdon may gala mga adik manon niya mga kriminal man sila nga kung naa sila may gala mo na maghatag kagubot sa atong palibot may gala sa atong malinaw nga palibot, ilabi na, daghang mga biktima ng mga inusinte in taon ng mga katauhan.
1: Magnum in action!
0: Pero ang palisiya may gala, ang mando, walay behitabo ha, kinandaan, walay istoryahon lang. Madalag, istorya ba niyo ng madaot o managutok? Wala na lang saktong direksyon, marika muna, dili na, o istoryahon niyo muna. Yango-yango lang na may gala, pero dili kina sa mga egsoon na tultol, mutipas, ginang anuman. Ang yang utok may gala, dili naman normal, abnormal naman mga gala.
1: Magnum in action!
0: Oh, mura gina. So, walay padangpan may gala, walay painan ang nasangpit may gala nga mga ang atong nasod kung magpadayon may gala nga atong palanggaon kini mga adik sa atong nasod.
1: Magnum.
0: Tanawagan ni mga tuwad kana manukol, ipasok manukol man na. Adi, atis kumusukol may gala, atis makuangan. Wala may gala mo nang karon nanambok, pakaunon pa nimo prisuan. Di ba? So, kalas-kalas og panahon sa korte, gadugang-dugang sa kadagang kasos korte mga egsoon.
1: Magnum in action.
0: Tungod may gala ni mga adik may gala nga daghang kaikaw sa itong palibot kini may gala tungod kinanubra ang atong mga druga karon bisag asa anywhere may gala sa atong nasun sa Pilipinas.
1: Magnum in
0: action. Ugubat pa may gala kumplito naay muagi sa yuta do naay muagi sa tubig do naay muagi sa kawanangan.
1: Magnum in
0: para dalo na may gala ang sabo din sa ito kay misa magwapo din sa nasun Pilipinas kay patsada niya mabuhi yun ang mga drug lord. Tungod kay Waman may galag, dili seryoso atong gobyerno nga mulakag o nini may galag mga adik muna ni daghang gid pag-ayo may gala, taghan ng korupsyon, grabe nga adik sab. Ambot asan ta pengon ani?
1: Magnum in action.
0: Samda may kaduga nga balita may galag, nga balita may galag nga lokal may galag ingon pagtuki sa 2027 budget may galag sa Dakbayan. Sugdan may galag karong adlawa.
1: Magnum in
0: budget deliberation mga egsoon.
1: Magnum in action.
0: Tanawan ta may gala kung siya dagal kanine, kaya wapagani matasguti may gala, doon na ay pagsupak sa pipila sa ato mga kaiksunang kalabot ini.
1: Magnum in action!
0: Samtang adugang balita may gala nga lokal, gingon may gala, sa kalag-kalag may gala, coordination meeting, ipagayon may gala, karong adlaw.
1: Magnum in action!
0: Tanawan ta may gala, no, kaya doon ay daghan ng utara, labi na diya sa Bulwa area, ilabi na may gala sa, kaya sa Bulwa, mago, doon ay tulo apat kami interior diyan, na ay Golden Heaven, na may galay Green Hills, na may galay gold, gining Divine Shepherd, na po may galay Bulwa Public Cemetery o kaling Pilipinista. So kung tanawin mo may gala sa Tibok Cagayan, Canada, upat ka minteryo may gala, gatipok-tipok may gala sa nasangpit nga lugar. Na ang traffic niya, muna yung usan sa dagan ay mga pangutala, Magnum Joel. Mawapagyapon itong traffic niya ito. Asa nga traffic? Ito bang traffic may gala nga dito ka buagi lahaw sa Ipunan? Amot kag mo baka to kay kanato sa trails mo nagwa pa pagiya moto may gala nga lagyo kay may gala ang agian nila so ato ning plastaron karon tungod may gala kay duha ka semana mag kalag-kalag naman ta.
1: Magnum in action.
0: Samda may gala sa mga dagkong balita may gala gikan sa kaluhan gingon may gala katawhan may gala gimiawhag

0: magdagyawhag nga magdaginot og tubig. May gala tungod sa epekto niya sa Super El Nino.
1: Magnum in action.
0: Mabita na may gala nga naisyo kanong balde may gala, pero kaning balde nga gayus presidente nga mamalit og balde ang katawhan. Kaya bisan pagpita kuno na imong tubig diha, pwede kuno na may gala nga kanang balde pwede sudla nagpita unya naday murag filter ba. Nga mahimong puti may galag mainom ang nasangpit nga tubig pinagis balde. Pero na imong issue na may galag karon ang balde may gala, pero alang-alang kayo. Magsige ka tang-atang ay karon magulan kuno magsuon at least ay masalod. No, sa pagkaulan na nga El Nino man, init ko kayang palibot ato sa atong nasod. Una siguro bagyo ka na, pero mga igsoon, makakuha ka, ay no, kung sabay pasabot na, joke na ba to, or seryoso nga pagkaistorya, kaya mo naman ang issue, may gala ang balde, may gala sa Pilipinas karon.
1: Magnum in action.
0: Kaliwala, may gala sa grabe ang ubang mga nasod. Pagpangandap nila sa epekto sa Super El Nino, din sa ato may gala, simple lang. Basta na kay Baldi, fights na.
1: Magnum in action.
0: Pag may Baldi ka, fights na.
1: Magnum in action.
0: Ay, dapat ang drum na lang unta na, baril baka o subaka, tanki. Para sigurado yun ng tubig ni mo, puno yun. Huwag doon ay bagyo magani sa luro ng tubig. Huwag na lang ito magsoon.
1: Magnum in action.
0: Baldi magikuno may gala ang ato nga, ang Baldi magyod. Ang ato nga dapat may gala, andamo na to.
1: Magnum in action.
0: Mahal naman Baldi may gala karon, kay mamalit niyang tawag Baldi may gala. Kay Baldi man may gala, unsa ka Baldi, sudlag tubig. Awara na, usara na ka haplas yung may gala sa CR, po hurot ang sulod sa Baldi.
1: Magnum in action.
0: Samta may gala, gingon may gala, Senate Finance Committee, ang mihimos pagpugong may gala, o may question, may soon sa gingon nga 206 billion megala nga budget nga gipalusot megala karon. Human megala ang buabotan sa kamera ang approved na megala ang 7.2 trillion megala nga budget sa 2027. Pero na megala ay mga nakita karon, mga megala nga gipasingit mga igsoon. O so doon ay lang ipang doon ay 206 billion ay doon sa na megala kay gipasingit sa megala nining atong budget megala sa 2027.
1: Magnum in action.
0: Okay, dapat ibantayan pag-ayo kay una kini megala nga budget sa 2027 mo ni pang last budget sa kining administrasyon karon. Kay once megala sa 2028 budget wala na sila, wala na makakwarta na kay mag-election naman ta. So haron megala nga doon ay pundo na sab nga magamit ipalit makas mga tao para may gala nga kining uban nga gusto magpabilin niya ang uban baka mga layas na mga igsoon kay basi bag-o ng gobyerno. So mauna may gala nga karon gidakan pag-ayo. So muna dapat bantayan gini siya kaya kini may gala nga budget sa 2027 dini may gala bantayan kay sigurado may gala mga palusot may gala nini. Oh so karon gani pa lang gibabagan may gala o gagitanaw gi-question karon o gipugnan may gala. Doon na nakita nga 206 billion pesos nga budget may gala sa gipasukip sa 2027 budget. Mga igsoon nga gi-approve sa Kongreso, ang nakita may gala nga morabag questionable. Na tanawa lagi may gala itong giingon.
1: Magnum in action.
0: Wala gina itong giingon may gala nga kining nga budget sa 2027 labi na sa national budget, bantayan gini siya. Mauni may gala ang usa sa mga bantayanon kayo kay sigurado ta, gibasin may gala o kini doon ay palusod sa abdini.
1: Magnum in action.
0: Kini may gala gumamat na gas, pagdagat may gas para gumamat din sa atong tulong may gala. Magnum in action. Oras, alas 10:55 na.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban.
4: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Inom na o Mighty C.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Para sa matinlo nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligat,
6: epektibo,
7: DTX 500.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubok sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
12: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
13: Ay, wala ko'y sisilyo.
12: Ay, wala ko'y sukli.
14: Wala yung sukli.
15: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
16: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
17: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
19: Mahig ko bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
19: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
19: Ang DTX 500!
7: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
19: Nga sa masami,
7: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
7: DTX 500!
19: Masalikan!
7: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
5: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabala ka po ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
14: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
7: Unsaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
10: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
17: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment.
13: Born for Happiness.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw ba na ang may diabetes?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanupo
20: kag kontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Sa rikar
20: epektibo.
19: DTX 500.
20: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
20: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Mga Kapalanya shoppers, 4 months na yun. Branded bang inyong pangregalo karong Pasko sa Palanya Store Shop to the max. From small to big giveaways to gift certificates. Pero tayo sa napailami nga surprise. Palanya Lechon Manok. Pangregalo pang handa para busog ang pamilya.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: May gila na mayang balita sa mayang panglawas. Ang toxin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toxin ngamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas ngamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Oras sa alas 11:05.
11: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
9: Nagkinabita sa paraguban din sa ito nga tulungan na ito may galang Magnum in Action.
12: Magnum in Action.
9: Sa ito may galang issue, may galang tagas pagdagat, may galang kanungod tuha pabuta kay ato may galang tagas pagdagat. Dili sa ito may galang sa ato sa nga kumustahon, labi na kay kanung adlawa, duha ka mga dagko may galang butang isgutan. Una, kining atong budget may galang sa 2027, doon ay budget deliberation na. Nga, gipagayan may galang karon ang atong dakbayan. Anini may galang budget may galang wapagani masugdi. Grabe ng reklamo. So doon ay pagka-controversial. Sa nasangpit ng budget, may gala din sa ato sa nakbayan sa Cagayan de Oro.
12: Magnum in Action!
9: So talaan ito, may gala ni kaya na 8, kini may gala, luga kini ng budget may iksoon, ilang man ang kisugdan karon sa paghisgot, ilabi na sa ubang nagkanyang mga departamento. So mabuta may gala, no? Kaya na may amount may gala ng 8.5 billion mga iksoon.
12: Magnum in Action!
9: Ano, kining 9.2 billion may gala ng budget mga iksoon.
12: Magnum in Action!
9: So mabuta kay ato ni nga tagas pagdagad sa atong panagupang may gala din sa atong tulmanon. Unya, ato sa tagas pagdagad may gala, ang kining preparasyon kay karon dunay coordination meeting karon sa atong CRMD, uban may gala sa nagkadaang kabaranggayan nga dunay mga mitiryo. Kining alayon may gala sa ato nga nagsingabot nga adlaw sa mga Santos ug Kalag. Ato ning preparahan ug ato may gala nga tanawon ug usabay mga lugar maoyunan kay una ang mga kini ba mga private sa cemetery. Lugar na gangyo sila kay duna sila mga activities may gala nga para malingaw sab ang kining mga ilang kliyente may gala nga magakuan kining sa mga nasangpit ng sama ang sama panlitan sa Oro Garden. sama panlita megala sa Divine Shepherd Memorial Garden Lisbulwa, sama panlitan sa Green Hills, sama sa panlitan sa kinibang atong Golden Heaven, uguban pang private ng mga minteryo.
12: Magnum in action!
9: Okay, naandan pang good megala, kanento, waman na is kanento, kanento, waman, 24-7 magika. Pero sukal megala nito nga dunay pandemya, murag dito nagsugod nga limitahan until 10 o'clock ang nasangpit nga musulod sa mga samang dinisato. Tungod megala kay dunay kinibang gitawag nga pandemya. Anaon sa ba may gala nga hanto karon mo na may gisunod nila. Ya ang rason may gala kay mo mo kala. Ang uba siguro tapulan na sila bantay-bantay ba. Muna nga gusto nila mamauli sa sila. Namaw na may gala nga lugar kini nga dunay ang mga private siguro. Lugar tagaag burag dunay ilmunahan nyo nila basig dunay konsiderasyon. Pero ang mga public may gala base mo nang ingon nila nga until 10 o'clock o niya mabalik lang pagka alas 6 o pagka alas 5 sa kadlaon.
12: Magnum in action!
9: Sa'yo pa man nung kaya na magsoon kaya taas mo ng ulas. So tanawang ta may gala ni Karon o niya usap may gala nga ato nga gusto may bawaan kay hiskutan may gala kay dini magkot sa bulwa. Grabe may gala diha ang daga sa kanibang daghang mga minteryo. O niya karaan ng mga dagko nga minteryo na ba? Mauna nga lugar tungod ini. Lugar ato na sabtan may gala nga ang council sa Barangay Bulwa muhangyo sila sa homeowners may gala sa Tiri Hills kay kanadto pagka presidente may gala sa dia sa homeowners may gala nga si kining presidente may gala karon dia nga si Mr. Sana ila may gala ang gisugyot nga dili pagian panahon sa kalag-kalag ang Tiri Hills kay samok ayo sa samok kay pero mo nang ang mga dumudoong sa tutalo sa mga duha man ni kadlaw. Amo na hangyon po nila may galang nga kung mahimong tayo, sab, takay po chance kay mo pa ng problema tas dagas trapiko, gisirat ano ninyo. O kanila gusto ma-disturbo, lahat sa mga tiguang na may gala, kay hindi gusto ma-disturbo may gala, kay tiguang na biya. Diba? Sa katulogon, di gusto may gala nga sa habang motor kay ang mga tigulang mga isoon, o makamata may gala, maglisod nagpiyong silang mata, pero uy, naghang kayo inyong dapat na nabaton.
12: Magnum in action!
9: Ang inumuan ng mga dahon-dahon may galag sa nang ugat-ugasan ng mga gamot-gamot. Ay, so, sa naon ta may galag, bisang pag mag-sabaay na may galag, tulog-tulog yun ka.
12: Magnum,
9: sa rin naman, Jewel, nga himno na to para di kita ma-disturbo, tulog istrita.
12: Magnum, in action!
9: Mauna may galag, tutagas, pagtagad, kay mauna ang ilang gusto ihang yung usap nga kung mahimo, tagag-chance may galag nga kiningatong kay one way raman ko siya, one way. Murag one way ra siya ba nga gikan ka sa dito sa Bulwa Highway saka ka Stir Hills ano din sa Green Hills. So ang kanadto mong gud megala gitsin sila gilahos ang mga sakyanan dito sa Ipunan. So kalayo ka stoyok.
12: Magnum in action.
9: Grabe nga kalayo ka stoyok ang uban dito sa kanituan. Nya naman tay Stir Hills megala nga pwede ka makaliko nana. Kita taka diha man ta megala unya ikadua ang atong area diha mga igsoon.
12: Magnum in action.
9: Muna ito nakita may gala nga lugar sa disturbo yun pero di man sa tanan ang panahon. So depende rin na may gala. Muna ito ko sa pangutana sa lugar diya may gala sa Barangay Bulwa labi na ni Kagawad Udi nga maagad kaysa may in-charge may gala din ikarong ato nga nagsangabot may gala nga adlaw sa mga Santos o Kalag diya may gala sa Barangay Bulwa kundi upat ka mga minteryo may gala ang nakaroon diyan na pita.
12: Magnum in action.
9: Lumutan na niya ito sa inabiyo may gala si Mr. Nick Habagat mga igsoon. Ang atong may galang dako sa CDRMD kaysa nag-esperhead may galang nini kaya karong panahon na doon ay coordination meeting ilang himo uban sa RTA, uban sa polis, mga barangay may galang na ay mga minteryo of course sa Bugo na may minteryo diya, mga Sandig na ay minteryo diya may galang na private gapon o niya barangay Lumbia diba? Las barangay Carmen naman niya kanang na ay I don't know, Carmen pa ba na may galang kanang Chinese Cemetery o so uguban pa may gala mga barangay nga dunay mga minteryo may gala amaw ni karon ang ilang lugar gisgutan unsay plastada may gala ka nini ila binasanasangpit nga kining nga kahimtang.
12: Magnum in action.
9: Babuta may gala tutugas pagtagas samtang sa laing isyo may gala babuta mga isyo nato sa gisgutan ang isyo kan labi na kiniba nga druga sa aton dakbayan ato ning gisgutan kay una kagahapon ni Nabi na ito may gala si Kapitan Lance Padla mga igsoon sa barangay kanituan. Mura problema kay sila diha. Amot sao nila ni. Sige mo sila pandakop kuno karasimana. Sige pandakop. Sige pandakop may gala pero hangtod karo di ka kahurot may gala kini mga adik sa atong palibot. Na kagahapon, balo naman ta sa itabo kagahapon nga doon ay bana may gala nga ang iyang anak mismo iyang gialos nga gihostage niya. Unya iyang asawa may galaga di na gusto sa iya kay una pirmi sa kulataon kay kinimanggong imong utok may gala medyo libog na kayo wa kanay kaluoy. Asawa may gala mo nang lisod may gala kung ang padre di pamilya mo na gani malulong sa masamang bisyo wala na na. Luoy na kayo nga pamilya na mga igsoon. Luoy ang pamilya basta ang bana malulong may gala sa masamang bisyo labi karong mga anak musunod sab. Di ba sumauna may gala nga karon gikas mga kabataan paingos katigwangan. Gadruga mga igsoon.
12: Magnum in action.
9: Kinuko kang ilan ba kaya ni may gala nga gikas mga bata karong mga bataon gadruga na. Oh, so hantod may galas mga amahan. Tawa itong kagahapon may gala, puro drug addict. Kita nimo diyan, di ba? So, dili gid normal. Arang-arang na may galang gainom, kay once mahuwasan ng gainom, at least ang utok ka na may gala, dili madaot. Ang madaot nila, ila naging baga may galag atay, ana. O oh, kidney may gala o baga atay. Mumani madaot sa ang palahubog may gala, isa nga, mura na, palahubog, mura na, ang palahubog o guwan. Kining drugs dili oy. Ang palahubog may gala ang dauton ana sa lawas sa tao, ang imo may galang atay. Mubita na magka liver cirrhosis, hubag imong atay. Unya kun dili atay may gala kidney. Diba kun dili kidney may gala, lugar dauton may gala ang imong lugar kuang ka labi na katong ino may gala sa kay kining ilimnon mag labi na kining mga pakang may gala. Nice sugar ani niya.
12: Magnum in action.
9: Manay sakit may galas mga palahubog o gilimnon nga makahubog. Ang atay may gala mo'y maluto nila na. Pero ang druga mga igsoon, ang druga, ang dauton may gala niya na ang imog yung utok mga igsoon. Na remember ang utok kung nga muna ingon nga ang imong utok na gani may gala mo'y malugar matandog, wala na gina may gala. Meaning, diferensyado na na. Dili ka na ang direksyon ni mo na tipas-tipas na yun na. Mao na ang kangilan sa druga may gala mo bitan nga unayon ang imong anak unayon ang imong inahan lula pang ripon pamatyon pa di ba so tanawat noy sa Cebu ganyo di ba gilugo sa may gala giputlan pag ulo wa pa gyud sa matagbo may gala bisag asa anywhere ka dagang ka may gala mga adik tripan ka balik-balikan gi kanahan tun nga makuha nya syempre kay silingan dago nimo nya kay mutugan man patyon gyud ka. Lugoson ka na, patyon ka pa. Sumona, may gala ang kadelikado kasi mga adik, mga igsoon.
12: Magnum, in action.
9: Delikado yung kayo. Tanawar ako, may gala ako. Biktima mo ko sa adik, akong balay, mga igsoon. Kaya to, may pultahan tong balay na to. May pultahan kayo, may kapalay lagi. Medyo apike, may galas pa panudlanan. So, gisaka kita. Mupay, mamao, may gala, gisakaan pa kita. Okay lang na, kaya salamat na may gala. Ngabasa ta niya, silingan naman di ay. Tiyan mo na silingan, may gala. Giunay ka niya, grupo, mga igsoon, gisakaan ka. Unya sa rin nga itong naibawaan may gala, ako pa'y gihulga may gala nga magbantay kuno ko. Agoy na unsa na bantaon. Nakalay ng kalibutan na may gala, ikaw pa'y biktima, ikaw pa'y hulgaon. Na kaya di man ta mahulga na nagsama ni ana, kahit tinabtaba, mutabtab magyuta. O diba? So, makita ni may gala nga, pag ibawin may gala nga naibawaan sila, eh siyempre grupo, ang to nilang o grupo sila nakalamang. Ay, wa mga gala, muraga, gignanta sa silingan ay kumpiyansa kay lugar ila na pagkang giskutan nga mula gina nga lugar kini bang kinahibaloko niya kanabang ila ko nga risbakan kung naunsa nakalay ng hitangan ni kita na biktima pagibawin na to nga muna nga grupo kita pa'y risbakan. Nagkatawa ko yung kagoy naunsa na ba
12: Magnum,
9: so makita niyo may gala nga ang uban imbis nga babawan nga muna ikaw mga manghadlok sila may gala sila ang murisbak may suon sa imo. O sumo na may gala na doon ay mga uban karon tanawa ka na mga kanento na nambok, tanawa karon nagniwang sa balik ang mga dagway may gala kay, mula gina, nga, balik may gala spesyo. So karon mismo ang pidiya, may angkon may gala, nga ilaman ng trabaho, ni angkon ko sila nga, kagina sa interview, di ba, nga, nibalikin may gala ni Kwang Gyod, ni increase ang mga druga karon sa atong palibot. Di ba, so kung tanawan mo ni increase may gala, anywhere may galas mga barangay, katuming lang kaning drug, kaning cleared na, so, ektuhan ang cleared mga igsoon.
12: Magnum in action!
9: Yun sa pag-ibalong cleared na, di ba? So, dili ka kay kong cleared, so, basi ito, tumuing bungton may gala, cleared ito, pero din sa ito, lisod may gala. Kaya tinood mga igsoon, ang druga karon din sa ito, laganap kayo, unya bagsak presyo. Barato kay may gala, tukos kadaghan kay druga. Ganahan kay mga drug addict karon ganahan ang mga drug lord may gala kay ang atong gobyerno di man sila seryoso nga lakagon gid nila. Unlike may gala panahon ni Digong nga panahon may gala ni Presidente Rodrigo Duterte mga igsoon, pag ingon niya nga pag himo mo dagang materyo diha, kay mapuno ng inyong mga materyo, kay laka gini siya. So siya netabo, iyag yung itinood yung istorya. Walo ko mahurot, pero katong mga gikahadlukan nga mga drug lord sa pala, nangamatay ginintanan. Halos, ang uban kuwa o guaman layas, ang uban may gala nga prisor, kagawas ka ron. Abalik sa dating gawi mga igsoon. Kay karong panahon na, ingon pa nila, gawas nga sa land, air, unya kining kining si mga igsoon dito sa New Bilibid Prison Maygala sa Muntinlupa ni balik Maygala kuno ang paghimog druga karon dito sa nasangpit nga lugar.
12: Magnum,
9: wala may makakwan kay nalagi kuno Maygala usa ka dakong official sa atong gobyerno ang iya Maygala ang usani lugar ang usa Maygala nga iyang parente mga igsoon drug lord. So kisa may mudako pa na. Diba kasi may mga tinoob sa Maygala pero dilang tamag sa magkinsa pero usa ka sa mga pinakadakong official sa itong nasun Maygala na may nang mga dagko maning official. Ang usa Maygala sa iyang pariente mga igsoon na ila Maygala nga usa ka drug lord sa Pilipinas. Na kinsa may mga ana? De pangutana kinsa may mga dakob? Wa siguro gani Maygala nga kining mga nanulod din eh tungod kay kampante kay sila unya sigurado sila Maygala nga lugar safe sila kay dinisato di man seryoso gid ang gobyerno nga murag kanabang nilakaga gid ba nga og dili mo surrender Maygala lugar mga matay wala man sa ato na karon kay ang palisiya lagi walay mamatay nga drug addict. Istoryahon lang sila, di lagi na madalag istorya.
12: Magnum in action.
9: Ang utok Maygala nila nana yango-yango na Maygala pero daot na siya. Mao na Maygala nga dili ka makaasa nana mo lagi na nga kini sila ingon pa nga wala na mga pulo sa kalibutan ni sila. Once mong utok daot sa pag-iunsan niya mong rehab na, gawas kung magbago na siya, pero ang addict magod Maygala, always addict na siya. Sumama na ang problema. Na din sa ito, tiyan mo na, ipang, imong anak mo, imong ipang, imong, imong Maygala ang i-hostage. Diba? So, mag-away na mo sa, grabe, imong asawa, siyempre, kasi asawa Maygala, din masukuan na nga, wala ka pa'y trabaho, gasuyop ka pag-druga, kasi may asawa taon Maygala, ganaan nga, imong bana mga igsoon mo pa iway trabaho adik pagid mga igsoon
12: magnum in action.
9: So di ka maka-expect Maygala nga mauna ang dagan so
12: magnum,
9: karon amo to sao dila ni kaya sa ato tanaw Maygala once Maygala ang gobyerno mao pa ni ang palisiya nila nga dili istrikto Maygala sa pagukod sa mga adik Maygala o temo gani sa atong corruption di gani istrikto adik pa ba ka na ka na Maygala nga palisiya kung hanto karon dili nila seryosohon o dili nila espesyalon gyud nga lugar manduan ang ato mga otoridad nga lakagaon gyud kutob sa mahimo aron maundang ni kana ang mga igsoon mututa pero kung lugar basala na mo daw sa inyo na diba kaya ngubahan mo basta nga mo din eh sigurado na mo din kaya hapit talaga yung mga tama, mga human din eh so may nalang na may balon-balon so manulis ba kaya sa ato nakita Maygala ang usaka butang makapausapan eh kung bago ng administrasyon na may naota nga kung kinsa lang mapresidente sa sunod. Nakataw sa mga palisiyan niya, Maygala, ang tutukan, dili lang ang korupsyon, kundi dili apil, Maygala, kini mga kriminal. Ilabi na mga kining sa druga, kay mo ni hinungdan, Maygala, nga no, daghan kayo ang kawat, daghan ang krimen, tungod, Maygala, sa mga daghang adik sa atong palibot. Muna ipantayan. Daghang ganing kawat, grabe ganing krimen, nagpasabot, daghang adik, Maygala, sa atong palibot.
12: Magnum, in action.
9: Kini, Maygala, guban, tagas, pagtagas, Maygala, para guban, din sa atong, tulungan atong oras, alas, atong oras, Maygala, alas 11:22 na.
11: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas na kupag gasto, magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Lagi na pinta sa panagubang din sa itong tulungan ng Miguel Atong Magnum in Action. Oras alas 11.26 at usensyik Miguel Atong Gaban Magnum Kia Villanosa. At usensyik Miguel Atong palibot sa Nakbayan kaya medyo lanulan ba kaganina. Itunog karon may galang ni normal na ba itong palibot? Magnum Kia Villanosa, Kia Guad Kia.
3: Yes, magdaman sir, lang pala, pabilin paghihapon nga alam o mga sa sitwasyon sa panahon din sa may agawas na bayan magdaman sir, well, though, usay, matalitin siya magdaman sir, well, pero mong unong rin, pwede po siya yung murugay po na magdaman, nini nga oras sa magdaman sir, well, dinagyapon na pirmi sa itong mga payong o paprotekta sa ulan na binakaroon sa busa, mga nakaw sa panahon, usay, mukha nito gainit, usay po nga, mukha nito po nagpagula, doon po, hindi po tayo nga magkasakit, o gani po ingon nga magkaning madudlan po ta aning mga sakit-sakit po nga kani ato makuha alamin ako mahumot ta wala gulan magnamadyo er mabulad ta o gainit sa tong balikon magnamadyo no nagpa alam ko alam ko magnamadyo wala din init init o sa init sa magnamadyo wala sa mabalik siya pag alam ko so dili bitaw siya ingon nga consistent ang atong alakaw sa panahon kay sa alam ko siya pero sa mo aling aling ingingya po nang atong gun mabati po magnamadyo wala so dili sa mayagawas nga banyo sa ipo mutaliti po sa magdamadjowel na dili magparehas at ang masatian na dili ng alakaw sa panahon sa mayagawas kabay. Ito ang pag-urabili sa konsep noon, alam action. Kini sa magdamahan 23 kaya bilin o sa balita o servisyo magdamadyo.
1: Magnum in action!
2: Alright, salamat din naman. May gerpo sa itong kaba. Pinagin ni Magnum Kia Villanosa.
1: Magnum!
2: Sa ato pa nagkubami sa ato naman ng kajit na may gala kay ato minabi karon si Kagawad Udi Maagan may gala sa Barangay Bulwa kay siya man ang in-charge karon. Ilabi na may gala sa kinibang pagpangandam diya sa itong mga minteryo, diya sa Bulwa. Kaya ang Bulwa, doon ay upat ka minteryo, tulo ka privado o doon ay usa may gala, doon may gala ini, public ang kinibang Pilipinista o Katoliko. Diya may gala at bang sa kining atong Green Hills. Now, tanawag pa usabay kay Karong Adlawa, doon ay gipigayan nga coordination meeting para lugar na pangandama na o sa mga final nilang ila may galang mga plano nga mo i-apply niya pag-abot niya sa adlaw sa mga Santos ug Galag kay doon lang yung kayo may galang atong kininga na sangpit na kalihukan dako man nga kalihukan mas may pag magpista ka may gala sa usa ka barangay kay ikaw rin magpista pero kini may gala pista sa kini may gala lugar sa kasulugan kini sa All Saints Consul's Day so puno may gala mga minteryo nini explain niya si Kagawad Udi Magal Kagawad may ngod mo.
4: Mayong ito, Magnum Joel, no? So, kung tigpaminaw sa Magnum, mayong punta ka na itong tanan.
2: Kagawad, sabi nila, umana ang inyong ipagayang coordination meeting karon kay karon man ito ischedule, uban sa CDRMD?
4: Magnum Joel, actually, kamulo pag yun ang coordination meeting. So, ang ikaduha nga batch karon mao ang mga private nga mga cemetery na human na ang mga public. So, muto Magnum Joel nga na isgutan ang mga preparation no, sa matag minteryo first coordination meeting pa ni siya.
2: Oo.
4: So, gipangkuha lang ang mga concerns sa mga tagsa-tagsa ka sa minteryo kung unsa po na ilang mapreparasyon karong tuiga.
2: Aha. Okay. So, dinita sa inyo, no, kay di ba malalis Kagawad Udi ka ang Barangay Bulwa na diyan, na bilong diya ang mga dagko, mga private nga minteryo, dagko, pagyod. Lugar usa ka public, unya tulo ang mga private. Now, isip lugar, ikaw ang gitaasan sa itong ni Kapitan Legazpi diya, nga lugar mo'y magtutok sa dapat usay ang ibuhaton. Kumusta to ang inyong preparasyon karon Kagawad Udi, magad?
4: Kamagnum, in fact, atong last Monday, nagpatawag na kong meeting sa atong mga health workers.
2: Oh.
4: Ako na pong gi-coordinate ang atong mga committee sa Barangay Tanods na to. And then by next week, magpadala mi og letter para mahatod sa PNP, sa BFP, o sa mga tagsa-tagsa ka mga presidente sa atong sementeryo dara sa Barangay Bulwa.
2: Uh-huh.
4: So, hopefully, ka Magnum Joel, nga among ma-address kay ang main problem lang yun nato, dia is ang traffic congestion.
2: Mm.
4: So, naman dari ang RTA, so possible nga ang maong traffic scheme mora po nang i-apply this year.
2: Aha.
4: So, pero magpatawag pa og ikaduha nga meeting para ma-plaster gyud ang kalag-kalag karong tuiga.
2: Aha. Okay, so by the way, do sa kanang ato diha sa Barangay Bulwa kining kagawad, usab ni ga pangibitar ba mo og kining ubang tanod, like for example ang Uro Tanod, ulo ang Uro Tanod murag nagrepresenta sa tanan nga mga lugar barangay, dunay mga miyembro sa Uro Tanod diha. Lugar kung Uro, at least anywhere sila. Unsa man ang mga tanod ganyong gamito na, ay taga Bulwa ra gyud or nay outsider diha, kay kung tanaw na to ang inyong barangay, daghang kay minteryo. So murag kinahanglan ta og dugang puwersa gawas sa pulis lugar sa mga tanod usab.
4: Sa karon Magnum Joel, among naisgutan ang Bulwa Barangay Tanod gyud, no, i-divide na sila into groups.
2: Ah, okay.
4: So, naman sad tay mga police, no, nga naka-standby, so by station na sila ka Magnum.
2: Oho. Ah, okay, sa Barangay Bulwa ka gawad, Audi, pila ba ka Barangay Tanod ato sa Barangay Bulwa karon?
4: Na sa mga 30 na sila kapin. Oh, may ngana.
2: Oh, 30. Ah, okay, so at least muraga kuan sila double time sila anang panahon na kay kay talagsalam sa ni no nga kalihukan ilabi na karong magsugod sa ano sa inyo siguro magsugod mo pitsa kuan pa pitsa 31 Sabado.
4: Pitsa 31 ka Magnum, tinuod kay mag-deploy na mi dara sa especially sa public.
2: Oho, paada sa public kuan no kining minteryo. Pero diya sa inyo, sa inyo ni Bawan, although ang maghimo ani sa sa traffic na to, ang plastara na ang RTA man. Pero sa naandan diya kagawad, unsa ba pitsahan nga isirado na to na kay sa mga matagtuig, murag one way man tagi kan sa highway, pasaka ka one way. O niya, unsa man eh, ang sirado diya sa 31 sa hapon, magsirado na or sa dito na gin sa pitsa 1?
4: Actually, kamagnom mo pa lang isigutan pagid karon. So, aha, wala pagi kay detalye, pero moto siya nga one way, pero ingon sa pizza, wala pa.
2: Ah, wala pa. Pero dinita sa kilibang akwan, kay kanyang tumagod, ang diya sa murag duha katuig mo siguro ang nanglabay, nga murag kanabang diya sa una, ang naanda na to diya, gikan sa taas, kay one way man, di makamakatagbo dito, gikan ka sa highway, pagsaka ni mo sa Green Hills, so pag uli ni mo, di ni nakamuagi sa Three Hills, kay para mugawas ka sa Apobel, dito rin sa Patag area. Pero sa duha ka tuig na nilabay, sa ato na sabtan nga murag sirado murag gi-close sa diya nga wala na ipagi sa Tirels, laos ka na sipunan og dito sa kanituan. I don't know unsay kay sabtan to murag dunay lugar ang Tirels sa homeowners murag dili mo sugot. Murag ka kay mga kwanda murag okay naman no ang gawas ang amawi agian na mga kay dinas kilis sa simbahan. Pero dito sunahan wa naman dito open naman siya. Lugar wa may mga gi dito dinirma now. Usabay status doon ani karon kay mo man bagot-bot sa mga delikat sa mga minteryo kay ituyok mutuyo sila glayo kayo dito sa ipunan unya dito highway insedia dool kayo murag paggawa sila dito na sa patag na yon kining kagawad.
4: Oh, kamagnum, actually mo gina siya ang main concern.
2: Oh.
4: So next week magpatawag may coordination meeting pod sa barangay.
2: Uh-huh.
4: So among gina-invite ang president sa mga homeowners.
2: Oh.
4: No, kay mandated gid dato sa syudad no sa RTA is mag one way gid siya.
2: Uh-huh.
4: Para dili gid ma-congest ang ano ang trapiko.
2: Mm.
4: Pero di mo ginamali kayan ka Magnum no so mo nang sa barangay level po at magpatawag kami meeting together sa PNP, BFP og mga homeowners.
2: Aha. Uh-huh. Pero katong kanya to dili to kagustuhan sa RTA bumutoy lang plano or sa inyo og sa inyo or tungod sa dinol ba to nga ang homeowners sa Three Hills nagpadala og sulat sa barangay og motong hangyo nila nga kung mahimo lugar kay siguro samukan sila tukos kadaga kay mga giriya kay residential area man na nga kung mahimo ilaw sila dito sa ipunan mo ba na siya kining kagawad o di?
4: Oh, clarify ta na ka Magnum kay mo putong concern sa RTE dari ingon man ang RTE nga talagsaon na pud sa isa ka tuig metabo. No, so muto sa nga mo bigyang i-coordinate kina sa og tarong no para at least man lang mahapsay pud ang dagan sa trapiko.
2: Aha. Pero sa inyo kagawad unsa may inyo nga guys suggest ani kay itong sabda na to murag ang katong Gikas Highway unya Green Hills murag makaagi sila pero katong dito sa Golden Heaven murag dili sila pwede ipalahos para di kay magkayagaw kapit akining kagawad.
4: Oh, actually Kamagnum, okay to ang setup last year katong dili na sila makasulod kung gikan ka dito sa kanituan.
2: Oh.
4: So dara lagi sila taman sa entrance sa Golden Heaven.
2: Oh.
4: So kung mo bisita mo mo U-turn gid sila igo lagi sila mo drop di gid sila kasulod kay mo mambuto ang traffic scheme kaniadto.
2: Oho.
4: So mutong ingon sa RTA dali na possible pod nga mura pod ang traffic scheme magamiton karon tuiga.
2: Ah, okay. So pero kanang nay moagi sa trails mo na inyo nga gusto sab nga isgutan sa mga ang inyong sa inyong diha sa inyo na isgutan sa kamo mismo sa level sa Barangay Bulwa. Ang gusto ninyo nga kung mahimo pagiya na gid ang trails unta para at least dili kay maglisod ato mga motorista.
4: Oo, oh, ana gid ka Magnum Jewel no kay at least man lang naay other route pod no.
2: Mm-hmm.
4: Na makasulod ang mga sakyanan.
2: Oho. Pero katong kanya to murag inyo patong gihangyo tong homeowners sa sabda na to murag okay na lang sila nga ipaagi na lang dia kay murag pila ka kuno to pagasunod daw murag nakaagi naman.
4: Oo, na nakaagi na munang usapod sa among i-coordinate next week Magnum no.
2: Aha. Ah, okay, so ate so kung ato isgutan ang preparasyon kagawad odi maagad wala na ready na gid mo ang inyo lang dia nga ang inyo magagad man gyapon mo sa of course sa traffic RTA niya o sa pulis pero sa inyo nga level as barangay dia sa Barangay Bulwa wala na ready na inyong grupo dia ilaban na mga tanod o ang inyong plastada karon panahon na.
4: Yes, Kamagnum, ready na. In fact, nagpatawag na tag-meeting ahead. No?
2: Okay, kini.
4: Ito lang gin-inform atong committee head sa tanod, atong gin-inform atong mga health workers sa deployment.
2: O lagi kay una, kada tuig mo na ito gabuhaton, yung pila katuig na, di ba? So, meaning, balik-balik na lang siya. So, ang ato niya, ang lugar pag-abutan na, nanatay, plastada nga muna ang plastada. Gawas lugar sa RTA o pulis, kay sila man ang nahibalupod sa unsa ilang plano. Sa barangay, yes. Okay na ka sa barangay. Lugar na dito ang kurag wala na. Murag ready na ka mo. Karong panahon na.
4: Yes, makayang kog ready. Pero it needs coordination yapon ka Magnum.
2: Oh, good.
4: Para
2: at least
4: malang ma-plaster gito. Mabansay gito.
2: Okay. Anyway, so kagawad o di bagad sa ngatong in-charge Begala sa Kaliukan karong mabot sa All Sindi, All Susiria sa Barangay Bulwa ng mga minteryo. Salamat ka mo kagawad. Matagkaroon ko niya mag-interview ka punta para at least may buwan ito kung sa idugang pa ninyong lugar buhaton. Ilabi na ninyong para ninyong pagpreparar sa, para sumabot nga atong All Saints Day, All Saints Day kagawad karong sunod bulan.
4: Yes ka Magnum Jabel.
2: Okay. Thank you very much kagawad. May ngunto ni mo.
4: Daghang yung salamat no. Mayo ugto sa tanan.
2: Okay. Thank you very much.
1: Magnum.
2: Inamati may gala si kagawad. Udi maagad mga egsoon. So ready na. Ready na sila Megala. Diya manggod ang traffic manggod diya. Mura gyapon. Dine ka muagi Megala sa kay diya sa di ba na Jollibee. Pasaka one way gyud kay ko imo nang ipagtagbo wala gubot kayo. So sa dukay nang panahon one way gyud sa la sa duha ka tuig sa banang kalabay dito sila paingon agi Megala gyud sa Highways Bulwa. Imbes nga namang gyud diya shortcut diya ang Tirhills. Mulong ina ang Tirhills Megala residential area pero mga tao diya bagot-bot lang kutob kay grabe gyud labi na kini mga motor may gala mo agi dia trambutso la tungas gabi i may gsuon mga tulog niya yung residential area mangod kana ba nga dili gyud dapat siya ba nga dapat ang mo agi dia although ang dalan may gala yas gobyerno pero kay residential area man niya pila lagu tayo dalan na gamay kayo halos mo si mo ang imong nga sakyanan halos mo halok na magay sa kural ang mga balay dia. So dapat unta kanang muagi dia kato ilang mga trambutso unta ila sang kumahimo kato mga saba. Lugar din lang tamuagi niya kay once haba mga igala pag-agi nila diya mga igala kanyang mga namuyo in town diya nga gusto ng pahuay makamatag yun niya kay residential area man dili mo niya nang naiparaan ng mga commercial area nga pag-abot sa gabi wala na yung mga tao residential mga igala nga nahimong town siya nga agianan sa mga sakyanan katunggikan sa pagatpat, gikas, kanituan, ipunan diya na mga agi so nahimong usay traffic siya na pa'y magbangga diya grabe ka traffic mga igala so mo nang ato nga nakita ang lugar ha. Pero kini may galang panahon sa kalag-kalag talagsa naman guni so para nato may suon lugar. Mas may nga lugar itong taga-chance nga makaagi po sila diya. Kaya para di na kayo maglabi na itong lugar. Mga, like for example, taga-barangay Puntod, taga-barangay Lapasan. Alang-alang may galay, pagi pa nyo balik dito sa, dito may galas Ipunan, dito sa Kanituan. So layo, naging kayo siya.
1: Magnum.
2: Sige lang kay ato na may galang, ato na siyang atangan, ato na may galang isgutan.
1: Magnum.
2: Labi na kay lugar, naghaman ito mintiryo, nga ito nga ang traffic po niya, ang usa, kaning si, Chinese Cemetery. Di may galas sa Oro Garden. Mumana, ang mga lugar nga, dago nga mga mintiryo, nga diin na bantayanon sa Maygala, panahon may suon sa atong pagsaulog sa All Saints All Saints Day.
1: Magnum,
2: sa pagbalik Maygala, kamulo pa man sila nga kuan, no? Kamulo pa Maygala nga lugar himo sa kuan, kini nga ilang coordination meeting, kaya daghan na sila. So ayan itong Maygala, kaya itong kaoban sa si Magnum, itong kaoban sa Maygala, si Magnum Angie, naam po niya sa, dutuwa sa Maygala sa kuan eh. Kining sa tang budget hearing mga ano budget deliberation karon
1: Magnum in action.
2: Sa pagbalik ta Maygala tong aswayan Maygala manabit to si Sir Nick Habagat magsuon kay siyaman ang nag-spearhead Maygala ani Maygala nga grupo siya ang head Maygala sa preparasyon isip Maygala manager sa CDRMD. So muna tong asgutan sa puko ato sa tagas pagdagan ni kay para maplaster daan pag uman aning maplaster na adto sa slaying issue. Kini sa Maygala ang atong isgutan ang preparasyon la sa atong dako nga kaliukan para sa mga Katoliko ha kay aktuwal may igsoon kitang Katoliko kita ra magigasaulog ani ang ubang reliyon wala man sa ila na o kay ang ila pagkamatay awa kana di na sila magingon dumdumon pa nimo na pagabot sa aduan pa nimo Maygala magbiko pa ka maghimo pa kag kwan dia kini bang mag-iskabitse diyan pa na mag spaghetti pa ka managtabirak dia suman wala na na Maygala sa ila. Pagkamatay may gala sa tao, wala na sa'yo pagkamatay, wala na sila lugar. Ila lang lugar doon ay pagdumdum lang nga, muna ang adlaw nga namatay siya, pero wala nang kalag-kalag mga egsoon. Pero kanang mag death anniversary, murag imo bang dumdumon ang kamatayon, kana. Pero kay kinimang ko nga kalag-kalag, dili man ni mga egsoon, murag haom, tanaw niwa, dili siya haom ba nga, like for example, namatay karong adlawa, sa 15. So, ang imo nga pag lugar, pagdumdum ana, sunod tuig may gala, October 15, gapon. Ang ato, namatay sa October 15, inaalog ang may gala, pag-abot sa pizza unog dos, lugar, ang karang All Saints may gala, mamuna itong mga santos na, mga bata. Ang pizza dos may gala, mutong sa All Souls, mga kalag. O inana, so, ang ato may gala, kita mga Katoliko, patay karon, di ba? Or namatay baka sa talang Agosto or Abril. Kana may gala muna ang pagdumdum, pero pag-abot may gala sa pizza 1 o 2, sa ato may gala kay ato man ang lugar sa atong pagtuo may gala sa atong reliyon nga dapat sila bisag patay na dumdumo na to. O so, burag na pa'y adlaw po sa mga kalag mga egsoon, nga dumdumon sila, bisag wala na siya sa laing, tunas laing kalibutan.
1: Magnum in action!
2: Sa abang reliyon may gala, awala na sa ilan na, ilubong nila ang ilang patay sa public cemetery, anang mga mintiryo nga naadya may gala sa Bisag-Asa, pero wala magpasabot nga lugar mo apil sila sa kaliukan, labi na sa All Saints Day, All Souls Day. Wala may gala. Gawa sa itong Katoliko. Pero kayang Katoliko, may soon, kanagahan man kayang Katoliko, muna nga bibugi kayo ang mintiryo. Kay dagan man ang Katoliko ay kanuha, mao man ito naandar may gala nga dumdumon ang mga kalag, nagi ilang fiesta may gala, panahon sa kalag-kalag mga egsoon.
1: Magnum.
2: Sa ato mga regalan nila sa ato mga itong oras, alas 11:45 na. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
2: May gala na may balita sa mga panglawas. Kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX Fabalid, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizens discount, duwa lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, limutang sa Market City, Aguro, Alapasan, Cagindioro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yacapin Street, Logan, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
8: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines? Kana ka na clinical trials ug medical studies? Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3.

0: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Magnum Opinion. Si City Councilor E.V. Imano kalabot sa tingua nga mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
3: Matingala ka, what's the basis of the threefold increase? Nga it's the same property. Same raman gihapon ang feature sa property. 3% nga buildable nga flat, almost 90% steep slope. It's the same. But why all of a sudden so big? As of right now, it may be a good idea, but I do not think it is practical again with the current financial situation of our city. Ug wala klaro nga rason, hilabi na sa kadako, Madam Chair, sa utang from 2.7 to 8.4 out of how long? Less than a year? Threefold. Unahon siguro sa nato humanon ang mga proyekto nga atong gipangsaad, atong giaprubahan from 2022 to 2026 nga mga projects nga atong groundbreak nga atong giapprove sa budget deliberation on certain times at certain situation. Unahon sa siguro nato ang atong mga obligations o promises that we have made. Well, I always believe that if you can trust someone with the smaller things, you can trust them with the bigger things. But how can you entrust bigger things when the smaller things are compromised? Oh, wala pa na nga human. I have pa lugar kang magunahuna. Dugang na pudni nga wait on our constituent.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: May ginabit lang sa paraguban din sa itong tulumanawan. Ito may galang Magnum in Action. Kamulo pang may meeting may gala si Mr. Nick Habagat. No, importante ni may gala at sa ilang coordination meeting. Nataran may gala. Tagyas mga minteryo, mga managers. Of course, barangay nga na yung mga minteryo. Nataran may gala. No, usagin sila, coordination meeting sila para i-plaster na. Kini nga itong mga preparation may gala karong nga panahon na.
0: Magnum anyway, in Action.
1: Sa itong paraguban sa itong tulumanawan. Ito lang ang tangan-tangan. Ito lang atangan may gala na o kusay ilang final nga namintingan ilabi na sa preparasyon. Although wala may problema ni kay matagtuig man ni may gala nga balik-balik na lang ang nasang pitila nga panagtigom.
0: Magnum
1: sa ato paraguban din sa ato tulumanon mga igsoon ato sa isgutan may gala kinibang may tungod sa kinibang druga din sa ato mga igsoon concern kay tanini kay ang tao may gala looy bitaw kayo ang usa ka pamilya basa nagulan kag anak ni mo nga wani mo bantay may gala nga nag-appeal sa droga. Nag-ingon ra ba? Daghang ano kayong droga? Mauna may gala sa interview kay kina ni Cardona sa PDIA, kang Kagawad Abaday. Muraga, luga, lahi mga, muna gina ilang pananata, pero ang pangutana diya, sa ba itong solusyon na ni? Na sige, magunog pandakop. Pag sige lang tag-rehab may gala, may nada, gasto-gasto tao niya pag umag-rehab. Siyempre, di ba tanan mga adikas palibot, ma-rehab ni mo sa barangay ni mo. Pag umag-rehab na may gala, tanawa na ko'y kaila, ikaupat may gala, yun siya balik-balik sa prisuhan. Unya, pormero, siyempre, ang asawa, kaila man na to kay Las Mercado. Luwil kita ang asawa kay daghain lang anak, ang bana may gala,

0: nagi pulos. Ang asawa taon wala na di nagani oi kapanod lay mga igsoon, luoy na kay naniniguwang na, daghang anak, nagko na. Ang bana mga igsoon bisan og idara na, sige lagyapog suyop mga igsoon. So siyempre, way trabaho gibuhi sa asawa. Kisa may mudawat taon ana? Wala mudawat now. Pasaling mga igsoon nga dili na magbag-o na gyud. So ina na. Ay, wala tagaan lang kami galag mga 2 3 4 5 ka bulan. Kita nimo bag-o. Tingala ka sa pagbalik may gala sunod pag 5 ka buwan. Mo na gapon may gala ni balik sa daan dati kay naa sila mga amigo. Unya kanang mga adik may gala ka panila pa sila basta mga parts. Dito sus. Dito na dito, di ba kay simre na anan ko sila niya, murag lami kay gapon ba? So karon priso, balik sa siya kay nanakpan kay ni balik nagdula sa may galag druga. Baligya na balira ba kay gawas kay mo gamit kay namo goy bantayan ninyo ni. Nga ano may galang, tingala ka o mani kwarta. Nga ano makasuyop mani, ang gabuhato nila diyan ni may galang mga adik, mga egsoon, galugan, mamaligya sila. Unya, once nga mamaligya sila, ang bayad na nga ilang makwarta may egsoon, musa na ilang kwaon, unya, muna may galang ang gamiton sa pagsuyop. So, way mga pulos. Mamaligya, aron makasapi, para nasay ang ilang pagmahalinan sila, lugar nila sila mo palit may gala o gadruga kay magmahalinan sila, makakuha naman sila druga. Inana may gala kangilad yung gay may gala kining druga. Now, kaya natong gingon nga nadakpan yung bana, dakpan, karon di simpre, nakagawa sa pod kay, amo lang gawa sa sab, sa katuwi, gawas. Adi nagi ko, magbago nagi ko, bago. Pagabot may gala, di, bago sa kadyot, balik kasan may gala. So wala, Anton karon na priso nagin may egsoon kay, ikaw pat na mogapon, balik na. Ay katulo. Magbago na ko. Asay bago may gala pagabot. Tuwal na nagdula na sabi. So, karon mga egsoon, tuwas prisuhan ng mga egsoon.
1: Magnum in action.
0: So diya makita ni mo, nga bisag kung saon pa rin mo gab, imo pa na lungion may galang liog ana, ang adik may gala, pirming adik na gin siya. Mangita gin na siya. Muna nga, dimalas kay may egsoon, kato mga pamilya may gala nga naay kanabang nasagulan sila ang mga adik. Tanawa, paminawa sila o sa sila, nalipay ba sila? Wala. Kaya nga no, usalang kabuk na nga makasagol may gala sa pamilya, wala gyud may kalinaw, gubot gina siya. Gubot kay kining adik may gala, ang utok ka rin, iman na insakto ang utok. So tungol kay ang utok may gala, murag daot na kayo, wala na na muna maghimog kaguliang gubot may gala sa panimalay. Mao na may gala ang adik.
1: Magnum in action.
0: Kunya din yung ganil, no? mga text reaction may gala. Yung lagi nila din yung, giyon din yung matod pa nga, giingon matod pa lagi din yung, Magnum Joel, namin ako sa imong programa, karo medyo, talitin man niya. Yan din niya, giyon din yung, walay kasulbaran ang andruga. If na ay mudawat o gasuborno, nga naa sa gobyerno. Pirmi kina kay Isos. Kining druga sa may gala, di lang pag-unsa, pero muna isip pangwartas mga buang na pulis may igsoon. Daghang kay pulis tarong, pero ang mga buang na pulis may gala, di nigin makakwarta sila kay Diaz mga adik may galang uban. Of course, naibahin sila mga igsoon.
1: Magnum in action!
0: O, so na din eh, Magnum Jewel, karong ambot na lang, talamak sa panahon pa ni Tatay Digong, bahalag maglakaw ka sa gabi, makauli ka nga safe, kaya di ka mahadlok. Karon hadlok kayo. Hadlok kay karon, di ba? Hadlok yung may gala karong panahon na. So, muna may gala nga lugar usa ka butang at nakita kalabot ini. Now, doon na lagi ikuan din po, doon po yung nag-text may gala nga kanya to sa panahon ni Digong, yan din yung matod pa niya nga Magnum Jewel, ang akong amigo nagniwang, nagniwang na kay sige naggamit og druga. Oh, so nagniwang daw siya kay wala na si Digong. Nagniwang may gala kay wala kanus tatay Digong mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Oh, so nagniwang may gala kay wala na si tatay Digong mga igsoon. Kanadto
1: manggon. In action.
0: Manampok yung ka kay mahadlok man ka. Ay di ka muundang. Di ba parang itong ngayon lagi nga dapat unta, balik ta may gala sa tuktok hangyo. Ay, magulang na pag-iugat hangyo, tuktok hangyo may gala. Abi man nila, tuktok hangyo ka, lugar, kuan ka na, kanabang lugar patyon ka, umamatay ka na, dili man, hangyo, naman ka. Tanawa di may gala karon sa kuan, no? Ato rin, anyway, ato na isgutan. Kaya di as barangay pakabalan, problema gi kay may gala ni Kapitan Sunil Raipon. Di ang mga egsoon sa barangay punto ni Kapitan Unyot, kinibang Adasir. Grabe maging adik may galap kung saon nila. Pero kani, alugar ang ila, muhatay sila infos police. Sige sila pangdakop niya. Pero tungod sa kadaghan kay may galas mga adik, dili mahurot yun ang pagpandakop may galas ni anak.
1: Magnum in action!
0: So grabe kid may galas. So kung tanaw ni mo, dili tiyaw mga igsoon. So lugar, das barangay Bugo. O so barangay Bugo, maugya pon. Daga mga lugar may galang problematic kay mga barangay kapitan. So muna itong gingon may galang unta ang atong palisiyas gobyerno lagi sa nasyonal, ha? Nasyonal, dili sa lokal. Ilagid may galang kanabang hingusgan pag-ayo. Kanagid palisiyas sila bang special nga sige ha, kinanlan ang drugs atong sumpuon eh. Naunsang sumpuon may galang tungkol kaya na-visit may gala sa sige lakagan ng mga kunuhay mga tulisan may gala sa flood control. Niya pinili pa nga paglakag. O niya ang corruption may gala sa Pilipinas, grabe. Di na ito magkalimaog kasi unahon na ito, muna may galang isulta ka ron. Ang drugs may gala, may matusaw na kaya natutukan ngayon siya ba? Kaya wala pa ito yung pandemya. Timing lang yung may galang sa panahon may galang digong mga eksoon, niabot sa may galang pandemic. Tibok kalibutan may galang pandemic. So, tuhod yan itong tibok kalibutan may galang pandemic.
1: Magnum in action!
0: Ang druga may galang muraga, kung siya ka ng pormero, kung yun, lakagin siya. Pag-abot sa pandemic, may gala. Siyempre, ang mga adik, wak naman, kaya wak guwi lakawa. So, naundang to siya. Pero pag uman may gala sa pandemic, mga isoon, amo to balik na lugar, wak na to naman, wak na kayo, brag, liso naman kayo pakasunan ng druga, kay lakag bang yun. So, at least, may gala, nakapahuway tang talan sa mga adik. Na, ay, mga adik, pero tago, ginkutob sa ginawa. Hala, tago, yun, kumahimu to sila sa minteryo, may gala, mutago pag suyop. Nanay karon may gala nga harap-harap yun. Baliga, harap-harap. O inana, sumaw na may gala nga lugar na nawala naman si Tatay Digong, si Presidente Duterte. So, lahat naman sa palisiya karon sumaw na may gala karon ang sitwasyon.
1: Magnum in action!
0: Grabe may gala, no? Daghang mga bangag may gala karon panahon na. Daghang mga adik.
1: Magnum in action!
0: Amot sao na may gala pagsumpuan eh. Kaya nagkagrabi man, katong giingon nila nga nadakpan sa Laos, usa lang itong nadakpan nila. So, how about na mga dito ipagis yuta? O, asa may katong dito ipagis at may gala sa dagat? Saan mo na ito to? Di ba? Katong may gala sa Laos to nadakpan, kay kung din is Pilipinas, ipang kitong madakpan. Labi na kung tinood may gala, giingon nga ang kapadagan sa druga may gala, parinti lang may gala sa mga noy mga dagko official sa atong nasor, kinsa mo sa bagani.
1: Magnum in action!
0: Oh, so at least kato na nakpans Laos, at least naka-save to gamay may gala. Pero nabi kining kapangagi sa yuta, kato may gala nga, gingon may gala nga kapangagi niya sa tubig. Wapay labot may gala, ang dito may gala, ibalik ko no, ang liluto ay sa druga, dito may gala sa New Bilibid Prison, may gala sa Muntinlupa.
1: Magnum in action!
0: Diba kanya ito na man na, karon ko no may gala, nibalik may gala ang nasangpit nga kalihukan kanong panahon na. Kaya wala may kasumpo niya. So, tanawin mo, puro naman may gala. Muraga, wala din na kasalig. Asa ba katay at tumadaganan na niya? Kaya nangapasagdan lagi. Di ganang kasumpo ng corruption may gala. Kanin pa ka magsoon nga murag di man priority.
1: Magnum in action!
0: Inas palagawad din sa atong tulong may gala. Itong oras, alas 12:01 na sa pagbalik may gala, magpalita ta. Oh, so, pabuta may gala. Kaya ato may gala, inabiyon niya, ilabi na ang resulta sa lang coordination meeting ilabi na sa atong buta sa CRMD pangandam kini karon para sa tong mabot kalag-kalag oras alas 12:01.
2: Time check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
0: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ng kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salaig sa Prince Super Mart, Balingasang Misamis Oriental.
3: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1.
6: dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang moreskuan ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
7: Mga Kapalanya shoppers, permanent na yun. Ready bang inyong pagregalo karong Pasko? Sa Palanya Store, shop to the max. From small to big giveaways to gift certificates. Pero tayo sa napailami nga surprise. Palanya Lechon Manok. Pagregalo pang handa para busog ang pamilya.
8: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Dugay
8: ra ni
10: talapad pupong tuhog sa kita gid ni ba. Abi na formal sa sakit sa kabulan. Pagkabalo nga ko nga naligid ko ni Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakauna ba kog Lixon. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butas kita itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
8: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong chance nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Pili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists Sigurado nga luwas og epektibo og aprubahan sa FDA US og FDA Philippines ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon og kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa Vitamin D, nagpaubos sa serum uric acid.
8: Life Extension Vitamin D3, ang numero 1.

0: Noong Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa Untong Tutok sama sa Balitang Lokal, National o International Business News, Showbiz, Sports o guban pa. Magnum, Noontime News.
1: Alas 12:12, gala kumusta mga ngunton ang karunang uluhan sa atong Magnum, Noontime News. Oras Magnum Lokal, 1.2 milyon pesos damyo suman, masunog ang tulog ka classroom sa Mary Child School sa Barangay Bulwa. Sa atong Magnum National House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, nangayog pasaylo kang Lead Defense Council Attorney Sheila Sison tungkol sa pulong nga buli. Sa atong Magnum International Kenya, nagdala sa kaduang kaso sa Ebola. Sa atong Magnum Pesos DA, mimando nga kansilahon ang import clearance sa barko gikan sa Vietnam na doon ay kargang bugas. Sa atong Magnum Entertainment, komedyanteng si John Lapos, mitawag insensitive ang podcast host nga gihimong katawanan ang ang kabilinggan ni Joshua Aquino. O sa atong Magnum Sports, Bremen Center, John Mar Pajardo, mingong mas importante kaniya ang sistema sa team inay ang kagalingong karera.
0: Magnum Noontime News.
1: Mga Ikson, kumusta mayang odo? Karawad loud loud karon nga Huwebes, Oktobre 15, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: Ug Magnum Aileen Akuri.
1: Og karon sa retailers na ito Magnum Lokal, gibarabara mga bulsa 1.2 milyon pesos ang damyo sumanlamya. Sa kalayon tulog ka gambalay sa Mary Child School sa Zone 7, Barangay Bulwa, aning sunod karong buntag. Madumari Fire Inspector Bini Haudian, ang ipis sa Bulwa Fire Station, nga sa ilang investigasyon ang sumikan ang sunog sa likod sa Gimong Stockroom, nga dunay nagkadaiyang butang.
3: Origin of fire, sa among pagkisusi, sa among pag-imbestiga sa naka-witness, dito daw nagsugod sa likod sa perfect discipline room, which is ang stock room nila, no? Naisulod mga guma, mga papel, disintay, mga daot nga mga electric fan. So dito nagsugod ang sa ilan aw nila nga dito ginagsugod ang kusog na kalayo. But atong nanotis, no, nga munang tanaw na to nga kusog kay siya, pero asura siya, no, wala kay siya kalayo nga dako kay tungod sa guma. So far wala tay natala nga injury, reported injury. Salamat po tano kay ang eskwelahan mismo will train kayo ang mga faculty. The same time sige gini sila request sa atong station nga mag-drill permis mga bata. Isusi man ang area, no. Walay kurinti ang stock room, but ang ilang pader, no, ang ilang pagitan lang sa stock room ay aircon sa ibabaw.
1: Ang payag ni Fire Inspector Bini Haudian.
2: Samtang gibutyag ni kani LTU Director Oscar Salsado tagiya sa Mary Child School nga leksyon na og posibleng sinyalis na sab alang kanila nga himuon ang mas moderno ang ilang mga classroom. Kini man masunog ang tulo sa ilang mga lakseringan kung asa ubang parte gagamit pa sa light materials. Mata ni Salsado nga importante nga steel na ang gamiton sa mga gambalay aron dili daling malamoy sa kalayo.
4: Na automatic nga nanamatay drilling sa atong eskwelahan kada year man kandak sa fire drill. So kay balo na kayo mga maestro sa ilang buhaton sa kuno ana ang sitwasyon. So na safety daan, gisigurado na ko mga bata ma safety daan. Wala na madala sa fire extinguisher. Nga akong lesson learned lugar gid, no. Concrete lang gid og steel lang atong gamiton. Actually kini akong existing mga new buildings na ko karon concrete and steel. Mura lesson learned kung mahimo gid. Kay mo mugo na sa una ang uso sa 1974. Lubi, may lubi na siya, lubi. Siminto lugar ang lawas. But yung mga ceilings niya, yung mga trusses niya, all sa nikining, lubi. I-improve na ginato sa kaling mo, siguro sign nga atong i-improve na atong facility. Kato nga, 3 classroom na ako nga building.
2: Ang pamahayag ni kani LTO Director Oscar Salsado, tagiya sa Mary Child School.
1: Alas sa 12:17 na sabi klaro karon sa PDEA 10 nga walay lokal nga laboratory sa Cebu dinis Mindanao, ilabi na dinis sa rayon o gubang bayan sa nasud. Mato ba ni PDEA Misamis Oriental Provincial Officer Expedito Cardona nga ang tanan nilang monitoring kalabot sa dinagkong ginaganon sa illegal nga druga na gikan kini sa ubang mga nasud diin na usa sa lugar nga hulugan ang Mindanao. Inoon na nagparayon ang ilang hugot karon nga monitoring kalabot ini.
5: ang PDEA karon nag-conduct may og profiling. In fact, naana tay mga personalidad karon nga atong gina case build up regarding ni sa katong mga voluminous of illegal drugs nga gasulod diri sa Mindanao. But again, later on kung mahimo na siya acceptable and credible evidence, then we will share sa public ang ato ng accomplishment. Sure, naatay ginabuhat and in fact, naatay mga positive nga naga-identify personalidad kung atong isgutan katong volume of illegal drugs ng mga personalidad nga nag-ilambigit. Tulim na itong nahitabo sa Laos o sa Thailand tayo mag-report na sa PADA. Ato na nag-report ang maong nga drug route which is nahitabo na gani. But pasabot, predicted na nato na ng mga puan ka ng mga drug route. That is why natay mga gibuhat na ang effort. Again, wala tayo na-monitor nga Shabu kada kanunay taga-conduct o intelligence workshop at their law enforcement agency na report nga Shabu droga gikan gid sa lain nasod. Wala local laboratories.
1: Agapayag ni PDEA Misamis Oriental Provincial Officer Expedito Cardona. Ito muna may galato sa ang gadawato na ripostong kaban may pinag ni Magnum Angel Sado kay kalabot din nga atong nagbarayon nga
2: budget deliberation, budget
1: deliberation para sa tuwing pila ito itong budget
2: 9.5 billion.
1: So wapang masugdi pero nahimo ng controversial. So ato sa itong itong kaban Magnum Angel Sado sa Lux Hotel kini sila nagbaygayon sa kanaman tanang department head sa Nangyod sa City Hall kalabot sa deliberation karon sa 2027 budget. Magnum Angel Sado, kuhay Magnum Angel.
6: Sa magdumagyo na lagi ta kuno dinis may lakso sa Osmo lang gid kayo yaning atong dakbayad kung diin wa pagyapon pod na tapos ang imong deliberasyon ni ining 2.5 billion pesos nga budget para sa tuig 2027 kini gisugdan karon nga adlaw diin gitabungan kini sa tuponen pong mga miyembro sa konseho ning atong syudad uban ni Vice Mayor Bebo Rodriguez ug mga department heads sa kadaiya pod ng opisina diri sa City Hall lakip na usab sa mga kapulisan at tuwa pod pong mga kasunduan o sa tuwa pod pong mga pasyanggi kas Bureau of Fire Protection o sa JMP Ridge Kagayan di Oro City Jail male and female dormitory kaya pilman po sila po magdumdum nung ano na po share ihapon po ikan sa LGUCDO o guban pa ang mga kaninga ahensya na nahimuya po pong kaabag sa ito po rin pong dakbayan sa paghimo po sa pagkapatuman sa nagkaroon mga programa o gaproyekto din sa ito pong tuwa po rin pong din sa tuwa sa syudad ya gibot yaga na naay mga pauta na gid magdumajowel no higi pang luwatan pero kung inyong tagpauta na sa aga din eh nagsumikad gid po sa tuwa po rin pong mga minority members din kapit sa ugdahan kini ni minority leader kagawad aga suwan kung intang mga nangutan na marag sila rin gid sa agad magdumajowel na sukat kagani ahang to din mga panahuna naman karoy mga bagunang utana nga gikan po sa tuwa pong majority pero kung inyong tagpauta na may kalamigitan ni iningid pong pagpalabang sa 9.5 billion pesos nga pundo magdumajwa para sa tuig 2027 gikan gyud pirmi na sa atoa pud po nga mga minority kay pud naging pud nila nga makabaton og kumpiyansa nga kining nahisgutan pud nga gilaro nga pundo kaya nga makabuot sa atoa pud pong LGU sa paghimo no mga revenue generation sa nag revenue generation pud dinhi sa atoa pud pong mga kaning ato pa rin pong kahoy ko nga antod magdumjo sa man lamang dinhi po sa SADA dinhi sa ato rin pong kaning buhatan po sa Ogo dinhi sa Clanro o guban pa tungod dinhi magdumjo nagpasalig na ang buhatan na sa kaning local finance nato nga doon ay mga cost saving measures na nga gipahigayon karon ang LGUCDO aron nga makadigino sa expenses lugar o nga kini mahimo po magamit alang sa mga dugang po panginahanglan sa ito po din po nga dakben o nga diin ni ilang pong ginipinsahan nga doon naging panginahanglan nga kung abot sa ninipong nahisgitan nga pundo po bagdam jowal o nga ganiman si kagawad Ivy Imano gid ang nangunagin po na sa pagpangutanan nini nga gisundan po ni kagawad Moreno din isa ta ni kagawad Moreno kaya yung gisukit kung panalitan ba nga di na ito makabuot ang kanipo din pong nahisgitan nga pundo na by shortfall contingency plan nga pwedeng magamit ya po no sa to operate po nga LGU kung di lugar to makabot magdumjowal ang 9.5 million pesos nga kanang gikinahanglan nga pundo nga mapigilaraw po no sa mga department heads nga ang ilaha po nga pundo nga ipapos di na po makibangan sa so, kinasibuka 9.5 so yun na nga to operate po LFC nga doon may 25% nga reserve fund sa proposed budget per office sa City Hall at ang paminawan si Kagawa Damorano gama nagigikan sa LFC.
7: Is there a shortfall contingency plan for 2026? Yes po ma. So, maatay 25% reserves. So, but in the blue book, pila ka percent ang hindi mag-utilize it. So, 25% ra? Is that a guarantee na 25% ra ang hindi mag-utilize?
8: Yes. Yes, si Ma'am Roxanne.
9: Yes, Madam Councilor Ivy. only have 25% reserve. Bali, 25% sa ibang i-propose mo budget sa her office and which was approved last year, hindi siya i-release. That's our fiscal control po para just in case call back kung hindi mag-i ang ato projected income.
10: On all offices?
9: On all offices po.
10: Okay. Okay, thank you very much. Yes, follow up question?
6: Sa
1: tiklan to, sa pamaya,
6: nagdahimot sa kagawad Moreno, kagawad Moreno, o gagikan sa Alap City. Nato sila mailhantanan mag-umjol, kaya makakalikod pag yun sila tanahan niya. Hindi po tapos yung makapasa sa kanina ng kalakap. Oo, di po ito mamay, yung antanan ng tagway, kaya nagkuhan mong gudang inaporma ni mag-umjol. Makita mo naman doon sa video, na nakamurag pa letter U sila, nasa tubangan sa stage, si kaninga kagawad, or kabila, sa majority floor leader, tapos din po niya, nga tapos din po nga vice mayor sa nga si Bebota Rodriguez na yun pala tayo na yun ang ilang table mag-Joel nga nag-face to God dito nila ni Kagawad kaning kabanlas o Vice Mayor Bebot nara din nasa din sa likod sa mga buku-buku lagi na nga itong makita nila yan daghan po mga audience po yung mga department heads na po sila po nga likod dahil si Kagawad kaning Mardo Tabak naghihimo po sa pagpasalig nga pwede man makabot ang nahisita pong pondo nga gilaraw karoon sa itong LGU tungod kaya doon na naman kaning gimugna gani po nga task force magnumadjowa lang ato po din po nga dakbayan sa pagpasiugda po din ni City Mayor Orlando Clarice nga kaning task force for revenue generation diin mo tapang na dapat ang kabaranggayan sa pagkulekta sa mga bulawisan uban pang gikinanglan po magnumadjowa no, para makakita again po ang atong syudad na makahimo no, sa pag-ugman sa panginahanglan ni ini po maybe po 5 billion pesos at iswa ano yung pamahayag ni Kagawad Marlo Tabak.
1: Binatas ka Gawad Tabak.
11: I go here kay ang question ni kanina ni Possibility kayo kayo ang actual collection no, sa ako income. Ako as part sa appeal na libre kay ko ng executive order issued by our honorable city mayor creating a task force for revenue generation. We already conducted several meetings. Kaya ginipulit siya sa ating istoryahan din yun. So, kaya sa tingin, so, please, bali mo. So, ginanggan na na i-participation ang barangay 11. Kaya hindi effective ang kulit sa city assessors at yung mga delinquente, kung hindi mo tapat ang bali yung pagbalo at papaningin lang to sa mga tao na lukang sa RPT. Mo nang permitami kami ni Councilor Junjun, permitami na akin sa meeting sa pagkandak o mga education campaign sa ato mga barangay. I-create na ito din, information is na natin, divide na ito ang barangay sa 1st District and 2nd District. 2nd District, dito nag-information drive sa barangay Bulwa. Sa 2nd District, dito sa barangay 24. Ugi-plaster sa task force, how to increase the collection. Ato parohon, walay pagpukuluhin sa community, implement na religiously ang tax code.
6: So, mauna mag-dumjol ng pamahayag. Aha. Marlo Tabak, sa paghimo rin po sa itong LGU, niini po nga task force sa alam sa revenue generation, nga ang barangay, mahimo ng kabahin po mag-dumjol na sa pagpaningkamot po sa ito po nga sa finance, sa kaning treasurer, sa budget, no nga, makahimo kita o kaning pag-collecta o dugang mga pondo para sa gamiton na sa itong programang proyekto. So, si Kagawad, agasuan po mag-umajawal, naghimo sa pag-karing siguro po, nga kaya ba yun sa ito pa rin po nga dakbayan nga makagenerate ni Ana? Daghan ba ang mga nisunod po yung mga negosyante din eh? Ano na ba yung kaning kwan yun po ng increase sa mga namuhunan para sa ito sa dakbayan? O nga, kinipon ito ba po sa LFC nga o nga sa kaning ito pa rin po nga BPLD, lakip na usab no sa kaning oral TIPC, nga naagyod mag-umajawal na panulod din eh sa ito pa rin po nga LGU. Uga ganiman, lakip na anak po mag-lumajol no kanil sa BPO industry o gani din po nga sa mga naghimo gani sa pag-putang o mga subdivisions din sa atua sa Cagayan de Oro. Anong pamayag nila ni Kagawad, Lord, and Kagawad Agasuan?
11: Businesses coming in into the decided to actually compensate. So, for example, with improved collection plus a 5-10% increase in the number of businesses, I would say that that would be like a 25-30% increase in businesses. But can you justify the remaining 20-30% increase in business taxes by big businesses, big investments coming in to Cagayan de Oro? We have
12: documentation, or do we have a prospect, a business prospect, even from outside the Cagayan de Oro region?
13: Yeah. Would you like to answer?
14: I would yes, the business climate of Cagayan de Oro is very, very much alive. Just 2 days ago, we were at a meeting with the performance, one of the leading video industry. Up to the end of the year, they'll be increasing their seats by 1,000 seats. At this additional 1,000 seats. By next year, they're looking to have their own building. Confidence levels, this is just one of those video offices. Microsoft is another video office. They're looking to increasing 2 more floors.
12: Aside from videos, we have other businesses coming in aside from videos.
14: Yes, sir. From 2023 to 2024, one of the bigger or the biggest contribution to our income is real estate development.
6: Kamana maging jolot tipik lang sa nas pamaya at ni kagawad agasuad o sa tipikod ng oral CIPC head nga si Sir John Asunjon nga sa BPO industry ni Lambuta o sa tupong real estate po dahil po din is Cagayan de Oro kaya daggan ano ang ibang mga subdivisions din sa itong syudad o pamatuod matod pa ni ang kaning resulta yun po ni siya magdumajowal sa kiya pa kaning alabang nga bagong nga si LUP po din Cagayan de Oro din matod pa ni kagawad at girl kapanlas nga mauni magdumajowal no ang makapaligun po sa ito po rin pong financial capacity din sa itong syudad. Ano yung pamayag ni Kagawad at Kuya Kamanlas, majority floor leader sa konseho ng itong syudad.
1: Paminanta, si Kagawad Kamanlas.
15: Pwede ko lang para umanan ng ilitas sa ilang tama o sa ito niya. Yeah, sir. This is a flagship project of the ABAM. They are now beginning to now, kung hiling tanaw ng syudad, ang developments that real estate is doing to Bayanihan and then Mabuaya and they are reaching at I think that you do. On the other side, the support that put ang Dinisa global that is looking at kayo na San Simon yan ang barangay ko San Simon Baby Moon, di ba naidalan sa National Highway na hindi mo going to Bulwa? Naanap ko yung develop niya, ako kayo ng project. Boundary, municipality to board. Ngayon, ako kayo. I will not tell you officially na developer. Ako kayo kayo na developer. Na okay, na-prove na nga itong CNUP. Na gilid-gilid na naman ako na model siya area, you will start to develop it. Ako kini nga itong gusto ko na nga, we have just read a report that you are now one of the richest city. A third, I think, third city in the Philippines. So, mo ka niya, ito na naman suki paskas niya natin.
6: Mano magdumjol na pamahayag ni Kagawad at Joy Cabellas, majority floor leader sa konsyano ng ato syarad. Samtang sa LFC po magdumjol, nag-iingon po sila, nag-iingon na mapatuman lagi. Ang ato po din po, pag-repasto o pag-agreed po sa itong revenue code kay obsolete na daw kuno ni dayon na ang ato din po mga pangayo po magdumajawal no, sa ato po nag po nga tingil RPT o guban pa kay dili parehas o bang mga HUCs nga tagas po yung hap din po nga pangayo compared sa ito ang wapag niya punta nag-usab so taas na kano ng katuigan ang nilabay wapag niya po na usab so nagsugyot sila nga
1: the real property tax ha
6: ang ato at din po revenue code kanang usab po na ni pero nag-ingon po na ngayon magong timeline si Kagawad Imano po nining so giingon dihang nga nangay timeline po bang numajawal nga diigit po na makahatag pa sila o nga timeline kaya gipasapasa man to pag ganiha dito po kang Kagawad kaning ito po nga finance budget appropriation sa chairman Kagawad alam nim so nagulat lang po na ko na siya o rekomendasyon gikan po sa to po din sa kaning LFC sa budget ng numajawal kung sa ilang mga plano po no pero karoon nga natugi na so kaning marag actionan po din po nila pero ato sa paminawan ang sentimento lang po do ni kaning suggestion po nila ni Engineer Cabrera gikan po sa LFC para po to sa atin ni po nga maong hisgutanan
16: For the information of this body, Honorable Chair, our city revenue code is very obsolete already because it was 2014 again. Nabiyaan na kita sa Lord na na-mission kanina, nabiyaan na kita sa mga adjusted LGUs. Sa Lord, Madam Chair, for the past two LGUs that I have been duha ka rin yung report na akong nagian, it increased us up to as high as 30%. Why? Kaya nga itong payroll na sa Lord, abisos ang certification. So, kung yung Jesus, it is kikita na 150, 180. Sa kanilang sa kanilang euro that can't time mo kaya. And even kaya yung mga parking areas, ang ubang LGUs, Madam Chair, if the only activity there is in the revenue code, dagot tayo ang atong revenue. So, I urge by just for whom, Madam Chair, that the members sa critical working group sa naghino sa mag-update sa atong security revenue code, we will do it now. Because the po yun tayo impact, Madam Chair, if the city revenue code of the city is updated. That's all, Madam Chair.
13: Thank you very much, Engineer Cabrera. Yes, sir. Yeah, Councilor Vivi, Imano. Sa pag-ibigyan ng pamayag ni kaning Engineer Cabrera, di inagibot sa ni kaning kagawa, di Imano, nga iyan mo pong iuyunan po mag-ibigyan. Kasaya doon po siya, kayo sa matutuwa sa iya pong kaning iyan matutuwa ng higala, masiguro po niya mag-ibigyan no, ang nagimo lagi sa pag-permanent po ni ini po ang ato ang revenue code. So, kinanglan niyo siya ma hatagan ng pagtagal. So, kinang mato, nangutanap po sa isi ka ko, di ba, no? Nga, kumpulisan ba, ngayon mo ang gini? So, kinang, dili na niya mo sulog niya po sa 2027, 2028, niya po. So, kung gusto nila mo galiat, di niya po niya mahimong income para sa 2027 Magnum Major. Well, so, mo to, nag-suggest ka niya, ang mga nagiging ahensya, sila sa gawad, kaning alam din, nga, no, kumpulisan niya mo ang gini, so, siho na yun po niya. May yun mo po ng taga-LFT, nga, kinang laragin na yun, ano mo nung siya, dili man dito, dito, po, no, kaya lagi, na apoy kaning sa legal na side po din eh, pagkasasihon. Dahil si Imano, nagkaroon din po siya kaganiya kay Dagat. At yung prior po din ni Magdumajawal, na isang manguto, wag nato i-joke kaganiya si kading Vice Mayor at Rodriguez. Kanina na yung mga nag-aimo ba nga, dapat na pala bango naging po ni ang balaod, kanina po na itong kaning pundo, kanina 5.5 billion pesos. So, kaganiya, yun po si kagawa na Imano na pwede siya, nangutanan siya para sa pag-depensa po sa katauhan. Alam ni ini pong nakulagi kay po nga pondo. So, muto na pasiyo po si Vice Mayor Bebot Rodriguez sa Magdumadyo nga dapat na mga aprobahan natin sa Paminahon si Tagawad Ibi Mano Ani po Manon Dres.
17: You know why we're asking because if you can say and defend that we will have increased revenue, we will have more people na mag-negosyo, then they can help defend the budget given the discrepancy that we had in the last 2 years when we went more than 2027. Ang magigit kami atin. And that's why we're asking and we're getting this clarification because you will not be asked, we will.
18: Okay.
17: So,
18: that's very good. They're defending the budget. Any motion to approve the budget?
17: Oh.
13: So, mawala wag yung journal nga, dali-dali din po nga mibabag si kagawa di Imano nga di sa ipalabag ang kanilin po kaya nangutana naman po si kaning si Vice si Mayor Abibot Rodriguez ang kamutipin mga kaso so mag-motion na din ta ang aprobahan kini Magdumadyawal so dali-dali po din po nga nito bag si kagawa di Imano nga dili sa kahit tukiyon sa lagi ni ang nahisutan po nga hisut kanipong mga pundo nga ipangayo po sa nagkadayang bukatan dili po sa LGU CDO dahil yung last na lang yung Magdumadyawal na si kagawa di Batay kay lagi tungod kay tingkao naman Magdumadyawal na narabata sa alud 1235 so yun siya nga lagi pwede na ba ni nga kaning
1: i-approve na
13: pana. Oo diretso na ta
1: kay ila tayo ani di ba isguta no niya o wala pero tala i-approve
13: oo ato na puminan to di kagawa da baday nga dali-dali gyud babagan nga ni hapon Magdumadyawal nga mao po nga isbitanan nga lagi nga maundang na unta ni hindi po nga budgeteering karong adlaw dayon na si kagawa da tuwa man po Magdumadyawal ingon no kay siya man po timing po siya po yung pangutanahan niya tuwa po doon po din siya nga hindi kaya mag working lunch Magdumadyawal ang pagbaba ato so ang naitabo no alas 2:35 po pata nag out din tayo pada yung pagyapan so mga si kagawa da baday nga ang iyahal nga tingin na dayon Magdumadyawal sabag ya po sa pasiyaw kagad niya ni Vice Mayor Bebot Rodriguez
19: concerned at the anticipation of our colleagues in the Senate Committee have been addressed, Madam Chair, for the maximizing time. I hope that for the approval of the City Party in 2027.
20: There's this motion.
21: Gentlemen,
20: motion.
18: motion?
20: Okay, got an objection.
18: Any second?
20: Second.
18: Objection?
20: You know, but if you are objecting, then you have to divide the house.
21: We have not been able to express.
18: Okay, no, no, no. Just
21: thank you so much for the question.
18: Okay.
21: So, moving forward, I would like to direct our attention to page working last legend. We must page 16, Madam
13: Chairman. So, muli karon, nag-lunch pa sila, nakalis doon sa bahin, na manihunto sa sila, pero mabalik lingkod, balik rin hapon naman sila siguro.
1: Sa kanil siya, Magnumanji, ilan yung paningwaon, kaya of course, una na may mga pangutana, pero at least kung mahuma ng pangutana, kay kuha mo na, no? Kiniba nga, paminahon sa sila, pero kung doon nag mag-object lugar, doon na ay lugar, decision nga, aprobahan niya doon ay mag-object. So, ilang i-divide na yun o butuhan nila kinsa pabor sa dili.
13: Pero
1: humanon ka nila ni Karon. Humanon ka nila Karong Adlawa ni.
13: Di pa yung itasure ni Magdumjaw sa Baglay. Kung mas kamaturan kay gamay po man po ang mga na kwa doon at kuy kaganiha before tanigawas po Magdumjaw al ang agi pangutana kaganiha si kagawa si pangutana kagawa di mano pangutana po siya kag kaning city engineer po na to na si Sir Joel mumungan Magdumjaw mas kamigitan lagi sa mga proyekto marabatuman wala pa na yun na okay na to natuhog no kanigawas man po tada na pangutana po laki si kaning agawad Eric Salcedo di yun niya pong ipangutana po ang buhatan po sa kaning kladro kung sila ba no, sa may priority yun nila kaya naman po din po nagplano magdunjol ng expansion sa ito po din pong sanitary landfill kasi lang kaya umapoy pagawas po na ito magdunjol so dugang po magdunjol na natuki po sa kaganiya ang kaning ito po din pong sa pundo po para sa mga kanigining city allowance sa tuwa pa din pong mga police officer. So, atin po na sa natupi sa ganiya po na Magdoma Jowa. Pero, ato lang nang klaroon unya kay Mamugod Tony. Gawas na Magdoma Jowa na para sa tuwa pagbalita. Ato lang nga kaning follow-up later kung sa ba ito yung hapong nahisitan. So, lang po din pong paghimo ni ini pong pag-depensa sa mga nasalayang nga buwatan din sa City Hall sa ilang mga pundo nga buhot nila nga magamit sa 2027. Alay na nga sa kinatibukan nga niya buhot sa 9.5 bilyones pesos nga may gamitan para sa mga programa, mga proyekto, o labi na sa social services, ito mga naman jowal, nga mo po yung atangan po nga kong apahat para po dahil sa tuwing gusto mo siya, nasip na edukasyon, pandawas, o kanin po din pong infrastruktura, o kanin nga nakita, niini po din pong sa seguridad para sa tuwang dakbyan. Lagi kang din sa maya Emerald Boulder 1, sa Malak Hotel, ng atong siya, at kinik mag 120 Angie Alcado sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Alright, salamat Jermaine. Bigala ang live report bigala ni Magna Maggi Alsado nining unang adlaw sa budget deliberation. Mintag deliberation tagsa-tagsaon man nila ni.
2: Oo.
1: Kanan siya sa kamarabang.
2: Oo, kanan. Sa mga department.
1: Oh, department. So, pangutanong sila, explain. Ano man eh, kanako pa kanan.
2: Ano na ngayon kanin nga budget para sa mga
1: ni. Oo, wala man eh. Pero katungingon nila nga 9.5, dyan doon na yung pangutana. Kuan siya, doon na 20% di ay ang increase sa kuan sa katong ang ato mga negosyo ba ni Saka og 20%.
2: Oo, real property.
1: Daghan na ito. Si Magnumanji, mabalik ko na siya, babe. Mabalik si Magnumanji, mabalikan niya. Tapos si Magnumanji. Si Magnumanji. Oo. Kalit lang.
13: Si Kagawa, da, Ivi Iman, unta Magnumjol, no, kay naman po da, siya din, he. So, siya man po to ang nangutan na laging, ano, laging gita ko nung ipalabang. So, mato nang sakit-sakit po siya sa top rin po mga membro po din po da, sa kaning majority o din po din po da, sa mga kaning opisina po din po sa City Hall. So, talagang saman to sila defend Magnumanjol. So, okay naman sa
1: Reply na ako sa inyo. Oo, sinita. Sige, so anyway, Magnumanji, balik ka lang ka na to. Kaya kamulo pa man ang balita. Lugar, itigob lang na diya. Kaya, ano sab nga ito may bawaan. Kaya anyway, deliberation pa man na. No? Taas pa kayo ang proseso, ana. Kaya, tagsa-tagsa ka departamento, ilan pa man pangutanon. Ahel sila mag-final na dayon. Sa unsa may dapat i-final nila, ilabi na ang 9.5 billion. Sige, Magnumanji, final.
13: Okay, okay. So, at ano sa'yo, pasukutan naman ka ng buwan, niya, gikan din yung sublin at malip kay kaya lang sa kinis mag 120 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat, Jermante. Bigala si Magnum Angel Sado sa budget deliberation. Unang adlaw pa na siya, Magnum Aileen, no? Niya taas pa man eh. ang ilang deliberation kay una tagsa-tagsa ka mga departamento tukio ng ilang budget.
2: Pero basin hindi ay Magnum Jewel ma-approve din kay last year ba ya kay usarak adlaw to.
1: Usarak adlaw kay kung wala na ipangutana kay talaw nila kung man no kay sa panic sa majority di na sila mangutana. Kay mo na pala ang ipasa pero ang kuti dia og makalangan ang mayorya ang minorya kay sila man ang lugar ga ilabang wala ga tanaw nila ang question nila. Pero kung parte sa majority, di na lang tana. Ngayon lang gusto gani kung mahimo, humano na niya sa daling panahon para wala na. O lugar, magpabot lang ta sa 2027. Oras, alas 12:41 na.
0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
0: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalik na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
24: Ay, wala ko'y sisilyo.
23: Ay, wala ko'y sukli.
25: Walang sukli.
26: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
27: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
28: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
29: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
1: Tuloy na ba si Manoy? Wa na'y gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulatang mapiktuhan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagindoro ng Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Cagindoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
29: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
30: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C.
31: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, bako, bulldozer o mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
32: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
31: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
32: Wise jud ka, Mari.
31: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
32: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
29: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
33: Mari, ngano na ginuktok man ka?
34: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
33: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
34: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
33: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
29: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
35: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
36: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
35: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
36: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
22: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
29: Magnum Noontime.

0: It is your vice president that is the bully. And you've seen Michael, and we've seen Michael earlier here. They're very amiable, no? And we are also, I'm friends also, I'm friend with the defense counsels. We cannot blame them. They're just echoing. They are gladiators. The same way that prosecutors are gladiators, hindi naman tamang sabihin na the prosecutors are biased, no, for the prosecution, of course. But all I'm saying is, let's call a spade a spade. It is not the defense counsels that are bullies. It is the vice president herself.
1: O narinig, itawag ni Kapunan si Sison nga bully og bastos. Suban na pulihin ini ang argumento sa impeachment na court kalabot sa pagdangtang sa tulo ka mga article of impeachment.
2: I am a defender of those who are victims of bullying. And that's exactly what the head defense prosecutor always does to us. She bullies us. She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process, words like there is no fairness and justice here. Ang characterization ko dyan kasi mabait ang aming mga public prosecutors. She is a bully. And there is no place for bullying in a Senate impeachment court. Hindi lang bullying, gagamitin ko na yung word, bastos. Binabastos niya, hindi lang ang prosecutor, prosecution, pati ang senator judges. To remind them, they took an oath of fairness and justice of political neutrality. Tell me, are all of the senator judges also politically neutral? I throw it back to them. This does not entitle them the defense. Bullying na nga, binabastos pa ang mga senator judges. Wag naman.
1: Ang mga pabayag, ganiyaw sa private prosecutor attorney Lorna Kapunan.
3: Kibot yung Senador Christopher Bongo nga mas gusto niya ang patas nga away sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Kinipayag sa Senator Judge Juan Guidro sa prosecution team ang tulo ka articles of impeachment. Mato ni Go nga taliwalang katungod sa prosecution ang ilang desisyon apan unta matagan sa patas nga presentasyon ang kampo sa Vice Presidente.
4: The truth, justice, and accountability. Kaya po tayo nandirito sa impeachment court. Ilang isang senator judge, di ba judge kami? Gusto namin makakita ng patas o pantay na laban. Though it's still ongoing pa po yung paglilitis, kahit sino naman gusto mo makakita ng pantay at patas na laban. At sa bawat laban, mas masarap ang pakiramdam, pinaghirapan. Karapatan po ng prosecution yan, karapatan po ng korte to decide. Pero tandaan yung sinabi ko kanina, di ba? As one of the senator judges, gusto natin makakita ng pantay o patas na laban. So, ibig sabihin, kung nakasuntok na yung kabila, bigyan mo naman ng magkakataon na lumaban naman yung kabila ng patas.
3: Ang pamahayag ni Senator Christopher Bongo.
1: Alas sa 12:50 samtang tingwa karon sa Department of Social and Welfare Development kung DSWD ang distribution sa Family Water Filtration Kit. Kini alang sa mga lugar nga nasa state of calamity tungod sa kakwangon sa ilimnong tubig sa mga lugar tungod sa El Nino. Matubari DSWD Assistant Secretary Irene Dumla kung Irene Dumlao nga paniguro sa ilang buwatan nga madugangan ang mga lugar o komunidad nga makadawat sa maong filtration kit.
5: We will be distributing this in areas na may declaration na ng state of calamity, El Nino phenomenon. Kasi alam natin, may kakulangan sa mainom na tubig sa mga lugar po. Kaya we will be distributing this. Kasi di ba ang pangamba, wala pong nakaimbak na tubig o meron mang nakaimbak, baka marumi, so paano maiinom? Now we're offering the water filtration kit. So hindi lamang po no, sa mga barabangay, but we're also bringing this to the communities. Kasi meron tayong mga nakikita communities, malalaking drum, na ano sila, nag-ipon ng tubig mula sa ulan, and then lalagyan lang natin ng yung faucet ng mga yon ng water filtration kit para maging ligtas.
1: Ang payag ni DSWD Undersecretary Irene Dumlao. Alas 12:51 nagkaroon sa atong Magnum Health Alert.
6: Magnum Health Alert!
1: Nagmamalo karoon ni Department of Health kung DOH nga batasanon ng hustong paghuga sa kamot. Kiniaroon na kanunay nga proteksyonan ang pamilya batok sa sakit. Batoy pa sa DOH nga ang matag-adlaw, dagang butang ang atong akuptan nga pwede nga dunay kagaw gikan sa doorknob, cellphone, lamisa, hangtod sa ubang pang mga butang. Tuod kay kung dili manghuga sa kamot, pwede natong madala ang mga kagaw sa mata, ilong, baba, pagkaon o bisan unsang sa ubang pang mga tao. Dugtong nini, gingon sa DOH ang importanteng batasanon ang gustong paghuga sa kamot gamit ang sabon o limpyong tubig nga dili maminos 20

0: minutos. Okay, sa tumagli ang sinasunal, ikumpirma ka nun sa kanyang ikaduang kaso sa Ibola Silang Nasud na pulo kadlaw human mamatay ang negosyanteng nataptan sa maong sakit kinsa gikan sa biyahe sa Democratic Republic of Congo. Subay sa report ang bagong pasyente, 39 anyos kalalaki nga kabanay sa unang kaso o gipaubos sa quarantine ning panahon na. Ngayon ang duha ka kaso konektado o guwapay ebidensya nga posibleng makailap kini sa komunidad sa bagalo ng pabiling bukas ang kinya o walay gididan sa pagbiyahe sa obisana sa mga panagtapok sa ilan nga 118 na ka mga tao ang ipabos karon sa quarantine sa Kenya o isubay pa ang nabiling 15 ka mga individual.
1: Sa Albania, may ulbong na kusunod nga sunog sa Education Ministry Building sa Albania human sa protesta sa mga tinunan. Subay sa report, may ulbong kagubot kagabi o gisunog sa mga nagprotesta ang sulod sa Mungkambalay gawas ni gibato pa sa gatosan ka mga tinunan ang nga nagprotesta ang Ministry Building dungan silang panawagan nga maayong kondisyon sa universidad o pagluwat sa katungdanan ni Prime Minister Edi Rama. Nunot ni ini giingong nga igong ginaghanon sa mga riot police na ang ipakatag nga migawas na kon nga migamit na sa tear gas o water cannons aron abugon ang mga batanong protesters. Una ni giingon ni Deputy Prime Minister Albania Kushu nga katungod sa pagprotesta nga katungod ang pagprotesta apan di mahimong rason aron magbuhat sa kagubot, mangguba o makig-away sa kadalanan.
0: O karos na magdong beses, gimando karon ni Agriculture Secretary Francisco Chura Jr. ang pagkansilar sa Sanitary Phytosanitary and Import Clearance kon spec sa barko nga dunay kargang bugas gikan sa Vietnam. Kini tungod sa naisgutang questionableng shipment, madubre Laurel nga nakadawat sila o information gikan sa importer nga planter sa product incorporated nga nag-expire na ang kontrata sa shipper nga to kanila.
2: Nalaman kong meron barko na galing Vietnam na palabas na may kargang 5% broken na DT-8. So nasa Vietnam ako, I actually ordered the cancellation of the SPSIC of that vessel. No? Tapos kasi nabigyan din ako information ng Planters Products na expired na pala yung kontrata niyan sa kanila nung shipper. Kaya nagtataka kami kung bakit tumuloy ito. Nung tumuloy, lumabas ito ng Vietnam, kinansel lang ko kaagad ng SPSIC dyan dahil on suspicion of something funny. Yun ang naging hari dyan. Ako mismo nagpa-cancel niyan.
0: Ang payag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa ato forces with ng saka US dollar valor karon sa 62 pesos o 80 centavos Canadian dollar 44 pesos o 12 centavos Hong Kong dollar 7 pesos o 99 centavos sa Australian dollar 43 pesos 78 centavos ang Taiwan dollar 1 peso o 95 centavos Koreanwon 4 centavos ang euro 70 pesos o 6 centavos.
1: Pero actually magdumjowel sa pinakaunang panahon nagtala to 63 pesos na.
0: Ani ubos?
1: Ni Sakata, 63.
0: Ni Sakata na? Oo. 63
1: sa pinakaw na higayon. Yes, Magnum Joel.
0: Agoy lang sa eh.
1: Oo. Trading kagani 63 pesos and 15 cents, Magnum Joel.
0: Hala. Buba, 63 o 50 tapos?
1: 15.
0: Ah, 15?
1: Oo.
0: Ay, wala, seryoso na.
1: First time daw, Magnum Joel.
0: First time, gini, wala man sukat may tabo.
1: Ngayon na ni Kataas.
0: Oo, na ni Kataas, Magnum Joel. So, mag-expect tag. Mahal na po nga palaliton, labi na itong mga imported nga mga butang.
1: Yes,
0: kay atong nang palitos gawas, unya dollar sa katong gamiton.
1: O karang sa atong Magnum Entertainment. Gitawag ni theater o film actor John Lapus nga insensitive ang host sa Machong Chismisan podcast nga nagsaway kang Joshua ang anak ni Chris Aquino nga dunay autism spectrum. Mato ni John nga dili ang ayang himuong binuang ang kondisyon sa usa ka tawo. Gidugang pa sa komedyante nga ang mga taong dunay special needs sama ni Joshua ang ayang higugmaon o dili himuong katawanan.
3: I love Joshua very much. Or any people na nasa spectrum, there should be love. They are special. Kaya nga special person ang tawag. Especially yan mga yan, hindi yung pinagtatawa na yan, hindi yung pinapunch na yan. Dapat siya minamahal, inaangga. So for this, ito pa parang all boys, napaka-insensitive. Ayoko naman silang awayin or patulan pa, but napaka-insensitive. I hope pagsabihan sila ng mga friends nila na nakakaalam nitong sinasabi ko, to be more sensitive about it. Kasi mali. You know, mag-apologize sila or mag-aral misa kasi actually yan ang delikado ngayon. Siguro maganda rin na yan yung nakikita kong positive na bagay na hindi na natatrabaho sa comedy bar or gumagawa ng mga stand-up shows. Kasi ang hirap-hirap magpatawa ngayon dahil nga woke na ang mga tao. May video na. Pwede ka nang ma-call out, pwede ka nang ma-bash or pwede ka nang ma-cancel.
1: Ang pamahayag sa theater actor komedyanteng si John Lapos o nanini sa episode sa podcast sa Macho Chismisan, gilakbitan sa saka host nga si Tito P nga si Bimbi, sobra ka-okay nga anak ni Chris. Apan si Joshua, walay kwenta. Giyan okay. Panini nga si Josh, nagbalon matod pa og 3,000 pesos matag-adlaw sa eskwalahan, apan gatanga lamang.
0: Agoy. Og sa Magnum Sports, gibutiagin ni San Miguel Pirmen, Center John Mar Pajardo. Ngayon, pasalamaton siya sa mga gustong makabot niya ang 10,000 career points. Kinitungod kay 5 kapunto sa lamang unta ang iyang gikinanglan sa katapusang dula. Makuha na ang pasinungog apan ang dumili kining mabalik sa nabiling segundo sa dula. Madre Fardo nga mas importante kaniya na magpabili ng sistema sa Team Inay apason ang iyang personal milestone.
4: Di ko naman change yung ano, pero yun, thankful ako sa ano, makapasama ako dun sa ano, sa 10,000 points club, isang karangalan na makabilang ako dun, so yun, pero hindi ko inahabon yun.
0: Ang payag ni San Miguel Bermen Center, Junmar Fajardo. Mga eksonyo na bate, itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa Lakarong Adlawa, Huwebes, Oktober 15, 2025, sa karoon sa itong Headline Review. Sa ito maglulukal 1.2 milyones peso sa damyo suman masunog ang tulo ka classroom sa Mary Child School sa Bulwa. Sa ito Magnum National House Private Prosecutor Attorney Kapunan nangayog pa sa ilo kang lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison tungkol sa pulong nga bully sa ito Magnum International Kenya. Nagtala sa kadawang kaso karon sa Ibula. Sa ito Magnum Peses DE mimando nga kansilaon ang import clearance sa barko gikan sa Vietnam nga dunay kargang bugas. Sa ato Magnum Entertainment na komedyanteng si John Lapos, bitawag insensitive ang podcast host nga gihimong katawanan ang kabilinggan ni Joshua Aquino. Sa ato Magnum Sports sa Bermen Center, Junmar Fardo, mingong mas importante kaniya ang sistema sa Team Inay ang kagalingong karera. Mga eksunti man lang sa gawas ng katilingpan, katawan ang labing gamhanan. Managlay mga atong baruganong kum sa katawan ang matuman. Ang tunog ma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: Ug Magnum Aileen Akurin.
0: Oba sa mga newswriters, Chuyin Tirina Gladden Delgado, din lamang sa balita o serbisyo,
1: Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News, din lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio. DTX 500 Health Alert.
6: Adriano sabi 70 Valencia iningguan DTX. Sana wala pa kumagamit ani akong lawa duya kayo niya. Dili ko ganan mukaon. Paggamit na ko ani ganan ako mukaon, ganan ako matulog. Nagi puluhan nga magkuan na akong lawa. Wala ka ng asma. Asma magkuan. Asma ang nangyong
7: asma. Kadiha nakagamit na kag DTX 500.
6: Wala na. Ang ako istorya, kasi wala pa makagamit, magamit na kaya aroma saloyan. Dili po kumiingon nga, mamaayos sila, basta kaya ang ilaw, saloyan lang. Parang nga mamaayos sila sa ilang ibati po.
7: Salamat kita eh.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
8: Isgut ang takadali mga higala ni pipila ka mga common bitaw nga mga balatian nga naa sa pamilya, nga naa sa sosyedad, most common nga sakit. Number one is kining hypertension, high blood. Daghan yung kayo ang may high blood. Pag mulapaw na ang ato ang BP sa 120 over 80, mo 130 na mo 140 na, it means nga may hypertension na ta. Usa sa upat ka mga Pilipino ang may high blood. So ing anak ka taas ang risk kung ikaw usa ka Pilipino. Kay laban yun ni sakit sa Pinoy ning high blood.
5: DTX 500 Health Alert.
8: Number one, mga higala, because sa ito ang gitawag nga kultura sa itong diet, grabe. Unsa ganito yung Pinoy diet? Ang Pinoy diet is cargador diet. Cargado rice, cargado patis, cargado asin, cargador diet, cargado asukal. Laban, mga higala, daghan, sobra-sobra. Usang atos upat ka mga Pilipino ang may high blood. Gani, edad og 30, gasaka na ang risk nga makabaton og hypertension. Another one, mga higala, tungkol sa panahon. Sa climate na ito, Gris, Pilipinas, laban init, mga higala. Kung init ang panahon, ang ato ang lawas gakulang sa tubig. Binagyod ko nga ang ato ang trabaho. Gabulad ta sa init, gapasingot ta, laban gyud ta mga higala magka-dehydrate. Kung ma-dehydrate ta, laban mga higala gasaka ang hypertension. Kung daghan ma heat stroke, mild stroke mga higala. Tungod sa klima o panahon.
9: DTX 500 Health Alert.
8: Ani ang pipila ka mga tips? Ani tas mga pipila ka mga tips ha? Mga ka-DTX. Number one, giyon mga higala. Di giyon pagkalimtan ang pag-inom, pagtumar sa DTX 500. Pati ang ato ang D3Bio. Di giyon na ito pagkalimtan. Kinahanglan na agad tayo inon. Nga makatabang sa pagpakalma sa sistema sa itong lawas. Nga makatabang sa pagpanindot sa sirkulasyon sa dugo sa itong lawas. At the same time, makatabang mga higala sa pagpahimsog o pagbaligon sa ito ang mga organo sa lawas. Pinaagi sa antioxidants nga naa sa DTX 500 Mighty C o Clinica D3Bio.
9: DTX 500 Health Alert.
10: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Namuno yung akong gimintin kay kamera man akong kita nga drive ko. Bandisayas lang kanaadlaw. Basta na lang mainom nako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
9: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3Bio. Mabibilis sa mga butika.
11: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
12: Libre?
11: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: By the way, diay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kaya ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
11: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: DTX 500 Health Alert.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na SE3 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumatag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
3: Mga kapitas, para kumantri sa itong tulong may gala, itong Magnum in Action, itong oras, alauna, 7 na sa kahaponon.
5: Magnum in Action!
3: By the way, happy birthday kung nung ato ni Joseph Nier Nakalaban. Uy, itong kauban may gala ka niya. Si Magnum Joseph may gala,
5: Magnum
3: Nakalaban.
5: Action.
3: Happy birthday! Nga itong may gala sa kining itong kauban ka niya may gala si Joseph Nakalaban may soon. Naminaw ka ron, umban sa mga gwardiya niya sa security o sa secured bank may gala, Kugon.
5: Magnum happy birthday. Action!
3: May gala, pikiru sa oras para kumantin sa itong atulong may gala itong Magnum in Action. Inyong alagas kayo na Magnum Jula Kubo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
3: Oras, ala unak otso.
7: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopalig-on sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 galikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
4: Mayong hapon, mayong hapon sa tanan, sa atong katawan, labi na gudin sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, sa Laluigan, sa Misamis Oriental, o ingon na nusab sa Tibuk Pulo, sa Mindanao, sa Tibuk Nasud, Kutub, sa maabot sa atong programang Barug Mindanao. Di gapon na ito, bakauban mga eksoan, atong kapartner, Vincero Seruna Elioren, gumikan nusab sa mga importanteng mga buluhaton, nusab niya sa gawas ng bahay. O mayong hapon, mayong hapon, labi na gito sab sa atong congratulations kang Ma'am Attorney Christine Rabanera, ang bago, ang bagong natudlo as a special assistant to the president, secretary mga igsoon, special assistant to the president kang PBBM si Attorney Christine Rabanera Bago. Og mayong hapon sa may mahapon sa atong mayor diya sa may lungsod sa Opol, Mayor Jay Bago, ang presidente sa LMP Liga ng mga mayore sa Pilipinas Misamis Oriental Chapter, og ni ABC President City Councilor Marlo Tabak. Og ngunan sab ni Barangay Captain Baba sa Babi Suelo, sa Barangay 34. Mayong hapon, may mga hapon ni Muda Kapitan. Salamat kayo sa kanunay sa pagsunod sa itong programa. Huwag mga igsoon na atong nakauban na dini kagahapon, atong special guest together with sa atong kapartner, Vincero Seruna Elioren, si Senior Associate Justice, retired na kinisya, pero matod pa, he is not tired of giving public service mga igsoon. Si Senior Associate Justice Antonio Carpio, diin dagantag na nga ibawaan niya kanya kagahapon mga igsoon sa atong pagpagkiginabi, sa pagkiguban sa atong programa. Pinaagi usab niya ining mga importante nga mga butang usa sa gisgutan mga igsoon ang dynasty, anti-dynasty law, o ingon man usab ang kining kabahin sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Gani atong may bawaan mga igsoon nga grabe karon ang mga rally left and right karon sa tibuok nasod sa panawagan nga sa pag-convict kang Vice President Sara Duterte. And hopefully ang atong mga igsoon patas lang, ug hopefully nanginaota nga ang mga senator judges will render their judgment through sa mga ebidensya nga gipresentar sa prosecution at uning isgutan mga igsoon o kini mga testimony sa atong mga witnesses usab. Kay ang magmadaugon ini ang katawang Pilipinon pi. Kay mo kini ang importante sa usa ka official sa gobyerno nga accountability. Mapanubag sila. Ug ato magkauban karon mga igsoon nga kay kauban nato ni sa buhat sa una, nakalimutan siguro ni si kaniadto kauban nato sa trabaho sa media si Attorney Ernie Palanan karon usa na ka kumilik registrar. I think to anaman siguro siya sa Surigao na assign. Nana, okay na? Mayong ngapon, may ngapon ni mo di, Atty. Ernie Palanan.
5: Mayong ngapon, kami mo di akong gala.
4: Imong amigo Nilo, Nilo Abruginya.
5: Ah, si Nilo. Yes, Nilo. How are you? Kumusta na kami, no?
4: Okay lang. So,
5: Kino na ba yung mga asawa?
4: Ah. Bitaw dugay naman tayo magkita. Mas may itong giniunta ka ito na assign. Kay magkita-kita patapanagsa.
5: Pero... Lagi akong assignment karon, ako sa Comelec Agusan del Sur. Isip pa provincial director sa Botan sa Comelec.
4: Ah, so, provincial director lagi.
5: Panahin punta sa pag-lambigit o magpakabana. Para makinig sa atong nasod ug ato man obligasyon isip mga kanabang mabuot nga membro sa atong Pilipinhon nga katilingban.
4: So congratulations kay provincial director kanaman diya karon sa Luigan sa Agusan del Sur ug hopefully nga mahimo kanag yung regional director sab kay sayod man sab ta nga kugi man sab kay ka. Daghan taga ang isgutan kanimo Atty. Ernie Palanan kay nasayod tang dugay-dugay sa atong profesyon sa media as a broadcast journalist nya naging abogado ka na alaman ka diya sa taas nga hutong sa posisyon sa usa ka gobyerno ayon siya sa gobyerno which is nindot kaayo kay at least maproteksyonan usab ang sagradong mga buto sa atong katawhan ug ang ila usab nga mga kaakuan sa mga opisyal nga gipili sa katawhan. Kini bang kabahin sa unsay imong ika-comments ni ini dinito una sa mga pangutana ang kining unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
5: Okay, pero sabi pa ko mo pa dahil sa unahan na kung saan ipadangat ang pipila ka mga punto sa Comelec para kadagan niya punto sa pangutana. Ang sa pagkakaroon lang at ang laruhon nga kaya mga makita na ito din sa gitang post na election ko karong December. Wala na siya mga fake news ang siya. Atong hulaton, kaya ang bula karon na nasa Supreme Court, ang unsay desisyon sa Korte Suprema. Kung mag-issue siya ang TRO, so papugnan ang pag-implementar sa balaod. Pero kung dili, padayon ang pag-implementar sa balaod. Nga Republic Act 12326. Kanya, 5 years ang termino ana, tapos mo nang ang election November 13, 2028. Kung wala'y ma-issue nga TRO, of course, mo na to siya nga senaryo, magulat kita sa desisyon sa Korte Suprema. Kung ang sangpit nga balaod constitutional ba, nakasubay ba sa itong batakang balaod or wala. Kung constitutional, nakasubay sa itong batakang balaod, so magpabilin nga 5 years ang termino sa mga opisyalis sa barangay, kunya ang eleksyon, November 13, 2028. Pero kung makita nga unconstitutional, so pag kung batakang balaod, unang mag-schedule dahil ang COMELEC, pinagi sa unsay kamanduan sa Korte Suprema, na makakandakta o barangay o guest elections. Pero sa pagkakaroon, magulat yun ta kung unsay naa na makabot ng hukom sa Korte Suprema. Ayaw mong tuwa ng mga istorya-istorya din sa kanaplinan o ganang...
4: Lagi, kaya dagana ka ayun karun AI attorney? Ha? Dagana ka AI? Ng artificial information, so intelligence? So, mas mayong nga imong giklaro?
5: Ano na kasimple, sa pagkakaroon, ang paminawon lagid na po ang unsay desisyon sa Korte Suprema. Kung nasabtan, kada Friday na may katog yung taga-Korte Suprema yun, katong spokesperson, mga mga istorya. Dili man to siya AI. So kato ato tanawag dito kay gikan dito Korte Suprema. Ayaw magtuwa nang sa kung saan nang ang istorya na asapin maminaw ta kung nung sa direkta sa Korte Suprema nga mga pamahayag in relation sa ilang decision.
4: Ang imo bang okay. Pasabot attorney katong kabahin sa petition ni attorney Romy Macalintal questioning the constitutionality sa 12326?
5: Oh, yes. Kaya ang pag-file niya ito, yan ito ipangayo din na mag-issue o TRO, temporary training order. Now, wala pa ba nag-issue, ang purpose na ng PRO kay temporaryo lang siya nili ipatuman ng balaod. Itong 5 years na ang termino, unya because of that, ang election November 13, 2028. Wala man nag-issue ang Korte Suprema kung PRO, so pasabot na ang balaod, magpadayon sa
4: padayon. Okay.
5: Okay. No, muna siya. Muna karon kay upo may giso ng PRO, pagulat ako unsay decision sa merito na sa kaso. Kung subay ba sa Batakang Balaod or dili masubay sa Batakang Balaod.
4: Okay. So dinita attorney kining mga eksod atong kauban si attorney Ernie Palanan kani broadcast journalist kini sa mga eksoon karon nahimo nang abogado og nahimo nang provincial director sa Kumilig sa Agusan del Sur. Kini imong panglantaw ban ang explain wealth ni Vice President Sara Duterte. Unsa ba imong pagtan-aw ni ini?
5: Actually mo na siya ang pinakalig-on og kay kung yung tanawang bitaw, gusto ka gula itong forensic na expert o sa kung saan ito na question. Dokumento magod kung mga official transaction sa gobyerno, sa bangko, ang resbutan. Kung atong tanawang bisag kita gali o sa ordinaryo nga tao, kung yun ang bangga-banggaon ng mga record niya, ikumparar sa onside declaration ni Vice President Sara Duterte sa iyang salen, sa iyang makamtangan, o unsa pa yung mga assets niya o mga liabilities na nasa SLN in relation sa iyang income sa BIR, in relation sa iyang negosyo, in relation sa mga transactions na nasa bangko o katong mga official na transaction as reported dito sa bangko na natali sa AMLAC. So, kung ka na, makita din mo nga katong giingon na conservative na unexplained wealth. Dili pa to, ato klaro nga, dili pa to tanong mga dokumento ang naa. Ang katura mga dokumento nga available during sa pagkandak, dako na galit kay tanan, mo bitaw to sa pagkandak o cross-examination, na kung apilon ba dito mga papel, na katong ba mga transaction na wapagin ba makadabang malangkubod na nahasan dito sa nagkandak o forensic na examination, most likely, mudakop na ginang unexplained wealth. Kung niya, kanang gingon pa nga 800 million kapin na unexplained, conservative pa na siya. Meaning to say, katong mga unexplained nga mga transaction na medyo doubtful, hila mo itong gilipuan nga, hindi na ito apilon. Ato na itong ihatag nga tabor nga ito kang Vice President Sara. Ang kining 800 million, no kining klaro nga nakita dito nga, karabang sigurado, kung niya, gitaya or itaya mismo sa katong forensic na expert ang iyang kredibilidad, ang iyang pagkatao, ang iyang kung kinsa siya ang iyang gipundar isip pa CPA lawyer o usa ka head sa karaan na kayong accounting firm dere sa Pilipinas. So mo na siya ang mga at stake ang mga butang mo sa kumisgo ta o kanabang kaligon sa ebidensya, mas daghan silang dokumento. Lisod i-deny kay sa practice sa law. Kung kanang ato magong mga testigos, pwede man na siya mamakak, pwede man na siya nga masapon sa pagpamakak, sa pag, pwede pa na mausag-usag din istorya kung manistigo sana. Pero kanang dokumento bitaw, kanang transactions, isang tanaw pa na nato, kanang atong giragmay din ang sweldo niya musulod sa bangko, sukad sa pagsugod, anak, sa atong pagdawat ng sweldo nga giagi sa ATM, kung ato ng tanahan na itong record sa unang mga panunhantog karon, mora din ang record. Isang pagkinsa tayo mo testigos, Ana, isang mingong patagadili na tinod na transaksyon, kung tanahan na sa itong transaksyon dito nga aning adlaw nag-withdraw ka, aning adlaw gikan sa imong salary, imong gitransfer dito sa kanabang si Palco, gitransfer niyo dito sa kanabang Chicas. So makita din na, di kakaingon nga, wala ka nagbayad o kurente or hindi pa na makaingon ng kuwan nga, wala ka nagbayad ng kurente, kina may transaksyon. No, inana siya ang kabugaton, aning kanabang ebidensya in relation sa LGAT in wealth.
4: Okay. So, but, attorney, dugang na kong pangutana, kinibang sa imong tanaw kay gidrop man ang tulo ka article of impeachment, ang gipabilin sa prosecution's panel, maulang ang article 2. Which is kagbayan kini sa iyang mga tinago nga yaman kini sa salen mauring statement of assets, liabilities, and net worth. Sa imong tan-aw, ligon ba ang mga ebidensya nga gipresentar sa prosecutions dinhi sa Article 2 nga mao may ilang gipabilin?
5: Sa ako nang ingon bitaw, sa mga dokumento pa lang dili mo matuis. Sa tanang mga transactions dili pwede mo pwede alter. Katong mga transactions mo sa nilabay na tuig hantod karon, karon sa bangko nga mga records dili tama na pwede matuis. Kay misulod ang kwarta ni gawas ang kwarta mo magid na. Kung dahil kwarta nga gikan sa China, mao magid na. Can you change that? You cannot change history. You cannot change unsay mga na-record na diha. Di naman ka pwede mo balik sa unang mga panahon, nga katumilabay ng panahon. So kung unsay naana diha, party naana mga nag-withdraw ka, nisulod ani nga kwarta, na-adto ani, kanang madeklarar sa SALN, kanang madeklarar sa BIR, di tamo na pwede usabon, kanama mo na dito. Kung wala nga nga mo gideklarar, wala, ganda siya. Kung pananglitan, gihimo kang naghimo kang money laundering, o kanang hino na na bandira, pasulod lang sa kali 88, ang kwarta din, gawas na po, inkas ang pagpagawas para walay trace sa transaction. I mean, you cannot change the fact na gawas, ang sulod ang kwarta, nilalik ka na po.
4: Doon ay misulod, may gawas.
5: Oh, may gawas ba yun, pero wala may traces. After gi-withdraw, kay cash mo ng pag-withdraw. For example, sa record dito sa katong ilang gitanaw, na niabot ni sulod ang kwarta 12.35 kung niya ni gawas ang kwarta cash na 41 million batuis ala una 23. So wala mag 1 hour na anang kwarta humana gipapanood to lang ni gawas na rin ang kwarta. And of course wala sila traces kung yun sa to asa na to kay cash naman ang paggawas. Wala mga example sa mga transaction na bisag unsaon pa ni mo pag-conduct o cross-examination mo, bisa pag mutambling pang abogado, the records will always be the same. The records will stick. At anawa na po si Attorney Ferrer, mabibiyo na mag-ito iyang pagpaningkamot. Paningkamot mag-ito niya. Or pag kung sa ato na ang palugan kung bago pa kang abogado, amugas yun ba? Karag yung, makita mag-ito mo nga, bisa kung saan na lang. Pero kung tanawin mo more on questions sa credibility, sa kanabang ilang mga methodology na yun sa niya pag-achieve itong pero yung personality niya na but never nag-question or natuis ang mga records and in fact walay pag-tuis dito nga kanina transaction wala niya mahitabo kanina wala niya gisulod kanina declaration dito sa SALN sa katong ilang property sa ilang mansion katong sa BIR the rest sa site for example wala mo to gi-focus gali ang cross-examination dito. Simple ragin na siya nga rason. Ang dokumento, liligin na nato po dito ison. O kung imo nang balik-balikot pagpangutan o sisunod na ng dokumento, maklaro na noon. Tagahan sa kang example. Kasado ba kanilo?
4: Oo.
5: Ha?
4: Ansa?
5: Kasal ka ba? Kasal?
4: Hmm.
5: Okay. So, ay, parang mo yung tubag, dili magyong uyangos, tubag. Pinayangin nyo, example. Kung kasado ka, sa pag may nag, kung tanaw na ito ang imong marriage contract, ang imong dokumento, kung nagkuha kaga, kanabang marriage license, ato ng lidapon, will it change anything? Sa pag pangutanong pa na ako, kagbalik-balik ko, dahil gugma pa ba kasi imong asawa, giun sa bali mo pag sugod, ganong naabot ka, aning nga, kanabang nagkasal mo, and so on and so forth. Kung ato bang pagkuhan, pag minyo ninyo, gaduduha ba ka sa pagpakasal sa mga asawa, dito lang kapalabihan ka ba si Gawayo sa mga asawa.
4: Bahala huwag ito, pinamagkasal huwag. Usara yun ang asawa, usara yun pagkaslan.
5: Basic mo siya ng example ba, kasi kung saan pa bang pangutan na yung pagkatao, yung background, yung personality, will it change anything dito sa imong marriage contract na ikaw ni Perma? Niyo ka, di kasal ka ni mga pizza na kini pagbatuod sa imong declaration na kanabang sa imong kabubuton imong gi uban o di ma-change ma- ma- ma- ba na ng dokumento ma-change ma- na ng dokumento pangutanong ta ka it will not be changed
4: dili good na ma-change oh
5: oh mana mana yung nakabog at anang
4: so dini katulong pangutanan ni mo attorney unsa bagyod ka importante ang usa ka impeachment sa alang sa usa ka krusada sa ining batok sa korupsyon.
5: Ano yung pitchmet? Disenyo siya sa atong
4: batang ang, manaod. Ako yung ipangutana sa tsada, nindot na nga pangutana kay ang uban manggod na yung mga naratibo nga nagkanayon nga dako na kayo o gasto ang impeachment, dugay kayo, gani ang gihimo karon sa prosecutions, they are dropping 3 articles para mapadali. Kay daghan man gareklamo. Side sa kwan nga grabe ang gasto. So, kining nahitabo karon nga daghan na question, nga dako kay gasto ang usa ka impeachment case. Sa imong lantaw, unsa ka importante ang impeachment case nga mapasaka nga to sa impeachable officers batok ka pagkontra nato sa korupsyon.
5: Accountability man na siya. Kaya naman yung mga officials, hindi niyo pwede ma-remove without impeachment, kung hindi natin impeaching him or her. Kung mangawat ka, mag-muwat kang illegal, i-betray niyo ang pagsalig sa mga katawan o mga butante. Unya, higil kang banat na kang pangawat, gusto project, pang-accumulate ng wealth, higil sa illegal ng droga, o gusto pa na diya. Kung ikaw pinaka-powerful, or second powerful, or senador ka, for that matter, dili ka ma-impeachable official ka sa Justice sa Korte Suprema. Kung inanagal, hindi. Nga dili ka ma-impeach na, wala kay tulubagon, dili ka matanggal sa peso, di ay magbaton while maglingkod ka din ha. For your fixed term, magbanat kang pangawat, magbanat kang pang-discarte diyan na makasok ang kwarta. So, muna siya dapat naagin ng impeachment. Then, ay sa akusang na-mention magunin ni mo, ato ning karuhon kay usa gyud ni ka fake news. Katong giingon nga ko gasto. Manaay impeachment para sa tumong tigpaminaw, manaay impeachment or wala. Ang kanang senado ga function na siya. Naano na yung budget daan for the whole year.
4: Oh, 8.7 billion. 8.7 billion yung budget for the whole year.
5: Yeah, kanang roughly nga 25 billion per day. Mao nay gagastohon sa Senado sa iyang regular nga kanang operation. Kay komo opisyal na man sa gobyerno. Pag gasildo kag tao, gasuan kag kuryente, gasugot sila trabaho 8 o'clock padulong sa gabi for that matter then. Pag kada sila investigation, pagna na sa iyang function, nabita na i-correct si Panelo and sadly, sa kaabugado nga, wala ba nag-research? Ay, paulam sa anong nga nga style nga may mutag 25 million na gas. Dili, oy! Ang, bisag wala impeachment, no, roughly mo ginag-budget sa Senado, kaya impeachment, nadugang rana dito nga trabaho. Pero, trabaho sa kon ba, mag-duty sila earlier. Mora man yung mga staff na ganito, mora man yung kurinte, mora man yung aircon, mora man yung mga snack. And in fact, ito yung request na magdugang sila pang staff ni Ino, si Senator Lacson na hindi mo pwede magdugang kaya wala man yung lakip sa budget. Kung sa rin na sa budget, kung ka mo mag-snacks mo ng prosecution or defense, tanggal na mo ganyang snacks. But hindi may makatago traditional na budget outside sa budget sa Senado. Kaya fix mo na. Wala, ang additional na gasto actually is sila to 14 million na ba ito ang tadawal duration. 14 million na kay katong ilang robe. Kana bang mga
4: Ang daily expenses attorney sa Senado, ang ilang daily expenses is 23 million pesos. Pero ang ilang whole year is 8.7 billion. Maunang naa ang ilang budget sa Senado.
5: Wala, wala additional.
4: Wala additional. Kaya nga no, part naman siya, nadugangan ilang trabaho. Kay ang impeachment wala may gigahin nga budget ang kundili gigamit sa Senado ang ilang budget nga 8.7 billion diya man kwaon pero mo nang tanga fake news man ang gapanggawas wala man para maklaro sa katawhan
5: mo na importante sa nani nga mga radio program ba nga maklaro sa tinod lang kay kung panahon na tinod din ang dako kay gasto ato istorya. Pero kung dili po tinood, wala may pagawas na budget sa Kongreso nga nag-allocate para sa impeachment.
4: Correct.
5: Kaya naman ang impeachment cases, dili man namin mag-expect nga mag-impeachment ta next year. Wala man na. Wala man sa nag-appel sa budget. So therefore, kanang unsa na operating brand part makuno na siya kanang mga committee hearing, plenary nga session sa Senado, mao na kuno na good ang gising at gapi lang ng impeachment. Mo nang usay mag-extend sila ng oras, but it will not kanang have additional impact sa budget or additional mga gasto sa mga magbubuhis. Mao nang I'm sorry, fake news, wrong tong gipadayag ni Atty. Canelo. No. Ma-research sa mga tagiya po na siya sa gugulo. Eh. Amot niya nga nung sa mag-research. Anyway, katay mong kamutana.
4: Oh.
5: Ano yun na, sa akong pranta ng istorya, diba, dagan mag mga istorya karong para magamit ng budget, pahuman na lang ito para ma-certain na ang proceedings. Pero ang uban, may mga pod lang, ano, gidrap man ito nga ligon, man ito kaayo itong pagpanghulga. Kaya itong pagpanghulga, naman dito ebidensya gapon kay,
4: no, na,
5: diba, may video, i-authenticate na ang video, wa man ito question, nga dito tinood ang video ni Sara Duterte. Hindi na itong authentication sa cybercrime, presented na po ito, na-confirm na, mga authentic itong video. So, nandiso na ito. Bugat kay itong ebidensya kay kana bitong libel bitan na to nga kay sambot na libel na baka ako sige na mako ka libel ani mabitan mo ra gid na kung ano kay post kung ang post gay nimo ma-preserve unya ma-establish na morning post gid na nimo unya libelos ang imong post makonvicted gid ka libel gid ka ano ra nakasimple pero kung dili ma-prove ang authenticity sa electronic na ebidensya o kanang posting nimo sa Facebook, magligid-ligid pa na sila, dili sila makonvict.
4: Dili ba, attorney, nga kining gibuhat sa prosecutions by dropping the three articles of impeachment, ila po ning strategy to wrap up early sa trial kay enough ako, na ang ilang ipresentar ng ebidensya?
5: Ako, ano maguda siya? Inani, ang purpose sa impeachment is to convict Sara.
4: Yes.
5: Correct? Second, para doon ay perpetual disqualification to hold public office. So, once makonvicted siya, di na siya makadagan karong 2028. Ano naman na? Okay.
4: Yeah.
5: Now, ang focus na to, para, ang needed na to para mo convict is ang 2/3 votes.
4: Oh, yeah.
5: Ang bagong decision karon sa nila is sa katong mga qualified legally or physically. Walang 14. Kami, fairness ni siya ng mga panglantaw. Nga, sabalo man ta nga, bisang pagbayang patang ebidensya, kung para sa ako ebidensya, ligo na makayo. Maka-justify na sila ang lagi basis kung mag-decide sila to convict. Kaya ba naman natin naman? Okay. Kung himong tanahon, kung makabot na ang number of votes to convict, and again, political niya, dili lang na ebidensya, political. Ay kung igna, ikaw, kabalong dyan ka nilo, kabalong kung kamay ka mag-analyze gapon. Ay kung igna nga nag-come up na sila o ka ng decision na diya-diya lang. I-calculate na nila daan, i-deliberate na daan, i-tanaw na nila nga kung parang ditan ato ni i-drop, unsay consequences, unsay reaction sa tao, unsay mga side effects. Ano na lagi, mo na gitawag sa mga lawyers na calculated action, calculated risk, calculated tanami siya. And, tani, kung political mga gila itong panaw, nang ilang ingon nga, ang pinaka-mastermind yung kunong ano, si Bongbong Marcos man. Normal magiguro na sa presidente. Pilipinas ba yun eh? Normal ba yung iguro na nga, kung ikaw presidente, imo ginang i-plastar na mga senador o mga kung gusto nga kung pwede mga imong sakop pa. And true naman na, good kay kan Duterte eh, nga tayo, di ba iya mo sa ng senador o mga kung gusto sa, ano na magiging ng istorya?
4: Okay.
5: So, having said that one, kung sa sabot-sabot o sa political na maneuvering, kung panalitan makita na nato sa itong assessment, makuha na nato ang number of votes to convict. Anong i-prolong ta pa man?
4: Correct.
5: Sa pinusapol ng istorya, convict now or convict later, the same conviction naman na.
4: Conviction, the same conviction.
5: Oo,
4: wala. Atty. Wala na tayo igong oras. Oh, at igong oras, yata ko na nimo ang panahon sa pagpanimbaya sab, labi na kay dugay sab kadining nga nagalagad sa dakbayan sa Kangiyorog sa Laluigan sa Misamis Oriental as a broadcast journalist as sa imong pamahayag usab sa atong katawhan ug mga televiewers.
5: Ako na gamay ra kanira nga punto. Kani siya calculated niya sa political plan. So tanaw na ako, nakita na nila nga pwede na makonvict, paano iprolong pa? Day today, day tomorrow, the same day makuno na siya. So mo nang ilang deny prolong para mahuman ang impeachment, whatever the consequences, most likely mo na ilang nakita sa ilang pag sa ilang political maneuvering na ang boto pwede na. So di na tayo prolong na may ligong ebidensya ang mga senator judges na mag-iilang ikarason nga bisan tong kunwari di sila independent, makayang sa independent me. And we based on decision, basis sa ebidensya nga na-presentar, ligo ng ebidensya against Kang Sara, we have no choice and to convict the vice president. So, anak karon ang senaryo para may ilang medyo laban-laban or masakit sa ilang politikano ng mga plano sa 2020. Okay. Anyway, salamat kayo sa mga tabi magpanahon na ninyo. And hopefully, makita-kita sa puhon. Gamay raman yung kanyang di oro. Sabi na magkatigong-tigong ang mga...
4: Dili-dili, sabi mo, sinugdanan pa lang ni, kay possible, mutawag sa sabkuni mo, naligapon, punpats, discussing sa mga issues din sa atong pagpanag-uban na labi na sa atong nasod. Mga egsoon, naligit tayo igong oras.
5: Salamat.
4: Okay, daging kasalamat, sab. Matong mga egsoon na si Attorney Ernie Palanan, dugay sa ito nagservisyo as broadcast journalist din sa ato sa Region 10 sa Northern Mindanao. O karoon na siya sa Agusan del Sur, as a provincial Comelica officer. Mga igsoon na natin igong oras sa dagang king salamat sa itong mga televiewers o sa nasunod sa itong programa sa Barug Mindanao o sa ato sab nga station manager June Albino Kinlog o sa ato mga partner technicians o sa tanan sa kinatibuk ang pwersa sa Magnum Radio 99.9 FM. Kini Sinilo Aburguenya, kauban ako, kapartner si Vincero Siruna Eluren. Maingon kaninyo, dagang salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
2: Ang programang inyong gabati, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
10: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
11: Nandito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Papaaka ko, babe. Kamusta mga Magnum friends? Happy Thursday sa atong tanan. Welcome kaayo ang tanan no, karong orasa bisan pa sa landong nga panahon ug sa ulan nga niuban sa atong kabuntagon kaganina. How is your Thursday so far mga Magnum friends? Ug kamusta man ang inyong pagpanarbaho? Nagkauna ba ang tanan? Ubasin busy pa sa trabaho ha? Ang uban busy pa og basan sa mga responsibilidad. Sa atong mga estudyante karong nga nag-eskwela, shout out kaninyo sa mga negosyante nga padayon sa pagpanginabuhi, sa atong mga drivers nga nagbiyahe sa kadalanan, ug syempre sa atong mga doctors ug nurses nga nag-atiman sa atong panglawas. Daghang salamat sa inyong serbisyo ug paningkamot mga Magnum friends. Ug syempre sa tanan natong mga Magnum friends nga bisan unsa pang inyong giatubang karong adlawa, hinaut nga okay gid gihapon mo mga Magnum friends. Again, welcome to Magnum Shoutout, ang programa nga para sa tanan. Diri pwede ka nga muhunong kadiot, no? Mupahuway, muginhawa, ug nawong. Ug mangita gamayng pahiyom aron nga kita makapadayon na pod sa mga buluhaton ug sa atong journey sa kinabuhi on a Thursday. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Miss Or. Kini si Magnum Apple Pie.

0: sa pinaakay ha, so paak na kung ready na ka. Bisan pa o gloomy ang panahon, di ginatutugtan mga Magnum Friends, oy nga gloomy po ang atong mood, di ba? Alkansi ta ana. Kay diri sa atong programa, kung ulanun ta karon, ang ulan mahimo pod ng background music na syempre mo blend sa inyong mga paboritong love songs karong hapon. Sa mga nagproblema karon, normal gig kay na mga Magnum Friends. Kana mga problema ninyo diha, mahimo ng topic nga maka shout out mo. Ug ang pinaakay, mahimo source of good vibes. And now, ready na ba mo sa atong hagit of the day, mga Magnum Friends? Sige, move on na tadiring dapita. And of course, kabalo ko nga daghan sa inyo karon ng busy, no? Nay nagtrabaho, nay nagnegosyo, nag-eskwela, nagbiyahe, ug basin, naapuduban nga nagmata. Pero ang kalag, napasigdaanan. Karon mga Magnum Friends, atong testingan ko mga katawa ta, bisan busy ta karong adlawa, kapoy, ug medyo ang uban wala sa mood, no? Labi na kung nay mga hagit sa kinabuhi nga kalit lang, ni abot nga wala man lang nananghid, di ba? Pero ayaw kabala ka mga Magnum Friends kay diri sa Magnum Shoutout atong ipagaan, atong mga pagbati labi na sa mga nabugatan karong panahuna, ug atong ning ipaagi sa simpleng katawa ug pinaakay. Sige, hagit ka karon sa pinaspasa, kay syempre karong adlawa, no, labi na sa mga nagsweldo karon, well, para ni sa inyo. Ato kang susihon, mga Magnum Friends, kung unsa gyud ang pinakapaspas nga makastress sa inyong everyday nga ginabuhat. Kini ba ang oras kung naa ka sa trabaho o ang kwarta nga nasa imong pitaka nga bisag mag-upagani na dawat ang sweldo, no? Pero hapit na dahil mahurot. Paspas mo abot, paspas pud mawala. Nahala. Kinsa man diha ang naka-relate mga Magnum Friends, shout out and shout out para ma-wash out atong stress at problema for today. And meantime, sabay ta muna mo. Ginhawa lamom. Sabay po ta. Mubuga dayon. Everyday, everybody. Let us breathe.
1: Akamagnum shout out para na mga kamagnum. Ginhawag lawon.
2: Bugadayon! Inhale! Exhale! And let the good vibes in.
0: Oh wow! Feels good mga Magnum Friends. Inout, feel good. Gita karon ha? Hangtod unya o katumagos sa mag-comment sa itong Magnum Live Facebook page. Connect na and be a part sa itong programa karon. Kay aron mabasa nato na inyong mga mensahe. Ug syempre kung na yung mga katawanan ug mga makalingaw nga mga experience, makapag good vibes nato na karong adlawa. Anyway, stay with us. Standby lang mga Magnum Friends. Kay mo balik na ta with

0: Magnum News Alert.
1: Oras, alas 2:03 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Makigtagbo si Consul Roger Abalay, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseyo sa Siyudad sa NBI. PNP, Philippine Coast Guard, ingon man Civil Aviation Authority of the Philippines on CAAP o ang Liga ng Barangay Kalabot sa isyo sa paghitak sa illegal na droga. Mato ni Abaday nga kinahanglan na nga pahugtan ang awareness sa illegal nga kalihukan, ibida na ang paglambigit sa katilingban.
2: Akong giaghap gani, akong schedule o meeting ang atong kapulisan, no? IDEA, atong NBI o Coast Guard. Iapil pa na ang ka-up siguro kay airport, plano naman bang gamitin pagkaroon. So, kung may mo, ato silang matabo para nga mapahingusgan na ito ang pagbantay. Pagbantay o pagkontrolar sa droga. Ganyan na karoon din sa atong komunidad. Apil sa atong ipatawag, apil sa atong committee meeting ang atong kabarangayan, ang EBC, President si Agawad Tabak, para sa mga ato sang malambigit. Involved na ito yun ang atong komunidad through ni Barangay Anti-Drug Council nga gipunguluan sa mga barangay official, no? So kinahanglan nga ato sa pahingusgan awareness and kining estima sa pagbantay o pag-report sa tanang mga illegal nga mga kalihukan diha sa barangay labi na sa droga.
1: Ang pamahayag ni Consul Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseyo sa Siyudad. Samtang subli na pahimangdo ang Bureau of Immigration kon BI batok sa mga mangingilad online nga nagtanyag og trabaho abroad. Mato ni Immigration Spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan nga kinahanglan nga doblehon ang pag-amping kung buot nga adunay plano nga mag-abroad, ilabi na kung sa social media gitanyag ang trabaho.
3: Nakakainganyo talaga sa kanila. It's all expense paid. Tapos with the promise of a high salary doon sa ibang bansa. Kaya po talaga sila naiinganyo. According to them, ito po, ang darat na daw po nilang mga trabaho doon ay mga call center nature na work. Of course, for every one passenger that we are saving from this kind of exploitative practices po, is a win in sa ating pong palagay because ang isang buhay po mahalaga, no? Regardless the number po. So we believe sa bawat isa po na naano natin, na sasalba natin, malaking bagay para sa ating mga kababayan.
1: Ang pamahayag ni Immigration Spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan. O karon sa tong Magnum News Hunter, dole ag 9.5 billion pesos nga proposed budget sa syudad sa sunod tuig aprobada na sa Committee of the Whole. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 20, Angie Alsado.
0: Magnum News Hunter.
4: Aprobado na sa Committee of the Whole ang nagihimong kaning budget sa sa punin pong LGU-CDO nga maabot sa 9.5 billion pesos. Kinihuman nga adunay tulol lamang mahimo sa pagbarayag silang pagsubak ng mga sila si Kagawa ni Ibe Ibano sa Gawad Aime Moreno o ang minority leader nga si Kagawad Aga Suwat. Tanglit nga wala po nakadaligyat si Kagawad ni Balaba at kung kaya naaman siya dito po sa kaning gawad sa nasood ang magdumasin. Saya po nga pagkita sa kanil Presidente Rodrigo Duterte. Base po niya sa itong mga nakuha po mga lagwag po ng Magnum Ching, no? Na po yung mga footages nga na Asia. Anaya presensya dito karoon sa The Hague, Netherlands. So, na kasi po man nga po na Asia o wala siya po ng Magnum Ching, madaugon manghihapon po ang mayorya. Sa hapunin po nga pagpalabang nining 9.5 billion pesos nga budget alam sa tuwing 2027 nga fiscal year. Ibutiag ni Kagawad Ibe Imano o Kagawad Aime Moreno na sama, no? O dismayado sila, frustrated sila. Kaya lagi, bisan pa man silang gihimo nga pag-suway sa pag-susi sa mga pundong ipalabang, buot ipalabang, nini po nga mga departamento din sa ito sa City Hall. Pero wag yung gihapo na sila nakahimo po na magnumaching, no? Sa pag-kaling check lugar sa tanan po ng mga departamento head. Kaya lagi, gikinahanglan naman yun po na magnumaching nga maaprobahan kini sa daling panahon. Gani kong itandi sa niaging tuig, mas pas-pas karon ang ilahap rin po nga pag-himo sa butosyon, pabor nini po nga pagpalabang sa 9.5 milyon sa pesos na pundo alam sa tuig 2027. O kani po nga nahisutan nga pag-himo nini po nga maong pundo nagmagulanan paghihapon si Kagawad Kagawad Aime Moreno. Kaya lagi, no, sa iyahang nga bahin, murag dili kaya pa sa ito kung anak ko yan, nga kabusog niya pa ng mga pondo nung dagi sa performances po na to, labi na sa kaning pananapi, dinis na to sa syudad, nga nakita niya o gaibase po nila sa COA report nga insufficient pagyapon ang capacity sa ato pa din pong LGU. At ang paminawan, pamahayag ni Kagawad, Army Moreno.
5: CDC, I know that that's very important, but I hope the people realize kung unsay role sa major sa konseho, unsa pud ang role sa ato ang executive. There is a separation of power. Ang mayor, executive department heads, mauna sila ang ga-prepare sa ato ang budget. Ang among trabaho, wala mindi ha. Kinsa ba mi? Kami ang mag-approve. Kung naaming mga request na mga programs, that's where we can probably come in. Maghangyo mi sa CSWD na pwede ba? But you know, I'm a member of the minority. I manage my expectations. I doubt if there will be any accommodations that will be given to me. But nonetheless, I give the full prerogative sa ato ang mayor to create that program, create the annual budget. And that's why I did not attend the CDC. But ang giingon ni Vice is medyo kasabaan me for not attending kay we should have aired our positions during the CDC.
6: But there was an invitation, ma'am.
5: There was an invitation. But again, kung dapat, kung dito mi nag-air sa amuang mga issues, kung sa paipulos sa atuang deliberation, wala na lang unta nag-deliberate. Diba? Even the Senate, even the Congress, they have deliberations.
7: Kapila ka hours kay last year?
5: Almost 3 years man siguro.
7: But mas shorten ka rin, no?
5: Yes, kinaabtan man og lunch. Why, I man? Had many questions pa in line.
7: Yeah.
5: But wala na. Automatic naman.
7: Say mong na-feel? Baka na-frustrate?
5: Na-frustrate ko. Of course. Nag-bilarbe ako for this. You know, I prepared for this. I did not come here with an empty pocket. Nag-andam ko for this. Because I wanted to make sure na all my sentiments, dili na ako mahurot tanan, no? Pero at least the very important ones. And just because it was lunch already, they had decided na gibasol na sad mi na tungod sa among absence sa CDC. Again, remember, always remember this, ang pag-prepare sa budget, dili na trabaho sa konseho, trabaho na sa executive. Kami lang ang mag-approve.
7: Ikatulong ka ganina, konseho, kung di ko masayok na gina-attempt na i-approve na unta ninyo. But ningon mo nga, no, mag-discuss ha. Diba na to?
5: Yeah.
7: Konseho Alamin.
5: Yeah, from the very beginning.
6: Abaday.
7: Yeah. Konseho Abaday and Konseho Asay
5: Divas. I think she was just joking siguro.
6: Okay.
5: I think in fairness, I think Vice Mayor was joking about it.
7: May pressure ganina?
5: Of course.
7: So straight and pressure?
5: Of course. Actually, yung last na question ko about the CSWD, naapakoy kanang follow-up question for that na wala na ko gitagaano gigayon. Okay, sige naman, last. We were begging. If you...
4: So, moto magnamachig ang pamahayag ni Kagawad, Ivy Moreno, may kinamigitan ni nga baguhan lamang natapos nga LGU Studio Fiscal Year 2027 budget hearing. So, sa bahin po ni Kagawa, katong nga itong mention magnamachig no itong nahisbitan sa unahan ng CDC meeting, kaya lagi, kagalihan mang god, din sa gihimo nung deliberasyon, si Vice Mayor Bebos Rodriguez, may himo sa pagsita, katupunan po mga konsehal sa minorya, tungod lagi ni ini po nga taas kayo ng mga pagpangutana, kaya kung ugaling man na ilang kinang gihimo na ito sa CDC meeting o baka ni ato sa mga opisina nini po nahisutan ng mga opisyal, posible na hatagan na sila katinawan o di na mo job o time nini po dahil sa paghimo sa deliberasyon. So, mahinungdan nga naghimo sa pag kaning interrupan na yung mga panahon nga nag-interrupan si, si Vice Mayor Bebos Rodriguez at po din po mga membro sa minorya diyan sila mihimo no, sa pag pangutana kalabot nini po nahisutan ng pondo sa mataga departamento. Samtang gi-depensahan na saan ni Vice Mayor Bebos Rodriguez niya po nga kaugalingon, pinaagi sa pag-aingon, nga ang gikinanglan mag dapat responsable yun mag-dumaching, matod pa ang tanan, labi na mga kagawad, nga muhimo sa pagsalmot, yan doon pong nahisitan nga CDC meeting, kaya dito palang daan, masusin na po din na makasugod na sa pag-iskuhi po, kalabot sa mga pondo o mga proyekto nga ipatuman sa nagkariyang mga departamento din sa City Hall. O gagawas po din eh, may klaro po siya no, din naman to, kanina yung lugar no, nga na-defeat ang purpose nga kanina sa word nga deliberation, kay lagi basin niya kanina sa ilang bahin mangod magdumaching lagi deliberation. So sa bahin mangod sa kaning minorya murag gawa na no, murag dili na to kaning deliberation ang itago kay kuno naman na kuno murag formalities lang gyud sa ganiha gyud kay lagi tataw naman pud sila nga bahin nga maski pag-usab pa ilang buhaton wala magyud po paingnan pud magdumaching maprobahan na maya pud ang nahisgot nga pundo tungod kay wala gining naingon pud sa ni agi nga numbers game ang mayorya mangid magdumaching hindi magyud makatilde sa minorya nga tulo ra man pud sila kabuok no nga gahimo sa so, isa sa ilang para po nato si Kagawad ay ni Moreno kaganiha kung si Kagawad kaning Rodriguez na usab na ba po ng ihapo nga paruganan kaysa nila ba yung panahon dihang mihimo sila sa pagduhin niya sa hawanan sa konsewa ng atong syudad siya man ang nag-abstain dahil Andreas Mayoria dahil ng tulo na ihapon po sa minorya so kaganiha kaning fix na magdumching tulo ang minorya pag katot si Kagawad Rodriguez nagyo siya sakop sa mayorya nga nagahimo po sa pagbutar sa pagpalabang ining 9.5 billion pesos na pondo para sa fiscal year 2027 samtang si Kagawad kaning Gurley Balaba di man makabutar tungod kay naghimo po siya sa pag-sign of leave alam po sa pagbisita ka kanyang Presidente Rodrigo Duterte dito sa The Hague and so gagaling man nini po nga paghimo lagi sa pagpasabot ni Kagawad Kagawad kaning Moreno nga dapat no nga gitagaan pagyapon sila og enough time iklaro po ni Vice Mayor Bebot Rodriguez nga nakataga naman sila og sakto nga panahon kani gibanaban ang upat kapin kun kulang upat sa mga bulan nga pwede sila makahimo sa pagprepara ra pagsusi ini pong nahisit ang mga pondong gituki karon og aron po nga sa kaning katinawan po wag no matching iya pong gipamugos pagubos po sabi siya kaning mayor nga ang maong kaning gituki karon nga pondo pula magnoma ching sa ilaha pang bahin or attainable manggit po so, sama sa mga ipangbutyag po sa mga departamento sa ito nga sa city hall ato sa puminahon kaya matatalagi niya wala na magyapay yung deliberasyon wala man na defeat ang purpose na sa pagpahigayon sa paragtigong sa mga members sa concerning atong syudad o sa mga department heads sa city hall din sa ito sa Dakwe sa Pagandoro din sa my Emerald Mall Room sa Lux Hotel ni atong syudad ano yung pamayag ni Vice Mayor Bebot Rodriguez.
8: Because the deliberation itself started June 19. So how can that be, what you call this? How can, sa term ni mo? How can that be? Oh, no. June 19, you're supposed to be there. June 22, you're supposed to be there. Karoon na lugar ka mo ito nga for the deliberation. No, you have enough time to check the budget itself. Starting June 19 until, supposedly, until now. Polish na unta imong mga question when you could have participated dito sa ato sa budget preparation.
9: Art lugar to sa deliberation.
8: Ya kani mura final lang ganin eh. Ang questions dapat is katupag sa June 19.
9: Or formality na lang
8: kita. Yeah, ako hilom ra bangko pero it's gone to the point mura grason naman lang good permi. Ang naghilom ra bangko last year maora bagi apay na himo. Oo, so yeah, so I am reminding them that I've been very fair to everybody. Tanan kon siya fair ra mangyo ko pero I'm reminding them that you have to attend.
9: Thank you. Yeah.
1: Magraon, G?
8: Sen, present ako. Akong ako head, ni-present sa akong budget. So, mo-organize sakto na imo ipangutana na yeah ba? Na on the spot yun, na imo mga pangutana para matubag sa per department. Lisod ng good kayo kung din yun ang approval. Rag-late na kayo kay June, July, August, September. You have 4 months. You can even go to the offices of the department heads and ask question. So karon na ka mo ask question, I mean para na ko dapat sayo pa sa preparation ang utana na.
9: Mas dali last year,
8: Vice. Dali naman na karon. In fact, kung kana karon deliberation karon, kung man naman unta gyud na, gi-prepare
9: na man.
8: Nahimay na nasa June pa, June, July. Wala gina akong gingon. Ano karon pa man ang mga question? Dili ta dapat mo absent. Kung daghan ta pangutana, naagid ta kanunay.
4: So, mo nang pamayag ni Kagawad, Vice Mayor Bebot. No, tubag po sa ito. Vice Mayor, kalapat lagi sa mga kaning pamayag usab sa minorya o representahan, i-representahan po din ni Kagawad, kaning ay memory, no? Nga susama mo yapon po sa mga sentimento kaganiya, kaya diyan ang utana si Kagawad agasuan na agahimo, yapon po sa pagkomento si Vice Mayor Bebot Rodriguez kaganiya, ang siguro ko palitan na nga naghimo na sila sa pag tuki-tukiani po da ni Agi pa so di na kayo po daghan pong pangutana pag-abota din po da magdumaching dayon si Kagawad Ivy Imano, nagyapon panahon nga ina na gyapon ko nang nahitabo. So mo lagi to na mention po ni Kagawada, ay memorado nga kapila ka higayon po sila nga interrupt no. Ug sa samag na nakasabaan lagi na ko no kay lagi nganong karon pa mon pod sila nga mahimo sa pag pangutana na ini pong ubang mga detalye nga sa pa dinhi po no sa gihimo nga deliberasyon sa ato pa din po nga konseho inubanan po din po sa mga kaning department heads ug ubang mga empleyado sa City Hall nga naa pagganiha dinhi po da sa Lime Katkar Lax Hotel ug gawas po dinhi po da magdumaching no gaganiha nagaingon po ang ato pa din pong kaning buhatan po no sa ato pa din pong kukuh kaning wala man po dyan ang depensa po magdumaching ang ato pa din pong City Director, matalagita nining undo or sa City Allowance sa lugar po na nila. Pero gigiklaro po na sa top rin kong sa Finance or sa Treasurer's Office nga akong ano na may delay lugar sa ilahan pa rin pong mga allowances at initungod sa compliance nga po dyan sa tupong kukuk. Kaya kung di na po nung makasubmitin po sa mga requisitos na kinahanglan araw malinis po nila mga allowances o po rin mga hinundan nga hindi po rin po sila makareceive po dahil ang ato po rin po mga kapulisan. So agad po niya nga makasasang po nila no o ga may musim sa pag-comply sa mga insaktong dokumento dyan po rin po yung makita po nga pagkalangan sa ilahan po rin po nga mga dawatunod nga mga benepisyo gikan sa itong LGU sa Cagayan de Oro. Balita gika na din eh. Live sa Mahalam Gitka Rock Hotel, Kinex Magdum 120, Angel Sadus. Balita og servisyo Magdum Radio.
1: Salamat ang Magnum 120, Angie Alsado. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116, Chingin Trina, Indikes. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
11: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
10: Mga aligot-got.
12: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
10: Oh, feeling in love ka ba karon?
13: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
10: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by GCash Pay Online. Saktu payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Tumtum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul.
5: DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
4: Nga makatabang sa pagkuha.
5: Ug pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon. Utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka pananaw,
9: ug pagpamhinod sa mga tiil.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag DTX 500.
10: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
9: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa ka butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, ma.

0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout

Thursday, mga Magnum Friends. Kamusta? Kauban diha waro ka sabay sa pinaakay. Nga siguro naglipay-lipay na mo karong mga orasa, ha? Kini si Magnum Apple Pie sa Magnum Radio. Hope nag-enjoy po mo sa mga paborito ninyong love songs for today. Ug hinaut uban sa ato mga love songs. Kadto makapahupay, makapanumbalik sa mga nindot nga handumanan ninyo. Ug makapa-abtik sa imong kasing-kasing nga nagluya siguro karon. Anyway, sige, move on na ta. Padayon ta sa atong Magnum shoutout, mga hagit no sa Pinas Pasa sa kalibutan.

stress sa inyong day-to-day nga life? Ang oras ba kung naa ka sa trabaho o ang kwarta nga naa sa imong pitaka? Nga bisag bag-o pa gani na dawat ang sweldo, problemado na. Kay hapit na dayon mahurot. Sige, let's do the shout-out! Matod pa diri para na ako Magnum Apple Pie. Ang oras, grabe kapaspas, labi na kung naakoy kauban nga machika kaayo. O, relate sa mga Marites. Oo. Bitaw no, kalit lang Magnum Apple sa trabahoan, mag alas 5 na di ay, wala na gyud mi nakabantay. Nahal na, mao ka na ang mga chika Dora. Susama na ako. Bitaw, mao gyud na no, Magnum Friend, kinahanglan tamuingon po do. Kuy, last na gyud nga chika ha, otherwise di na tamahuman sa itong trabaho, negosyo, o guban pa, di ba? Pero naapagi part 2, 3, og season nga mga episodes sa ato mga chikahan, mga Magnum Friend. So, agree ko ana Magnum Friend, no? Kay kung ang chika maglami na kini atong utok, di na ganahan gyud mo hunong. O ang atong baba nga dili na gustong mo pahulay, no? O ang urasan na labaw, murag kauban na pod sa chismisan. Makalingaw po ito nga shoutout, Magnum Friend. More shoutout karon. Ako, Magnum Apple, ang kwarta gyud paspas kaayo mawala. Bisan wala ko'y gibuhat, Magnum Apple na ay bayro nun nga naghulat. Mauna, murag ako ragay gasweldo sa akong kaugalingong kinabuhi.

pagkaon unya ikaw ang ginikanan nga nag-atiman nilang tanan. But for you, Magnum friend, just take it easy. Slow down lang. That's what life is, no? One step at a time. Importante sa mga nakarelate pod karon, mabayaran ang mga utang. That's the reason why we have to work every day, mga Magnum friends. Mo na siya ang motivation, no? So, kinanglan lang pod nga kung nay motivation, dapat pod nga ang atong mga gastuson, budgetunon. More shout out, napadiri ang oras sa trabaho. Good, Magnum Apple, grabe ka paspas. Kung maghulat ko nga alas 5 na, murag ang urasan pod, naglakaw gamit ang iyang tikod. Ana gyud na Magnum friend, kung magtrabaho di ay kada minuto murag usa ka oras, no? Pero kung break time gani, murag kana bitaw ang sasakyanan nga Formula 1 nga ang dagan sa oras, super kapaspas kaayo. Nakamo po diha Magnum friends nga nanarbaho, relate match mo, no? O sige, padayon lang mo kay nga na ramang gyud natural man gyud na atong gisgutan karong hapon. Shout out pod ko Magnum Apple para nako paspas kaayo ang oras kung makarelax ko. Tinuod yun na Magnum friend. Relate. Kaayo sa imuhang shout out karon. Pero ang kwarta kung na ako'y kinahanglan paliton, murag di yun po mudagan. So, but pasabot anak Magnum friend. Ang oras o kwarta, parehas din na nimo batasan, no? Kung kinahanglan nimo, di magpakita.

0: mga shout-out ninyo, Magnum Friends. Grabe, no?
1: Usahay ang atong adlaw, puno na kayo sa trabaho, negosyo, bayro nun o mga responsibilidad. Pero basta makita tawag kauban nga chika-worthy, galit man hinuunta, no? Nga ma-recharge. And that is the beauty of life, mga Magnum Friends, no? Nga taliwala sa mga hagit, mga obstacles and challenges in life na apatay chance nga maka-recharge. Ang plano unta, 5 minutes ra nga chika, no? Pero nahimong 30 minutes. Ang trabaho, wala pa na human. Ang deadline, naghulat na. Pero ang chika, napay part 2, part 3, og season 2. Diba? Anyway, mga Magnum Friends, nindot magyud nga kanang nakay ka-istorya. Napog kay kauban nga mukatawa, kay kani sila nga mga factors in life, makapawala og stress. Dili man tanan, at least makagaan sa imuhang pagbati. Ang importante lang, mga Magnum Friends, kamalita mo balanse, no? Kay basin sa kadugay sa tong chika na unya, ang atong trabaho, maoy mangutana na lang og hello, napabakoy tag-iya? Na scary na gud kay na mga Magnum Friends. Anyway, kadayon ta sa atong word of the day. Uy, burnout. Grabe, no? Grabe ni nga word. Matod pa ang meaning sa burnout, mga Magnum Friends. Mao nga, kinibitawang grabe na kakapoy imong lawas o gunahuna tungod kay sobra o dugay na kaayo nga stress. Labi na sa trabaho o mga responsibilities. Kanabitawang gusto na ka mupahuway daw, unya, murag mahurot na ang imong energy. So, mga Magnum Friends, today ha, let us remember, usahay tungod sa kadaghan sa trabaho, negosyo, bayronon, o bisan sa sige natong chika nga wala na'y katapusan, maabot kita sa point nga murag gikapoy na ta sa tanan. Mao na ang panahon nga kinahanglan po ta nga mo rest, recharge, and relax. Aron nga malikayan ang burnout. Ayaw pa buta nga makaingon ka og na burnout na ko, Magnum Friend. Kini akong feeling og murag dili na ni burnout. Murag na brown out na gid ko. Anyway, padayon ta sa ato ang Christmas countdown on a Thursday, no? October 15, 2026. 70 days na lang Pasko na. O diba, pas-pas po kayo ang adlaw og nagkaduol na gid ang atong Pasko. Og aron mas muduol pagyud mga Magnum Friends atong Christmas feels, a Christmas song is on the way. Meantime, musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Dini lamang takutob for today mga Magnum Friends, kini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo mga Magnum Friends. Nataliwala sa mga pagsulay, lahutay, kay ang Dios maayo kanunay.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: GTX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
4: GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
2: GTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: GTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod apektado. Gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang GTX Coffee Mix.
2: GTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
7: Basta reloading pulso. One Horse Quality Store. Anaa sa One Horse Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. One Horse Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso. One Horse Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Para sa malimpyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar, TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

Di lang sa prepaid load ang may Anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron!

0: song was brought to you by Globe.
1: Mr. Talangsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Oras mga igala, alas 2:51 na sa kapunon. Mayong hapon mga Magnum friends. Welcome na Sam sa atong programa, ang Magnum Music Jam. Kao ba ninyong Magnum friends sa kanginan kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert? May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta mga Magnum friends hangtod sa alas 4 sa kapunon. Today is Thursday. Huwebes karon may gala, ha? Oktobre 15, 2026 na, ba? Eda, syempre, basta'y naning adlawa, 15, ting sweldo na sa may gala sa ato mga Magnum friends nga mga empleyado, di ba? Ting sweldo na sab, magmalipayon na sab may gala ang asawa. Magmalipayon na sab ang asawa maaning may gala, di ba? Magmalipayon na sab, syempre, kay ting sweldo. Ting hatag na po sa ilang mga, ano, sa mga banang adunay trabaho. Ilan na po i-remit ang ilang sweldo sa ilang mga asawa. Ano na siya, may gala. Ano na siya, then syempre pag ulis balay na naluto ang pagkaon para igura ka mukaon sa balay, di ba? Ano gid na may gana. And mo na siya mga Magnum friends, no? One day millionaire, na uban nga ginaingon nila nga one day millionaire daw. O karong adlaw, sweldo, so na kwarta, ugma, wala na sab. Pordoy na sab may gana, no? Oh, pordoy na sa may gala ugma ang lawa. Syempre kay labi na kung naki mga bayronon, naki mga dapat nga bayran may gala, dapat bayaran gina ni mong Magnum friends. Labi na kung atong isgutan ka ng mga utang bitaw, dapat bayaran gina may gala, ayo kalimti, para makautro pa ka. Anaram na siya may gala. Oh, muna yung buhaton Magnum friend aron makautro pa kag utang. Maka-utro pa kag pangutang may gala, syempre bayaran ni mo yung utang karon, ana na siya. Kaya kung di mo na bayaran may gala, wala na, di nakaka-utro na Magnum friend. Saon na lang kung na yung mga emergency, di ba? Wala na kay, ano, wala na kay puring duulan para makapaang ka ng mga utang, di ba? Wala na kay.

Maduulan may gala. Walang lisod kayo mga Mike Dorn fans na. Ano, isa na ways may gala. At ang inasama ito mga nakuna mga segments o dagan pang uban. Oo, syempre na naputay segment mga gala. Ang ato mga segments, murag kabalo naman ka Mike Dorn fan na. Ay, labi na sa ato mga loyal ng mga listeners sa Mike Dorn. Nakabalo na sila sa ato mga segments. Pero sa wala pa, so wala pa nakabalo may gala sa atong mga segment sa atong programa. Siyempre, atangi ang talagsaong pangutana. Kundi na makatubag mong may gala, pinagis pagtawag, pinagis pag-text. Ana, diba? Ana lang kasimple may gala. And gawa sana mga Magdun friends na putay lang segment ang ano ang latest. Sa anong latest may gala, inyong masayran sab ang mga nag-viral, mga trending karong panahon na. Oo, sa itong ano ang latest. Pwede kini sa ano ha? Sa ano ang latest? Pwede about sa showbiz, pwede sa mga paboritong artista may gala, pwede sa sports, pwede sa ginagmay nga politika, mga basta mga nag mga kadapitang mga nag-trending, mga trending kayo ng mga videos sa social media. Ato nang Tagalog pagdagan may gala sa atong sa atong segment. Ang ano ang latest? Unya may gala live na live ta sa Magnum Live. Oo, para ano good, kitang-kita ang ebidensya may gala. Live na live ta mga Magnum friends sa Magnum Live. Unya ha? Una siya mga higala. Uy, sa atong Christmas countdown, aba, hapit na. Hapit na, God, may gala. Oh, hapit na may gala, no? 70 days na lang. Paskong Magnum na. Ho, ho, ho! Merry Christmas!

0: Okay, mga gala, happy taging Pasko mga Mike Dun friends. 70 days na lang, ato nang isaulog ang adlaw sa Pasko. Di ba? Mo nang ikaw Mike Dun friend, pagtigom na diha og para pag-abot sa Pasko, na kay mabunot, na kay mahatag sa imong inaana kay Pasko baya may gala na. Ah, naroon na siya may gala. Okay. 70 days na lang good mga Mike Dun friends. Oh, napakay pila ka adlaw. Para makatigo mga Magdun friends, di ba? Para makatag ka ginagmay nga regalo. Di ba kinanglan nga dinagko nga regalo may galang importante na kay matag nga ano, ginagmay nga regalo nga makalipay po para sa iya, ha? Honor na siya! Anyway, sa ato pagbalik may gala inyo ng masayra na itong talagsang pautana, ha? And dalakip na itong anong latest nga segment. Inyo na nang mabati sa itong pagbalik. Atong oras may gala alas 3 sa hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die Jesus, let the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:02 sa kahapon ng magandang balita karong orasa. Nanawagan si PDM Misamis Oriental Provincial Officer Expedito Cardona Jr. sa mga barangay nga mahimong aktibo proactive sa wada kamato ni Cardona kay nahanglan nga ilista ang mga bag-og na diskubrihan nga mga individual nga nalambigit sa illegal nga droga aron mahatagan intervention o police operation.
5: I am appealing sa mga barangay, itawag nato nga atong i-activate proactive ang atong badak, atong ilista atong mga personalidad, atong i-report sa PNP, sa PDIAC, atong mga newly identified personality nga nailambigit sa ilang barangay. Kay mo na siya ang angay nato tagaan ng additional nga intervention o police operation.
4: Ang pamahayag ni PDIAC Misamis Oriental Provincial Officer Expedito Cardona Jr. samtang giklaro ni Defense Secretary Gilbert Deodoro Jr. nga wala nila girekomendar ang total ban sa pagkuha og Chinese teachers sa Pilipinas. Human Erico sa China pipila ka mga magtutudlo nga nakabase sa nasud tungod sa init nga tinubagay sa embahada sa Pilipinas og China ingon man sa Department Defense Department kalabot na sa isyu sa West Philippine Sea matod ni Teodoro nga kinahanglan nga sutaon pag-ayo kun sa academic institution mukuha ang Pilipinas sa magtutudlo gikan sa China.
6: Sa military, definitely hindi ako open. Sa mga teachers at students, depende lang kung saan galing. Ang sinasabi ko lang, kung ang mga teacher ay galing sa parehong institusyon na nagpapahayag ng kasinungalingan sa Pilipinas, katulad ng Jinan University na nagsasabi ang Batanes ay parte daw ng China. Una, sinasabi, academic work lang daw yan. Ngayon, yung Chinese embassy, sinasila, may karapatan na daw sila doon sa mga karagatan sa paligid ng Batanes. Kung galing sa same center, yung Philippine Center o Center for Philippine Studies sa isang paaralan, kalokohan na natumanggap tayo ng teachers mula doon.
4: Ang pamahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Ug karon sa tong Magnum News Hunter, edukasyon sa mga youth IPs suportado sa NCIP Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
3: Magnum News Hunter.
7: Ihatagan ug pagtigad ang edukasyon sa mga kabataan-unang nga IPs aron matabangan sila sa mga pagkadayon sa ilang pag-eskwela ug magkabot ang ilang pangandoy sa kinabuhi. Giingon nga ang National Commission on Indigenous Peoples kuna NCIP Misamis Oriental mao usa sa mga ahensya sa gobyerno nga naglihok alang sa kaayuhan ug katungod sa mga IPs. Lakip na ang pagtabang sa pagpanalipod sa ilang kahigayunan sa edukasyon. Importante matutpa nga ang mga kabataan-unang IPs baka dawat og patas sa kahigayunan sa pagtuon bisan pa man sa kalisod sa ilang kahimtang ug sa kalayon sa ilang mga pinuyanan gikan sa mga tungaan. Gikabuhi siya pagpasiugda usab ang pagrespeto sa kultura, pinulungan ug mga tradisyon sa mga IPs aron dili kini mabian samtang nagpadayon sila sa ilang pag-eskwela. Gilauman usab nga pinaagi sa pagdirabangay mismo sa mga ginikanan ug mga magtutudlo aron usab no nga kini makahatag og giya sa mga bata o mga IPs. Usab dagan matutang nga mga kabataan-unang IPs ang mahatagan og higayunan nga makapadayon sa ilang pagtuon. Balita gikan sa NCIP Misamis Oriental. Kini si Magnum News 124 G Luna sa balita og serbisyo magbradyo.
4: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Karon sa tug Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption karong October 17 ning tuiga kini alang sa detected hotspot section fused sa Alta Farm sa Arenas Street kini sugod alas 5 sa buntag hangtod alas 6 imidya sa buntag. Apektado niini ang dako nga bahin sa Barangay Bulwa gikan sa Zone 2 padulong sa Ipunan Bridge. Lakip na ang Zone 8 og Upper Zone 4 Barangay Ipunan. Ingon man ang Zone 9 Bulwa lakip na niini ang Assumption Village, Makapaya sa Kanituan, Silver Key Subdivision og Town Homes and Vector Subdivision. Mga higan na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Jing Interina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio Oras, alas 3:06.
3: Oras, atud kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
3: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: Balik na may ganang sa atong programa ang Mike the Music Jam. Dini lamang sing number 1 FM station sa Cagayan de Oro, Mike the Radio 99.9. That was something from Blackpink with Bumbaya. Alright, para sa mga fans sa Blackpink, para na sa yung tanan may gala, ha? Nawat pa nga medyo nakasayaw mo diyan mga Magden friends. Naka-exercise ginagmay while naminaw sa Magdom. Salamat sa yung tanan. Labi na sa ito may gala diyan sa may ano, diyan sa may Barangay Carmen, mga empleyado sa ano, mga employees may gala sa Barangay Carmen. Naminaw sila sa Magdom karon, naglanong-lanog ng Magdom diyan. Salamat kayo. And lakip na ang mga drivers na minaw gyapon. Mga drivers sa ano, ha? Diya sa may Barangay Carmen. Alright, maayong hapon. Salamat sa pagpaminaw sa Magnum. Sa tanang mga personnel, mga admin. Sa admin may gala, maayong pagpaminaw mga Magnum friends. Salamat sa pagpaminaw kanunay sa Magnum Radio, ha? May hapon sa yung tanan diya, mga gala. And also shout out po nato ang si Angel, si Fiona, si Jean, Esper, apil na si Valendat, si Engineer Pakanot, and ang Blue Sky Agrivet. Right? Naminaw sila karon. Salamat kayo sa iyong pagbaminaw kanunay. Maayong hapon mga Magdon friends. And syempre na nakita sa itong final hour may gala sa itong programa ang Magnum Music Jam. Antod ta sa alas 4 sa kapunon mag uban-uban may gala. Alas 3:18 na mga Magdon friends, ha. Dari sa ta may gala sa itong segment. Oh yeah!
2: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
3: Talagsaong pangutana.
1: Ang ato nga talagsaong pangutana karong nga po na may gala sa ato mga Magden friends nga naminaw karon. Matod nila mga Magden friends. Ako dili angay. Bitaw. Matod nila may gala, magsugo daw ang cheating sa cellphone. Sa ato mga gadget na ginagamit daw may gala. Oh, di daw nagasugod ang cheating mga Magden friends sa cellphone. Oh, kanang nakikachat, nakikatawag-tawag, nakikatext, di ba? Di daw na magsugod ang cheating, mga Magdon friends. Kung ikaw akong pangutanon, Magdon friend, nga naminaw ron, dapat bang imong i-check ang cellphone sa imong minahal, sa imong palangga, sa imong lalav? Aron masayran nimo kung ga-cheat ba siya o wala? Oh, dili. Ato'y balik may gala itong talagsang pangutana, mga Magdon friends. Ang cheating daw magsugod sa atong ginagamit nga gadget sama sa cellphone, laptop, ukuban pa. Kung ikaw ako pangutanon, Magdon friend, kailangan bang imong i-check ang cellphone sa imong uyab, sa imong bana, sa imong asawa, aron masayran nimo kung faithful ba siya o ga-cheat ba siya? O dahil wala mga Magdon friends, sana. Muna itong nga talagsang pangutana may gala, ha? Kailangan ba, need ba mga Magdon friends nga imong i-check ang cellphone sa imong uyab, sa imong asawa o sa imong bana, aron masayran nimo kung ga-cheat ba siya o wala? Wala siya. Muna itong nga talagsang pangutana may gala. Kailangan ba o dili kailangan sa manggaling mga Magdon friends yung tubag? Siyempre, tawag mo, ha? Tawag mo sa atong number mga Magdon friends, 0995-322-6237. Atong nga ibalik atong number may gala, 0995-322-6237. Sa mga gusto mo tubag sa atong talagsang pangutana, karong nga po na. Kailangan ba nga i-check ni mo ang cellphone sa imong bana, sa imong uyab, sa imong asawa para masayran bitaw ni mo kung ga-cheat ba ni o wala? Oh, ang style ba ni may gala ang buhaton sa usay, sa mag-uyab, sa asawa, magtiayon. Ayan nila i-check ang cellphone silang minahal, silang bana or asawa. I-timing bitaw nga maligo. Mag-CR anap bitaw. Kaya aron bitaw ma-check kung sumagaling na sa yung cellphone may galan, di ba? I-timing ganda nga maligo siya. Mag-CR. Kaya dahil magdalig-dalig tanaw sa kanap bitaw magkubi-kubi dahil sa cellphone may gala. Aron masayran kung nag-cheat ba yung asawa or yung bana o yung uyab. Pinagis pagkubi-kubi sa cellphone may gala. Anak yun, di ba? So kung ikaw akong pangutanon, Mike Dun friend, kinahanglan bang imo pang i-check ang cellphone sa imong hinigugma aron imong masayran kung nagbinuang ba siya sa imuha? Nagbinuang ba siya o wala, anak? Kailangan ba o dili na kailangan, Mike Dun friend? Tawag na 0995-322-6237 may gala para sa inyong mga tubag sa atong talagsaong pautana karong hapuna. Inday, may hapon.
4: May hapon, Manong Gilbert.
1: May hapon, kumusta?
4: Okay lang gihapon. Nagbigya gihapon para mabuhi.
1: Ano ba? Adakan na buwi pa magkakaroon.
4: Buwi gani. Para madungan ka ng kinabuhi.
1: Abi na ako, wala na kinabuhi kay para mabuhi. Sa ako na lang.
4: Kailangan mag-uan kita. Minsan nagpaagi na mabuhi na to itong kaugalingon.
1: Mo lagi na. Mo na pinaka-importante.
4: Kana.
1: Okay. Bitaw, Inday. Pananglitan, ha? Karoon magkong panahon na ang source sa ano, cheating, ang pinaka main yun na ka nang gagamit og cellphone, gadget o guban pa. Kung ikaw ako magtanon, Inday, kailangan bang i-check nimo ang cellphone sa imong hinigugma aron masayran nimo nga aron masayran nimo kung ga-cheat ba siya o wala?
4: Para sa kuha dili na kay iya mo lang private. Iya nang privacy nga gamit. Wala kay katungod ana nga amo lang taw sa yang gamit. Kung nagduda jud ka sa iya ha. Pwede na siguro mag-anis kung ako lang hindi ko manglabot sa yang gamit mangang dinon birthday. Kaya pa man mo sa pa isalig ko kay kung cheater jud siya. Cheater jud na digi na mausam. Pero kung nakapagsalig, isalig jud na ako nga dili siya cheater. Na.
1: Pasagda lang nimo yung cellphone nga ano di lugar nimo abrihan i-check ang mga file something na.
4: Mainhan pud ang cheater Magnum Gilbert, mainhan nimo bisan naran sa cellphone. Anti mainhan gid ana Magnum Gilbert yung nag cheat nang isa ka tawo sa inyo. Makuyawan na siya. Makuyawan kung kanang bitaw mututok na ka nga mura siya kanang busy kay sa reply mo rin katago-tago. Ito yun na makuyawan na itimailhan, na itimailhan, na itimailhan sa cheater. Makailag ka o nag-cheat na siya.
1: Kung makuyawan na.
4: Makuyawan na. Then, isa ka kung tawag lang, magpalayo, huwag yun itimailhan. Kaya kung tawag lang personal or sa pamilya or unsa pa diya, amiga, amigo, lari yun ang
1: simon doon. Nagpalayo siya kay chopping signal. Ano may usahin na na, di ba?
4: Siguro. Pero depende yun. Kaya ang upang yun, anak, magdali-dali. Pag ring, anak, ginanan, hindi ka makakita kung pinsong nanawag dito. Muna, timayinhan nga lang siya, gitago. Kung isa man yung gitago, nasayo. Pero, ako ang baruganan, dili ko manghilabot siyang gamit. Iya, hagit.
1: Pero kung mananghid ka daan, kanang hulos ako sa yung cellphone, love, kaya wak ko i-load, ano, ito, pasumangil na good, pero lahi mo din tuyo.
4: Pwede. Kala, kung yan tong saan nga ipagamit, diha, siguro mangupay po, siguro po, Maniguro po, siguro po nga, ako lang ang nariha, manilain.
1: Dili ka magduda nga, di ka magduda nga ang nasa phone book niya puro lalaki ang pangalan?
4: Siguro magduda ang phone.
1: Puro lalaki. Tingala sabtang anong lalaki tanan?
4: Tingala sabtang anong uy, ako naman imong mama, imong mama, puro lalaki ni, imong amiga, ilana. Kasi layan yang gusto ha.
1: It's either nga
4: panang lit lang sa panang lit lang po.
1: It's It's either ano, lahi ang gusto or gituyo nga i-change ang pangalan sa lalaki para di mabisto.
4: Oo, na nagyo. Pero oy, Magdam Gilbert, so text sa dali ang babae, dali ra kay na baka kuan. Maka sa iya isa una-una ka lang og sa kanang kuan bitaw, kining debate. Kanang instinct sa babae, yo. Kung nag-cheat ka, mailhan yun. Ano na ba?
1: May baong yun lugar na?
4: Oo. Nai timailhan nga. Lala, hita yun ni. Naanana sa babae. Dali na kayo na matultunan sa babae. Kung nag-cheat ang isa ka lalaki. May pagbati palang daan. Oo. Kanay mong heart. Imuna-huna. Mag-uban may din na silang duha.
1: Ang heart o ang sala?
4: Ang heart.
1: O ang mind.
4: Brain, diba? O nalihan mag- Ganun doon ha, basta once ang heart nga mo, kuan na, lahi na ang yan kamaki. Mukhang din na yung gusto ko. Mukhang din na siya yung gusto niya nga, ala, naigit ni. Basta mag-uba na ganun doon ha, kuan, hindi mo. Lahi na gitla, nanagitla.
1: Okay.
4: Lala sa babae, lala sa babae.
1: Na lugar na sa'yo, gamahanan yung lugar ang mga babae para may bawaan nga na ay something nga gabawa itong lalaki.
4: Oo, mainan yun. Kaya mainan gitla. Kay ang babae baya, kay kung may ang babae makagapa kumpara sa lalaki. Lagi na pang ginuang. Lagi na pang ginuang. Lagi na yung karma. Maino din ang mainhan. Nag-cheat na siya. Maino din ang mainhan mong pagbati. Sa ibati ng daan, ang dinalaan sa lalaki, kurang lahi na ka na. Bright kay niya na.
1: Oh, ang mga lalaki bright man pod kay nakita ko sa Sokmed ba kanang sa text messages man to. Nakabutang siya ba nga nakabutang dito nga ang only call and text mo ay expired na. Ang sa ubos dayon I miss you love. Ano ito? muna ang style.
4: Muna.
1: Oh. Muna ang style karon.
4: Muna ang style nila karon nga dili mailhan.
1: Oh, inana.
4: Na o oh, labi na karon nga sa kanang sa message na pwede ano pa ito kailangan man kung ganun pa sa message nga dili ka kanang ginakon dito ni mo siya kanang nabi tayo kanang sa messenger so kailangan ni mo mag screenshot sa iyang message lagi like, nabutang dito nga kung mag screenshot ka mabutang ginadayon sa messenger uy nag screenshot siya makapalo din siya.
1: May baon sa ano tag-iya eh may baon sa tag-iya.
4: May baon sa tag-iya. Ang cellphone sa tag-iya is naagit na nakakukang siguro. Mailhan gyud, mailhan da yung Islam. Kali-kali din na nilagi erase. I-erase din na oy, gusting shot na ko.
1: Lagi kay sa karon na panahon mang good inday kana bitaw ang pag sapon sa tao mas dali na. Like tungod sa screenshot, video, i-upload sa social media.
4: Oh. Then sa audio, imong i-record yan tingod.
1: Mo lagi na.
4: Mailhan yun, oy nana. Labi na nakatrack ang iyang number.
1: Oh, nakatrack.
4: Mo yun, labi nakuha, oo. Ay, dali ra kay Magdam Gilbert. Ug asa siya matusulan yun nimo. Munay ka nang imposible sa una nga ma. Karon na buhat jud karon.
1: Kitudloan siguro kanay mo amigo nga gayog cellphone diyan no. Kitudloan ang singala to niya.
4: Ay, okay, oh, patunod ning ko say kil sa uni nana.
1: Oh, singala na to niya. Singala Michael nga lang.
4: Michael Bermudez.
1: Ah, Michael Bermudez. Ah, oba.
4: Oh, saya dali ra kay nasa. Ira kong tagloan ni Nani, na, dali
1: rin ang
4: convert.
1: Dali rin tayo. Pulbakay, dahil, ano gyapon?
4: Oo, dali rin tayo.
1: Tagloan, dahil gyapon?
4: Isa ko sa open, Nani, dali rin kayo sa ila. Okay. Kung sa kong sa ila, paglantaon na raon.
1: Mailhan gyud na.
4: Basta kana lagi mga cheater, mataranta, lagi na bantay, lagi na sila ba.
1: Lagi, bantay ra mo kay Inday. Si Inday kay faithful ra ba kay ni siya?
4: Pero, oy.
1: Faithful sa mga...
4: Dili, siguro, tanan hato. Na siguro yung upan niya, siyempre, ilang taong ganyan, I love yan nila ang person, no? Siguro, ilang ko sabi ng mga cellphone, pero, mga nagpod kung upan ba kayo, may, mahimo ko ganang away po ng mga Gilbert na kapag hilapot ka dito, nga, di ka mag-hate. Pwede mo siya tag-iya pa nga. Well, bisan sa magkayon, siguro mag-dungin pwede, oy, naan ang privacy ni mo nga cellphone nga imo regyud.
1: Babasa lang ni usay, namugi usay inday nga kada bitong moingon ang asawa bitaw ang bana. Nganong gilab tama ni mo akong cellphone? Ana dai tong asawa. Ang masuko mampug ka. Guilty ka no. Ang ore nga na bitaw.
4: Una kay uban nga dili gyud siya gusto mahilabtan yang gamit. Kailangan jud na ay kanang authorize sa tag-iya bisan magkaayo na mo mag-Google birth. Na gyud na ang authorize sa asawa o bana. Pwede ko mo pa siya ni cellphone kay kung gamit lang jud wala jud kay labot ana. Bisan magkaayo pa mo about kanang cellphone nakakuan ko na mag-Google birth. Wow,
1: dili
4: gid
1: ingon
4: niya. Imuuna lang gid tanan. Yes. Kinala na pud ay may privacy, mababai man lalaki.
1: Lagi
4: dili privacy sa cellphone.
1: Pero ang usay ang magtiay ang nabantayan pud ako sa mga magtiayon karon, usay wala nay privacy kay magdungan nag-ilis.
4: Magtiayon man.
1: Amo gani. Oh, wala nay wala nay ulaw-ulaw.
4: Magtiayon man gud. Pwede rin gud
1: sa ilang
4: magtiayon.
1: Gusto mong kakag gusto mong kakag privacy so dapat dili mo magdungag ilis.
4: Dili sa cellphone man ta.
1: Ah, sa cellphone ra.
4: Sa cellphone ra dai. Ay.
1: Magtiayon
4: kay syempre magtiayon na mo. Isang ulit siguro, gaha mo mag-uban, maliko, unsaliya.
1: Ah, lagi.
4: Pwede kayo, kayo magtiayon din. Wala may role sa inyong wala kay rules sa inyong mga pagbagtiayon mo.
1: Sa cellphone ra.
4: May rules.
1: Sa cellphone ra na.
4: My home, my rules. O, di ba? Sa cellphone lang. My phone, my rules. Ano, girls. Pero magtiayon, my body, my rules. Wrong din na siya. I-share din niyo kung unsa yung ibang papi. Lala lang.
1: Ah, okay. Sige. Okay. Salamat kayo. Shout out to si Michael.
4: Ay, dapat tapos si Michael ang akong maestro sa cellphone. Michael, thank you kayo.
1: Oh, kunamo yung mga guba nga cellphone, ipayo kay Michael may gala. Ana lang.
4: Yes, oo. Oh. Nabi na, shout out sa imo, Bernie. Pero kapamati, siya din lang siya ga, kadang katawag mo ng Gilbert kay busy just kayo yung kamot sa Kuri-Kuri, ano, mga cellphone nga, nagan mong siya customer. Kano din siya ga kapamati.
1: Kung mautan na mo, wala. Kumuingon mo, wala mo yung guba nga cellphone, di, dali raman na, gubaon niyo, daan para.
4: Oh, gubaon, oo. Oh. Ampay ka na niya, di ba, Michael? Gubaon yun. Tama sa imong dingo na, nagkatawa siya kay Dukdukon daw niyo yung cellphone.
1: Dukdukon sa Martelio, oh, Sharo.
4: Ayun yung sa iya. Pwede
1: ra pod niya kaniya kung cellphone dili man ni siya iPhone pwede pod pag-abot sa iya iPhone na pagbalik
4: dili na dili na na iPhone mahal ang iPhone pag ipaayo ni mo sa
1: dili man sana sa nakabutang Lanzones
4: na niya nilisan ko ng Lanzones
1: o ting Lanzones meron
4: oo. Wala siya yung feeling sa mga kwan kay o gayon ma-iPhone ng dira maunsa. Pagkakaya lang niya. Iyan ang ayaw.
1: Ah, okay. Sige. Oy, salamat okay. Kayo, Inday.
4: Salamat kayo. Gani niyo dyan sa radio. Magnum Radio. Amping mo kanunay. Bye. Thank you.
1: Alright. Moto si Michael Anon. Si Inday may gala. Salamat sa yung pag tubag sa atong tanag sa ang pangutana. 0995-322-6237 para sa mga gusto mo tubang sa atong talagsaang pangutana. Alright, atong ibalik ang atong pangutana mga Magdum friends para kuwang-kuwa ninyo. Charo, tana gina. Para kanimong Magdum friend, kinahanglan bang imong i-check ang cellphone sa imong uyab, sa imong asawa, sa imong bana, aron masayran bitaw nimo nga kung nag-cheat ba ni siya o wala. Kana bitaw di naman anghid bitaw. I-timing dahil nga tingligo sa bana, sa asawa, ana bitaw, ayaw dahil mang kubik-kubik cellphone. Pero karon mulagi ng privacy kay naa may password, di ba? Lahi ang password so ang asawa, ang bana, wa kabalon sa password sa cellphone. Wala gina mga Magdum friends no. Usapon sa nagtrending karon kanila ging na si ka text sa amoy nay nag-message siya ha. Ang nakabutang dito ang yung only call and text expired na. Mag-load ka ulit. Ana, inanapit akong dating. Niya paabot tayo sa ubos anak may gala. Dito man tayo nag-gisumpayan mo nag-bensahe mga Magdun friends. Oo, oh, gingon tayo na gimingaw na kay kunimo. Agay, dito gisumpay may gala. Abi man na mag-usay nga ang rewards mo ay expired na. Ano bitaw? Sa text, ang rewards mo ay expired na. Muna siya, paabot din sa unahan. Kita taugma ha, alas tres. Ah! Munang bantayan nyo daan may gala ha. Bantayan nyo kung na yung mag-message bitaw nga expired na ang load, expired na ang text. Ano bitaw kay matakabalo sa tumoy anak mga Magdun friends kay... Namaday message dito nga. Oh, grabe kay ka no. Mayo kay ka mudala. Ano na? Kastila ng saon na lang. Muna may gala ha. 0995-322-6237. Para makapil ka mga Magdun friends. Sa atong talagsaan pangutana karong hapuna. Happy birthday. Kung birthday mo ngayon, Magdun friend. Happy, happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo.

Happy, happy, happy birthday sa iyong tanan, Beke naman. Basta hindi ay ma-invite ko ninyo. Beke naman, bitaw happy birthday sa iyong tanan.

0: Okay, happy birthday sa inyong tanan mga Magdum friends. Gikan syempre sa Magdum Radio 99.9. Alas 3:40 na, Rita may gala sa ano ang latest.
1: Uy, mga Marites, unsa nasab ka ha ang init nga chika karon? Sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban, busa paminaw na!
2: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
1: Sa ano ang latest?
3: Boom na boom! Marites, Marites, di mapakalit!
0: Alas 3:40 na, dali na tamay gala sa ano ang latest. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh yeah! And syempre sa ating mga online viewers, magandang hapon sa iyong lahat. Sa ating mga Pinoy nga nakaroon sa gawas sa nasod may gala, nga naglantaw karon sa atong Magdum Live. Na yung mga di ka balo magbisaya kaya di ka sabot. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Magandang umaga. Magandang magandang lalaki ako. Daw magandang hapon sa lahat ang nanonood ngayon sa ating Magdum Live. Mga Pinoy na nasa abroad ngayon, magandang araw sa inyong lahat. Ha? And then, syempre, dito na tayo ha, para sa ano ang latest mga Magdum friends. Syempre, atong isgutan karong hapuna may gala, nag-trending na sab ni ha, sa social media may gala. Kay, tungod kini sa usaka reklamo sa usaka concern citizen may gala, no? Kanya, about kini sa pagkuha o police clearance may gala dito sa may Quezon City. Oo, kung kabantay mo ani may gala, nag-trending ni sa social media. Okay, nagreklamo ning usa ka babae mga Magdum friends, usa ka aplikante. Kay matod niya, grabe yung hulat-hulat dito mga Magdum friends nga aron makakuha og police clearance. So niya, hantod daw nga nagtaod-taod nga wa daw siya na-entertain sa mga staff dito may gala. Oo. And tungod na, nag-viral ang maong video may gala, ha? Unsa kay rason may gala kung anong wala sila na-entertain. Wala siya na-entertain. Givideoan man to niya mga Magdum friends nga, agoy, wala man dahil sila na-entertain may gala dayon kay nag-party-party pa man dahil sila sa lang opisina. Oh, nag-birthday party pa man dahil sila dito may gala mong wala siya na-atiman dito sa Quezon City mga Magdum friends. Oo, sa Quezon City Hall man siguro ni may gala. Munang medyo nalagot siguro siya nalain. Munang yung video may gala. Munang ibaon dito nga nag-party-party, nag-birthday party pamandaydaan. Munang wala sila na atiman. Karon mga Magdum friends, gitanggal na sa puwesto ang hepe sa police clearance section sa Quezon City. Human nga nag-viral may gala ang reklamo sa usa ka aplikante nga nadugay may gala ang pag-servisyo tungod sa birthday celebration niyatong Oktobre 12 may gala. Matun sa nagreklamo mga Magdum friends, halos wa gyud naglihok ang pila sa usa lamang ka walong services daw, walo ka services station nga nag-atiman sa mga aplikante. Nangayog pasaylo si Mayor Joy Belmonte. Samtang gipasabot usam sa OCPD na nagpadayon gyapon ang serbisyo sa dapat magpadayon gyapon lang serbisyo bisan pa man nga lunch break. So dapat magpuli-puli ra daw may gala ang pag lunch break may gala aron maatiman gyapon siya mga Magdum friends. Samtang gitanggal na daw ang hepe. Samtang itanggal na ng EP may gala ang antod karon while nagpadayon ng investigasyon sa maong insidente mga Magdum friends. Muna siya may gala. Nagparty-party man day eh. Munang wala na-atiman ang mga aplikante. Kanag panguag mga police clearance bitaw may gala. Mga nang-apply so nagtrabaho may gala, di ba? So nangayos lang gano. Atos la dito sa Quezon City Hall. Unya, para manglukat o ga police clearance. Kanya, pag-abot niya dito, tingnan siya dugay, baka ayaw niya. Sa may dugay kayo. Wala pa may mina atiman ane. Yung videoan may gala, gipost sa social media. Huwag dito, naibawaan nga nag-birthday party pa manday sila. O nang wala gin sila na atiman mga migrant friends. Pastilan, unsao na lang din. Dapat ina sa inana nga ano may gala, ilabi na ako naka sa public nga servisyo. Public service bitaw. Imong trabaho sa pag-atiman, pag-entertain sa mga tao. So dapat ano good, servisyo kag tarong. Naroon ba usahay? Kaya nga nasa mga government ng mga officers may gala kay marapog mga kinsa, di ba? Ayaw ba na nag may gala kay gatubang sa imo pero di ka atiman nun. Magsigig chika-chika sa lang kauban na namin tao. Usahay, gamugot pag yun. Sasaan na lang ginag... Bundak-bundakan pag yun kausahin ka ng mga nasa opisina sa government. Agay! Ay nana may gala. Unang, kung nana galing ng mga sitwasyon mga migrant friends, ilabi na sa mga matog mga opisina sa mga gobyerno bito, mag-video mo. Yun ang videoan may gala para sapon ang ano, ang dapat masapon. Diba? Para makatuon po sila may gala. At least makaano po sila, baton sila kaulaw sa ba. Diba? So na siyang latest mga migrant friends. Gitanggal na daw tong hepe sa ano, police clearance section sa Quezon City Hall. Tungod sa nag-party-party, nag-birthday party pa man di. Munang wala na entertain tong aplikante nga nangitag trabaho siguro to siya. Alright, kini si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Para sa ano ang latest?

0: Yo.
1: Ora sa tud kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Randong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
5: Inom na og mighty C!

0: Pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, ma

0: song was brought to you by GCash Pay Online. Saktu payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Lock it in.
2: We'll be right back.
3: We'll be right back.
2: Magnum Radio 99.9.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka
6: sa mga butika. Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MyTC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MyTC.
7: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag MyTC kadaan law, ang MyTC usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pay kaon likay sa hypertension. MyTC adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar.

0: Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 product. Nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
2: Grabe gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na, ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na!
3: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Music from the 80s. 90s. And today. This is Magnum Music Jam. Music Jam.
1: Right, balik tama yung gana sa itong programa. Pero happy na mag-goodbye. Happy na mag-goodbye may gala kay. Musunod na ang programa ni Magnum Angel Sado, mga Magnum friends. Ang Magnum Reports. Alas 4 sa kapunon may gala mag-start ha. May hapon kay Ani Diaz, may Agora. May hapon, salamat sa iyong pagpaminaw. Kumusta itong ano diya, baligya, ano? Ani? Okay na ba gyapon? May Agora, mayang hapon sa tanan pod, mga suki nato diyan sa may Agora, mayang hapon ha. And also kay Jojo Gulay sa may NHA Kauswagan, maadyong hapon ni mo diyan, Magdum friend. Si Jonex Naminaw gyapon sa Magdum Radio. Nag-ready na suot sa yung ano, balde siguro. Nangandam nagbalde. And also mayang hapon kay Bendilo Agusejo, mayang hapon ni mo diyan, Magdum friend. Salamat sa pagpaminaw. And syempre, panahon na kita para mag-goodbye. Musunod na ang Magnum Reports. And don't forget, babati na 24 oras may gana sa inyong mga radio sa Magnum Radio 99.9, sa Facebook pangitalang Magnum Live, o sa website www.magnum999.com. Kaya salamat sa inyong pagpaminaw. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Ciao, baby!
0: Mga Magnum friends, 70 days na lang. Paskong

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: At angi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Cloverlow, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Dili lamang sa musika, balita o serbisyo, Magdom Radio.
3: Matag una o ikatulong Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga informasyon o kalambuan diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una o ikatulong Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
4: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kung diin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan, ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativa logo.
11: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Welcome friends, maayong adlaw niya sa mga special reports nga giandam sa mga Magnum Hunters alang sa ato mga dugang pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to, pag-isgot ang atong trivia. Pinaagi ni Magnum Hunter 24, Jean Luna, mo trivia siya kung anong ginakonect ang bulan sa October sa misteryo o kahadlok. Ano sa mahigala? Kay kung kahadlok isgutan dito sa November, kay adlaw lagi sa mga Santos o Kalag. But ngano ka nga ang misteryo o kahadlok nasa October. Muato tani Magnum Hunter kaya Abillanusa. Matod pa niini, unsaon daw pagsabot sa autism. Ngano nga kinahanglan na agayod ang gitawag nato nga pagpaubos ngadto kanila. Na magunuban ato daing kantsawan. Di na mao. Mali na nga muragsamang pagtanaw nato ngadto kanila, ubos kayo. Higumao na to sila. Labi na katunay mga kabilinggan, mga higala. Humanya, muato na tani Magnum Hunter Ching Intrina sa atong How to Snooze. Matod pa niini nga how to stop wasting time. Dagan sa ato mga igsoon, relax pagyod kayo. Labi na sa buntag sayo, gakalas-kalas sa oras. Dili man nang buhimo mga igsoon sa mga papaginlo sa balay, pagtabang sa ginikanan, naunsag yun ang angay buhaton mga igala, aron nga dili kita magsayang-sayang kung magkalas-kalas sa oras. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, muato rin ta ni Magnum Hunter Aileen Acurin sa iyang Beauty and News. Matod pa nini, breast reduction. Daga na magulat nini. Basta kay mauna na, pabuta na lang si Magnum Hunter Aileen Acurin ni Ana. Muato rin ta ni Magnum Hunter Apple Pie sa iyang Magnum Business. Smart tips nga magbalampuson ang negosyo taliwala sa kalisod sa panahon. Diskarte regyud na, mao na igingon nila. Basta kugi og pagdiskarte, sure bol ang ginansya. Og sa atong sports, atong isgutan mga igsoon. Dini sa ato sa dula sa basketball, dagha na kayo ang mga magdudula ng mga tag-asking import. Kasagaran mga igala kaniadto kung naay import bugbo. Karon ang mga import sa PBA o ubang mga liga na anay mga height nga 7'2", 7'3", unsaon na lang ang atong pure Pilipino ani ngang height 5'5", mga bugbo yung kayo. Ba't ka na may atong isgutan sa atong sports mga higala? Muado rin ta sa atong travel and tour, pinagi ni Magnum Hunter Angie Alzado, muado ta sa Golden Dream Spring Resort. Dool ra kayo. Narasa saan may Samis Oriental. Kabalo ba mo? Nga naa sila'y mga nindot kayo nga amenities. Maligo ka, bugdaw kayo. Kaya na po yung mga kahoy. Diha magod sa saan, nindot kayo diha may gala. Kaya na mag yung mga bukid o niya na yung mga lasang-lasang mga kahoy, samot kabugnaw ang tubig. Labi na karoon kay tinginit. Nindot kayo magligo-ligo diha mismo sa maong lugar. Pabuta siya ni Ana. Muado rin ta ni Magnum Hunter Lani Delgado. Magluto ta sa iyang pineapple chicken stir fry. Pinakalamig yapong kay nga luto may gala. Kana mo iya mismong itak ang karong Domingo. Kanang-kanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum Versin Blanca sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
10: Oras alas 4:11.
9: Time Check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang!
13: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis, ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
14: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
13: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon, ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario, dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag Rosario, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
15: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
13: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe o bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Magnum Radio, News and Public Affairs, para sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan o kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.

0: Reports.
1: Ora sa mag-radio, alas 4.13 sa hapon, mga higala. Kumusta? May hapon ka na tuntunan. Welcome, welcome sa itong pagpanaguban sa itong tulumanong Magnum Reports. Sining Adlawa, Adlaw ko ron, mga higala, nga Webes. Na nata sa Adlaw Webes, mga higala, nata sa Oktubre 15, tuig 2026. Ora sa alas 4.14, kinis Magnum Angel Sado, inyong makauban. Gikan karoon na hangtod ta sa alas 6 sa kagabion. Sa duha ka oras itong programa, inyong masayra ng mga police reports, hospital reports, na nakahipos ng kauban sila tag sa tag sa kolokasyon. O niini po nga itong pagpanaguban, mga higala, na sila si Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Magnum Hunter 24, Jaina Luna. Alang sa mga police reports, hospital reports, developmental news, nga ngayon yung madunggan sa itong pagpanaguban sa tuang duha ka oras nga programa. Oras alas 4.14, og sa itong pagpanaguban, mga higala, unahon na itong paghatag kaninyo sa mga uluhaan sa itong mga balita, balitang lokal, balitang national, og balitang international. Ugo niya tonton, mga higala, at ang tangi kaya ito'y pahulagway sitwasyon sa itong palibot. Lakas panahon, dagan sa trafiko, din sa Cagayan de Oro. Dito, mga higala, sa pagsugod sa itong mga dagkong uluhaan sa mga balita sa balitang lokal. Sa ito ang mga dagkong uluhan sa balita natong lokal. Dito ta mahigala kay 9.55 bilyones pesos nga budget alang sa fiscal year 2027. Aprobado na sa City Council. Kinihuman sa gihimo kaganiha, mga higala, nga budget deliberation sa Maya Lux Hotel. Dugang uluhan sa tuang nga balita nga lokal. Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez Miklaro. Nga nahatagan sa igo nga panahon ang minorya sa pagsusi sa mga nasukip sa 2027 city budget. Sa amdang grupo sa minority na bugos usab. Nga sila, mga higala, na kulangan sa oras sa paghimo sa deliberasyon sa pundo. Human nga yung gidali-dali sa mayorya. Dugang luhan sa tuang balitang lokal. Isa ta, mga higala, kay City Agriculture's Office sa Miklaro. Matali walang wala na dungagan ng ilahang hapon do, apan. Aduna kya po'y gigahin alang sa ilahang pag-responde sa posibleng epekto sa El Nino. Lain pa na itong uluhan sa itong balitang lokal. Dito mga higala kay CDRMD. Wala mga dagkong kabaguhan na ipatuman sa ilapong coordination na meeting alang sa pagpangandam sa kalag-kalag. Lain na itong uluhan sa tuang balitang lokal at ang Provincial Veterinary Office sa padayon paghihapon nga walay nakuha nga o natumbok nga rason o natumbok doon ang mga suspitsado sa kamatayon niya itong 11 ka mga iro nga namatay din sa May El Salvador City, Misamis Oriental. Wala pa gyapon nata kaning kuan, wala pa gyapon sila naka determine jud kung kinsa ba gyud ang pasanginlan na tupong kamatayon ni aning ubay-ubay ka mga iro nga gibutyag nga gihiluan dina sa May El Salvador City, Misamis sa Oriental. Samtang din sa damang igala salain natong uluhan sa tuwa pong balita nga lokal kay Provincial Veterinary Office yung nangandam niini pong posibleng epekto sa ASF ug sa El Nino sa Misamis sa Oriental.
0: Magnum Reports.
1: Dinisad, mga higala, sa itong dugang uluhan sa tuang balitang lokal kay giingon po ni Kagawad Marlo Tabak nga dak bayan na posibleng makatigom yun og pundo pinaagi o magbato no og kinitaan pinaagi sa ilahang gihimo sa LGU nga task force alang sa revenue generation. Lain pa natukuluhan sa tuang nga balita nga lokal kaya gipahugtan po da karon sa ato pa din po nga kapulisan ang pagpakigbatok sa mga tigpayot sa legal nga droga dinhi sa tua sa Cagayan de Oro. Oras alas 4:19 dinitas itong mga dagkong luhan sa tuang balita nga national kay giingon na Senate President Gatchalian na balaka sa pagtaas sa singilis kuryente tungod lagi ni ini pong nagpadayon nga pagtaas usab sa inflation. Lain pa na itong luhan sa itong balita nga national mental health expert supak sa blanket social media ban para sa mga minor di edad. Kinintos 39 ka mga membros pamilya sa giingong biktima sa extrajudicial killing ang giing musalmot sa ICC trial batok kang presidente kani Presidente Rodrigo Duterte. Senator Tulfo mihimo sa pagpangayo og katinawan sa paspas nga oil price hike samtang hinay pod nga pagpatuman sa rollback. Sa mga igala kay NBI, mihimo usab sa paghatag katinawan. Nini pong discrepancies sa or referral sa discrepancies sa mga katigayunan ni Vice President Sara Duterte ug sa iyang salen ang agiyong nadawat na pudara ba sa ilaha pong opisina. O nadawat na no sa nadawat na sa kaniyang opisina po sa Ombudsman. Oras alas 4:20, dinipod na mga igala kay Gibutiag. Na Congressman Sindanya gisaway ang kakulangan sa pondo sa serbisyong publiko samtang nag-no vote po da kini sa 2027 na budget. Dugang luhan sa itong balitang national kay COA gi-question ang Sandigan na bayan sa giingong irregularidad sa mga dokumento kalabot sa mga foreign trips. Anti-DDS nga kaning anti-DDS nga abogado mimupod sa pag-question sa lakang sa House panel sa pag-withdraw sa duha ka mga impeachment articles. Tuluman to pero ang duha ra yang giya kuan tumbok. Lain para itong uluhan sa tuang balita nga national collection sa BIR giyong misaka sa 10.93% sa bulan sa Setyembre samtang dinipod mga igala kay ang BOC pod karon gipahugdan ang pagbantay sa pagdagsa sa mga Christmas imports ug mga balik bayan boxes. Lain pa natong uluhan sa tuang mga balita-balita natong national kay giingon nga NBI Director Matiba gitubag usab ang corruption claim ni Congressman na Paulo Duterte. Laing uluhan sa tuang balita nga national kay giingon pud mahigala ang approval ratings ni Presidente Bongbong Marcos Jr. giyong slightly misaka samtang kang Vice President Sara Duterte ni Kanaog. O dinipunta mga igala kay giingon nga ombudsman may pasalig sa impartial nga pag-imbestigar sa mga asset ni Vice President Sara Duterte. Dayon nilipunta mga igala.
0: Magnum Reports.
1: Attorney Lorne Capuna ng ayog pasaylo nga to kang Attorney Sheila Sison ang defense lead counsel tungod kay giklaro niya nga ang bully giday ang tinuod nga bully dili si Sison apan si Vice President Sara Duterte. Dayon dito mga igala kay Presidente Bongbong Marcos Jr. mihimo pud sa paghalad ug mga pag-ampo alang sa paspas nga pag-ayo no sa gibati ni Popa Layo. Doon na po yung katong problema po sa yung baka. Dayan Saldi ko. Nalalang bigit na po no sa lain na pong kontrobersiya. Kaya doon na po yung aid daw ko no. Ang mihimo po karon sa pag-testimonya. Nga nibaliba daw ko no siya sa 15 million pesos nga tanyag alang sa giingong recantation batok pod kang kani House Speaker Martin Romualdez. Oras alas 4:23 sa mga dagko lintang uluhan sa tuang balitang international. Dili sa tamang higala kay US President Donald Trump mihimo usab sa pagpadayag sa ihapunin pong mga pangpanghinaot kang Pope Leo alang sa paspas nga recovery nini human lagi nga may paubos sa lung cancer surgery. North Korea mihimo nasab sa ilahang pag-testing sa submarine launch cruise missile. Di nagi kabalakan usab sa ilahang mga kasilingan ang nasud. Samtang huwis mga igala, mihatag o panugot nga to sa mga media outlet nga makahimo sa pag-cover sa mga balita sa White House. Taliwala pa man sa pag-ban ni US President Donald Trump sa CNN, MS Now, ug Politico. No, kay pasangilan kini nahisgot ang mga media entity nagpakatag na kunong mga fake news o gagapangdaot na kuno sa accomplishment ni Presidente Donald Trump. Kamo na nga nag-ingon po siya nga nagresulta na kuno nga national threat na nila ang kani nahisgot ang tulo ko mga media nga outlet. So, ang ilahang mga personal di naman lay pasulo dito sa White House. Pero karon doon na may kaso mga higala, nagpabor ang usa ka huwis nga ngadto, no? Niini po nga mga media. Pwede gapon sila, dili makabuot si Presidente kaning Trump sa pagban lugar sa ilaha dito sa White House kung mag-cover balita. Dayon na dinisad ta mga higala sa lain pa natong uluhan sa tuang balitang international ka inflation sa Amerika misa ka pa sa 3.7% sa bulan sa Setyembre. Japanese journalist ang giyong arisado sa giingong pag-ispiya dito sa Russia. Riyadh flights sa PAL pabiling kansilado hangtod Nobyembre 20 no bining tuiga. Red Cross na balaka sa padayon nga pagdaghan sa mga nagasakit sa nasud sa Yemen. Ukraine na kadawat og pag-pressure kang US President Donald Trump aron na dili atakihon ang Russia. Samtang Ebola outbreak sa Congo mitala na sa kapignoy 2,000 ka mga kaso o 4,300 ang nangamatay. Muna mga higala at mga dagkong uluhan sa mga balita, lokal, national, international, oras alas 4:27 na. Karong totoo na tangatangi kay nakastanway karoon sila si Magnum Hunter 24 Jane Lunag, Magnum Hunter 23 Kia Belinosa, alang sa mga balita. Pero unahon sa nato ang atong sitwasyon mismo mga higala sa atong kadalanan o sa atong kalangitan kay kaganiang buntag, no, ulan-ulan. Dayon kalito ga alingiing kayo, niya dagong yapon, karoon man atong susihod. Kaya naakulong si Magnum Hunter 23 Kia Belinosa na monitor po no sa ito ang sitwasyon sa dagat sa trapiko, lakas panahon sa iyang lokasyon. Ano yung atong kauban, Magnum Kia Belinosa?
2: Yes, aming tumaan siya tali, wala pa man nga midulan itong naging nakapalibot sa may agawas nga bahay. Nandun ang yapon tayo mga forces po tayo sa may yapon yung visible. Nga kanina sidlak sa ito, kainit, makasitigyan po tayo kainit sa panahon. O kung nandirig overall yun magdumaan siya, makaingon ta, nga igang o alingiing pagyapon na diri sa may agawas nga bahay. Kaya magkata magkita itong kawarangan karoon, doon naging mga sipratan. Nga kanina ginagmagit po yung mga pagpanag-om nga itong magkita. So dirig yapon na kumpiyansa, dalag yapon na permis sa mga paprotekta sa ulan. Labi na, kanina payong o kanina mga raincoat. Aron nga kung kalit manggaling nga mabunak mo lang, labi na kayo sa mga dagat sa panahon ni mga, nakaw sa panahon ni mga panahon na po magdamaan siya din direkta na kaninga mabasa o nga mo rin sa usap o ga kaninga pag-asakit sa masa ubo, sipon o gahilan at gamawisagan kakain na po. So nga mahumot po kita o gaulan. Tapos nang may sista sa dagat sa tapos sa pipila ka mga dalan nito nagyan, patikular din sa Maya Bulwa, din sa Maya Kauswagan, sa Maya Patag, sa Maya Pugo, naga din sa Maya Kamamanan area po magdamaan siya. Mayroon nga sa usap magyapo lang ang dagat sa trapiko. O wala man tayo nga naman tayo pag-aginod sa mga sakyan, labi na kadugan po ng mga traffic enforcer na kaman na sa panibot, aron nga masiguro nga wala agit pa yung pagkalangan sa dagan sa trapiko. Aron ito nga paghulagway sa kosa panahon, o sa dagan sa dagan sa trapiko, yung kanyang sa kosyon sa Maya Osmen at Jerbor Haning at ang asyudad. Para sa Magnum Hunter, kini, Magnum Hunter 23, kaya bilin o sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Balinosa, oras alas 4:28 dinita sa Botan sa Pag-asa. Kaya nakaroon sa pikasin niya si Kim Razon o dinhi po noon sa itong pagpanaguban, matagang tagkatinawan. Maying hapon!
3: Maying hapon, ma'am sir, o sa mga suking tagkatinaw. Ano yung pinakabagong balita bahing sa lakas sa atong panahon? Karong adlaw, October 15, 2026, 4:28 PM Philippine Standard Time. Para sa lakas sa atong panahon, ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa mapanganuro ng kalangitan, inubanan sa mga katakatag na pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa intertropical convergence zone. Posible ang pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto sa usahay kusa kung mga pag-ulan. Inay ngadto sa kasarangan ng hangin ang magagikan sa amihan ng sidlakan ngadto sa amihan ng kasadpang na direksyon. Ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ng pagbalut. Para sa atong temperature range, ang temperatura na nasinati karong adlaw ana sa 25 to 30 degrees Celsius. Ang atong adlaw mosalop unyang 5:26 PM. Ugka na ang atong weather forecast karong adlaw, October 15, 2026, 4:29 PM Philippine Standard Time. Ikan sa DOST Pag-asa, Mulugan, El Salvador City. Ako ang inyong weather forecaster, Kim Razon. Maayong hapon ug amping kanunay.
1: Salamat, Sir Kim Razon, ang weather forecaster sa Pag-asa.
3: Thank you po.
0: Magnum Weather Alert.
1: Oras alas 4:30 na sa hapon. Atong tangatahan mga higala mga balita ni Magnum Hunter 24 Jane Lunag, Magnum Hunter 23 Kia Blinosa. Tangatahi sa mga higala mga pagpabati po na tunos itong pagpakiginabi kaganiha nila ni Vice Mayor Bebo Rodriguez o ni Kagawad Aime Moreno may kalamigitan sa pagpalabang lagi ni ning 9.55 bilyones pesos ng pondo alang sa tuig 2027. Magsilbi na nato ng city budget. So kana mga higala, gidepensahan man po sa nagkariya po mga ahensya kaganiha or dang kadaiya po nga departamento sa City Hall. Pero wala gyud po nagdugay. Dali ra gyud kaayo. Less than 3 hours daw kuno ang kung sumahon ang gigahin gyud po kaganiya alang sa pagtuki nini pong budget para sa tuig 2027. At ang tayo may gala kay atong kanang ipabati kaninyo ang ilhapon din po mga tubag nila ni Vice Mayor Bebo Rodriguez o ni Kagawad Aime Moreno. Oras alas 4:30 na sa hapon.
0: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw yabiin maigmata sa buntan.
8: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
11: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
12: Hala, the brain isn't raining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
13: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Welcome friends, maayong adlaw niya nasa mga special reports na nag-iandam sa mga Magnum Hunters alang sa ato mga dugang pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to, pag-isgot ang atong trivia. Pinagi ni Magnum Hunter 24, Jean Luna, mo trivia siya kung anong ginakonect ang bulan sa October sa misteryo o kahadlok. Ano sa mahigala? Kay kung kahadlok isgutan dito sa November, kay adlaw lagi sa mga Santos o kalag. But ngano ka nga ang misteryo o kahadlok nasa October. Muato tani Magnum Hunter kaya Abillanusa. Matod pa niini, unsaon daw pagsabot sa autism. Ngano nga kinahanglan na agayod ang gitawag nato nga pagpaubos ngadto kanila. Na magud-uban ato daing kantsawan. Di na mao. Mali na nga murag samang pagtan-o nato ngadto kanila, ubos kaayo. Higumao nato sila. Labi na katunay mga kabilinggan, mga higala. Humanya, muato rin ni Magnum Hunter Ching Intrina sa atong How to Snooze. Matod pa niini nga how to stop wasting time. Dagan sa ato mga igsoon, relax pagyud kaayo. Labi na sa buntag sayo. Gakalas-kalas sa oras. Dili man nang muhimo magigsuon sa mga papaginlo sa balay, pagtabang sa ginikanan, naunsa gyud ang angay buhaton mga igala aron nga dili kita magsayang-sayang kung magkalas-kalas sa oras. Pabuta siya ni ana. Humanya, muato rin ta ni Magnum Hunter Aileen Acurin sa iyang Beauty and News. Matod pa nini, breast reduction. Daga na magulat ni ini. Basta kay mauna na, pabuta na lang si Magnum Hunter Aileen Acurin ni ana. Muato rin ta ni Magnum Hunter Apple Pie sa iyang Magnum Business. Smart tips nga magbalampuson ang negosyo taliwala sa kalisod sa panahon. Diskarte regyud na, mao na igingon nila. Basta kugi og pagdiskarte, sure bull ang ginansya. Og sa atong sports, atong isgutan mga igsoon. Dini sa ato sa dula sa basketball, dagha na kaayo ang mga magdudula ng mga tag-as keng import. Kasagaran mga igala kaniadto kung nay import bugbok. Karon ang mga import sa PBA o ubang mga liga na anay mga height nga 7'2", 7'3". Unsaon na lang ang atong pure Pilipino ani ngang height 5'5", mga bugbok yung kaayo. Ba't ka na may atong isgutan sa atong sports mga igala? Muado rin ta sa atong travel and tour, pinagi ni Magnum Hunter Angie Alzado, muadto ta sa Golden Dream Spring Resort. Dool ra kayo. Narasa saan may Samis Oriental. Kabalo ba mo nga naa sila'y mga nindot kayo nga amenities. Maligo ka, bugdaw kayo. Kaya naa po'y mga kahoy. Di amagod sa saan, nindot kayo diha may gala. Kaya naa mo'y mga bukid o niya na'y mga lasang-lasang mga kahoy, samot kabugnaw ang tubig. Labi na karoon kay tinginit. Nindot kayo magligo-ligo diha mismo sa maong lugar. Pabuta siya ni ana. Muado rin ta ni Magnum Hunter Lani Delgado. Magluto ta sayang pineapple chicken stir fry. Pinakalami igapong kay nga luto may gala. Kana mo iya mismong itak ang karong Domingo. Karang tanan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum First in Blanca sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balita mga higala sa itong pagpanaguban sa itong tuluban ng Magnum Reports. So nahaday na itong mga balita nga nga hipos si Magnum 124 Jane Luna. Kikipasalig nga kanunay mo respondi yun ang mga kaning Diaz na ang Diaz WD. Sa mga pamilyang apektado, niningat itong pag-usap-usap sa itong ang sitwasyon sa panahon. Paminaw na to si Magnum Jane Luna.
3: Kikipasalig karoon sa Department of Social Welfare and Development kundi SWD region sa nga doon ay hinabang ilang ihatag gato sa mga apektado ni pag-usap-usap sa itong panahon. Magnum Angie, no, nasayod kita nga pasagara po sa mga apektado ni Ine. Ay ang mga trabahante ngon po ng mga farmers o galing kabut siya na posibleng matasang ang mga sinatipod no sa angay sa trabaho, ilabi na kinilugar ng mga empleyado o bisan paman ang kining mga mag-uumasa ilaha lugar ng mga ani magdumaan si Rason ni kabut siya. Kilugar nga ito nga DSW Division San Caron, nga ito ni mga hinabang nga ila po nga ipang-apod-apod sama sa mga food packs. Mga po no, tabang at po sa mga empleyado nga maapektuhan po ang ilahang mga trabaho. Nanot na niyo ni Magnum Angie, giklaro na no sa Tikmaba sa DSW Region San nga Misa Rochelle Galia nga sila matod pa kanunay mo respondeo kung panangalitan nga doon yung mga itabang sila identify nila kini sa ilahang mga barangay o ilahang kinipatuan sila mga social worker aron sa mga kini Anpod o ka datos Magnum Angie no o ka dito na no actionan kini sa DSWD aron sa mga matabangan ma-PO kung sa ba ilang ikinanglan kung cash kinilugan cash baka Magnum Angie no nga hinabang o di ka Magnum Angie mga food packs tungod kay nakasanbay po karoon no ang fund mismo po sa DSWD aron usab no sa paghahatag o gatubag o taba gato po sa mga individual sa samal for ni po nga nangita o ka po nangayo po lugar o gatabang sa cash no, sa mga pagkaon. So kana no magdepende ka na sa kinanglan po sa ilhapong nga mga beneficiaryo. Nanood na ni Magdum Andre sa ilhapong nga pagpasalik. So far wala man po yung mga na-report sa nga to kanila nga naging sama po na nanangamatang ilabi na itong mga naapektuhan. Sa pag-usab-usab sa panahon, ilabi na itong mga mag-uuma nga sagad no. Naapektuhan ni ini lugar nga muinit, yung muulan na pong kalit, ma usab-usab Magdum Andre. Rason, sila po mismo sa isipulti karoon. Silang mga lakang o pagpakarag sa mga social worker. Usab no, nga di na magulat na akin ilugar ng mga beneficiaryo pa nila ang muduol kanila. So sila na po mismo no, ang maghimo o pag-monitoring o masagid ng people po nila ka mga beneficiaryo magdumaan siya. Kaya mahatagan yung gusto po niya inabang gigan silang abuatan. At ang paminawon, tipik sa pamahayag ni Mr. Rochelle Gallia at ipababa sa DSWD region chat.
4: Yes, no, so labon ang yung karoon kay dilingin na tumatagaan no, ang natag sa panahon. So, usahay mag-ulan, usahay mag-init, apan karoon kitang tanan, dili lang ang mana sa lagyong dapit, apil na po kita, nagapanarbaho, kapangipiyo. Kinahalan kita mag-andam, no, mag-imbak tadaan, o mag sa ato ang mga atong panubig, no, sa ato ang tubig, o niya. Rest assured sa ato mga kaisuunan na kung galing na ginahalan sila tapang, no, kabalo niya ang mga local government units active. So, pwede kayo sila maduol sa ilang mga LGUs. Ang TSWD na apod may local counterpart ka na ang atong mga local social welfare and development offices. Ayaw mo kataha o duol. Tungod kayo na apod na sila hindi andam, no? Hindi lang ang nasyonal ang nangandam pati atong mga local. O ka na po na itong mga local, direct pa yun na sila nag-request sa TSWD kung o galing kinahanglan nila tabang. So, mas maayo itong duol yung tadahan sa itong mga LGUs. Ayaw mo kataha. Rest assured po ni ang buhatan sa DSWD. Agli kanunay no kung naamoy mga pangutana. Naapo lang mo ang Facebook page na DSWD Northern Mindanao. Pwede ninyo i-follow. Naapo diha ang amo ang hotline number. Pwede ninyo tawagan kung naamoy mga pangutana.
3: Big sa pamahayag ni DSWD Vision Center OIC Rochelle Gallia. Nirutan ini Magdum Andre. Doon na naman po yung mga ipangkatag po ng mga social worker matag lugar kung matag mga barangay. Ito po lugar nga buhatan ang usap nyo kasi sila po mismo maka-identify kung unsa magigihinanglan po sila mga beneficiaryo sa ilaha lugar nga mga apektado nila ni lugar nga diskutan po nga pag-usap-usap sa parahon. Balita gikan sa DSWD Vision Chan para sa Magdum Report. Kini si Magdum 124, Jane Luna, sa Bitaog Servisyo, Magdum Radio.
1: Magdum Reports.
2: Salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna. Dititaan ni Magdum Hunter 23 kay CDRMD walay dagkong kamaguhan. Nagipatuman po no ato silang gihimong coordination meeting. Pagpangandam ni. So maabot nga pag himo na itong mga higalas. Pagdumdum sa mga adlaw sa mga Kalagog Santos. Ano yan si Magdum? Kia Villanosa.
3: Yes, sa Magdum Andre na wala matot pa itong kausapan niya na isputan na ito sa coordination meeting. Itabungan sa mga tulungdang ayan sa sabas sa COCFO sa itong RTA. O karinga Kenro, nung sa pagpangandam sa kalagalag, karong mabot ang Nobyembre 1, Nobyembre 2, ni nga Tuiga. Matod ni CDRMD Department Manager, Mr. Nikabagas. At nagpapilin kaya po, nagkipawala sa pag-overnight sa masam ang labinaki na matikdan, yung minos sa mga insidente nga ilang marismulihan. Kung putob lang sa RSG sa magpasunod sa mga samang dinistatosyo sa Gende Oro, gito kong panin sa Nikabagas, nga kung silang tutukan sa Rosyana na kabugan sa dagat sa traffic kung alaumang may tabuhan ng adawa pinagi sa koordinasyon sa RTA. Kung sa ipatuman ni ining traffic at scheme kay Gibuti ang tutungod kaya coordination meeting pa man yung Magdum Andre. Ang natalan nga ng isutan po ko ganina, ilang pa nang ipaabot ka to ka Mayor Clarice Uyaga, ilang nga i-recommend po Magdum Andre. Doon naman gali siya mga revisions, doon naman gali siya ibot nga ipatuman. Kaya pa tayo sila nga idugang po sa kanilang hapon nga masabutan sa maingon. Nga dili pa rin siya nga final. So looman pa, ito na payalaing hugna sa kanilang coordination na meeting. Ay patuman po na ito nga si DRMD. Ngayon pa, abanda ni atong mga hintungdan nga heads up. Ipot niya ni may Sir Nika bagat po Magdum Andre nga nabantayan nga tungkol na ito nga wala ipaygayon or patuman po nga overnight para gamin nung silang marispondihan ng mga insidente labi na kayang kung overnight pagod Magdum Andre makaigon magutara na magudad yagid kasagara ang ganyang mga kakita pero binas na ngit-ngit ganyang mga samang po nga ngit-ngit. So at least tungkol na ila pong malesen ang kaninga muraga marispondihan o gato kung kompleto man po ang deployment sa ilahang mga pwersa, masama ayon lang po dumatot pa nga mas i-prioritize ang safety sa mga katawan na binakatang mga dumuduong sa mga nagkariyang asama ang dinis kong dakbayan. Na rin ini, ano yung pamayag ni Mr. Nika Bagat at sa pagiging hinabi kanina diha sa iyahang buhatan.
5: Ganina, nag-invite sa itong mga kauban from the private no cemeteries. Apil na po ang itong mga public cemeteries niya ginakuan sa itong mga tagsatag sa kabarangay. No? So, natin na-identify nga unom o 13 ka mga samang din sa nagkanakaiyang barangay. And then na po dito ganina ang atong RTA Kupo, ang atong Clenro, ang atong ang CIO of course, Mayor's Office, City Health, and kita kani kami no, and aban ng City Engineering Office po. So atong gihisigutan unsay ilang mga suggestions, recommendations for this year sa kalag-kalag no. Mm-hmm. Kay sayod ta ang uban po ang pangutanag na by overnight. So ang nahisigutan is wala man sila kayo i-claim more for the overnight, and base po sa tong security group no sa COFPO, mas wala po ta kayo mga natala ng mga incidents compared na tong ga-overnight ta no. So for the safety sa tong general public, mas maayo jud atong ipahigayon gyapon ng hantud lang alas 10 sa gabi ang pagpasulod no sa tanang mabisita sa atong mga sementeryo, mga public man o private. And then again sa atong mga ginadili, wala man gyapon tay usab no. So tanan no atong mga inagiban, mga kuan sa dia sharp materials or objects, kanang mga valuable items uban pa, and of course, na ilikorban, especially katong within the vicinity sa itong mga sementeryo, bawal yun mag-inom. And ang usa lang nga nigawas na medyo ang comment sa uban, especially sa private na itong mga sementeryo, is ang pag

0: mulong strike to atong construct tong atong island na kanang barrier. So karon wala naman, and then we still have to look gyapon, no? Especially on the traffic flow aning atong mga cemeteries, ma private man o public. And then again, dili lang kana atong ginabantayan, pati pod atong mga terminals o ports, no, maapil na atong ginakuanan ang ilang atong mga gitan-awon. And so far wala bang kayo ikuan kisa atong City Memorial Park na atong plenong manage, and sa mga vendors na pud accepta na to para tagaan sila enough space na makaplastar dili tong bisag asa, no, makapansa atong nakatawad na bisita. So kana lang, wala kayo nagtong changes tong yung tanawon. But kaning tanan ato paning i-recommend ni Mayor Clarex, no, sa ato lang ng mayor, kung pasin po tiyag na siya yung mga lain po yung mga suggestions. Ang yara mga advice ato is to convene ang tanawon sa ilang mga suggestions, recommendations, no, para sa kayuhan sa tanan. But sa so far, sa akong gingon, wala man kayo po nga mga changes. So, kana lang atong isutan siya ganina.
1: So, sir, wala ba yung mga na-arise nga mga concerns sa mga barangay, labi na kaning mga mga barangay nga doon na yung mga dagkog ng mga material, sir, sama sa Bulwa o sa Kamamanan, sir?
0: Yes, kaning ang atong Bulwa, since atbang po din na ang atong private po, no? So, ang atong RTA, o kapag-polisan na po sila ipahigayan na na traffic scheme. Apel na itong sa My Divine Shepherd, ganing na sa highway, nagya po sila implement din na. And then, ang dili lang ang dili sa Mamanan, apel na po na sa Bugo, kaya ako na sa Bugo. No? So, na-pagya po. But still, kung naamang magayang laing concern na itong mga kabaranggayan, base sa ilang pag-implement sa ilang ilang na plano po, to manage sa ilang mga sementeryo, napunta mo, mualalay sa ila.
1: Ano pa nga, adlaw, sir? Ano pa may mura ganing, like, estimated nga magipadalan yung mga personnel each nga mga samang, sir?
0: Yes, natin mga deployment, ano, of course, no? Dili lang nga ito ang mga personahe, but apil po na itong security force, no? Traffic personnel, ano, talaga. So, naata dito. And, we'll make sure nga katong mga request atong private cemeteries ato po itong ma-attend, no? Dili lang po kita, I'm sure dagay mga volunteers ganahan nga mo participate during aning mga panahon. So amo po silang i-account, no? And considering sa Bulwa o gubat pang mga barangay sa ito, nga na po sila ay ego ng mga responders, dako kanig tabang sa mo.
1: Sir, what's up ka kaning importante, sir, nga well-equipped po ang kaning mga responders sa each barangay every time na yung mga activities at wadri sa city, sir?
0: Well, actually, sila man yung tanan, naman yung silang plano, no, dapat mag-andam po sila, kaya naman yun sila ay BDRRMC. So, sila yun ang first responders sa ilang community. So, mandated yun na sila nga naingan. So, kami, salamat dako nga atong mga kabaranggayan, active po kayo sila, pag-capacitate sa ilang mga responders. And with that, dili po kayo bugat ang mga trabaho.
1: So, sir, since i-recommend pa man yun ni Kamir, sir, expected ganda na pa yung changes ani, labi na kung doon na po siya i-gusto ngayon patuman, sir?
0: Possible, no? Possible. Pero may kag mga dagkog na changes so far, kung dili pa lang sa mga disgutan ka ganina, gunaan na, siguro mo na ito yung concern. But so far, wala man. So, maybe very kuan na kayo any adjustments kung naamang gani. Siguro pag ano lang siguro katong gi-address nga issue regarding sa traffic flow, especially outside sa atong mga private cemeteries nga mga vicinity, kay medyo dito na dito ang challenge.
1: So, sir, since marga initial pa man ni siya nga marga panagtagbo, sir, sa kanito mga agencies ingon man sa mga barangay nga doon na yung madag nga samang, sir, lawman ba, sir, nga doon na pa final o kani, I mean, final coordination meeting na, sir, para ani nga para sa preparation?
0: Yes, wala na to gisarado ang atong mga ingana nga isgutana, no, kay kung napay mga dagkong changes or recommendations, especially sa atong mga private cemeteries or sa atong traffic or sa atong security group, maghimo pagyapon tag final coordination meeting before sa atong kalag-alag, maybe mga week or days before sa kalag-alag dyan, para ato makita kung sa mga plano yun sa pagplastar o sa pa yun dapat natong buhat or sa pa yung atong andaman before siya makabot.
1: Kala na, sir, thank you.
2: Matulog naman ito ang pamayag ni CDRM Department Kamagat. Kala po sila pagpanganam po sa ibigay ng sabi ng coordination na MIDI. Alay sa pagpanganam sa kanya pag-observa sa kanagarong wabot Nobyembre 1 o Nobyembre 2 sa Nini nga sa Iga. Pag-report, kini. Sa magdumahan ng sinigyan sa balita.

0: Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa. Oras alas 4:55 sa hapon sa itong pagpadaan sa itong tulumanong Magnum Reports.
2: Magnum Reports.
1: At ang ating mga higala kating pabati po doon sila sa kagawad EVM ay na kagawad ay Memorano o si Vice Mayor Bebot Rodriguez. Kaya kaganihan mga higala giya opisyal naman yun po doon ang gilagdaan o giya paboran na giyon po sa mayorya sa konseho ng atong syudad ang pagpalabang lang giniini po nga naa sa 9.555 nga mga pondo. Bilyones pesos ni mga higala ng apondo para sa itong dakbayan sa tuig 2027. Kini mga higala, ilang kuban na no sa 1.7 bilyones pesos para sa regional leadership. Yeah, napoy 2.3 bilyones pesos para sa institutional development o participatory governance o 4.2 bilyones pesos para sa safety, security and human development o 1.9 bilyon pesos para sa economic recovery. So giingon sa to pa din pong kuan. Tuwa po din po daw sa City Hall, mga igala. Nasa ito ang City Council. Nga ilag yung gimfasad.
3: Pangpasok o panglimpyo. Kaya na naman tayo mga nasa sulod nga pwede silang mutabang nga gi-organisan din nato and naka-register na ang atong mga mambasukay para po sa atong panginabuhian. So nakapunta tayo niya nga mga tilimpyo sa pangson, limpyuhan, so naka-data list na sila nga mo'y gi-allow. Pag makita nato nga wala sila naka-ID niya nang limpyo sila sulod sa sementeryo, atong gina silang gibawalan ipagawas. So nakatay mga inahan, amahan, nga voluntaryo na kung asa di hapon sila maka-income, di hapon sila maka-tawag ini, maka-panginabuyian, nga kung asa pwede sila makalimpyo sa pansyon, magbasok. So nakarehistro po na ang ilang mga guna, puga, ilang lighter, na pila lang ang dalong sulod. Base sa atong data list, nga aron sila atong masugo, sila po masugo sa tingtungan nga maglimpyo sa mga cemetery o paglimpyo po sa ilang mga palibot sa ilang pansyon.
4: Okay. How about sa mga negosyente ka? Magawas na ganyan sila ka ng mga maligya ay bitaw sa gawas na kaya eksaktong area kung asa sila maplastar o gitugutan ba nga sila mamaligya po din sa area?
3: Yes, naapon tayo datos na gi-require, no? Guidelines nga gihatag sa itong mga 22-25 ka mga stool. No, wala na kong ipagawas na ang sa sulod. So, gi-require na ito ang mga bawal ang mga stick, uban pang mga lahait nga para sa mga pagkaon. So there's something light na pwede nga i-serve nila sulod. Aron ang mga tingkungga na kasulod sa sementeryo sa Bugo, dili na sila magawas sa sementeryo. So naamis po ang atong mga kananan sa sulod. O bawal po na ito ang waste, no? Mga silupin, bisag asa maglabay, bawal ka na. And napot tayong pagpangsakop o pagbadlong na dili bisag asa magpasaka o labay sa basura.
4: If ever po the cup no masapon sila nga galapog dimbi na malikayan kana bito mga tinuuhan bito nila nga maglapog og kana mga laya nga dahon kung wata na sayop uog kana ginasita bagyapon na sila sa mga tano do na ba sila violation nga pag-aatubangon.
3: Kining wala na to lang gibawal pero ato lang gipasulod sa katong mga uglata pero dili sila pwede nga maglapog diya sa yuta.
4: Mm-hmm.
3: Dito lang sa latang na ibunot then mag ang kaang mana kay di man gyud ato na wadon nga tradisyon kay kana siya na sanayan na mana sa ato mga katurismo o sa mga tumutuo. So naa lang naay atong gitugutan but again they are registered in barangay na pipila lang sila nga maghatag usama ni ana.
4: How about itong sea fog ana sir kay in kaso ga dunay mga grass fire mahitabo di gyud na malikayan na cup no unsa makaandam karon ang ato mga sea fog nga mo ay first responders sa mga possible nga mga sunog.
3: Yes, actually naatay ka tong fire swing sir.
4: Mm-hmm.
3: na ay mga BMP nga kung asa naka standby sa my corner nga kung asa mas dali i-respond kung naisunog nga mahitabo and galing lang hinahinay na kung niyong pa-comply sa mga tangiya sa mga pansyon na kumahimo ang mga sagbot ilan ang ipuson and galing ang among workers sa barangay na hinahinay na po pang limpyo dito aron ang itong mga tinagatan ng mga laya sa dahon sa kahoy amo na itong mahipos para walang dali nga maglapog dito or dali nga magsunog dito sulod sa barangay.

0: Sa gawas nga bahay na puta ka, punsa may inyong pagpanganda, milabi na usahay, naagyo ya, heavy traffic nga mas natihan diya sa Bugo. Samot na sa mga maong adlaw nga daghan ang mga muan nga din ano, sa sementeryo. Unsa ba ito ang mga plano karon nga gihimo ano, sa barangay? Aron po malasan ang kini nga heavy traffic.
1: Yes, tuhol man na siya sa isa ka area nga na ay plaza. So, amo na po itong pamapping. Actually, today ay I'll give the review mapping sa atong in-charge kagawad si Bungibara na kung hasa siya ang atong in-charge dito. So, dako ang mga parking lot na ito. Nga, it can accommodate 400 to 500 truck sakyanan. So, nakapuntay isa ka area nga ipalili po na ito. Nga, arnili na po layo-layo. Lito po sila. But first come, first serve. Eh, dalang tayo mga ginaka-charges na itong 5 pesos para at least maka dala-dala na po na sa income sa itong panginabuhin, o niya income po na sa itong barangay.
0: Okay, at Kap, unsa may mga mensahe na ito, panawagan Kap, katapusan lang po na ito ang mensahe.
1: Yes, so sa lang akong panawagan, no, magnumjin sa pagpahilbalo sa talan nga kumahimo magmatunta sa atong ipangdala nga dili kinihing nagiban, magpatunta nga bawal magdala og mga water bottle nga kini maghatag og ugaw sulod sa atong Bugo Cemetery, kini i-confiska sa atong kapulisan BFAT o kanon. Eh, lahat ay mga officers nga gamulito sulod diha sa atong Bugo Cemetery. Kumahimo magdala na lang ka sa atong ginatawag o katong water bottle nga napalito na to sa tindahan, dili ka na kami sa usudlanan, mas itawag anak.
0: Tumbler.
1: Yeah, tumbler. No, kanang tumbler. Dalat ang tumbler para dili sa maghugaw-hugaw sa sulod. Kay kami na nangayo o dispensa na bawal ang pagdala o bisag-unsang basura after all or disposable. Tungod kay kini dili maayo o kini makadugang sa kahugaw sa atong Bugo Cemetery. So akong giangyo kung ano na may very fully strict, musulod kita sa balaod kung dili maayo may dispensa. Kaya kung makita na mo ang mga barumbado o wala nagsulod sa balaod nun na kini among post sa Batbay area, kami mag-impose kayo sa balaod. O pagsakok, ya, kalinyo na kung kamo mahimong filosofo, kung kamo mahimong makikontra sa balaod. Kaya lang, and this is for the good sa inyong tanan, o yan nyo na mo, nagkitang tanan mo, follow sa guideline, aron kita magmalinawon o ang atong kalakalan, dili problema o kitang tanan, maayo ang atong pag-panagkitaay o pagbisita sa atong ibigong mga nawala na sa kalibutan.
0: Dagang salamat, Kapit.
2: Sa pamahayaga ni Kapitan Spencer Kailing gikan sa barangay Bugo, nunutan ni Ininong giklaro usab karo ni Kapitan Kailing galing limpyo na hinlo na magdumaan siya, no, ang nesgutan po niya samang o mismo po dahil sila mihimo na, no, sa pag-deploy ni Niroger mga maintain po dito magdumaan siya, no, usab, no, sa pag-abot sa mga pamilya ni Ini din na sila mag-himo, no, sa pag-limpyo dito magdumaan siya. So igaw na lang sila mag-banding labi na pag-abot, no, magtupo sila po mga mahal sa kinabuhin, nunutan ni Ini ang tanan nga mo kooperar nga ito po sa nga RGU sa nga kapulisan aron magpabili nga hot site tamod sa Palau sa Santos o Galag karong November 1 o Gandos. Sa Magnum Reports, kini si Magnum 124 Jane Luna sa Betaog Serpusyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum 124 Jane Luna.
3: Magnum Reports.
0: Oras alas 5:18. Dini sa Dasbay Barangay Lapasan kay nakadawat sila po sinungog mga higala ang atua pong kapitan dinas Barangay Lapasan Julito ug si Mayor gikan sa batan sa DILG CDO atong siren kay lain na po din ong kaning pangila ang nadawatan sa Barangay Lapasan ning atong syudad niya si Magnum Kia Abelianosa.
2: Yes, ang dimasyon na kung garbo matagpaalang sa konsero sa Barangay Lapasan naman yung mapili ang Alupong Diyo Pamayapan ini. Is it top 10 best performing Alupong Diyo Pamayapan sa itong dilis sa syudad Kagende Oro nga gimo? Pinagi sa assessment sa itong botan sa LG Kagende RC Field Office, lumarangit po sa City Police Security Office. Kung po gabang pang law enforcement na agencies kayo nakigingon nga nakita matagpaang ang grand nga working Alupong Diyo Pamayapan o efficient matagpaang kaning maunga grupo sa mga maunga barangay. Tungod kaya agad ang mga rescue po ng within the barangay level mag-imagine ng asulbad o gamay na po ang naisuhan o CFA or Certificate of File Action nga ibasangat dito sa korte ang kaning mga reklamo o kaning mga kagubot nga gisurayan sa pag-settle dira sa barangay level mag-imagine. Ipatiyag ni Balay Secretary Kate Tapiesa, no, nga tungkol pa sa kinaisunag para yun yung mga training, so gaka ng mga seminar, nga ginatambungan na sabi sa mga lupong tagapamay, so ga, mas na-equip sila sa kinangalan ng mga skills, o ga mga kanina kaibaro na magdumaan siya, o sa pag-handle ang kanina mga ilang mga kliyente, o ga kung saan yun po na pag-responde, ngayon nga mga parahon sa kanina ng mga kagubot, o ga, kaya din magiging naman kaya magdumaan siya, kung matumagod kagalupon, yung mga tumayang kagalupon na magiging, na ito makita ang kaning mainit ang ulo sa mataga party po magdumaan siya, kaning atay, dinit ang ulo, so kanina dinit po ang ulo, so dahil po na sila matest sa lupon, level kung ano po nila sa pag, kaning, pagmaymay o pagatambag nila ng mga kliyente nila na kaning mag, pinasiluay nila mo din naging po din ng bitaw ng padakot ang kaning ilang problema. So, ako din yung ilang mga gipatong mga initiatives o kaning mga plan of action sa magdamaanjing na yung mga upusap nga ragahan ng mga nasulbad ng mga kaso o mga dispute diya sa may barangay lapasan na binakay din ikalimod yung barangay lapasan ni Karuha sa pinakanakugit po ng barangay din sa Cagayan de Oro. Din ikarikayan na doon ay iadagan din po ng mga reported ng mga sa po sa mga lupod pero minsan man sa kanakot po sa barangay lapasan at least sa gagpod kakasulbad o ga mapalit po sa mayong pag-inigalay ang kanyang mga sagan may mong kliyente sa barangay lupod. Na ngayon ini ang pamayag ni Ma'am Kate Papiasano ang barangay secretary sa barangay lapasan.
4: Ma'am, mayong hapon, no, Kia sa Magdumradyo. Ma'am, ngayon may waga detalye. Kalabot ito na dawat sa ito ang barangay lapasan ng Moraga Award kalabot sa kaniyang lupong tigapamayapa, ma'am.
5: Yes, ma'am. Maying hapon, no? Maying hapon, ma'am. So, atong barangay lapasan, ma'am, napasidunggan gid sa DILG, Cagayan de Oro City. So, fortunately gid, naka-appeal ta sa top 10. So, atong ranking sa 80 ka barangay, naagid ta sa top 9. Ka-top 9 ang barangay lapasan. So, pasalamat mi ana sa effort sa tibuok lupon sa barangay lapasan labi na gipangaluhan ni Kapitan Julito D. Ugsimer.
4: So ma'am, unsa bay marag mga gibasihan si DILG para maapil ang kaning barangay lapasan sa top 10 na best lupog na mamayapa diri sa Cagayan de Oro, ma'am?
5: Ay, karong tuiga man to gipahigayon, ma'am, nagkandak kayo ng evaluation ang DILG uban sa evaluation team. So na ay nakalakip ana sa evaluation team ang lahi-lahi nga ahensya sa gobyerno diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City. So na ay taga City Prosecutor's Office sa COPPO o sa City Hall na yung mga opisina din ha, nga nakalakip sa evaluation team. So ni anigid diri sa Barangay Lapasan ang maong team para mag-conduct og evaluation din sa lupong tagapamayapa. So na ay criteria nga gibasihan anak ma'am. So gi-check ang ato ang mga records diri sa barangay, pila kabuok ang kaso o pila pod ang mga nasulbad nga kaso. Isa pod sa gibasihan ang atong opisina sa physical gid nga opisina kung unsa ka organized o unsa pod ta mudawat og kliyente dinhi sa barangay lapasan og unsa po yung mga innovations, unsa yung mga strategiya para mapaubos ang kaso nga gidangup diri sa ato ang tunghaan.
4: So ma'am, so far karong tuiga ma'am gikan sa January up to karong bulan sa October, ma'am, pira ba ang efficiency rate sa ato ang lupong tigapamayapa, ma'am, sa kung isgutan ng pagsulbad sa kaning mga dispute within sa barangay, ma'am?
5: Okay, so sa pagkakaroon, ma'am, no, ang barangay lapasan, dako, mag-gid kayo niya siyang barangay. So, so far, ma'am, aduna tay mga around 69 kakaso, dayon, majority good, ana, ma'am, nasulbad good. O pipila lamang ang napasakaan o CFA or Certificate to File Action. So, dili ra mo ubos sa hindi lang mula pa sa pulo po ang nahatagan na to o CFA. So sa 69, murag mga walo lamang siguro ang ICFA ana din. Kasagara, kung wala natagaan ng CFA, considered na na ang uban nga, nasettle na yun dinhi sa ato sa barangay.
4: Ma'am, usually ba, ma'am, sabay kasagara yun, common nga ginaayo nga mga disputes ato ang lumbon, ma'am. Then unsa pud ang mga innovation na ginapatuman sa mga member, I mean, miyembro sa ato ang lumbon, para po nga masulba o ginagin na mo direkta nga to sa korte ang kanimo ginagbay nga away sa barangay, ma'am.
5: Okay, so kuan, ma'am, kasagara gyud based atong experience, mga oral defamation, napoy uban, ma'am, nga kaya bitaw ang ginagmay lang gigi nga panagbikil, so for instance kaya, actually duker gigi ng uban kay kaya bitaw ang ilang mga atop usahay mong lapas ba, so ang gibuhat ang gabuhaton sa barangay ana ginapersonal gid na siya adto kay para ma ato ag yung personal nga ma-check dadto kung unsa gid ang hinungdan sa problema para malingkuran within pa lang sa sityo. So, uban na siya sa lupong tagapamayapa. Kung for instance po, ma'am, na ay mga Muslim Christian brothers na to nga involved, na apod tay Muslim Affairs Office dinhi nga makahatag po o dungag na malamdagan bitaw both parties, makahatag o harmonious, kay especially kung in between ana nga dispute ang atong mga Muslim brothers, mas comfortable man sa good nga maka-open up sa ilang isig ka-Muslim.
4: So, ma'am, sayod man kita, ma'am, no, nga ang lupon, nga lupon members kasagaraan na kaninga maayag yun ang kaninga record sa ato ang barangay lapasan, labi na ilang reputation po, ma'am. So far ba, ma'am, kanibang mga lupon members na to, ma'am, kaning well-equipped pa ni sila sa mga training pag-abot sa kaning mga pag-settle sa kaning mga dispute o mga kagubot within mga barangay level, ma'am?
5: Oh, yes, ma'am. Ato ang mga barangay lupon members, ma'am, na agin na sila ay capacity building, dayon kompleto po ni sila when it comes to seminar. Isa po na siya nga basis sa evaluation nga minimum of at least 6 seminars nga mapahigayon sa isa ka tuig. So far si Barangay Lapasan na kompleto magid na niya. Unong ka seminar sa isa ka tuig, unong pud ka benchmarking. So bag-o lang, ma'am, last September 29 nakapahigayon ang Barangay Lapasan with a lupod og legal education seminar with the Liceo de Cagayan University nga legal clinic nila.
4: So ma'am, aside ba sa kaning pag-ayo sa mga dispute within barangay level, doon na ba'y line pa ng mga activity nga ginahimo at ang mga members sa lupon, ma'am, aron nga ma-enhance pa ilang skills dili lang pinagi sa mga trainings o mga seminar?
5: Aside sa kaan, ma'am, aside sa seminars, yes, sa kaan?
4: Mga trainings.
5: Sa, oo. Ano, ma'am, aside ana, mag-uhay lang, nakavisit po ka o isa ka law office dinhi sa Barangay Lapasan. Simple lang siya nga kana bitong murag open forum para pud sila maka ask pud sila og unsay ilaha bitong mga pangutana kabahin sa lupong taga lupon nga mga procedures. So aside pud naapod tay gina provide nga mga flyers sa tuang lupon, personal gina nila mabasa o kanang mga references kay para dili na pud sila magsalig lang sa seminars and training, sila pud personally maka-research sila on their own, makatanaw sila sa ilahang mga booklet.
4: So, ma'am, ako lang idugang, wala ba yung mga instances, ma'am, nga, di ba, mag-solvad, mag-git sila yung mga kagubot or mga dispute, ma'am? Like, for example, if ever pa makadawat sila o gani maraga threat or gani bitong maraga hulga sa ilahang security, ma'am, ginaunsa man na pag-handle sa itong mga lupon, dabi na katong mga gahion, gidugaulo nga mga diligid magpa-settle, ma'am?
5: Okay, so protocol din na siya sa barangay, ma'am, sa lupon, ma'am, nga before sila makasulod yun sa marag hearing o ang hearing, kanang hall bitaw sa pag-hearing, pag-husay, gina-double check din na to na atay lupon marshal, gina-check kung if ever naa sila yung mga firearms, kung mahimo, i-deposit, i-billing, na ibinlananan, ana, dili, pwede makasulod sa opisina. So, aside ana, during sa pag-hearing, katong marshal na to, naato sila perminti sa gawas sa hearing hall kay para magbantay kay in caso of may commotion, dali ra ta kapatawag og assistance. Then naapod tayo mga tanod din himam nga anda mo respondi in case of na, mga inana nga mga instances nga digid malikayan.
4: Mm-hmm. So, ma'am, lauman since nahimo magid nga appeal sa top 10 ang nga barangay napasan, unsa pa yung maraga giplano or gitinguha nga mga innovation para gid nga in sa kaning top 9 man ta karon mamusaka pa ang ranking sa to ang barangay, ma'am.
5: Okay, ma'am. So, na may umaabot pud nga state of the barangay address ni Kapitan karong October 24. So, ana no at during that time matagaan pud og venue ang Lupon nga maka conduct og information education and education campaign regarding sa Lupon para pud nga maedukar ang matag usa nga katawhan diri sa lapasan nga andam gyud ang atong tunghaan sa pagdawat og ilahang mga concern nga kalabot sa opisina sa Lupon. So manghatag pud ta og flyers anang tungura para pud nga naapod sila'y mabasa kung unsa nga mga serbisyo ang mahatag sa Lupon sa ilaha.
4: Sige, ma'am. Lastly, ma'am, imo siguro nga message sa ato ang mga katawhan sa barangay lapasan, labi na kay murag maingon nga gasanong gitpon sila sa kaning mga ginahimo nga mga pag-settle sa ato nga mga Lupon. Imo pa nga message sa ato nga mga Lupong tagapamayapa members, ma'am.
5: Okay, no. So, pasalamat po ni ma'am sa tibuok katawhan sa Barangay Lapasan nga andam po sa pagsuporta sa kung unsa mga programa sa barangay, labi na sa Lupon po na to. Mulang na, ma'am, no, nga dili sila magduha-duha o ani sa tungtunghaan bina sa opisina sa Lupon. Kung aduna sila yung mga concern, andami mo dawat, mo cater sa ilaha, mo assist. So, mulang to, ma'am. Dagan salamat.
2: So, muntang magdaman sa mga pamayagan ni Barangay Secretary sa Barangay Lapasan, Kate Tapia Sanoy, kalapot sa Ilapong Dawatan, nga si Dungugigan po sa DLG Cagayna de Oro, isip usa sa top 10 best performing Lupong Tagapamayapa within the city. At ngayon po sa balita, ikan sa Barangay Lapasan Council. Kini sa Magdumahan 23 Kia Belenosa, sa balita o servisyo, Magdumadyo.
0: Salamat Magdumahan 23 Kia Belenosa, oras alas 5.32 sa hapon. Balik-balikan sa nato si Magdumahan 24 Jaina Luna, tungod kay presyo sa kandila og bulak, posibleng mo taas panahon sa kalag-kalag. Atong paminaw na itong kauban, kaya mapun na ba po nino, marag seasonal, manggod po niya sa kaning mga produkto, mga higala. Maski na ana siya na permanente na din ha. Pero ang peak ba sa pagpamalit sa mga tao, panahon na po nga na ikalag-kalag, inana. So, daghan yung kayo, no? Kaya kinsa magod po hindi mo palit. Nga, daghan man kayo mga tao po nga mo anha yun. So, makaingan yun, no? Yung uban po din na po mo magdaladaan dito lang po sila sa kaning samaang na mismo magwa palit. Or ang uban po, kaning dina po no, sa mga simbahan, magpalit na daan kay mo po dila ha pong kaning higayon po nga makapamalit kay di na po magdasok-dasok na daladaan ba. At sa paminawan si Magnum 124 Jane Luna,
2: kandila o magkaroon ang posibleng pagkataas sa presyo sa kandila o bulak panahon sa kalag-kalag. Gikabutsyag ni Belen Rivera o sa katendera din sa Maya Bulonsure, mismo siya nakasinati sa pagkataas di ni nga presyo sa kandila o bulak sa maong panahon. Buchag ni Belen Rivera. Doon na gaya pag-anam-anam nga pagkasaka sa presyo sa kandila o bulak. Ilabi na mataga tuig. Ikabuchag nga sa milabay ng mga tuig magdamanji. Medyo arang-arang pa ang presyo ni ini. Pero sa karon, doon na gaya pag-anam o saka sa maulugar nga presyo sa bulak o kandila. Dan ini gilauman nga mumingaw na po ang ilahang mga paninda magdumaanji tungkol po lagi kaya dagkan na sa galaray dito niya uban mga tao nga pamalit na bitong siladaan sa mga mall uban pa nga mga store nga maka save gin sila magdumaanji no sa presyo lugar sa kandila o niya kung isigutan po ang bulak ang uban sayo na sila mamalit daan magdumaanji. So sa posibleng manggod na banabana Oktubre 30 padulong sa November 2 taas ang presyo sa kinilugar nga bulak pero ni uban mamalit na daan magdumaanji sa dihang wala pa sila naga-increase niya usahay ba magdumaanji kay dila matansya nga maka-order sila daan tungod po lagi kay malaya man po ang mga bulak gawag na po nini po nga kandila kung makalistak sila daan mas maayo pero kaning kandila ang magdumaan dyan malaya man po siya kung panalitan nga siguro po kayo nila i-purchase wag magdumaan dyan rason kailan matas pa nga musunod yun sila no sa pagpatong sa tukmang nga presyo kung panalitan nga makasinatig yun sila no sa pagtaas sa presyo sa bulak kung ipasabot po nini di po dingon po magdumaan siya no nga ang pagtaas ni nilang presyo bulak kay makapadato din kanila para nga ipasabot magdumaan siya nga tungod lagi kaya nagsunod rapon sila no sa angay po nga ipatong nga mapugos din sila po magdumaan siya sa pag-increase ni inilugar nga presyo sa kandila o bulak kaniya ito paminawan mahayag ni Belen Rivera
0: ang presyo sa kandila ma'am
6: para mang gihapon pero kuan ka na wala pa mi kuang karon sa kalag-kalag unsa ba kay
0: kasi magmahal. Mm, pero karon kasamtangan ma'am pila man ang presyo gid sa kandila?
6: Sa kandila mura man gihapon na 8.20 tag 5 na 8.30 na tag 65 100 ang glass.
0: Okay. Ang inyohang bulak karon ma'am, katong mga nakakaangyod, tagpila man siya o unsa may pinakahalinon po daan ni?
6: Sa karon ang among bulak naay 100.
0: Mm-mm.
6: Naay 150, naay 30, naay 50. Nya ambot lang sa kalag-kalag. Sa karon lang ni.
0: Lagi kay dili man mo makastak og dugay kay malaya man.
6: Malaya ang rose. Ngamal parba.
0: Mm, kasagara gid ma'am. Mga kanus aman gid mo ang nagapangumpra na daan para sa kalag-kalag sa 31 or sa 30.
6: Diha tingali, ako mang bossing ani mo magkuan kanang ano mangumpra o.
0: Mm. Asa man yung ginakuha din na ma'am? Dili sa Cagayan?
6: Adi ni Raman pero gikan tayo na sa Bukignon. Ngana.
0: Pero unsa man klase nga mga bulak pod kasagara inyo ang ginabaligya?
6: Wala ko kay balo unsa nga klase nga bulak.
0: Kasagara mga rose gyud.
6: Oh, nya na mga mams nga na kana maputi ba. Amot lang karon sa kalag-kalag. Mangawas ng mga bulak nga pero mahal kay kumprahon.
0: Sa kadugay na nimo pod nga tindera diri ma'am nga sa tindahan diri sa May Bulonsuri. Tan-aw nimo ma'am ang bulak eh nagkamahal gyud matag tuig.
6: Mao gyud nagkamahal. Nagkamahal gyud. Anam-anam.
0: Wag ina sukad nga murag ni maintain lang sana nga presyo.
6: Nya mingaw pag gyud.
0: Mm, mingaw man nga kanang daghan man ga anhi dinhi ga duaw.
6: Mingaw, mingaw gyud man kay.
0: Ga dala sila daag bulak.
6: Aw, kuan man minus ang kuan dili pare sa una. Minus.
0: Sukod so, tumor ga develop na siya dani.
6: Oh, katong pag-develop. Pero itong wala ma-develop. Bibo. Karon ang bot lang.
0: So, affected po ang inyong panginabuhian, anak mo?
6: Oh, hasta kuan ang mga tao din eh. Wala na bitay ingon nga maglimpyo sa mga lubong, anak bitaw, mamasok, mamintal, anak. Mingog yun. Ang okay, pangabuhi.
0: Bili na pareha sa una nga na sila limpyohan nga pansyon.
6: Oo. Oh. Pero sa una, sa namay ang mga mintin. Ana, ako sana ah. Gamintin ko karon mingaw. Wala ko mag-tindera din ni. No. Kulang gyud ang kwan.
0: Thank you kay ma'am. Si pangalan na to, ma'am? First name lang na ako.
6: Kwan, Belen Rivera.
0: Thank you so much. Maying hapon.
6: Maying hapon, ma'am.
0: Presyo sa kandila, ma'am.
2: Aga ni Belen Rivera. Usa ka tindera din na sa may Bulonsuri ning ato nga syudad ni Kabutsyag no nga siya po da mismo Kabutsyag tungod kay kung posible magasaka ang presyo karon sa kanila o sa bulak magdaman siya maapektuhan gid po no ang ilaha lugar nga kinaniini kay asay sa mapugos po sila o patong sa presyo magdaman siya posible po no nga mag nga imbak na daan po ang uban po nga mga mamalitay so mag palit sila daan magdumaan siya no o ginilugar yung stock nila so di na po sila mahalinan yung po nga kabalak ka na magdaman siya no o no sila po mismo nangandam na po no nga bisan tuod nga posible ha dunay hulga no sa pag taas sa presyo sa kandila o sa bulak at din sila mangandam gihapon sa magdemand no magpadayon ng ilang pag display o kay nung demand dunay 29 ka mga tindahan din na sa may Bulonsuri kamamanan gi human po ito nga magbuka sa mga upo lugar nga adlaw sa Santos o Gagala. Ganun usab nyo nga sila po din mismo makapamaligya mga local entrepreneurs sa dinipon sa siyudad sa Cagayan de Oro. Sa Magdum Reports, kini si Magdum Hunter 24, siya nuna sa may taong Silbosyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. Oras, alas 5:40 na sa hapon. Sa itong pagpadaan sa itong programa,
3: Magnum Reports.
0: Mamati sa itong mga pahinomdong o balik-balikan dahil nato sa Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, unya sa itong paghimo no? Sa pagpadayon sa itong programang Magnum Reports. Oras una, alas 5:41 na sa hapon.
7: Time check is brought to you by McDonald's.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy ka nunay,
9: DTX 500.
8: Masaligat,
9: epektibo,
8: DTX 500.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes, kundi inkini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
13: Nangita

0: na ko kita gaano gigayon kay sige naman mi last. We were begging. If you had seen it, we were begging to ask questions na
1: sure din lagi kayo.
0: Na dili unta ingon ana ang atoang proseso.
2: Ito yung nila, ma'am, nung nga, ay pag ma-addo, sumagbatan sa
1: department.
2: Kanang department, kung nagin mo i-query kay, pwede man yung open man ako ng mga opisina, like ito kang engineering hubungan with EV.
0: You know, it's easy for her to say that because she's the vice mayor. But and during the time na she was minority as she had expressed before, masugot naman ang mga department heads to her queries. But I've tried writing no to our some of our department heads and some of them have left me unanswered. Na ilaha kong ipasa sa mayor's office, ang mayor's office, ipasa ko sa legal office.
1: Sa office si Mayor Rolando Clarex?
0: Personally, no. But I had written a letter to Mayor
1: Pero
0: Clarex.
1: Pero nga makaiplan? Nga face-to-face yung storya?
0: No, because once I did go there, niyato ko sa iyang office, wala siya nagpakita sa ako. Ah. Yeah, but I think I was part of the majority pa at mga time.
2: Nani conflict ato mga time?
0: Padulong na dito.
1: Ma'am, for clarification lang, makagalibog ang mga tao kay puro mga billion yung isputan. Separate ni siya ang budget na to for negotiation ni Mayor para sa government complex na 8.5 billion.
0: Yes, 8.5 billion is separate. In fact, sa atong first na inapprove na annual investment project, na dito yung 8.5 billion. Busa, ang AIP na to includes the 20 billion na budget.
1: So, include ito siya?
0: Yes, sa AIP. Okay, ang AIP, remember, it's just a wish list. Diba? Mauni ang authority na ginahatag na to kung ahan na to gamitin ang kwarta.
1: So, kung ma-approve po to siya ang 8.5, so this 2027 is natay 20 billion.
0: Yes. Yes, pwede na siya ma-implement.
2: Ready? Ano, like si Kagawa, natabak yung siya nga, nanay task force for revenue generation, kabaranggayin mo, appeal na, yan, na pa din to yung mga gingan nila nga, posibleng hindi mo na itong sa pagripaso sa revenue code para mabago, para maka-generate yung tagdugang pundo. Paan ba na siya? Kanya ba gihapon na?
0: Kung ma-approve, but it will take time. Because of course, we need to do a public consultation on that. Napay taas nga proseso. So, dili sa yun, labi na na it's going to affect gravely no the entire tax population, labi na mga business sector na to. So, that is if they agree to the terms or the proposal of the executive. So, pero I doubt it. Para sa ako, dili pwede ka nang magsalita sa ingunan na nga solution lang. We have to have more solutions.
2: Pero optimistic ka gani ang like BPLD, or TIPC, ang local finance, nga lagi maka-generate ang puno like na kung ibasin na to sa mga business establishments din hi, kanang booming man ang ato apo mga syudad, niya daghan na kuno ang mga gasulod ng mga BPO industry no, din hi sa to o kanang sa real estate. Kasi may
0: But that was also their statement last year during our annual investment, during our budget deliberation. Gisaad nila na makuha ang target nila, but now we see the numbers na wala pasta sa tunga sa ato, sa ilang gisaad. So medyo dako pa kaayo ang kinahanglan makuha na tax para makabot na to ang atuang target. So layo kaayo.
2: Pero gani nga mga sa pag divide na dayo, kapuro niya po tulo si Kagawad kaning Rodriguez ni vote na magiging siya ma'am or abstain niya po siya.
0: Kagawa Rodriguez, she voted in favor of the approval. But remember ha, kami, pagsugod sa amuang budget hearing, nagsabot naman mi na, dili naman automatic na mag-no me. Wala mi nagsabot na, mag-object ta. Wala jud. Kaya ang amuha is, kung masatisfy ang amuang mga questions, we will approve of the budget. Kung muingon sila na, we can do this, this is our plan to make us feel more secured ba, then we would approve of the budget. But kanina, ako personally, tagingon diretso ko na, mo-object ko ani. Kay, again, why are they stopping us from asking our questions? Morning only time, panahon na pwede may mangutana, why not give it to us? Tulo na gani may ang nangutana. And gilimit pa may, so it's very frustrating.
2: Ganyan yung mga wala si Kikawad kanina, malaba. Sa kay kuna na mga napagpagya po na impact or wala nagya po no given nga dagan magyod ang nag-present po karoon majority pa po siya.
0: I cannot speak for her. I don't know why she is absent. Labina, this is very important, but she may have important reasons why she's absent. But of course, nonetheless, majority gya po.

0: They have the numbers bisan nag-absent siya.
1: What's next? Ano yung dayon po the what? Yes na magigit po no ang kadadhan.
0: So most likely this Monday, isulod na sa among agenda ang AIP. Kaya ang AIP, unta, this should have been approved in the council by June of this year pa. Ilang gidungan na supposedly you cannot approve AIP and the budget in one day. That's why Monday, most likely, isulod nilang AIP and then the following Monday will be the budget approval in the city council. So this was just a deliberation kung okay na ba siya na dalon sa plenary for approval.
1: Sige, salamat
2: ko. Thank you. Ang ako manggod, if there is a deliberation, a preparation, June 11, July, then the second, June 22, dapat na agitanan. Na sila, kay daghan man sila question. So, dili man na pwede nga, dihar ka, mo question. Kay you were given ample time to participate sa budget, sa deliberation, preparation. June pa biya 1999, I was there. Yung sasagyan na ako kung nganlan. Ako may inspirational message. So, mao to nga, inko nga, appeal mo.
1: Pwede din sila, Vice, nga, preparation para mga executive.
2: Of course, kaya diha man ang mga questions, labi na sa budget. Diha ka makabombard yun o patuyang pangutana sa aning preparation.
1: Aning nga department?
2: Present. Bisag ako. Ako head ni present sa akong budget. So, mo-organize sakto na imo ipangutana na diha ba? Na on the spot yun, na imo mga pangutana para matubag sa per department. Lisod ng good kayo kung di niya ang approval. Reglate na kayo kay June, July, August, September. You have 4 months. You can even go to the offices of the department heads and ask question. So, karon na ka mo ask question. I mean, para na ako, dapat sa'yo pa, sa preparation, pangutana na.
1: Mas dali na
2: kami last year, dali naman na karon. In fact, kung kana karon deliberation, karon, kung man naman unta yun na,
1: nag-prepare naman.
2: Nahimay-himay na nasa June pa, June, July, wala gina akong gingon. Ano karon pa man, ang mga question, dili ta dapat mo absent. Kung daghan ta pangutana, naagid ta kanunay, sa pagsugod pa lang sa pagpagtabana, pagpangtana kay ato department has they're ready also to present sa kada department.
3: So dili na haom lugar vice kanang ingon nila nga why in a hurry daw ko no ang
2: it's
3: majority.
2: Not in a hurry because I was there June 19, I was present June 19, the first budget preparation I was there. June 19 and then ikaduha din 2026 karon naman ang year for 27 budget. Then sunod na is June 22 2026. Yeah, wala mo diha sama na diba dili po siguro sakto nga dihi dinhi na mo nga dugay na magkayo and then naba may rason makaato mo sa office makapungutan na mo sa department heads dili lang dinhi lugar.
1: Yes, asa si Hotel Bernie umlive siya
2: on leave siya.
3: Pero balik lang daw to, Vice, nung iyon man sa nasagmuyo sila kay lagi gamay ra kayong panahon no? Kay ingon naman
2: ka lagi gamay ang panahon lagi. Kay June pa na nagsugod ang preparation. June, napaipat ka bulan. You take your initiative to go to the department heads and then ask question para itubag sa department head. Not necessarily kung dili ka ka-attend sa preparation. Pwede man ka mo-atto sa office, sa konsyal good ka. Pwede ka mo hangyo sa department. Pwede ba mag-1-on-1 minimum? Kana. Wala man.
3: Usa ba po sa rason po, Vice, na medyo no, dali git karon kay same raman daw ko no, ang budget sa last year o
2: pariyo
3: sa karon.
2: Pariyo ra karon.
1: So, wala manang, increase price.
2: Wala. Wala increase. Marag may gamay sa kayo. Labi ka gamay.
3: So man ang hinungdan na marag dili
2: so,
3: kayo
2: na,
3: lisod.
2: Karon, dili kay lisod. Kay kana. Imo raman ang ibalik to yung daan. Niya, unsa imo nakita na itong sa daan, pwede naman pangutana during sa preparation. Mm-hmm. Diba?
3: Optimistic ta, Vice, nga ka na gino, nga kinitaan, makabot din na kahit nagpasalig mo ito kagano yung ubang mga opisina.
2: Yeah. Oo. Siyempre, ilag yun ang tumanon na makabot nila ang kakulangon.
1: Thank you, Vice.
2: Thank you. Operation itself started June 19. So how can that be, what you call this? How can, sa term ni mo? How can that be? Oh, no. June 19, you're supposed to be there. June 22, you're supposed to be there. Karon na lang ba yung kamuto nga? For the deliberation, no, you have enough time to check
0: the budget itself, starting June 19 until supposedly until now. Polish na unta imong mga question when you could have participated dito sa ato sa budget preparation.
4: Art lugar to sa deliberation.
0: Yeah, kaning mga final lang ganin eh. Ang questions dapat is katupag sa June 19.
1: Or formality na lang kita.
0: Yeah, ako hilom naman ko, pero it's gone to the point, murag rason naman lang good for me. Naghilom naman ko last year, maura bagi apoy na himo. Oo, so, yeah, so, I'm reminding them that I've been very fair to everybody. Tanan kong siya fair naman yun ko, pero I'm reminding them that you have to attend.
1: Thank you.
5: So, mo na mga pamahayag mga higala nila ni kagawa da Aimee Morano ug ni Vice Mayor Bebo Rodriguez. Nahitabo ka ganihan no paspas mangud pod nga mihimo din pod sa pagbiya ang uban pod yung mga kagawa din sa Tusdak ban sa kagawa DV Imano nagdumili pa siya sa paghatag pod og statement kaganihan mga higala kay lakip man pod siya no sa kaning giya kuan pod murag na barabara ka ganiha diha nga duna pod siya yung mga pangutana kay kuan man mga higala no murag klaro na kayo o gamurag. Ito na yung expected nga panahon sa deliberation na sila lang gitpod no sa grupo sa minorya ang wag himo sa pagsukit-sukit kung sa'y mga kaninga gikinhanglan pod no nga pang depensahan ni ini po nga mga buhatan sa City Hall kaganiha sa deliberation. So kung muintag sa kaning majority mo na gid kay pud sila ilaha pa din pong mga pag-question dayon kag ganyan mga attempt ga mo diretso na di na lang anon kay lagi wala ma wala man kayo gid po ya mo reklamo sa side lugar sa ato pa din po nga mga membro sa mayorya so naghimo din po sa pag sulay no sa pipila ka higayon nagpugong si kagawad EV Imano ug sila si kagawad kaning Agasuan. Pero naipatay mo mga binuang mampunto ni ni Vice Mayor Bebo Rodriguez diyang iyalaging gisulayan po nung kaning nangutan naghimo sa pag-explain si kagawad EV Imano nga iyalang buot no nga mapaklaro ang tanan labi na niini pong nahisitan nga pondo kay para man sa katawhan. So gilayon po nung mi-insert po si Vice Mayor Bebo Rodriguez nga kung inana man kani so aprobahan na din po ng pondo pero pasiaw man punto niya na naghimo din po sa pagreklamo sila si kagawad da EV Imano. So kaganiyan mga higala no sa atong sublion si kagawad Aimee Moreno disappointed siya ug sa susama pud no ang uban pang mga membro sa minorya kay lagi paspas kayo sa ila pong pamati ang nahimong deliberasyon kay lagi gusto pa unta tong muraga gusto ni kagawad Agasuan nga mag-working lunch no kay gusto pa niya mangutana og uban pa pero wa na gid pud sila natugtan so naghimo na din pud sa botasyon og dito pabor sa kaninga majority ang nahisgitan nga pondo nga 9.55 billion na pesos. So giingon nga sa nahisgitan nga pondo mga igala wa man daw kuno ni kayo dagko pud nga ka usaban kung itandi sa niagi pud nga tuig og gani man no ang mga taga local finance committee naghimo sa pagpasalig nga ang ilaha pud din po mapagpaningkamot ila nga kaning himuon aron jud nga kaning kinitaan nga 9.55 billion nga para sa annual budget sa fiscal year 2027 mapuslan jud pud no sa naganing proyekto programa og serbisyo sa administrasyon ni Mayor Lando Clarix. Uy, diin na giingon nga adunay kuan na ni 1.07 billion pesos para sa regional leadership sa tipik no sa mga pundo na din po ay 2.3 billion pesos para sa institutional development and participatory governance o 4.2 billion pesos para sa safety, security and human development o 1.9 billion pesos para sa economic recovery under no sa RISE agenda mo to katong kumintag R sa regional leadership katong mga programa lugar nga under nana dayon na kanisa ay sa RISE mo ni dayong naasa 2.3 billion pesos kanang institutional development and participatory governance dayon sa S kaning safety security human development 4.2 billion dayon na 1.9 billion para sa economic recovery para sa E so sa RISE agenda ni Mayor Rolando Clarix sa uy so gi depensahan ka ganiha no sa ato pa din pong mga naasa LFC ang ilahap dayon pong kaning mga kung ang ilaha po din pong baruganan, kalabot nini pong 9.55 billion na pesos kay pipilano ka mga opisyal, sila si Attorney Percy, din hapo din po na sa city budget, sa city treasures, sa city finance, sila yun ang naghahatag o clarification kaganiya. Like si Attorney, si Engineer R. Dennis Cabrera, naghingo mo sa city planning and development coordination po mga igala, nga usap po siya sa mga membro na sa LFC, nga kinahanglan lang yun, no, nga maatiman ang kaning atoa pa din pong revenue generation o collection. So, nag-suggest din nga ang atoa pa din pong revenue din sa to sa Dakbayan, mapalambo, pinagi sa paghimo o kaning pag-amyanda sa revenue code sa Cagayan de Oro. Si Attorney Percy Salazar, naghatag po siya assurance po nung kaya pa maghihapon po sa tuwa po nga LGU sa pagkabot nini pong 9.55 billion pesos nga pundo. Din kaganiha, ang uban po nung ato po din pong acting city treasurer nga sila si attorney sila si Joanna Maria Sanz o uban pang mga kaubanan po nila like sila si Roxanne Ravides po naghatag po sila ga statement nga natay ang mga buhatan sa gobyerno ang mga buhatan matod pa din sa City Hall aduna pa gani po 25% nga reserve fund just in case mga igala nga naa po din po kaning digid makabuot ang nahisod ng pundo so murag apil na gyapon to no sa ila po din po nga giingon nga map kuan gyapon mapaningkamutan gyapon nga ma-implement kung unsa man ilaha pud po mga proyekto so gibutyag pud nga taas pud ilang projection para sa PhilHealth pud dayon dayon alang gyud pud timurag sa to alang no follow up noon pala lang pud lagi ni kay kung wa ta masayop na gyapon toy na sukip dito sa nahisgutan nga pundo kaning para gani sa kaning House of Hope nya nahimo ra ba pud ning controversial ang House of Hope sa niaging panahon mga igala kay naghimo no sa pagpanawagan ang mga nagdumala ni ini atong mga kaparian nga nga pondo wa paghiapon nahulog ngadto sa ilaha so apil pud to sa nahisgutan kaganiya pero dayon dinhi pud sa kaning issue pud lugar sa mga allowances sa ato pa rin pong kapulisan wa man direkta nung naghatag pud clarification si Police Colonel Dexter Apahe pero matud pud sa ato pa rin pong taga kuan sa LFC nga ang kaning ato ang mga police nung gikinanglan lang gid pud lang lihukon lagi ang lang mga requisitos kay dina do kuno ang rason nganong nalangan po din pud ang pagdawat sa uban sa ilha pud din pong mga kaning allowances so dapat no ma kaning atiman gid pud nila kung unsa may requirements para sa pag-release sa ilha pong mga allowances dayon na kaganiha na laki pud no sa gihisgutan ang paghimo sa pag-agat sa dugang din po yung mga investors din sa to sa Cagayan de Oro nga mamuhunan para no sa pag kaning tukod og mga negosyo o nga maghimo po din po da din he og mga infrastruktura para sa Cagayan de Oro nga makatabang gihapon alang sa dugang kinitaan para sa tunga syudad o gani man no ang giingon ang kabaranggayan gi agat pod o gani gihimo na gyud nga usas mga aktibo nga partisipante sa kaning koleksyon sa mga dapat nga mga kinitaan para sa to sa LGU kay para po mga higala mahimo silang makatabang sa pagkabot yun po nining 9.55 billion na pesos nga pondo para sa tuig 2027. Alam nini mga higala no sila si kagawad kaning kagawad Salcedo sila si kagawad Alamlim kinsa pod ang chairman o vice chairman sa komitiba sa finance sa appropriations o budget mga igala din sa ito po nga Dakpans Cagayan de Oro nagpadayag po sila o positibo po nung panlantaw alang nining nahisgutan nga pundo o susama ang kaning komitiba po sa Ways and Means alang po no sa paghimog mga pamaagi nga madungagan pag yun ang income generation para sa ito din sa CDO o sa ito mga kaisunan po no at tangan na ito kay wapamihapon po din natapos sa mga issue kay so umabot alang Lunes matod pa rin kagawad ay memory no posibilig hapon din lang at Tokyo ang nahisgutan nga pondo kay lagi na magyapon nila mga pagsupak kay nganong padayon gihapon nga taas kay gihapon nga pondo kay dili ila maglisod na magani daw kuno ang Dakbayan kung ibase sa mga dokumento nga ilaha pong nahuptan o galakip na sa issue pud gihapon din sa bagong City Hall sa tuwa pa din pong kaning dinipod sa to sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga gilarog ay patukod dira sa May Carmen kanituan area ning atong syudad. May gala na pupus na gyud ang atong oras alang sa pagpadayon sa tung tulo manong Magnum Reports sa umaabot nga adlaw nga Biyernes mga igala, mag-uban-uban yapon ta, ugma ni, alas 4 yapon hangtod sa alas 6 ta sa hapon sa itong tulumanong ng Magnum Report. So, musunod na ang balitang Magnum, kabad si Magnum Jola Kubog, Magnum Chinterina Enriquez, Timani Ayaw Kalimte, nga sao sa kagawasnan nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alsado, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Oras sa lesay si Jess.
7: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o saka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Mula sa pinakamataas na bundok,
12: Nak! Kitkamusta ngay?
11: O pinakamalayong islaman,
12: Nay, kagraduate na ako!
11: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
13: Papauli na ko ka!
11: Go forward together. Globe.
14: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
15: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Og sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulod pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
16: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
17: Oras sa lasays 13.
7: Time check was brought to you by Globe.
18: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-lain baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
19: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
18: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
20: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasala karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
18: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe o bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Ito balit ang Magno Tugnato sa Jags Commercial. Nimutan sa 12 at Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Duro City.
1: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Alas 6:15, higala, kumusta mga gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Onas Magnum Lokal, lulag 9.5 bilyon pesos ng proposed sa budget sa Dakbayan alang sa sunod tuig, aprobado na sa Committee of the Whole sa Magnum National Senado. Ipaniguro nga dili magamit ang proposed 2027 national budget para imprinsyahan ang buto sa mga senator judge and plus kung impeachment trial batong ni Vice President Sara Duterte sa atong Magnum International. 9,000 na ang konfirmadong kaso sa Ebola o 4,000 ini ang nangamatay sa outbreak dito sa Democratic Republic of Congo. Sa atong Magnum pesos, cash remittance sa mga overseas Filipinos, bisaka sa 1.9% datong Agosto ng tuiga. Sa atong Magnum Entertainment, Bia Binini, miangkol nga dili malikayan nga mabati siya o kasuko sa eksinang aktres. O sa atong Magnum Sports, mga local tennis player mahatagan sa kaigyunan nga mapakita ang ilang talento sa 43rd PCA Open.
1: Balitang Magnum!
0: Mga Exxon, kumusta may gabi? Karong adlaw daw karon nga Huwebes, Oktubre 15, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Chingitrina Enriquez.
0: O karong sanitaryo sa atong Magnum Lokal, aprobado na sa Committee of the Whole, ang adulag 9.5 bilyon pesos ng proposed sa budget sa dakbayan alang sa sunod tuig. Kini talwala pa man sa pag-question o pagbabag sa mga sakop sa minorya sa konsiyo atul sa budget deliberation. Matubo ni Vice Mayor Bibo Rodriguez nga naghihatagan na sa igong panahon ng mga minorya sukada niyatong Hunyo aron unta makapadayag sila sa ilang una-una apan wala nila kini buhata.
3: Ako manggod, if there is a deliberation and this preparation, June 11, July, then the 2nd, June 22, dapat na agitanan. Na sila, kay daghan man sila question. So, dili man na pwede nga, dihar ka, mag-question. Kaya you were given ample time to participate sa budget, sa deliberation, preparation. June pa ba ito, 99, I was there. Nanakukangan lang, ako may inspirational message. So, mao to nga, inkong nga, pilmo. Kaya diha man ang mga questions, labi na sa budget, diha ka makabombard yun o patuyang pangutana sa anin preparation.
0: Ang apayag ni Vice Mayor Bibo Rodriguez.
4: Giangko ni City Councilor Amy Moreno nga nadismaya siya sa susamang gidali-dali ang pag-aprobar sa budget, mato ni Moreno nga nangandam siya sa deliberasyon apan natapos lamang sa bubong nga oras nga wala sila makapagutana og ayo sa mga nagadaiyang departamento.
5: At ang giingon ni Vice is medyo kasabaan me for not attending kay we should have aired our positions during the CDC. Yes, there was an invitation, but again, kung dapat, kung dito may nag-air sa amuang mga issues, what's up ay pulos sa ato ang deliberation? Wala na lang unta itong nag-deliberate. Diba? Even the Senate, even the Congress, they have deliberation. There are many questions pa in line, but wala na. Automatic naman. Na-frustrate ko, of course, nag-bilobi ako for this. You know, I prepared for this. I did not come here with an empty pocket. Nag-andam ko for this because I wanted to make sure na all my sentiments, dili na ako mahurot tanan, no? Pero at least the very important ones. And just because it was lunch already, they had decided na gibasol na sadmi na tungod sa among absence sa CDC. Again, always remember this, ang pag-prepare sa budget, dili na trabaho sa konseho, trabaho na sa executive.
4: Ang pamahayag ni City Councilor Amy Moreno sa minorya sa konseho.
0: Alas 6:19 na, samtang subling nagpahimuno karon ang City Fire District ito sa katawahan sa Dakbayan nga ipasusi ang mga wiring sulod sa Panimalay, labi na kung masagadagan ang appliances sa Panimalay. Kini labi na ang sentian ng grabing kainit sa panahon dala sa El Nino. Patuwa City Fire Marshal Fire Superintendent Dinante Loruno nga kung wala magamita ang appliances mas makayong ibton sa saksakan o galikayan ang paggamit sa lagang extinction wires.
6: dili ta magpasagad sa ato ang mga kalihukan sa atong kadiyang sa balay o sa establishments. Kung para sana sa mga electrical connections na nagamit, so not in use, dapat i-unplug. Tapos kung i-avoid na to katong practice bitaw nga kanang wala pa bitaw na hitabo, additional extension wires. Tapos mag-rewiring yun sa ilahang mga electrical installations, labi na kung dugay na kayong panahon. And kung na-involve na siya o nagdugang mugload, ipatanaw din na siya sa itong mga competent electricians. Para dili po tang mingon nga DIY, kanabitong kaya na ni, okay na ni.
0: Ang payag na City Fire Marshal Fire Superintendent Renanto Corinante Lorono.
4: Gidasig sa Department of Information and Communication Technology kon DICT Misamis Oriental ang katawhan sa Region 10 nga mag-install sa Ego VH app matod ni DICT Misamis Oriental Provincial Officer ni Deliza Nasilia nga pinaagi nini mapadali ang paghatag og serbisyo sa gobyerno gamit ang digital nga teknolohiya.
7: Mga ulupyo di sa Region 10 labi na sa Cagayan de Oro, pag-install mo eGov app kay na din ha ninyo ma-access atong yakap and atong national ID, ang ato ang TIN, driver's license, and if mo travel abroad kinahanglan mag-install og eGov app. And also kung government employee na di na po nila makita ilang mga GSIS na record, daghan jud sila ma-access na government agency sa app, and then daghan pa gihapon ginadugang sa app para for example kanang mga namang yung mga tao no na dili kayo ma-remember unsa mga website na pangatuan, so at least sa eGov naa na dito, dili na nimo kinahanglan pa i-memorize na ng website sa government agencies.
4: Ang pamahayag ni DICT Misamis Oriental Provincial Officer ni Deliza Nasilia.
0: Alas 6:20 na nagkaroon sa atong Magnum Road Hunter.
1: Magnum Road Hunter.
0: Pinata si Magnum Jane Lunadia sa Luna Villas sa Vicente Ruan ng atong nagbayan. Magnum Jane, kumusta ang Luna karon ng Vicente Ruan?
8: Tigran diri sa may Luna Vicente Ruan Street ng atong syudad magdumacho di in light mo di traffic atong nga matikda na karon sa dagat sa traffic ko dinis mo nga area ho nga isguta na nga palibot karon bibo na kayo magdumacho at wikid na o daghara taas ang volume nini pong mga sakinaan nagbiyahe karon nga oras dinis po sa mga area padulong dito sa may Kapit Street to Bagdabajo na nakaagim sa rito sa mga obserbara. Nagandaga na mga sakinan. Pero noon, walay ang yan na kabalakaan. So, isgutan ang traffic ko. Tugod po lagi kayo makalawsaw. So, magkihapon ang mga sakinan. Ilabi na ito na matigdan po karoon. Nga functional po ang mga traffic light o branches sa mga RTA. Nagpabilin paghihapon no, din po dyan sa area. Isan po lang ito nga panahon karoon magam jowa. So, kung isa pala kaadlaw karoon, walay mga pag-ulan-ulan. Po nga na sinatian. Gikan din sa maya Luna Customs Center. Wawal sweeting itong syudad. Si Magnum 124, Jane Luna,
0: sabay na
8: og serbisyo,
0: madubradyo. Alas 6:23 na, para sa mga balita, karun sa Magnum National. Gimarikuro karun ng Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, at dili gamiton ang proposed 2027 National Budget para sa influensyahan ang mahimong buto sa mga senador dyan sa impeachment trial by sa batong ni Vice President Sara Duterte. Madumali Soto, kagisuto ang pag-ayo sa mga senator ang proseso sa pagtuki o pagpalabang sa budget para malikayan ang mga aligasyon sa binuang.
9: Scrutinizing na namin mabuti. Kung pwede ko lang i-share sa inyo yung exchange namin ng mga chat group ng members ng Senate, makikita nyo na very critical sila at very very critical and crucial about the way the 2027 budget will be brought into the Senate or passed by the Senate. Kung naging maingat kami at nag-live stream kami last year, at so far so good, di naman, wala naman tayong masyadong ikang problema now. Last lalo na dapat pag-ingatin natin yung kasunod para yung mga ganung bintang ay hindi pagkatotoo. No. We will not allow that. Ibang usapan yun. Ibang usapan yung budget sa ibang usapan yung impeachment.
0: Ang payag ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III.
4: Walay gi plano o gimong lakang si President Ferdinand Marcos Jr. kung kinsa ang muhulip kang Vice President Sara Duterte kung makonvict kini. Kini human migawas ang pangalan ni House Speaker Faustino Bujidi nga magiingong napili nga muhulip kang Duterte kung makonvicto sa kaso. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga kilahanglan hulaton ang desisyon sa Senate Court. Gipamugos ni Castro nga girespeto sa Presidente ang posisyon sa Vice Presidente bisan paman o uban wa maghatag og respeto.
10: Wala pa pong conviction. Hindi tayo pwedeng mag-anticipate. Hindi tayo pwedeng mag-speculate dahil ang defense ay magpepresenta pa po ng kanilang ebidensya. So, wala pa pong nangyayaring pagdidesisyon ang impeachment court. So, hindi po ito na pag-uusapan. So, in fairness at pagrespeto na sa posisyon ng Vice Presidente, hindi po ito pag-uusapan at hindi pa po ito na pag-uusapan. Hayaan natin gumulong ang proseso. Wala talaga, mahirap, hindi pa eh. Respeto na lang. Kahit paminsan-minsan ay hindi nagbibigay ng respeto ang iba, pero ang Pangulo nirerespeto ang posisyon ng Vice Presidente.
4: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
0: Alas 6:26 na sa mga ito, karon si Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga dili makonsiderang mistrial ang pagsibog sa tulo ka article of impeachment sa House of Prosecution Team batok sa Vice Presidente. Matun pa ni Castro nga wa na nag-object ang defense team, hinundan nga wa na sayang ang oras.
10: Walang masasabing mistrial because they were given ample time and opportunities to cross-examine the witnesses presented by the prosecution. And again, the defense team did not make any objection regarding the motion to withdraw the three articles of impeachment. Okay? Ulitin ko, ang defense team, ang mga lawyers ng Vice Presidente, hindi sila nagbigay ng anumang objection. Manifestation lang ang kanilang sinabi. So kung wala natanggap na objection from the defense team, ibig sabihin, impliedly, ay sumang-ayon sila sa withdrawal.
0: Ang payag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Gimando ni Senate President Sherwin Gatchalian ang investigasyon sa mga viral nga hulagway o video nga nagpakita sa pipila ka mga tao nga nagpost og pasiyaw, nagsayaw, natulog sulod sa session hall o hallway sa Senado. Mato ni Gatchalian nga sagradong institusyon ang Senado nga kinahanglan respetuhon. Gimando na niini sa Office of the Senate Sergeant at Arms nga susiyon ang CCTV footage aron matumbok ang tinuod nga mikatag nga hulagway sa video ilabi na sa posibilidad nga bag-o kinigamit ang artificial intelligence kung AI o Photoshop.
11: Senado ay sagrado ito dahil dito natin ginagawa marami sa mahalaga natin batas, yung mga pinag-uusapan natin, mahalagang issue. So dapat respetuhin itong institution na ito at hindi naman tama na may ginagawa kang katawa-tawa no, sa loob ng ating institution. So pinapacheck ko sa CCTV kung totoo yun. Kasi ngayon, uso yung AI eh. Be honest about it. So I want to make sure lang na hindi AI yun, hindi yun ginawa lang sa Photoshop. So I'll reply to that. Like I said, no, hindi pwedeng gumawa ng mga katawa-tawang mga action sa loob ng Senado. Pinapaimbestigahan ko na ngayon sa USAA. Pinapatingin ko sa CCTV just to make sure hindi AI yun o Photoshop. Kung totoo yung gagawa tayong statements.
4: Ang pamayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Alas 6:28 na samtang kung kailangan kasuhan si Gracioso kakasuhan natin. Kaya ang komento ni NBI Director Melvin Matibag sa payag sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga giproteksyonan ini ang kanin security aid ni kanin Speaker Lord Alan Velasco nga si Rodolfo Gracioso Jr. Pagdupa ni Matibag ang dili insaktong argumento nga ang gibato sa kampo sa Vice Presidente sa NBI tuod kay gihulat sa insya ang confirmation o denial sa mga gingong propiedad alang sa ilang pamilya.
12: To a certain extent, nasasabing pinoprotektohan, lahat ng tao kailangan namin proteksyonan. Pero ano ba yung ibig sabihin ng pinoprotektyonan? Hindi na si Gracioso yung usapan dito. Pinag-uusapan natin dito yung mga ari-arian na idiniklara sa SALIN na nung tinitingnan natin paano nangyari itong mga properties na ito, yun na siguro yung pag-usapan natin dito. Si Gracioso, ibang bagay naman yon. Kung kailangan siyang kasuhan dahil nagsinungaling siya, kasuhan natin. Kung may totoo sa sinasabi niya at meron dapat ding managod doon sa tinuturo niya, pananagutin din natin. Pero yung kay Gracioso, ibang usapan yon. Ang pinag-uusapan natin dito yung property. Ang hirap kasi, naliligaw lagi yung usapan eh. Either hindi ko alam yan, o hindi akin yan, or sa 2028 na lang tayo magkita, hindi siguro yun yung mga tamang argumento. Ang tamang argumento rito, sabihin nila, yan yung nasa salin ko pero baka nagkamali. O kaya sabihin na, hindi sa amin yan, ito yung property talaga. Pero sa ngayon, wala pa tayong naririnig na sinasabi na yung sa Katiga na yan, hindi yan yung sa akin, hindi yan yung nasa salin. Yun yung inaantay natin.
0: Ang payag ni NBI Director Melvin Matibag. Alas 6:31 na, karon sa atong Magnum Health Alert.
13: Magnum Health Alert!
0: Nagmamano karon ang skin na doctor na si Dr. Richard Gadiaza. Batok sa mga sakit. Nga posibleng makuha panahon sa tingin ito sama na lamang sa bungag singot. Mato pa ni Gadiasa ang importante nga mupili o mga sanina nga luag o gagaan lamang sulubon. Magpabiling mala ang panit aron na dilit-daling mataptan sa mga sakit. Gawas ini, mugrabi ang bungag singot mas makayong magpakonsulta na sa doktor.
14: Pumili ng maluwag at magaang damit para sa mga anak. Mas mainam ang mga telang presko at nakahihinga gaya ng cotton. Pangalawa, panatilihing tuyo at malinis ang balat. Kapag pinawisan, punasan o paliguan ng bata gamit ang medyo malamig na tubig at agad palitan ang basang damit. Mahalaga ring panatilihing presko at maayos ang ventilation sa loob ng bahay. Kung maaari, limitahan din ang matagal na paglalaro o pag-exercise sa maiinit na lugar. Kung nagkaroon na ng bungang araw, iwasang kamuti ng mga butlig dahil maaari itong mairita at magkaroon ng impeksyon. Panatilihing malamig, tuyo, at malinis ang apektadong balat. Wala ang rash, may nana, matinding pamamaga, may lagnat, o hindi gumagaling, mas mainam na magpakonsulta ka agad sa doktor.
0: Ang payag sa skin doctor nga si Dr. Richard Gadiaza. Alas 6 sa Tri de los Cruz de Magno International sa Democratic Republic of Congo, bisaka na sa 9,000 ang kumpirmadong kaso o 430 nini ang nakamsa sa kinabuhi tungkol sa Ebola outbreak sa Republic kung Democratic Republic of Congo. Kaya taliwala pa man sa parayang paningkamot sa mga otoridad nga makontrola ang pagkailap sa mga balatian. Yun ang kasamtangang outbreak tungkol sa rare bundi bugyo variant nga mikatag sa uban pa ng mga komunidad. Samtang parayon ang pagtuon sa mga eksperto aron makamugna sa bakuna batok sa bundi bugyo.
15: Sa Qatar, miubos sa 42% ang ginatibok ang kita sa gobyerno sa Qatar sa unang bahin ng tuiga. Mato ni Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thaneh nga kinitungod sa epekto sa gubat tali sa Amerika ug Iran nga nagpahinay o nagpahuyang sa export sa liquid natural gas kon na sa nasud. Gidugang paniini nga dako ang kadaot nga nahatag sa gubat sa duha ka nasud sa ilang pasilidad sa enerhiya, ilabi na sa Ras Laffan Industrial City. Samtang nanawagan si Al Thaneh sa mga opisyal sa Qatar na pangandaman ang mas grabe pang epekto sa ilang ekonomiya tungod sa naparayong tensyon nga nagmugna sa economic resilience measures.
0: Alas 6:33 na karon sa atong Magnum Business. Bisaka sa 1.9% ang cash remittances sa mga overseas Pilipino ni atong Agosto ring tuiga. Subay sa dita sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP na sa 3.35 bilyon dolyares ang cash remittances sa maunga bulan nga mas taas kung itandi sa 2.99 bilyon dolyares nga natala sa usamang period sa bilabayang tuig. Samtang ang one-year to-date cash remittances may abot sa 23.42 bilyones dolyares, kamas taas sa 2.2% gikan sa 22.990 bilyones dolyares sa susamang period sa milabayang tuig. Ang Amerika mo ay nagunang pinakadakong tinubdan sa inflows sa 3.8%, gisunda sa Singapore 7.1% o 6.3% sa Saudi Arabia. Isairaan nga ang personal remittances o kinitibok ang transfer nga gipadala pinagi sa cash o in-kind lakip na sa informal channel na sa 3.3 bilyones dolyares sa mas kumataas kini kung itandi sa 3.3 30 billiones sa dolyares sa Agosto sa bilabaing at tuig. Ato Francis Wright ng Osaka US Dollar, mahal na maglumcheng. Kuan ni siya, 63 o 6 centavos. Okay, 6 centavos to, ni ubos ba, pero wala na lang 80 maglumcheng.
4: Round off.
0: Kuan ni wala na 63 pesos o gagay na 15 man to. Centavos. So, pero karon sa atong litre.
4: Sa hapon siya magnum Joel.
0: O, niubos siya sa size sa 63 o 6 centavos. Oh, so, taas lang siya. So, grabe kini. Murag na nataranta ng mga negosyante. Ani. Adlok silang musaka ginang atong presyo sa mga produkto ng agikas gawas. O, so muna karon pinaka-taas kini sa kasaysayan sa pagka-tao sa Pilipinas. Kini po yung pinakangilag yung gayo nga ang Osaka, Osaka Adulyar, lugar, bailuan isa sa 63 pesos. Jesus Maria, sao na lang. Canadian dollar, 42 pesos o 12 centavos. Ang Hong Kong dollar, 8 pesos. Ang Australian dollar, 43 pesos o 78 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 95 centavos. Kuran won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos o 6 centavos.
4: Ugran sa itong Magnum Entertainment. Giangkon sa actress nga si Bea Benini nga dili malikayan nga mubati siyang kasapot sa kaigsin ng sa actress nga susamang wa magbasa sa script panahon sa ilang take. Kinihuman pangutan na actress kung unsa ang iyang kaiika-istorya sa mga batanong henerasyon karon sa mga artista. Mato ni Bea nga dili isyo kaniya ang bag-uman o karaan sa industriya, ang dili lamang niya ganahan ang artistang susamang wa makabaho kung unsang buhaton ato sa ilang acting.
16: Kung paano nila gawin yung eksena nila, para sa akin kasi may iba-iba sila, may iba-ibang approach naman how you want to deal with a scene, 'di ba? Kunwari, kung mabilis siya magpagpag ng emosyon niya and then parang labas naman ako doon or like kung ano. But I think what frustrates me yung hindi minsan yung mararamdaman mo kasi yun eh kapag hindi niya alam kung ano nangyayari. Or parang minsan itatanong niya pa, bakit ako iiyak? Ha? Wala ka bang script? Yung mga ganon. So parang yun lang yung minsan yung sometimes it nakaka-frustrate lalo na kapag heavy yung mga eksena, ganyan.
4: Ang pahayag sa actress nga si Bea Benini.
0: O ganun sa Magnum Sports, Batangas sa Cagayan, ang mga local tennis player nga magpakita sa ilang talento sa 43rd Philippine Colombian Association kon PCA Open. Ipagayin karon November 2 ngadto sa December ning tuiga nga langkuban sa regalang kategorya. Ipresentar usab sa torneo ang nagunang national player sa Pilipinas nga sa nga pagpakita sa palayong suporta nga makamugnag daghang pang kampyon sa mga nga matang sa sports. Matod pa ni PCA Open Committee Representative Evan Ong nga gawa sa kompetisyon, matagan sa gayon ang players nga magpakita ang ilang talento. Mahagit ang kagalingon o kamaradiri sa ubang mga player. Dugtong nini, malauman ang PCA nga ang torneo magbanayon pag-agat sa mga individual nga sundon ang Philippine Tennis. Mga eksyon nyo na ba? Itong kompleto detalye sa itong balitang Magnum Malakarong Adlawa, Huwebes, Oktobre 15, 2015. Sugaroon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, lulag 9.5 bilyon pesos ang proposed sa budget sa lakbayan alang sa sunod tuig, aprobado na sa committee sa of the hall sa itong Magnum National Senado. Ipaniguro ang adili magamit ang proposed 2027 national budget para influensyahan ang buto sa mga senador judge impeachment trial sa Vice Presidente Sarasud. Sa itong Magnum International, 9,000 na ang kumpirmadong kaso sa anini o kapit 4,000 ang nangamatay tungo sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Sa itong Magnum Business, cash remittances sa mga overseas Filipinos, isaka sa 1.9% na itong Agosto ning tuiga. Sa itong Magnum Entertainment, Bea Benini, dili banana, Benini. Oh, miyang kon nga dili malikayan nga mubati siya o kasapot o kasuko sa eksinang aktres. Sa itong Magnum Sports, mga local tennis player, matagan sa kagayunan nga magpakita silang talento sa 43rd PCA Open. Mga eksyonte, mayan lang sa magasong katilingpan, katawa ng labing gamhanan. Managlay mga itong baruganan hukom sa katawa ng matuman. Hang durugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
4: O Magnum Chingin Terina Enriquez.
0: Basta mga news writers, Daniel Delgado, News Manager Elena Corin. Dini lamang sa Balita o Servisyo,
4: Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hang durugma, dini lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Oras 6:40.
17: Time Check is brought to you by McDonald's.

0: taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties, charantin nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes. Ay na pagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Pahimundi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discounts sa Klinika Del Retiro Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika Del Retiro logo.
2: Mahigro bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalrigan!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
10: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
11: A first for Sitio Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
12: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
13: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
2: Mahigro bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalrigan!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.

0: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!
1: Ang panggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble!

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental. Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum Friends, mayong gabi kaninyong tanan, mga higala sa mga Magnum Friends nato di akaroon silang panimalay. Hala, mayong pagpaminaw sa Magnum Radio. And sa mga Magnum Friends nato di ha, nga na sa ilahang tagsa-tagsa ka mga gitrabahoan, hala, mayong pagpaminaw usab while nag-work at nag-monitor sa Magnum Radio. Sa mga higala nato di ha, nga nagbiyahe sa ilahang mga sakinan, hala, mayong pagpaminaw sad. Amping kanunay, mga Magnum Friends, ampo para dili madala sa mga uban pang disgrasya o maangin sa mga disgrasya. Alright, sa mga Magnum Friends nato di karon, hala, sige, dito sa itong pagparayon sa itong Magnum Hit Sikata, sa mga sikata na music na ito'y pang-play matang karon ng unya, mga Magnum Friends, and sa itong pag-uban-uban hantod sa mga alas 9, mga sikat na music, yung mga favorite songs o uban pa nga mga ganahan ninyo may gala karon nga gabi una maghimo kita sa magsayaw dance, mga Magnum Friends, nini nga gabi una sa atong pagkabanuban. Siyempre kanilang gihapon ang banggiita na buhi pa sa panahon na homo sa pin Magnum Mencho kabaktulan ang magkabanuban kaninyo, mga Magnum Friends, ang Liminho ng Cagayan de Oro o dilisab gihapon, mga Magnum Friends, sa ato ang favorite nga programa mata gabi Magnum Hits Sikat. Siyempre unya tataod maghisgot kita may gala pipila ka mga information nga atong mahibalaan, mga Magnum Friends, and pipilasad ka mga history and factual information. Sato ang Magnum Knowledge is Power. Kay maghisgot sabta og historical facts, mga Magnum Friends. Okay, sa mga panghitabo sa atong palibot, mga Magnum Friends. History lang sa ta sa karon nga gabi una. Okay? Dayon ang atong mahibal-an unya usani ini ang relasyon sa Pinoy or Pilipinas sa Israel. Aha. Unsa ba'y relasyon nato nga mga Pinoy ngadto sa taga-Israel o sa mga Jews kana mga higala? Ang Israel di ay is close usab ngadto sa mga Pinoy kaniadto.

0: am not afraid of development. I am not afraid of progress. What I am afraid of is pag muabot ang panahon na matangtang og samot ang mga serbisyo because we will be paying for this 8.5 billion loan for 15 years. Mao nang kinahadlukan na ako, Madam Chair. And that is why I am very adamant. I am willing to consider this. But again, I wish to have a more detailed committee meeting to talk about.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Pants, from day one to dandler, EQ-tin nyo mo.
6: Magdum friends, may ngadlaw niya na sa mga special reports na giandam sa mga Magdum Hunters alang sa ito mga dugang pagtulunan karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to, pag-isgot ang atong trivia. Pinaagi ni Magdum Hunter 24, Jean Luna, mo trivia siya kung anong ginakonect ang bulan sa October sa misteryo o kahadlok. Ano sa mahigala? Kay kung kahadlok isgutan dito sa November, kay adlaw lagi sa mga Santos o kalag. But ngano ka nga ang misteryo o kahadlok na sa October. Muato tani Magnum Hunter kaya Abilianusha. Matod pa nini, unsaon daw pagsabot sa autism. Ngano nga kinahanglan na agayod ang gitawag nato nga pagpaubos ngadto kanila. Na magunuban ato dayng kantsawan. Di na mao. Mali na nga murag samang pagtanaw nato ngadto kanila, ubos kayo. Higumao nato sila. Labi na katunay mga kabilinggan, mga higala. Humanya, muato nita ni Magnum Hunter Ching Intrina sa atong How to Snooze. Matod pa nini nga how to stop wasting time. Dagan sa ato mga igsoon, relax pagyud kayo. Labi na sa buntag sayo, gakalas-kalas sa oras. Dili man nang buhimo magigsoon sa mga papaginlo sa balay, pagtabang sa ginikanan, naunsa gyud ang angay buhaton mga igala aron nga dili kita magsayang-sayang kung magkalas-kalas sa oras. Pabuta siya ni ana. Humaniya, muato renta ni Magnum Hunter Eileen Acurin sa iyang Beauty and News. Matod pa nini, breast reduction. Daga na magulat nini. Basta kay mauna na, pabuta na lang si Magnum Hunter Eileen Acurin ni ana. Muato renta ni Magnum Hunter Apple Pie sa iyang Magnum Business. Smart tips nga magbalampuson ang negosyo taliwala sa kalisod sa panahon. Diskarte regyud na, mao na igingon nila. Basta kugi og pagdiskarte, sure bol ang ginansya. Og sa atong sports, atong isgutan mga igsoon. Dini sa ato sa dula sa basketball, dagha na kayo ang mga magdudula ng mga tag-asking import. Kasagaran mga igala kaniadto kung nai-import bugbo. Karon ang mga import sa PBA o ubang mga liga na anay mga height ga 7'2", 7'3", unsao na lang ang atong pure Pilipino ani. Ngang height 5'5", mga bugbo yung kayo. Ba't ka na may atong isgutan sa atong sports mga higala? Muado rin ta sa atong travel tour pinagili Magnum Hunter Angie Alzado muadto ta sa Golden Dream Spring Resort. Dool ra kayo narasa saan may Samis Oriental. Kabalo ba mo nga naa silay mga nindot kayo nga amenities. Maligo ka, bugdaw kayo. Kay na apoy mga kahoy. Diha magud sa saan. Nindot kayo diha may gala. Kay na amog yung mga bukid. Unya, na yung mga lasang-lasang mga kahoy. Samot kabugnaw ang tubig. Labi na karon kay tinginit. Nindot kayo magligo-ligo diha mismo sa maong lugar. Pabuta siya ni ana. Muado rin ta ni Magnum Hunter Lani Delgado. Magluto ta sayang pineapple chicken stir fry. Pinakalamig yapong kay nga luto may gala. Kana mo iya mismong itak ang karong Domingo. Karang-karan, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum First in Blanca sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
2: Again, Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Sa musika, balita og serbisyo, magdumra.

0: Magnum News Alert.
1: Oras, alas 8:02 sa kagabion, may ganang balita karong orasa. Nagduo si City Anti-Drug Abuse Division Oro Wellness Center kon kadad Oro Wellness Center Head Sunny Ray Kahayag nga stigma gikan sa komunidad ang usa sa hinungdan kung anong ang ubang nalabigay sa ilegal nga droga di mudango pa sa gobyerno alang sa rehabilitation program. Mato ni Kahayag gado na bisan pa man dili 100% sa mga narehab apan sa gidaghanon nini aduna gyapon na bag-o sa ilang kinabuhi tungod sa programa.
2: Isa gid akong nakita kanidyong stigma sa atong community. Nga naagya ba na mga judgment na kanisya, adik, kanisya, it's a sakit kayo nga, pero ako gatuo gid ko nga, there is always life after addiction. Nga paghuman na ito ma-rehabilitate, dili man tingali, dili man siguro 100% nga makakatanan na ito ma-rehabilitate, mabag-o gid sila tanan, makapadayon gid silang recovery. But a certain period, a certain number sa ato nga mabag-og yun nato sila, dako na kayo na nga atong accomplishment nato o atong kahimayaan nato sa atong labaw magagawang.
3: Unsa ang pag-reach out sa inyong buhatan, Sir Sunny, kung doon ay usak amahan karong nagpaminaw na gusto niyang iparihab ng anak?
1: Ang pamahayag ni City Drug Abuse sa Anti-Drug Abuse Division Oro Wellness Center Head Sunny Ray Kahayag. Samtang gihakit ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Vice President Sara Duterte nga kasuhan siya kung nagtuo ang Vice Presidente nga adunay sayo pa sa ilang gihimong imbestigasyon. Kini may kalabutan sa pahayag ni Matibag nga nadiskubrihan nila nga adunay propiedad si Vice President Duterte nga gideklarang isip agricultural land sa ilang salin apan milyones nga kantidad ang propiedad. Mato ni Matibag nga mas maayo na lamang nga atubangon o tubagon ni Duterte ang nadiskubrihan sa NBI.
4: Well, I think he's a lawyer, he's not a psychologist or psychiatrist. Siguro dapat legal argument yung ilabas niya, hindi yung assessment sa isang tao. My personality has nothing to do with the legal arguments na ginagawa rito. And kung ano yung mga naging position ko before, that is before ngayon, I'm driven by evidence and procedure under the rules ng National Bureau of Investigation. Evidence yung tinitingnan natin, hindi yung pagkatao.
1: Ang pamahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ugron sa itong Maggie News Hunter, RTA nagpahimangno sa mga motorista nga iparada ang ilang mga kasakinan sa mga gitugot nga lugar. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 14 for Sid Blanca.
0: Magnum News Hunter!
5: Panadjoing nanawagan, dalahangyo ang gisakupan sa Roads and Traffic Administration human babantayan daghan usabang nga motor ug mga sakyanan kon ang wa na gyud makaplastar pag parking labi na diha mismo sa The Prince sa dalan matod magunsing labi na sa kinibang RTA nga dapat ang mga motorsiklo kung adunay mga sinyal kun nay butang mismo nga mga no parking area mga kanatulaw uban pa ang nagabutang da mismo sa kadalanan ang no parking dili pwedeng parkingan human usab na bantayan garon sa pila ka mga ginsakupan sa Roads and Traffic Administration nga daghan ang mga nagatikitan garon nga bisag dili pwedeng nga parkingan tuwa dito nagparking ang mga motorsiklo ug mga sakyanan gani daghan na usab karon ang mga modalikyat sa buhatan sa RTA tungod kay ilang isitol ang ilang problema labi na problema sa parking area nga imbis gano parking tuwa dito nagparking ang pipila ka motor ug mga sakyanan. Nagpaimangno usab ang Roads and Traffic Administration ug RTA nga likayan gyud ang parke pagparking sa bisan asa nga mga lugar. Kini si Magnum Proceed Blanca sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum 114 for Sid Blanca. Ugron sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption karong adlaw nga Sabado, Oktobre 17 ni Tuiga. Kini alang sa ipahigayon nga detected hotspot section cut off sa switch sa Alta Farm o Sarana Street. Kini sugod alas 5 sa buntag hangtod alas 6 imidya sa buntag apektado ni ini ang adakong abahin sa barangay Bulwa gikan sa Zone 2 padulong sa Ipunan Bridge. Lakip na niini ang Zone 8 ug Upper Zone 4 ug tibuo ka barangay sa Ipunan. Lakip na usab niini ang Zone 9 sa Bulwa, Amay Escape Subdivision ug Assumption Village. Lakip ang makapaya kanituan, Silver Creek Subdivision ug ang Townhomes ug Victor Subdivision. Mga higa na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hits! Sikat! Magnum Hits! Sikat! Hits!

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Lock it in.
0: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:00 sa kagabiyon. May galang balita karong orasa. Nakita ni Consul Roger Baday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Consejo sa Ciudad, na ang partisipasyon sa komunidad ang problema sa pagpakang sa illegal na droga. Mato ni Baday nga doon ay pamilya o kabanay nga mo konsenter o mahadlok sa pagsumbong sa otoridad sa miyembro sa pamilya nga nalambigit sa illegal na droga. Taliwala pa man ini, naningkamot ang gobyerno nga masulbad ang problema sa illegal nga kalihukan.
4: Ang problema ang participation sa komunidad, labi na sa mga pamilya, kaya ubang mga pamilya, relatives, gakonsenter sila, gakaulaw, gakahadlok sila o report sa ilang mga relatives, labi na sa ilang pamilya, nga kung may mo itong programa, kung ikaw naiman yung matikdan diyan ang gagamit sa droga o naimbulong sa droga, pwede ni muna sila ipa-voluntary surrender ato iparihab. Kaya muna atong usa sa programa karon sa atong wellness program under sa kadad, City and Drug Department nga kanang drug clearing. Kung paspas ang police o atong law enforcement o pagpugong o pagdakop, paspas ang mga sindikato. So, okay, this is a very luxurious business. So, this is an international syndicate nga mga lingkod sa niya, mga financier na kaya dyan muna nga. Kailangan nga digin magbangay-bangay ang atong gobyerno o atong makatawan nga tinabangay dyan.
3: Ang pamahayag ni Konsehal Roger Baday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Siyudad. Samtang natumbok na sa Philippine Drug Enforcement Agency Convedea ang financer sa 521 kilo nga shabu nga nakonpiskar sa Luwos nga dalon unta dinhi sa Pilipinas. Mato ni PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulot, natumbok ini sa gimogna na task group sa PDEA. Ingon man, ang Philippine National Police ug uban pang ahensya pinaagi sa imbestigasyon sa mga bank transfer human maaresto ang alias Pahad nga siya matod ba ang motabo umukuha sa maong droga.
5: Yung financier nitong drug deal na to, natukoy na po natin, and itong tao ay isang politiko based in the South. So, taga Mindanao po yung politiko, natukoy po natin. Siya po yung sa kanya nanggaling yung pambayad doon sa eroplanong chinarter. Kung magkano, hindi muna natin sasabihin ano. Pero, siyempre, ang nabayad doon is $49,500. Eh, hindi lang naman yan ang inilabas ng politikong ito. Kung gaano kataas, hindi muna natin sasabihin dahil ongoing yung ating case build-up. Magpa-file kami in the coming days ng kaso sa paglabag ng Republic Act 9165 against this politician at saka yung kanyang mga kasambat.
3: Ang pamahayag ni PDEA spokesperson Attorney Joseph Kalulot. Ugron sa tong Magnum News Hunter, Peace and Order Drive, gipahigayon sa LG Lapasan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
6: Ipahigayon sa LGU sa Barangay Lapasan ang Peace and Order Drive karong gabi o gagikabutsyag sobra na pulo ka mga minor de edad magdumatsing ang ilahang nag-rescue human kini nga nasapon nga galaw o giingon nga gagamit ni inipong rugby. Ikabutsyag ang magdumatsing ang iskuto ng mga batan o nakita sa nagkadayang lugar din sa Barangay Lapasan. Pag-ingon, kini kasagharan ng katakatag din sa mayat terminal. Rason nga ilaki ni nag-rescue o gagilayon nga nanawag matutpa sila sa CSWD samtang sa laing bahin ang barangay Agusa nagapahigayon sa mga operasyon na rusab nga ma-rescue mga minor de edad nga galaaw sa kadalanan. Ikabot siya gabadabada nga naas sa 1 hangtod sa 10 years old ang sagad nga ilang mga na-rescue. Ngayon nga sa mga pangidaron, dili angay matod pa nga kini mag-sawi-sawi sa kadalanan, ilabi na nga prone kini sila simbakulang sa pagkaligsan. naman po no, sa mga daotan ng mga tao o gagabutsyag nga inisgutan po ng mga minor di edad gitter over na sa CSWD ang usap nga sila po mismo ang makikoordinate nga to sa ginikanan o kung pananglitan magmatche nga ang ilang ginikanan wa na magbali-bali o di ka wa diha sa diha lugar nga kinisira ipang turn over gabutsyag nga sa barangay kini padulong ang isgutan ng mga minor di edad o gadito no sila pag-aatimanon o galigi gabutsyag nga doon na kamanduan usap si Lapab Paragay Lapasan na Kapitana Julito Ogsimes kini sila ati manon o galing mga dili na po sila no kumkupon po sa ilaha po nga ginikanan. Nagigabot siya ka magdumaching no, ingon na po sa magihapon o glakang dito sa maya barangay Gusa. Sila po mismo ang mga shoulder ini po nga mga batanon nga ilaha po nga na-rescue. Samtang dito po dahil sa maya barangay Kugman dito sa maya zone 8 padulong sa maya zone 10. Pag gayon nga po ng peace and order drive ang atong kapulisan kaugan po ng LGU. Gabot siya nga walay mga nasapon o mga na-rescue ng mga batan o nagwamatod pa yung mga nagpabadlong susama na lamang nini mga kahukas mga individual nga gasawis-awis mga pampublikong lugar o mga ga-inom-inom tanini magdumaching gipasalig no sa tulo ka mga LGU nga kanunay matod pa ang ilang ipahigayon po yung nga peace in order drive kini siya inisyatiba no gikan sab sa mga kabarangayan sa mga tanod pud lagi sa ilaha po nga gihimo po nga pag-monitor sa kahapsay o kalinaw sa matagang barangay. Si Magmanius 124, Gino na sumita o servisyo, magdubradyo.
3: Salamat ang Magnum 124, Jane Luna. O garon sa tuwang Magnum powered by Suri, gipahibalo sa Sipalco ang lamang konsumante kalabot sa scheduled power interruption. Karong adlaw nga Sabado, Oktobre 17 ning tuiga, kinialang sa detected hotspot section fuse cut out sa switch sa Alpha Farm o sa Arena Street. Kinisugod dala 5 sa buntag hangtod dala 6 imedya sa buntag. Apektado sa pagkawala supply sa kuryente, ang dakong abahin sa Barangay Bulwa, gikan sa Zone 2, padulong sa Ipunan Bridge. Ingon man ang Barangay Ipunan. Lakip usab ang Zone 9 sa Bulwa, amay skip subdivision o Assumption Village. Lakip ang makapaya kanituan. Silver Creek Subdivision o Town Homes and Victor Subdivision. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chiquinterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum News Alert.
1: Oras, alas 10:01 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Nangandam na ang konseyo sa barangay Bulwa ning siyudad alang sa maabot nga pagdumdum sa adlaw sa Santos ug Galaga. Mato ni Kagawad o di maagad sa barangay Bulwa nga nagpatawag na sila sa panagtagbo sa mga health worker ug ingon man ang komitiba sa barangay Tanod aron mapangandaman ang kalag-galag. Ilabi na ang hisgutanan kalabot sa kahuot sa dagan sa Trapuco nga maoy isa sa mga nag-unang problema panahon sa kalag-galag.
2: Patawag na kong meeting sa atong mga health workers. Ako na pong gi-coordinate ang atong committee sa Barangay Tanods na to. And then by next week, magpadala mi og letter para mahatod sa PNP, sa BFP o sa mga tagsa-tagsa mga presidente sa atong sementeryo dara sa Barangay Bulwa. Hopefully nga among ma-address kay ang main problem lang gyud nato, yeah, is ang traffic congestion. So, naman dari ang RTA, possible nga ang maong traffic scheme mora pud ang i-apply this year. So magpatawag pa og ikaduha nga meeting para ma-plaster gyud ang kalag-kalag karong tuiga.
1: Ang pamayag ni Kagawad Udi maagad sa Barangay Bulwa ni siyudad. Samtang giklaro ni Senior ZSL Rights Advocate Attorney Romulo Makalintal nga doon nagihapoy katungod sa 20% nga diskwento ang mga senior ZSL nga nakapromo nga produkto kung detail approve ang promo. Kini nunot sa ruling sa Korte Suprema nga dili pwedeng dunganon ang senior citizen discount sa uban pang diskwento. Maton ni Makalintal nga ubos sa Consumers Act sa Pilipinas ang tanang promo. Kinahanglan mo agi sa DTI o dili pwedeng mag-promo kung walay approval sa ahensya.
3: Kung walang approval lang DTI ang promo, entitled pa rin kami mga senior citizens sa 20% discount. At hindi iyan ang issue na tinalakay dyan sa desisyong iyan ng Korte Suprema. At yung promo na yon, actually, legally speaking, hindi promo price, kundi regular price insofar as the senior citizen is concerned. Kasi kung wala kang approval sa DTI, ang ibig sabihin, ang promo mo ay illegal.
1: Ang pamahayag ni Senior Citizens Right Advocate Attorney Romulo Makalintal. Og karon sa tong Magnum News Hunter, DOT Region 10, gilauman nga mapalambo ang Halar Certified Establishment sa rehiyon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
0: Magnum News Hunter.
4: Gila uman nga mas budagan pa ang mga establishmento sa turismo. Binisan order ng MIDRA ang makakuha o halal certification na pinaagi sa mga programa sa Department of Tourism kung na DOT Region 10 alang sa pagpalambo sa Muslim-friendly tourism. Gikabot siya nga ilahang gipalapdan matagpakaroon nga ang mga halal certified establishment ma-endorso din sa rehiyon. Gingon nga kabahin kini sa gipahigayon ng Muslim-friendly tourism. Station orientation ni atong lugar nga bulan sa Oktubre, kamutsyag kini gitambungan sa nagkadaiyang mga tourism stakeholders aron mapalapad ang ilang kahibalo bahin sa mga gikinanglan sa mga Muslim nga biyahero. Ikamutsyag gipanguluhan ni DOT Region 10 Regional Director Marie Eileen Unchuan ang pagbukas sa mga kaliukan. Yatagan og pagtagad og kamahinungdanon ang pagpalambo sa usa ka industriya sa turismo nga magdawat matod pa sa mga bisita gikan sa nagkadaiyang kultura o reliyon. Abot siya galakip sa hisgutanan ang mga batakang kahibalubahin sa halal food o proseso sa certification nga gipresentar usab ni Sultan Faisal Binaning Bansaw. Ngon nga gihisgutan usab ang mga sumbanan sa Muslim of Friendly Tourism na pinaagi usab no sa ang pagpasabot gato kanila alang sa mga hotel o guban pang establishmento nga naghatagog kapuyan sa mga turista nga angay matutpaga sa tunpuno ang ilahapong kultura niluta ni inigilauman nga pinaagi usab sa pag-edukar nga tusab no sa mga isang staff sila na mismo no ang maghatag o maayong dekalidad ka servisyo nga to sa uban pang mga individual. Ilabi na kini nga mga giingon nga mga establishmento sama sa mga kananan nga sila muhatag matud pa og 100% nga maayo nga serbisyo nga tulo sa ato pong mga kaigsoonang Muslim nga mahimo usab nilang nga mga customer. gikan sa DOT Region 10 kay si mga News 124 Jane Luna sa Bitaog, Sirbusyo, Magdobradyo.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. O garon sa tug Magnum powered by Siri, gipahibalo sa Moresco 1 ang ilang mga konsyumante kalabo sa emergency power interruption. Power interruption na ugmang adlawa Biyernes October 16 ning tuiga sugod alas 12 sa udto hangtod kini alauna imidya sa hapon. Apektado niini ang lungsod sa Initaw, lakip na ang barangay Aluna, Andales, Apas, Kalakapan, Gimampang, Camilon, Kanituan, Ugis, poblasyon San Pedro, Sinalak, Tawantawan ug portion sa Hampason. Kini alang sa ipahigayon nga correction hotspots sa Hampason substation, Federal One Recloser. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giangani Konsehal Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety, ang mga kabaranggayan sa syudad nga i-activate ang ilang barangay anti-drug abuse council kona Badak pinagi sa pag-i-order usab sa ilang mga residente. Mato ni Abaday nga padayon usab ang suporta sa lokal nga paggamhanan sa barangay aron mabatukan ang problema sa legal nga droga.
3: Tutok kining ang problema kining droga. Muna nga kinanglan gyud atong giangyo ang mga kabarangay nga ilang i-activate ang ilang badak, ilang barangay anti-drug council, pinaagi sa pag-coordinate sa mga lumulupyo. So, ang syudad sa Cagayan de Oro, gahatag o support sa mga barangay, no, in terms of financial and training sa mga atong kabarangayan, no, mga barangay tanod, barangay lupon, barangay official. So, in coordination with Department of Interior Local Government.
2: Ang pamayagan niya, Konsehal Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa syudad. Samtang gitawag nga unfair ni Senior Citizen Party List Congressman Rodolfo Ordanes ang desisyon sa Korte Suprema nga dili ang nagidili ang paggambit sa 20% nga discount sa mga senior citizen kung dunay padayon nga promo o discount na diskwento sa mga produkto o serbisyo. Mato ni Ordanes nga mahinungdanon nga klaruhon ang provision kung dunay kakulangon sa approval gikan sa DTI ang mga promo kona promo discount.
4: Unfair talaga. Kasi bakit na ipaparehas ang presyo na hindi senior? Di ba? Meron tayong batas na nagtatakda na ang senior citizen ay entitled sa 20% discount and a tax VAT exempt. So ngayon, ang tanong, yung bang promo nila ay may DTI approval? Kung walang DTI approval, hindi natin pwedeng i-ano sa senior citizens na hindi sila dapat makatanggap ng discount. At kaya nga, ano, ako ay nag-file ng House Bill 00428 para po maklaro.
2: Ang pamahayag niya, kung ang pamahayag niya Senior Citizen Party List Congressman Rodolfo Ordanes. Ug karon sa tong Magnum News Hunter, tulo ka individual dakpan sa drug by bus operation sa Barangay Konsolasyon sa Balita ug Serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 24 Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Arestado ang tulo ka mga individual human kini nadakpan sa drug by bus operation na gipahigayon dina sa maya barangay Konsolasyon ang naisgutan ng mga dinakpan na ilang si Dada 19 anyos nga 19 anyos gihapon og si Richard nga 29 anyos gikabot siya ang naisgutan ng mga suspetsyado. Kuan matud pa kini sa 8,500 pesos sa gituwang Cebu ug aduna pay laing pakete sa gituwang Cebu nga ni-recover sila nga posisyon gikabot siya ang naisgutan nga operasyon. Kunan gid matud pa sa kapulisan ilabi na nga sila nga tulo matud pa nalambigit sa gituwang illegal nga droga gikabot siya nga ang naisgutan nga mga individual taud-taud na nga gimonitor sa kapulisan tungod po silang pagsanipwersa pagbaliga niini gikabot siya nga ang tapod karon kung lukip po kini sila sa gagamit aside po lugar ni ini pong giingon nga kapamaligya sila magituwa nga droga samtang ikabot siya ang naisgutan ng mga suspetsyado arisado na karon din sa may police station of 5.0 sila paglapos sa kasong 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita gikan sa police station 5.0. Si Magnum News 124, Jane Luna, sa balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Dayang salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Ug karon sa tong Magnum Power Advisory, gipay balo sa Sipalco ang ilang mga konsumante. Meron ang scheduled power interruption sa mabot Sabado, October 17 ning tuiga, sugod sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 7:30 sa buntag. Kani aron ayuhon ang mga hotspot sa mga section fuse kon ang cut out switch sa Alta Pharma ug sa Arena Street ang mga apektado sa pagkawala sa kuryente, maong portion sa Bulwa, ilabi na sa Zone 2 ug Zone 8. Upper Zone 4 og Ipunan, Kanituan og Silver Creek. Mga'y galing na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Ante 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 11:57 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni City Anti-Drug Abuse Division or Wellness Center Concada da Oro Wellness Center Head Sunny Raya Kahaya nga bukas ang ilang buhatan nga mo cater o screening, counseling o intervention sa mga gagamit o illegal nga droga pinagay sa rehabilitation. Apan mato ni Kahaya, kung severe o kung na severe na kini, i-refer nila sa higher facility.
2: Na ang City Anti-Drug Abuse Division Oro Wellness Center, a one-stop shop facility that caters screening, counseling, intervention through rehabilitation and also referral to treatment for confinement for persons who uses drugs. So pasabot ang atong opisina na gakandakta o mga screening katong atong mga iparehabilitate kay dapat ato man na siyang masuta kung unsa nga intervention, unsa nga rehabilitation ang atong ihatag sa iya. For mild and moderate, pwede na siya sa community rehabilitation. But for severe ang ilahang drug use sa atong gawas sa atong screening, we will refer na to na for higher facility through sa throughput muagi o drug dependency examination para ma-refer na to dito sa higher institution which is ang atong DOH CRC.
1: Ang pamahayag ni Kadad Oro Wellness Center Head Sunny Ray Kahayag. Samtang susihon sa National Bureau of Investigation kon NBI ang sala ni Davao City's First District kong San Paolo Duterte, mato ni NBI Director Melvin Matibag nga human masahiran sa ahensya nga gipanagiyahan ini ang mansion nga duol sa usa ka resort sa Samal Island, Davao del Norte.
3: Ibang usapan yun. Ang pinag-uusapan natin dito yung property. Ang hirap kasi naliligaw lagi yung usapan eh. Either hindi ko alam yan, o hindi akin yan, or sa 2028 na lang tayo magkita. Hindi siguro yun yung mga tamang argumento. Ang tamang argumento rito, sabihin nila, yan yung nasa salin ko pero baka nagkamali. O kaya sabihin na, hindi sa amin yan, ito yung property talaga. Pero sa ngayon, wala pa tayong naririnig na sinasabi na, yung sa katiga na yan, hindi yan yung sa akin, hindi yan yung nasa salin. Yun yung inaantay natin.
1: Ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag. O karon sa itong Magnum Night Hunter, lalaki gikawatan og motor sa balita og serbisyo. Ania si Magnum Night Hunter 24, Jane Luna.
0: Magnum Night Hunter!

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni PDEA, Misamis Oriental Provincial Officer Expedito Cardona Jr. Karoon na sila yung mga listang hatagan nila o intervention aron madrug cleared ang usa ka barangay. Apan mato ni Cardona, karoon na yung mga personalidad usab nga ilang gikututukan nga wala sa lista nga usa sa rason nga nung misaka ang supply o demand sa illegal nga droga sa syudad.
3: So natay mga lista na tagaan natong intervention demo na siya ang springboard para madrug clear sa usa ka barangay. But remember na ay mga personality nga wala sa lista. Mo na ang atong ginatutukan karon demo na siya ang factor nganong gisaka ang supply ug demand sa mga illegal nga droga diri sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro City.
2: Ang pamahayag ni PDEA Misamis Oriental Provincial Officer Expedito Cardona Jr. Ug karon sa tong kuna diri sa samtang sa tong Magnum National gibutan ni DepEd Secretary Sunny Angara nga mga barangay tanod sa tibuok nasod regular na nga magbantay sa mga tungaan kini aron masiguro ang hugot nga pagbantay sa siguro sa mga estudyante labi na pagawa sa tungaan.
4: Ang barangay, i-expand yung role ng mga barangay tanods para bantayan yung mga school, lalo na kung pagbukas ng klase, pag-uwi, tapos during the, especially kung hindi paayos yung bakod, yung mga ganong factors, pagmalaki yung eskwelahan, minsan pagmaliit yung eskwelahan din, ang malaking tulong ang barangay officials kasi karamihan walang security guard.
2: Ang pamahayag ni DepEd Secretary Sunny Angara. Ug karon sa tong Magnum Power Advisory Gipaybalo sa Morris Kuono, ang ilang mga konsumante nga dunay pagkawala sa kuryente karong adlaw, Oktubre 16 ning tuiga sugod sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 1:30 sa hapon. Kani alang sa pagpasalit sa correction sa hotspot nga naimutang sa Hampason Substation na Federal 1 recloser. Ang mga apektado sa pagkawala sa kurente mao ang Initaw, Aluna, Andales, Apas, Kalakapan, Gimangpang, Camilon, Kanituan, Ogis, Poblacion, San Pedro, Sinalak, Tawan-Tawan, portion sa Hampason. Mga higalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gawag ni kanhi Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang katawan sa kagandioro nga pumirma sa petition alang sa pagbanday sa balaod batok anti-political dynasty law. Mato ni Carpio nga kinialang sa paningkamot nga mapalambo ang mga lakang aron matubag ang isyu sa political dynasty sa Pilipinas.
2: I appeal to the people of CDO to sign the petition to enact an anti-political dynasty law. Madali lang, go to d1l.org and there is a video there that will explain how you will sign up. Just watch the video and then you can continue to sign up. Yun lang ang hinihingi ko sa inyo to sign up. To sign the petition. Wala namang timeline, but internal timeline namin, we hope to get the required signatures by January of next year. But internal lang yun. We can, ultimately, we will, if we cannot get it by January, we'll get it by February or by March. Kasi wala namang deadline eh. As long as we gather the 3%, we can go to the COMELEC and sabi, oh, naka 3%. Registered voters, kayang-kaya. Sa mga estudyante lang, umaabot na eh. Sobra-sobra na.
1: Ang pamayag ni kanhi Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio atol sa pagbisita sa Magnum Radio sa sabi na lang programa. Samtang gikonsideran sa Philippine National Police kon PNP ang pagsuot sa mga kona mga masa luag ug bugnaw nga si Nina tungod sa epekto sa El Nino. Mato ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico, nga gitun-an na sa PNP ang kalabot nini. Gidugang pa nini nga lakip sa ilang gitun-an ang paglimita sa exposure sa mga police tungod sa tuwang kainit sa panahon.
3: Ang ating pong leadership is already studying yung other mitigating efforts that we can do to include but not limited to yung pwedeng lighter wear ng ating mga personnel. This is a personnel welfare po na pwedeng baka mas magsuot tayo ng mas magaan or mas malamig na kadamitan yung kasuotan para po sa ating welfare din naman ng ating personnel.
1: Ang pamahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balo sa Sipalco nga lamang konsumante nga reschedule power interruption na sumabot Sabado, October 17 ng tuiga, sugod sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 7.30 sa buntag. Naroon na ayuhon ang mga hotspots sa mga section fuse, cut-out switch sa Alta Pharma o sa Arena State. Ang mga apektado sa pagkawala sa kuryente mao ang portion sa Bulwa. Ilabi na sa Zone 2, Zone 8 o Upper Zone 4, Ipunan, Kanituan og Silver Creek. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Iklaro ni Gona Cecilina Faith Kansay Lumbatan, Officer in Charge of Department Manager sa City Human Resource Management Office, kon CHRMO, ang kalabot sa ligasyon nga gingong kalangay sa suhulan sa mga empleyado sa City Hall. Mato ni Lumbatan nga ang sulo sa mga empleyado kon empleyado case to case basis o dili lang centralized sa usa ka opisina.
4: Actually, sa hisbutanan gud sa sweldo, case-to-case basis gud na siya. Kaya kami manggong atong sweldo, dili na siya centralized sa isa lang ka-opisina. So, dili lang ang HR ang mo-process ana. Kaya ang sweldo gud, dadto siya na

0: focus sa kung asa sila nga opisina nag-duty. So kung taga CDRR ka, ang CDRR ang mo-process sa imuhang payroll. Mo nang gitawag siya o case-to-case basis. So kung amo ang tan-awon ng amo ang record diri karon, no, ang general gid nga record, kanang giingon nila nga na ay delay sa sweldo, dili na mo siya confirm in a way kay makita man gid na mo nga on time man ang amo ang pag-process sa kaning gitan-aw na mo nga mga offices.
1: Ang pamahayag ni Kansay Lumbatan, OIC o Department Manager sa HRMO. Samtang gipalig-on na pa sa Bureau of Customs kon BOC ang pagbantay sa mga pantalan ugo border sa Pilipinas. Mato ni BOC Commissioner Ariel Pomoseno isip pagpangandam sa gilaumang pagdagsa sa mga giangkat ka produkto ug balikbayan boxes nunot sa nagkaduol nga holiday season.
2: Ganito, 24/7 all year round naman talaga yung trabaho natin, ano? So yung balik buying boxes, unfinished concern pa to. Unfinished business, continuing problem pa to. And we're still in the middle of resolving this. Hopefully, magkaroon ng pagkakataon pumunta sa abroad, particularly kung saan madalas magkaroon ng lokohan.
1: Ang pamahayag ni BOC Commissioner Ariel ni Pomoseno. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
3: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

Magnum, buntag na Pilipinas. Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas. Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas. Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Oras alas 4, 12 sa siyang kabuntagon. Good morning! Hoy, bango na kay morning na!
0: Buntag na Pilipinas!
1: Good morning! Hoy, bango na kay buntag na. Lahir na sa may galang panikay sikay karunlawa. Lahir na po may galang Friday. Dua, Domingo, Biyernes. Pinsa ni Sais may galang sa bulan sa Oktobre. Good morning. Bangon na kay buntag na.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Hoy, bangon. Sa tutalan mga naminaw. Good morning, tutalan. Pinsan ni Saiz Megala sa bulan sa Oktubre 2016 o 26. Sa tutalan mga naminaw. Bina sa mga dunay mga lokonon ala pang mata na mo. Bata na, mata na kay buntag na. Good morning sa itong kuchinta ka mga barangay. Sa tundak bayan. Arang-arang may gala itong palibot karon kay may gala ay mga dagko may galang mga pangitabo.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Sa ato paragawin sa tulong may gala itong buntag na Pilipinas. Salamat na magbranser may gala itong kalimtang. Kanunay may gala itong magpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat kinong si Kristo. Salamat Diyos sa mahan anak Espiritu Santo. Sa magyata ka na mong lang adlaw. Salamat kinong Jesus. Ngayon mo kaming gato din ng laing kabuntagon. Uban sa laing kinabuhi sa mga kaminahal sa kinabuhi. Salamat Ginoo sa mga grasya nga mihatag kanamo sa intiro adlaw o kami magampo kon nanay nga antos ta lang panahon imong ibubo dinhi kanamo ang imong grasya labi na sa katawhan nga nagantos sa kadaplinan. Gloria Jesus, kami magpasalamat kanunay diha kanimo tuod kay imo kaming kanunay gibantayan, imo kaming giiway sa disgrasya, katalagman, imo kaming gipalayo labi na sa mga taong daotan sa mga panulay sa among palibot. Amo sa nga Ginoo nga antay imong ihatag Lord Jesus Amahan ang kalinaw ilabi na ang panagiusa sa katawan ilabi na sa Pilipinas unta Ginoo ang katarong moy mo hari sa among rasul Ginoo dili ang mga daotan Ginoo karong panahon na amo sang yan po Ginoo nga unta imong iusahon ang katawhan og ang kalinaw imong ihata Ginoo sa tibuok kalibutan. Lord Jesus, samahan amo sang pangadya kanimo nga unta imong kaming hikapon og imong kanunay nga bantayan og baskugon among kalawasan labi na ato mga nagpasakiton nga nakaron sa nagilan tamaranan. Salamat sa kami Ginoo Hesus Kristo sa mga among salangan imong dia kanimo ingon kami na sa langat sa mga kasalanan mo kining tanan among ipangayo ni kang Kristo mong bugtong anak buhi na garit sa kanturan. Amen.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Oy, bangon na. Oy, kay buntag na. Sa ato may kailangan usinta ka mga barangay. May kailangan sa nakbayan sa kaking diuros itong 424 ka mga barangay sa Misamis Sulintal. May buntag. Bangon, kay buntag na.
0: Buntag na.
1: Diya sa kamigil, labi na may kailangan. Oy, sa atong kamirkaduan ha. Sa ato may gala, nagkailang kamerikaduan din sa atong dakbayan. Lala, good morning kayo talan. Pambango na mo kay buntag na.
0: Buntag na, Pilipinas.
1: May buntag di ay sabi, labi na sa ato may gala ang mga taxi driver nga nagloko pa kanong parahon na. Pantog na may gala ang ato mga taxi driver. I don't know, bukita ba sila may kaka. Muna mag, isang pagdunay kompetensya nila kining green taxi. Smiling magyapon may gala ato mga taxi driver. But masabot, abuhi gapon may gala. Bisag daghan sila. Muna yung pinaka-importante mga egzoon.
0: Magnum, buntag na. Pilipinas.
1: Ay buntag sabi labi na may gala sa ato may gala nga mga hoy mga gwardiya. Mga gwardiya may gala nang dagko nang tiyan mga igsoon la pag exercise o push up. Oh sa ato mga gwardiya may gala. Ate Jun.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Forward march. Left right. Left right. Hoy mga gwardiya, bangon na. Bago na sa mga gwardiya may gala, pasingot po niya, dili sige gloko ha. Ibasin niya nga kawatan niya, kakamang-kamang na, pasigam mo pa yung maunay sa kawatan niya. O sa mga gwardiya, ala, bango na, bantay mo, kadaghan na bang adik karon sa dakbayan. Kadaghan ngayong adik may gala karon, way tulugay may gala. Grabing adik may gala sa atong dakbayan karon.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Ito maglangan may gala. O sa mga maayang balita may gala karon. Bad news may gala. Bad news may gala. Bad news ata. Gingon may gsoon nga dulyar may gala. Ang usaka dulyar may gala. Ang karon may gsoon. Gingon nga ang usaka dulyar. Ang iya may galang valor may gala. Mabutag 63 pesos. O 6 centavos. Ginoo ko. Naon sa labi may gala, grabe ka bad news may egzoon. Unang kasaysayan, ngayon may gala sa kasaysayan sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas may gala, ngayonanin may gala, kataas kayo niabot ang balon sa dolyar. Grabe ka mahal kayo may egzoon. Munang gingong na kaya, munang gingong na ka, may galay, kitawag nga $100. So na kay 100, na kay 63,000. Ano? 6,300. Ayahay ba kayo mga egzoon?
0: Buntag na Pilipinas!
1: Mga na may gala, di may balita, may gala. Kaya siyempre, kung ikaw, ang imong negosyo, may gala, magpalit ka o mga butang dito, may gala, sa gawas. Mahal kayo, may gala, ang imong bayaran, mga egzoon.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Sa ato, may gala, mga balita, may gala. Sa atong balita, lokal, may gala, gingon, 9.5 billion pesos, may gala, nga proposed budget, mga egzoon. Para sa 2027 sa Lakbayan, aprobado na kagapong adlaw sa Committee of the Whole. Aprobahan may gala without thinking. Wakatingog may galang minority. Sa so, minor magin may gala. So natuman gyud may gala ang kagustuhan sa majority.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samdarog ang balita may gala. Gingon, PDA may gala. Miangkon, nga may grabe may gala. May daghan karon. Ang druga may gala ang nagkatay-katay din sa ato sa palibot. Oh, grabe may gala, no? Gikwangyo, daga, misaka may gala ang ginaganon may gala sa mga gagamit ng druga. Grabe ng druga may gala karon din sa ato. Di na din sa Pilipinas, yun. Grabe ng druga may gala karon palaw na.
0: Buntag.
1: Maunang gingon nga, pahimulos yun ta, kay murag hapit na itong katapusan. Sige, mga drug lord, mga hiling ato may gala, mga drug pusher, suyop yun. Bira yun, suyop. Mientras tanto nga palangga pa mo karon sa palangga pa mo karon. Hapit na. Ya, bilang na lang ang araw. So suyop balabala gyud, balabala.
0: Buntag na.
1: Di makaya may gala sa atong awtoridad, di gyud makaya. Pero kaya gyud na may gala kung naimando may gala nga hugton may gala na sila. Tanahon tag di ba mga puo may gala, daghang kay ang atong interior ani, atulos ang palapdan. Pero ayaw basta druga gani adik, palanggaon, istoryahon lang. Ya, bisag daw to gutok, istoryahon lang. Dili pat yun.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Samta may gano'ng balita may gala. Nato ba, sa Dakbayan may gala si DMD. Nangandam na may gala. Ilabi na sa umabot kalag-kalag. Kagahapong adlaw, ipagay na may gala ang coordination meeting. Alas pagpanganda may gala sa atong adlaw sa mga Santos o kalag.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Sa atong mga nag-comment na may gala sa mga police report, gingon may gala, mag-partner, kikawato ng water meter, nasapon sa CCTV. O CCTV rin nakasapon, ang tao ang manakbi. Samtang yung may gala, usaka driver sa Movit, Movit driver rider. Itabangan may gala, gap, kulata mga Exxon. Para sa iba na may gala, may reklamo tungkol sa pag-abuso. Nagreklamo may gala tungkol sa pagpangabuso. Samtang may gala, kawat may gala sa atong nakbayan, bigara po pag-ayo.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sa ato mga dagkong balita may gala, gikan sa Kaluhan. Gingon may gala, modipa House Speaker Bujidi. Bigawas karon may gala ang report nga siya may gala ang ipuli sa Vice Presidente sa Pilipinas. Kung matangtang may gala atong Vice Presidente. Murag ilan lang kita na nga murag matuman atong pagbot dini sa yuta o ilabot sa langit. Oh, ang pagbot may gala, matupan nila sa Malacanang. Ang plano may gala, ang grand plan mga egzoon. Si House Speaker Bujidi, digawas ang iyang ngalan karon nga siya may gala ang next in rank. Kung matangtang na yun, matun pa, murag hapit naman kuno kan matun pa, matangtang si Vice President sa Sara Duterte, si Bujidi may gala, may puli isip si Presidente sa Pilipinas, na mauba, so nanagin may gala, so ningawas na karon ang report, pero ipangimakak dito ni Malacanang, nga dili, oy, wala pa, mamili pa mi, mamili pa mi kuno.
0: Magnum, buntag na!
1: Murag sigurado na sila may gala matangtang, kaya sila na, sigurado na ni, kay ang ubayin siya nga sure na kay mo may plano gid may gala nga tangtangon, at least wala na imo lakag nila pag-abot sa eleksyon. Doon ay bago may galang presidente. Samta may gala Vice President Sara Duterte. Wagin may gala, wala may gala mahadlok. Bisan may gala, gitabangan sa tanan may gala nga sakop sa Malacanang. Gitabangan siya may gala sa Malacanang. Of course, ang nangulo may gala Malacanang. Matod pa may gala, gigamit may gala ang NBI. Gigamit may gala ang DOJ, ilang gigamit may gala ang Ombudsman, gigamit may gala ang Kongreso, gigamit may gala ang Senado, gigamit may gala ang DILG. Ato pa sa Vice Presidente, wako mahadlo ka na oy, sa kababae may gala, kitabangan entero puwersa may gala sa gobyerno. Pero wa mahadlo may gala, sa pag matangtang siya, wa siya mahadlo may egzoon. Oh, pero bantay yun, huwag di matangtang. Purot gid may kala mo na ingon hipos yun talan, di ba? So pamutos lang yun kay sigurado yun.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Ini may kala guba may kala sa kas pagtakan may kala para guba din sa atong tuloy nitang maglanga may kala sunod tabulyara sa atong mga report na atong may kala pagdadawat sa report. Sa atong lakas sa panahon, kumusta ta lakas panahon? Lakas panahon mga Ekson, tanaw tang lakas panahon. Kumay ba ang palibot may kala kag gabi mura ba na uga? Ya lagaw agakwa laga dalugdog may kala. Pangilat may kala kag gabi sa bukid noon. Atong nga rawato may gala po sungkaban, may gala lakas pa naon. Pinagay may gala sungkaban na Magnum Kia Villanosa. Kia, go ahead, Kia.
2: Yes, sabag naman sa ito, alam sa ito, pagulugan sa ako sa panahon karong nga butaga. Wala may angay kabalakad ko, alam naman na nakasin isang magtatali kaya baka mga sinyari sa punga mulan magdaman siya. Well, gusto ko ay kagahapon nga, kaling nga kadlawan, nung nagbuntag na lang magdaman siya, well, na nagpabilin paghihapon ang ginagmahipon kapag ulan-ulan. Pero karon wala man ito nakasin, inoon, isan man ang totally tapon magdaman siya. Kung may isang butag, mga bitoon, medyo minus, ito po tayo, ito po yung mga gasidlak-sidlak ng oras sa magdaman siya, well, no? Dahil mga gasidlak, pero lagi ilang distance sa magdaman siya, well, diligid sama ka na ito, maragyo gabanig sa kaning karagan sa mga bituon po sa karangitan ito nga makita po magdaman siya, well, kung may isang butag, ito ang sitwasyon sa palibot, labi na sa mga nagyat o kadalan din sa mga lapasan. Diri sa may same rectum, diri sa may Osman yung magdamad siya. Well, resuming nga pag pinawag pala mga kunti mga sakinan at ang nabantayan na garagan karong nga mga oras sa ato. Ito ang paglagay sa kasa panahon, institusyon sa dagang sa paribot gikan din sa may same rectum ning ato ang syudad. Para sa buntag na Pilipinas, kini sa magdamad na 23, kaya pinanaw sa balita o servisyo magdamadyo.
0: Buntag na Pilipinas!
1: Alright, salamat. Tinabang na Miguel Pusongkaba, Miguel Apinagin ni Magnum Kea Villanosa.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Yes, sir, Paul Miguel and Magnum Kea Villanosa. Ito, Miguel, sir, Paul, pinagin ni Magnum Angie Alzado. Nagingon, Miguel, matod pa nga mag-partner ko ng Miguel nga matod pa nga ang nakawatan o water meter. Kita, Miguel, CCTV, oh. Gitang-tangin, Miguel, ang water meter. Pag-upagayta, nag-isgota ni Miguel kay kapi na Miguel sa naghanak kayo. Libo na ka lugar, kwa na. Ubay-ubay na Miguel ang water meter ang nangawala karon. Million-million ng damage may gala gasto sa DPD sa kwan sa COWD. Wala yung gapon pa rin, gapon yung mga kawatan. Yan na ba ito, Miguel, po sa itong kapan, standby. Magnum, Magnum Faith Village, standby. At sa unahan, Miguel, si Magnum Angie Alzado. Magnum Angie, quiet, Magnum Angie. Sige, Magnum Angie Alzado, quiet.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sige, Magnum Angie, quiet.
2: Sa mga mga jowel na may abot sa kaniya punto nga nanagid po nasa pun sa akto ng mga kawatan din sa barangay kamuman aning atong syuda din yung mga water meters tungod kay lagi ang mga tao ko din sa mga jowel na nagmaigmat na yun o nagdumot na yun po din yung mga suspetsado mga sunod-sunod nga mihimo na sa pangawat din sa ilahat po nga lugar mahinungdan nga usahan taon ka residente din sa barangay kamuman aning atong syuda makita man yung din po sa to po nga footage po mga jowel nga kininga lahis gutang nga duha ka mga individual ang nag sakay kini sila og motorsiklo gani adunay tin-aw pud nga kaning kwan ani AI enhanced nga footage ani pong nahisgot nga suspitsado mo dumjo usano kaning babay kay babay man din lalaki sila
1: nga sakay
2: og motorsiklo nga gahimo din sila magdumajohol no sa pagpanguha og mga water meter then usa pa residente din sa may barangay kaman ani atong syudad ang na timing gid magdumjo no nga duna pud sila CCTV so duna gid po ina capture nga images Ay, pong nahisgit ang mga kawatan, makita man din ang magdumadyawal ang kanilang mga paghahimo no? Sa pagsakay. Then, ini pong nga mauma ang suspitsado, nini pong ilaha pong nga motor siklo na color itom, na doon na po yung color combination po nga pula. Kani siyang duha ka mga suspect mo nung Joel, nakasuot kini sila o mga helmet. Pero na timing mo nung Joel, kaya ilang akong giisa ang ilaha pong mga helmet. So doon ay kaning na one lugar. Naklaro rin noon nga panagoy, wow. Hindi pong nahisgitan ng mga suspitsado. Yan yung matod pa sa reklamante nga si Ma'am Avela Marie nga sila, no, napuration na yun. Hindi pong sunod-sunod yung mga insidente sa mga water meters nga ipangkawat. So, wala mailang nga suspitsado. O gakarong mga paruna, nagpasamatan sila kay dunay nag makita magnumadyawa kung kinsa kini mga hilagtano din ha sa ila po barangay lawasan sila sa LGU barangay kaumanan nga ikaduha naman ako no kani sila nga Ma'am Avela duha na sila nakawatan karon nga tuig o gamay nung dahil kagahapon magdumadyawa kay nakakita naman yun sila o mga dagway na inipong nahisit ang suspitsado gilayon po nila nga gireport din sa tumong otoridad usa kini kalalaki usa kababay so di po sila kaning tagalo mo duma jowa kung kani sila mag-living partner, mag-asawa, mag-uyab, basta kay nag-uban kini nga duro ha. Sa ila po din po nga pagpangawat dinhi sa tuwa sa kaning documents pagindi oros, isbitanan po din ni water meter, nga gikabala ka na magigit po sa ito po rin pong bata sa COWD, kay kapigo sa kamilyon na ilang nagasto para sa mga water meters, nga gipangkawat nining mga wala po mga isang suspitsado. Dayon, naglantaw, basi nakita naman din sa itong video mo.
1: Chulaan mo rin babae, muraga, babae, muraga, kaning yamang itang-tanggod ang iyang helmet niya, so naklaro yung dagway, magnumansi mo to'y klaro nga pagkakuha, di ba?
2: Oo, magdumjuhol din. Kaning lalaki, kaya naman siya nag-helmet, nag-mask naman lang siya. Oh. Na nag portion din na sa video magdumajuhol, na mas lang nag-kiss mo siguro ni. O, magina na ba? So, ang ilang kuna ni, ilang peg, ano magdumjuhol, mga ganyan, itong sikat gani niya, kaning mga criminal po dyan sa Amerika, nga Bonnie and Clyde, baka ng babae lalaki, magpartner, ubens kawat. So,
1: inanay lang. Kini siya ba? Dili ni siya katubitang na mga murag warik-warik lang ng mga kawatan. Murag sakto itong ingo ni Director Kanyo. Nga basin kini siya magnumanji. Nagay sindikato ani kay ang ilang gikuha. Intiro mag yun. Giputol o niya. Gikuha ang water meter.
2: O, na ito ang kawatan. Kapin.
1: Dili ni mabuog mga kawatan kay kuhan mag yun. No? Kanang murag mungkin siya nang kapangawat sila. O kay masignagin siguro iga kuhan nila ni. Ilang kanabang ilang ga-deliveran aning ilang kinawat magnumanji kay wa man nila hilabdig yon, murag wala gidamin sila, ang giputol nila ang tubo.
2: Apil gid ang kanang tubo, dili tubo. Man katong so meaning, water meter
1: lang, dili lang kay aron dili matandog ba, so murag gihinahinay, murag gigayo ginila nga di gin ma tandog ang water meter niya, murag magtiayon siguro sila magnumanji.
2: May possibility gid ra magdumjuno kay kauban man gid pud sila, lahi ra man pud no kung para o bakit mag-ayon, mag-uyab, kay wala sila, para sa sila goal, mag-dumaya, relationship goals.
1: O, katunay kwan, be, katunay yung dagway nga murag steady, be, katong babae nga yung magitang tangyang helmet, klaro kayong dagway niya.
2: O, kano kung dumtiyal, AI enhanced na dayon.
1: Ah, AI kay, na.
2: Oo, kay para magiging maklaro, ang dagway rin nga mong babae, kay din yung good guy sa CCTV, kwan man, blurry man siya.
1: Blurry siya,
2: o. Oo, blurry. So, mo nang ilang gipa-enhance sa AI, ang mga panagway, ani pong na-capture nilang picture, ani pong maong babae, nga nagulat-ulat po nung siya, may silbi mga ga-lookout,
1: nga mag-inuwal. Lookout siya, lookout, oh.
2: Okay, wala gahimo ulit sa, yun sa mga niya, pagkabas baka ni, o, yung itang-tang, So, pag wala trabaho ang lalaki, dito sa pan, kayo ang lalaki mga gima, kung ano, nung siya madaw-daog sa mga physical na trabaho. So, kung dito, kamulo o ga pag himo sa pagtang-tang ni water meter.
1: Ilang sudlanan sa, kung ano, na po ilang murag bagbang lugar, dito rin isulod sa bag, kayo, gipaslak ba din sa bag? Nitibaw pa ang iyang kuan, ang iyang tubo.
2: Oo.
1: Bago na ibutang na bag daan, nga dito i-plastar para di na disturbo.
2: Mawagin mo nung Diyo mag XRM pag yun nila ang motorsiklo po. Itong sa iyo, di mo kita dito. Pero murag XRM ang itsura mo nila ang gisakyan. Hindi po nga duha ka mga suspitsado. Doon dali-dali din sila gasibat. Kay tayo mo puno din na po sa area. Sa panimalay nila doon nila ni Mama Bella. Mingaw-mingaw po. Kaya wala lagi po nagdahong po doon. Kinsa magiging po magdahong nga na yung kawat po sa ilaha po din po nga water meter. So, gibot niya ni Mama Bella nga sa nangawat sila water meter. Salamat lagi daw kuno kay for his shoes sila. Unta mabusog daw kuno ang pamilya.
1: Oh.
2: At itong duha sa halin nga ilaha po nga gihimo sa pagpangawat po bang dumadyawal kay kani sila si Mama Bella. Di naman po na siya sila ang unang higayon nga nabiktima ni pong mga kawatan po mag dumadyawal kay katong aging adlaw na arbagin po yung mga kawat din ano nga karinggi tapad-tapad yun ang balay. Lagi ko ang yun magdumjowal nini po mga suspitsado pero di ba identified ko kami maghihapon po na sila ang mihimo gihapon sa pagpanghilabot magdumjowal no kay base niya pong lain po napoy laing grupo pero taas kayo ang demand
1: ko sa sa mga grupo ni kay lugar daghan man ni sila siguro naghan ang daghan ni sila no lain pero kini nga daghan dili ni patimbang nila kung tanaw murag na siguro ilang na-order siguro ani nga ilang deliveran kay kuha magyod kada bang giayo gi captain pagayo nga dili ma-damage kini nga water meter nga ilang giputol magnuman gi oh tanaw nimo
2: mo lagi mo dinjo no mo ni ingon nga na kuan sila po sila nung taas ang demand hindi ini po din po nga water meter kay gikuha magyod bang dumajowal no kay na di raman po di mo ang pangitabo sa may barangay kamanan eh tabo man po din sa may areas police station for Carmen areas may police station 7 Burua din sa police station 6 Puerto
1: minsan
2: asa dagko na tayo mga kawat
1: si kuano si o si Kagawad Arunigya, humingon nga di malang sa inyo di ang kawat sa water meter, pati sa Santa Ana, Taguluan, grabe man kunong kawat gyapon das water meter. So anywhere gyud ni siya kay halinon siguro ni na siguro gyoy ga order ani nga paliton ni siya buo og dili damage. Labi na kay naro bay mga laghan kay makakini gamit kini siya magduman si.
2: Siguro mo gyud naman ng mga kay kanang kubli man gyud kayo ang nagisita mo sa sesado taas siguro gyud pud ang demand ini ila po sa merkado pud mo dumi jowa o sa ila pud daghan gyud duro kayo ang mga nanginahanglan pud ani ini o ila pud din pud himo nga customer ang nanginahanglan pud ani pud mga water meter kay siguro baka pag dumi jowa mas mahal siguro gyud pud ang palit ani o inundan nga mas sa ila kini nga gina-target kay dali ra gyud pud kay pud mo dumi jowa na masuri-suri kay sa mga balay narabi ra sa gawas gyud pud sa balay wa man gisulod magdumjol kung dili gated ang mga pinoyanan naarag na sa tungod sa kaninyo mga pinoyanan magdumjol na nara na sa ilaha pong atugkaran so sa ito na nila sa kawatan sabi nang gihimo nini pang mga suspesado din na kung panahon ni Minga dito na din sila mo atake so karon na may mga dagboy magdumjol so katong miagi mong boy din sa may barangay komunan katong sa may kaninyo Bulunsuri area nag-ingon to katong mga reklamante magdumjol sa ilaha pong police blotter ng ilang ituhan nga mga karaganing napangalakal karang kapama.
1: Oh, kanang mga basurero.
2: Oo, po yun, pasangilan. Pero karon lahi man nung dumjowa kay Karuman, disintiman, nakamotorsiklo, siya. Mayo man ang mga panamit mag dumjowa na, di ba ni mo maalaan, nga kawatan.
1: Wapo pa mga helmet, oh. Basta pag ilang helmet ka sa ato,
2: oh. Oh. Ginawa dumjowa, so sa tumaka iso na, nampi-ampi yung higit mo, pang-gairon lang na yung mga water meter din, pang sulod na yung kanang mga kuan po tao magdumjol nga murag tangkal ba kaya naman ang ginahimo sa uban. Oo,
1: oh, para malangan sila, mabawaan pa.
2: Oo, oh, sa malangan lang yun, magkapos mo na magdumjol, well, para yun po doon makuha na nila yung lahat po nga tinguha ng mga water meter. So kanina durwa, ipablatoy na din sa PlayStation 2 Kugon, tungkol silang gihimo nga sa laon. Balit ang naipos kika sa PlayStation 2 Kugon, o oh, sa barangay kamumanan ng atong syudad, kinis magdum 120 ang siya, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Right, salamat, salamat. Miguel Pusunga, Bumaitson, pinagin ni Magno Manchi Alzado. Klaro, Miguel, sa pun sa CCTV camera, magtiayon siya yun, no? Ang kawatan, Magno, kay dimotor man di ay. Kunya, wala na matandog ang kwag, iputol ito ang mga tubo. Kaya kung man, pulitilin man siya, kanabang na yung hard plastic. O so, pagputol, bira, dagan. Layas na yun. Kaya kato, kwarta naman ito. Makakawad sila, Miguel, mga duha kabuok. Wala na, kwarta na.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Ika Miguel sa report Miguel pinagin ni Magno ma Angel Sano Miguel ni tas report pinagin Miguel ni Magno Faith Villas kay gingon Miguel matud pa doon ako no ibana Miguel reklamo tungod sa pag-abuso nini sa baga pag-abuso Miguel ang ayang gihimo asay check atong kaban Magno Faith Villas Magno Faith quiet Magno Faith Villas
3: kasamtangan karong gimbestigahan sa mga awtoridad ang usa ka 33 years nga lalaki human kini formal nga gikasuhan sa iyang kaugalingong asawa tungod sa pagpangabuso o giingong paggamit og illegal nga droga sa may zone 1 Upper Bantelis Barangay Bugo ning Dakbayan. Giila sa kapulisan ang suspetsado nga si alias Jonathan na sa saktong edad residente sa naisgutang lugar. Samtang nailausab ang iyang asawa nga si alias Annabel, 30 anyos, o residente usab sa maong lugar. Subay pa sa report sa Police Station 6 sa Puerto, nagsugod matod pa ang tanan sa rihang ning sululang biktima sa ilang lang CR. Ug dito aktwal niyang nasaktan ang iyang bana nga nagpahigayon og partition gamit ang improvised tube ug ang mga gituhang illegal nga droga. Gawas niini gibutyag usab sa biktima nga nakasaksi pa ang ilang anak nga lalaki sa rihang misulay ang suspetsado sa pagdunggab kaniya. Ang kanunay matud pa nga grabing palag-away sa magtiayon naghatag na og dakong trauma sa ilang duha ka mga anak. Ingon man, grabe nga psychological o emotional distress sa maong asawa. Tungod sa maong hitabo, galing midangup ang biktima sa kapulisan. Diin ang kaso, giduso na sa Bausides. Sa Bugo, alang sa saktong assessment. Dinalian nga aksyon o mga pagpasaka o kaso sa pagsupak sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women under Children's Act. Ang daling gisaka ngadto sa suspetsado.
1: Sige.
3: Balita na hipos, gikan sa Police Station 6 Puerto para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Alright, salamat. Dito ba ito, Miguel, reposo ka ba? Magnum Faith Villas, o ba na, ang gireklamo kay Gasuyo Piapon? Naun sa labat taon may gala, katos dito sa Kalanan, bana gaya po, naun sa mga bana mo may badlungon may gala karon. O pa may gala, may trabaho, mga adik pa, pastilang kanimalas pa sa asawa may gala, makatunong aning klase ng mga tao may zoon, walay mga trabaho, mga bisyoso pa, adik pa, pastilang dimalas.
0: Pilipinas.
1: Ikaw bigas po bigla pinagin mag Magnum Faith Villas ini tani Magnum Kia Villanosa kay gingon matud pa guardia oy guardia mga guardia pamina mo oh. Guardia may gala nagpakitabang uban kay kawatan og armas samtang nag duty akay may kay siguro ang hagok may gala may siguro nga ngamba ba may galas katulog hoy mga guardia pamina mo oh, kanay report og oh, kawatan yung kaban oh samtang nag duty kasi siguro gaya nga supervisor ay nagkuas armas may gala. Sabi na sa mga gwardiya nga mahilig kami gala o gahagok. Be Magnum Kia Brinosa. Kia, gwaan Magnum Kia.
3: Yes, sa Magdawa Joey, no, pitok-pitok din tao na nga mata ni nga usa ka gwardiya Magdawa Joey. Laman matutpa nga pagmata niya sa iyo sa kabuntago. Lurat na diha iyang armas Magdawa Joey. Kaya kasagad bayagin nga kani mga gwardiya na ginis sila mga armas silang gitangkil sila mga hawak Magdawa Joey. Lapan na sa diha nga nakamatain taon. Kini nga gwardiya kay night duty man siya Magdawa Joey. Lantod sa buntag. Natingala siya kay gaan naman ay ang hawak ka niya. Kaning mag wala naman giingon nga gabitay-bitay sa iyang kilid Magdawa Joey.
1: Nabiling so, gabitay-bitay katulad sa iyang atubangan.
3: Ang o...
1: nabiling bitay-bitay.
3: O na lang ito. Armas mag-iapon ito Magdawa Joey.
1: Armas
3: mag-iapon ito. So sa diya, iyan nga. Iyan na, limukawin sa Magdawa Joey. Labat ayan yung mga mag nagaan naman akong pamati ha. Wala naman itong... Ang bugat na lang, kanina lang iyang tiyan Magdawa Joey. Wala na nila. Oo. Na dira iya nga armas yang gipangita Magdawa Joey bas nasuksok ra baka sa iyang lamisa o sa iyang logbook baka Magdawa Joey pero wala gid in taon diha ang iyahapod nga kani nga armas ang kani nga gwardiya in taon na ibong in taon sa Magdawa Joey labi na kaya kani iyang gipistuhan kilid sa Dublin sa highway diri sa maya barangay Lapasan Magdawa Joey o sa isa kay sa bisimento nga iya nga ginabantayan kaya panggagabi man sa Magdawa Joey mirason nga kani in taon si Gagard grabe gid in taon niya nga kakulba diri ba gini ila Magdawa Joey issue ba ni sila security agency Magdawa Joey taliwala pa man nga yan ang gipangukay-ukay kan ilang yang barracks Magdawa Joey kan iyang mga gamit yang bag yan ang gipangabuskag aron gid pud nga makita basi baka nakalimot sa suksok lang niya Magdawa Joey pero wala na diha ay nakita ang iyang armas o gagituhan nagikuha na kini sa iya kani po nga mga magigapang hilabot ya Magdawa Joey kani makaagilang o ga nakabantay na gid Magdawa Joey nga nabakay armas kay kani mga dilang armas Magdawa Joey bisan tuod nga kaning medyo daan na ni siya nga isip po badigya pa mga diya gihapon ni labi nakatong sa mga dunay mga dautan katingwa Magdawa Joey or kaning barato lang uga baligya so kaning si Guaga din taon ikaw na lang siya pagasumbong sa iyang supervisor nga wala na di ay dira ang iyang gwardiya tungkol kaya basi magigapoy po ato po nagahal po si Gagard Magdawa Joey o basi magigapoy po baka ni siya nakatagpilaw siya kadyot so padaya nakamata Magdawa Joey wala na gindi ang tao ng iyang putil na isyong ikan po siya nga security agency mo rason nga kanil si Gagard dagan-dagan yung tao nakapagpatala dari sa maya police station 3 Agora ron po nga sa taon kung ay may na ipatak Magdawa Joey na kung kinsa ay ginakawatan kini siya og apostil pero wala palagi ma-identify nga suspect Magdawa Joey kay kamuro pa usad so paygayon og backtracking sa mga CCTV og kanay mga agian pero baka nga mga establishmento ato mga kawatan Magdawa Joey kay intawon kini nga si Gagard imbis nga kaning murag ini naning kamot taw siya gapang pinabuy og sakto Magdawa Joey na biktima pagit sa ni ini nga mga balibuon og kamot og ang wagi pili Magdawa Joey no yung armas gikuha niling naiskutan gid pod nga mga kawatan niling atong ura mao nga insidente gi-refer og kon nagipatala na ato sa kapulisan sa maya police station 3 Agora aron pud mabisigahan og matabangan indawon pud ni si Gagard nga mauli na ang iyang isyong armas ug mga jewel kay siya pud magbayad ani gikan pod sa kaning security agency ni pod ka balita gikan sa maya police station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini si magdumante man ni 3 Kabilin sa balita og serbisyo Magnum Radio
0: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Alright, salamat, salamat. Terima kasih kerana sudah bersama kami. Pada kini Magnum Kia Villanosa.
0: Buntag.
1: Oleh kini, no so dan tak yang attention. Forward march, left right, left right, diba so. Arunga di katulgon, sige lang marcha marcha, balak balik balik. Tanawa lagi may gala tungkol sa maiging hagok may gala. Tulo-tulo pang laway mga Exxon. Manangingon nga abdi kayo. Matungtungan na may gala. Dalo-to may gala. Ug-uko kang dagway. Mata na yun.
0: Buntag na Pilipinas.
1: Kato dito abdi may gala. Kayo amang kamata. Nakawatan mag yun. Amo na diha karon. Anyway, my guys, para God, nilisa tulong ikaw, my guys, report, may Magnum Kia Standby, Magnum Lani Delgado sa Magnum Center. Subay mga gumba, bagong balita, may gala karon sa atong kaluhan impeachment muraga teka banguban mega ganahi impeachment sila-sila naman diha mga igsoon
0: Magno buntag na
1: pero ayaw ka kay nanara pa mega lai kuang gyud no nang gawas nga istorya nga muraga sa plano mga igsoon ya na ni gawas ang ala ni House Speaker Bujidi Maygala nga posible mo ipuli pagka Vice President sa Pilipinas kon matangtang Maygala si Vice President Sara Duterte. Tubag na yung presidente, wa ko mahadlok nyo. Sabag tabangan ko ninyong tanan, wa ko mahadlok ninyo.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Pasabag pangulos, malakal niyang mga igsoon.
0: Magnum, buntag na
1: Pilipinas. Yan sa balik-balikan si Magnum Angel Saro, kahit doon ay siyam kuno kakabayo, Maygala, kabadyo. Naanod sa suba, uy, sa barite, sa usani, usani ni nakamsas kinabuhi, asa ba ni naanod, Maygala. Biyan sa nabato, Maygala, kahit siyam, siyam ka mga kabadyo, mga igala, sa bulano pa, kabadyo, naanod, Maygala. Sa suba, usan din na kapsas kinabuhi. Magnum Angel Saro, Magnum Angel, go ahead.
3: Yes, sa Magnum Angel, no, usan ito ta ang gididahan na kapsas kinabuhi. Sa pagkaanod, dining siyam ka mga kabayo, din sa may kaning rotunda area, gani Magnum Angel, na pa sa suba. Din sa tuha sa Cagayan, na di oro, kiniuman lagi, na nakaresponde po, na mga personal gikan sa barangay Nazareth, ng atong sa syudad, sa pagpangulo silang Chief Tanod, ni Sir Pingoya Castro, kung diin, doon na mag-uwi mga tawag Magnum Jowal kaya nalagi nagang mga kabayo. Kaya namin mga kabayo yun din ang Magnum Jowal.
1: Dito sa Magnum Live.
3: Ilam to lie. Nana, nakatanong din naman sila gahimo po mga Jowal no, kanang mga tag-iapon ini sa pag-tugway lugar. Sila mga gawin mananap. O, di na Magnum Jowal no, kay tubig. Yan, nanagay po yung mga sagbot. So, utara Magnum Jowal din na kay hasol po da para sa ilaha. Pero ang naitabo mong god, kaganiha Magnum Jowal, karong kadlawan lang yun, gusto ang sunog sa tubig. So, ang ato pa rin po ng mga katawan po din nga naghimo na sa pagpanagian yung pong mga kabayo, naghimo sa pagpanawag o gatabang. Ganun man, abot ng tawag din sa may kaning Nazareth nga barangay. So, ngayon nga, nakadalikit po na sila. Pero timing na po, ginana po dito si Sir Pingoy, dito sa mga area, bayo pa sa tawag, kaya lagi na malaka po siya, nini pong sitwasyon sa mga mananap, pakita man din na sa itong video. Nga, doon na po yung mga naano sa kanang ngayon, sa suba na gibang ng mga Jowal, nga kamulo yung taon po, din taon ng kanipo ng mga kabayo sa pagpaningkamot na masalbar ang ilang nga kaugalingon kahit kusog lagi kayo ang pressure sa kaning tubig. So kaning sulog mag ng mga Jowal, kahit dili man kayan sa tubig mag ng mga Jowal,
1: kahit
3: kawan mag yun ni kusog mag yun kayo, kahit kung alam yung mitaog mag ng mga Jowal ba, kahit siguro dito sa Bukirang Bahin, nagulan-ulan
1: dito,
3: siguro.
1: Dito na sa bukid, oo.
3: So mo inundan nga din sa tuwa sa dakman sa kagindurohan o kanan magdumdumal sa tubig na ulan ya, plus baha pa din po magdumdumal so dinigidayon po naka-apekto sa kanin po din po mga kagahapon malanga area sa kanin nga suba nga wa pa naabot magdumdumal pero karon naabot na so mo inundan nga naabtan yun ang presensya hindi po nga walo ka mga kanin kabayo may lang ganit kay buhi pero doon nag isa
1: usa,
3: na ano yun po mo dumdiyo kay nalumos po no tungod lagi sa kakusog nini po nga kalin sa tubig din na sa mga area dili pa identified mo dumdiyo kung kinsay tag iya kay matod po lagi ni Sir Pingoy nga naglisod ganit po pag responde nagamedyo nagpanukupas pag responde po ng taga or rescue kay kanang nga galibog ba kinsay mo rescue nini kay labi na ngiob kay mo dumdiyo kay karong pong kadlawan pa mo nina itabo kagani mga alas 2 alas 3 mo dumadyo well dayon gawas po din na ang kay manan pong gamitan para mahimo lagi sa pagsal mahimo ang pagsalbar nini po nga mao mga bilyong mananap pero man lang gani po kay mga tag-iya ra man sa siguro ni Magdum Jowal mahimo si din po nga pagsakay og baroto ila din po nga gikuha ang kani po nga mao nga mga kabayo sumuto nga nay nahaon Magdum Jowal sa kanila sa tulay ang nahisgutan nga mga kaninga mananap o moto timaan magdumdiyon nga doon na naging po inaluwas at sa pagminaon si Sir kaning Pingoy Castro ang hepe na to sa barangay Tano din eh sa may barangay Nazareth ni atong Dakbayan.
1: Sige.
4: Ganina, ganina man na siya taas kayo ang tubig sa rotunda dito.
5: Mm.
4: No bridge. Ayun. Naay ka ng kuan, naay ka ng mga baka ba na naanod?
5: Pila mo nakabukbak ka naanod?
4: Hindi, ang sa pikas katong isa, naisa na namatay.
5: No.
4: Una yun, ang katong isa na nasa tunga-tunga, ako itong ganyan itong namang ginagbaruto dito nga. Iriho na itong nasa tunga, ipasukin ka rin dito sa tubig.
5: Mm, okay. Andoy pa na sa yung area, sir, sa kuan? Nazareth?
4: Nabutang kayo sa amo. Ang 911 man good, nanawag sila sa amo, sa barangay, sa bidiyaringin mo na amo. Pero nanako sa saya, nanako sa area, wala silang katawag sa ako. ang mga tao na nawag ang mga tao sa 911 na to do tong isang kababae mo bantong istorya sila na nawag sila ningin pa sila nga kuan pa daw sila sa barangay. Kaya wala daw sila kuan nang panang kabayo laging i-rescue ano ito.
5: Kabayo din og baka.
4: Mga kabayo ginatanan.
5: Ay, kabayo tanan.
1: Baka man din yun niya, kabayo di ay.
4: Kabayo. O sa way, di sa inyo siguro, basta ka itong ubanggit nga nga kuhan, kabayo git siya. Ano, ba ito, baka ba? Basta kabayo gitong inakmento na din. Ngayon itong babae nga. Nanawag ko, gingnan mo lang noon ko nga. Manawag sa amin sa kuhan, kuhan sa amin sa barangay mo. Ngayon siya, ha? Pag-as mo manawag mo barangay. Ngayon, wala naman eh, rescue nun naman eh. Dayon, ingon ko ito isa kababay na, mawagyan po gitubag sa ako. So wala agad sila lugar pa niya. Yan na din, ang taga barangay nanawag sa ako. Sa among barangay, ningko na ako dali sa bridge. Ako sa Gingnan, nanam sa bridge kita sa tubig na yung mga kabayo dali niya nang buhakan.
5: Pila pa nang kabayo, sir?
4: Bili ka itong sa Picas kay Isa. So kayo, so... Upat, lima. Unong, pito, upat, lima.
5: Napulo.
4: Unong, pito, walo, mga siyam siguro. Matay mo itong isagot? Wala matabang.
5: So, siyam ang buhi, usa ang patay?
4: Murag yun na na gito, kay ako mang iihap yun. Kay sa Picas nga side, lima, isa, dua, tulo. Mga isa ang patay. Mga di siyam, walo, siyam. Siyam, walo, isang patay, walong buhay. Muna, no, mo ito kanina nitong uro rescue. Ano na may tao, mingaw naman kayo.
5: Kinsa tag-iato?
4: Sabi, iba loob kinsa tag-iato. Kay kato sila, kato siya nga kuan. Wala pa to siya ikuan, wala pa to yung tubig. Ipanghigot to dito sa, ipanghigot siguro to dito siguro.
1: Agoy.
4: Kaya nagko ba kayong mga tanong? Kaya naman may mga pisi.
5: Asa nga side, sir, ang kaning sa rotunda, sir? Dinha sa kaning Liceo nga property?
4: At bang? Kaya naman, payong nakasa Carmen?
5: Yeah, sa magdamadjawal na kami, abot sa kaning...
1: Sige, oh. So, moto, no? Moto siya.
4: Kanang ilang yeto nila, katong isa nga nasa tunga-tunga, itong itom, ang ikuan sa ila, ilang yeto nito, dahil yun, kaya naman mo siya, mahapit man siya malumos, dahil yun, nadali nila, dahil nila nang ikutan, dahil kaya naman higot dito siya ang liyo, ilang iguyod pa yun sa daplin.
5: So, mga so, pisi-pisi lang yun kaganihang gigamit.
1: At isa luwas ang walo, usang patay.
4: Oo, ito ilang kuha, na yung mga pisi itong nagbaruto, dua kabuok.
5: Mga taga CDR na tanan, sir, nag-add to, sir.
1: Ah, okay,
2: sir. So, motong mag-dumdial na, tipik sa pamaya, gani, sir, Ringo, may kilamagitan.
1: Kagabi, hindi mag-luman siya, bakay kagabi, grabe biyang kilat-kilat sa bukid. So, so sigurong ulan, hindi ni Sato, wala man. Oo, oh, hingilay ko nga, kinikagadlaan ta ni Ugma, basa na punta. Pero wala man sa amin, tos bukid noon mo'y grabing pangilat kagabi, labantayan tala, mag-luman siya. So, ba siguro, kung suging uwan dito, munang nisakan tubig, din ipagabot sa ubos, mag-luman siya.
2: Pagigod mag-umjual na, so kay dito mungod na mag-umjual na gikan ang tubig niya pag-abot yan din eh. Kaya waman kahit wala man tayong mga pag-ulan yun nga. Kusugid kay kagabihin din sa tuwan ay mga taligsik. Marawa, mag-iapon po di pa dahil mag-umjual. So dito yun sa bukirang bahin, ang tubig din nila, hanuok na din sa tuwan kagindi oro no din sa sentro. So muna karon doon na gito yung naangin yung taong binuhing mananap din sa gito buhay no, daplin din sa suba kay mulapad man din na mag-umjual. Sa pagtunatunong kaninga El Nino, namurag mo hubas-hubas tugay ang tubig po mag-dumjol. Pero ang naitabo, nilapad din po ang tubig mag-dumjol o kaning iha po din pong yagian. Di na sa tuwa po din pong kaning nasa area, doon po na sa tulay, kinaman din sa tulay, madungawan naman po din sa may Cagayan Bridge. So mo ito yung hinundan, yung na-abdang yun town ang area, kung di na sa pag-itugway, ang naisgut ang mga mananap. So mga itong update, lagikan po doon sa Batan, sa Parangay Nazareth, sa ating syudad, please mag-220 ang Jalsado, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Alright, salamat, salamat ni Miguel po sa kaban. Magduman si Alzado. So, magkaban tayo, Miguel. Sa kasabitagyan ni Miguel ang ayang mga kabayo. Gitigway, Miguel, di ay laums tulay. So, si Saka man tubig gabi. Sumuna, Miguel, ang may gani kay natabang ang uban na kuhara. Pero ang usama, Miguel, patay. Sige na lang, kadili kinabuhis na ako. Huwag isang kabayo, Miguel. Kika Miguel, sir po, Miguel, pinagin ni Magnum, Angel Saro, balik-balikan, teriposong kaba, pinagin ni Magnum, Faith Villas. Kagingon, Miguel, matod pa, nga dua ka managlaing kaso sa pagpangawat, natala sa police station to Skugon. Yasuan na bato, Miguel, ang reposong kaba, balik-balikan, si Magnum, Faith Villas, standby, Magnum Kia Villanosa, standby. Yasuan na bato, Miguel, reposong atong kaba, Magnum, Faith Villas, sa Faith, go ahead, Faith.
6: Managlaing insidente sa pagpangawat, ang natala sa police station to Skugon, ning syudad. Pitaka nga doon ay mga importanteng dokumento o kwarta ang gikatahong nawala sa usa ka trabahante o usa ka senior citizen. Sa unang insidente, gikatahong nawala ang pitaka sa 20-anyos nga trabahante nga giila sa alias June, residente sa Ipunan. Sumala sa report, 4 sa hapon, sulod sa locker room sa usa ka dakong mall sa Barangay 24, ning syudad, nahitabo ang insidente. Gibilin matod pa sa biktima ang iyong pitaka sulod sa locker sa wala pa musulod sa trabaho. Apan pagbalik nini, human sa duty, nakunat na lamang kini kay nawala na ang iyong pitaka. Sunod nini ang driver's license, national ID o company ID, o kadunay kwarta nga mukabat sa 120 pesos. Samtang sa laing bahin, pausag ka sa 62 anyos nga babae ang gila sa alias Verna, residente ning syudad. Nga may reklamo humanawadan sa iyang pitaka samtang anausab sa sulod sa Osaka Mall sa Barangay 39. Gibot yan na nadiskubrihan sa biktima nga nawala ang pitaka sa dihang iabot kini sa baggage counter area. Mas dako ang kantidad sa kwarta nga nawala niini nga mukabat og 5,000 pesos. Lakip na ang tulo ka mga ATM card, senior citizen ID o guban pang mga identification card. Sa pagkakaroon ng duha ka insidente, ka-refer na sa intelligence section alang sa dugang investigasyon o pagtanaw sa CCTV footage ay makatabang sa pag-ila sa posibleng responsable. Pahimang nun sa publiko nga magbantay. Bantayan ang ilabi na sa mga mataong lugar o pampublikong lugar. Aron malikayan ang susamang insidente. Balita na hipos, gikan sa Police Station Tukugon. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa Balita Ox Serpisyo, Magnum Radio.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Alright, salamat, salamat ni Miguel po sa kaban. Pinagi Miguel ni Magnum Faith Villas. Sige sa report, Miguel, itong balik-balikan si Magnum Kia Villanosa. Kagingon, Miguel, matod pa nga alias Migo, nanakpan Miguel sa drug by bus operation. Yasa na ba ito, Miguel po sa kaban, Magnum Kia Villanosa. Kia, Guad, Kia Villanosa.
6: Yes, sa Magdumal Joel, nawada na matuspang mga amigo, kiningi si alias Migo, Magdumal Joel, laman matuspang na nakpan kayo, sige pagayon nga drug operations sa mga operatiba. Ikan sa RPDU Region 10, diya sa may barangay Nazareth, ning atong osyla, di na mga lalaki na ila sa pakalan, kuna isa ka 27 anyos, nga taga barangay kumamanan ning atong osyla, di ingon nga kaning si Migo na kuha matuspas o bayway ka mga shay. Sa ito ang inigal ng drug, ang matimbang dilip mo minos sa isinta gramo, ug na estimated drug price nga 408,000 na peso, sige mo nakuha, ikan kang Migo, ang karinga o sa kalibo ka peso sige gamit isip pa drug by bus money ato sa maong pagpagayon sa mga operasyon ganyan man kini nga si Migo matod pagi ko sila nga o sa kahay value individual o ga kung din sa matod pagini siya sa gatiga payot sa illegal sa kita ang illegal nga droga sa pipira ka mga barangay din sa syudad nini nga tungura balog na sa biliguan kini nga si alias Migo gitaktang itin over na nga sa korte al mapasakahan sa kaso nga paglapas sa Balawad nga Republic Act 95 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 marita ikan sa RPDU Region 10 para sa
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Salamat, salamat, Miguel, po sa kaban, Miguel, pinanin Magnum, Kia Abilenosa. Sa ito, para gawin sa atulong, Miguel, tungkuras alas 4:54 na. Hoy, bangun na, kay buntag na. Magnum, bangun na, bangun na, bangun na. Sa ito, mga eksyon na na, tuwa, labi na, Miguel, sa doon ay mga sayon na kunon, ayaw mong patunto sa lugar, kabugnaos panahon. Sa ilagi, Miguel, kining ahit na mumata, murag kapoy ba, kay lamig pag itikongkong. Pero isaila na, Miguel, inatinatalang lawas mo, exercise gamay. Pusa pa ka para mo basko pagbalik, kay kunin mo, Miguel, ang nuntali mo lawas, ikaw mo gunas, makina pa, murag puyo may mo lawas. So kinala nang sakinan may gala imo sa nang ipandar o niya iparevolusyon mo para medyo burabang mo alert siya. Mura kaya po ng lawas sa tao mga eksoon.
0: Magnum, buntag na lang. Pilipinas.
1: Ika may gala sa report may gala pinagin ni Magnum Kia Abrenosa dinita sa itong Magnum News Center. Kaya gingon may gala matod pa gimigawas migala karon ang ala ni House Speaker Bujidi nga matod pa posible mo kunoy isunod migala ang babay sa mahimong Vice Presidente sa Pilipinas migala kung hingpit na matangtang sa ang Vice Presidente tungod migala sa impeachment trial.

0: nga wala pa kininaisgutan, labi na nga wala pa'y kasiguruhan nga makonvict ang Vice Presidente Magnum Joel. Mm. Una na usab nga gipangimakak sa Malacanya nga wala pa'y giplano o gihimong lakang si President Ferdinand Marcos Jr. kung kinsa ang muhuli kung namuhuli sa Vice Presidente kung kinimakonvict o nga matod sa niya Palace Press Officer Claire Caso nga kinahanglan pa hulaton ang desisyon sa Senate Court ilabi na sa nagpadayag impeachment sa trial Magnum Joel. Ilabi na po sa mga gilispito sa Presidente ang Vice Presidente Magnum Joel. Samtang tungod lagi anay mga nanggawas nga kanila gigikabot ka nga makonvict lagi daw ang Vice Presidente Magnum Joel.
1: Oh, murag sure na po, sure na. Sure na po no, kay murag nakuha naman ang ihap sa mga senador unya gi-move on sab ang threshold na 14 na lang kuno ang kailangan mo butar mo pabor nga i-convicto siya so ni gawas by the way asa man gikan ni asa man gikan ni ngalan nga ang atong house speaker nga si Buji ni mo ipuli sa iya pagabi si presidente sa Pilipinas magno malani
0: pagigbut yang Magnum Joel na kung kinsa gid ang nagpagawas ani nga mao nga gikabutag lagi nga si Buji di lagi ang mopuli kay base bang puni ko na sa kaninang gawas po sa social media Magnum Joel. O ga mo lagi po ning ingon nila nga usap pud ako na sa rason nga ngano daw ko ning gisibog ang tulo ka impeach article of impeachment Magnum Joel kay duna na daw ko na kompleto nga kanilaging numero aron makumbikto sa bang Vice Presidente Magnum Joel.
1: Oh, sumanang dali kay total kompleto naman ta so tangtangon ta na mo ginana siguro nang nigawasan ang isyu karon nga ang House Speaker nato moy sunod nga Vice Presidente sa Pilipinas na dito na siya gipili sa Isabela pero siya ang may mong magpresentar sa tibok Pilipinas sa Vice Presidente bisag wa pili ah. Oh, pero mamana balaod pero ambot unsay may tabo ana kay kung lugar matangtang magani ang Vice Presidente tungod sa impeachment trial. So, siya ba ang sunod or ang presidente ba mo magpili or ang Senate President mo sunod nga lugar mahimong kuan sa balaod lugar pumunta ka balok kay ana no pero ni gawas karon si Buji de Gion ang atong House Speaker mo mahimong sunod nga Vice Presidente kung matangtang si Sara Duterte.
0: Mao na ilang gigabot ya karon Magnum Joel sa nanggawas pudos lagi sa social media Magnum Joel na mao na lagi ni pangalan ni Buji di usa sa pangalan ni Buji di ang nigawas Magnum Joel. Pero mao lagi nagiklaro lagi sa Malacanya nga wala pa kini ka matura labi na nga wala pa lagi law nagpili pud ang presidente nato Magnum Joel
1: kay Claire Castro no istig bababa nga di tinuod na siya oy kay ato sang huwatan ta lang kay kabalaka mo raga ay lag kabalaka mo huwatan ato so amo sa sumingon gadi matangtang awa sa jamingon nga matangtang basta kay huwatan na to unsay decision pero dili kuno tinuod na nga lugar mao na ang lugar ipuli ambot kinsa ka pero nigawas naman ang istorya basin po siguro o gano'n na po yung nag-istorya-istorya lang ana Magnoma Lani.
0: Tungkol lagi na Magnum Joel, ang Vice Presidente karon na maya na wala siya mahadlo kung matangtang sa pwesto o maimpis lagi ni Magnum Joel tungod kaya bisan pa man lagi na mawala siya siyang pwesto kung pwesto Magnum Joel, magpadayon gapon kini sa pagtabang sa Pilipino Magnum Joel.
1: Mm-hmm.
0: Na nasa mag-ingon sa Vice Presidente nga dili sa siya mo kanaog sa yung pwesto Magnum Joel no, katulog yung namayag sa mga miyaging adlaw Magnum Joel, na dili gyud sab siya manahog sa yang pwesto Magnum Joel kay wala pa man sa gitubang karon niya nga mga isyu karon Magnum Joel.
1: Aha. Wala gyud kay gingon lagi diya nga gitabangan karon sa matod pa ang entero puwersa nas gobyerno nagtabang niya gikas Malacañang NBI, DOJ, Ombudsman, DILG, Senado, Kongreso, tala no murag tala ng puwersa lugar gigamit sa gobyerno para lang lugar sa iya special kayo pero sige, mag-iapog ingon siya nga, huwag mong kumahadlok nga, huwag mong kumahadlok, kusan pag tanan ng pwersa. Lugaw siya mahadlok, kusan pa huwag tabangan siya. So, parahin lang kuno sa siya ang trabaho. Mabawa, nabita ko nung nag-ma-impeach siya, pero sa pagkakaroon, ang trabaho lang gayapon siya, kusan pag ang entero pwersa na sa atong gobyerno ang gipalihok para lang yung tangtangon siya, pero simple lang kayong tubag, huwag mong kumahadlok, ana. So, di ba? So, at least, kung matangtang siya, balik sa privado, o nga magpabilin siya, adaga kay mga priso, kay magmudagan ni siya, o mudaog, adaga kay ang manlayas o mga priso. O so okay na, o nga kwa, basta ako mahadlok sa ilang himo sa pag-intero puwersa ng gobyerno ang gigamit para paglakag nako. O so inala, Magnum Lani. Sige.
0: Mana Magnum Joel naman na itong ulatan Magnum Joel. Kung sabihin kapalaran sa itong Vice Presidente Magnum Joel, labi na sa nagpadayon
1: karo ng impeachment trial. Sabagay nakasulat siyang palad, kanilang nanay ang dagan.
0: Muna, hindi pag ito karon

0: de Magdum Jovel, atau lagi nonton on decision for lagi sa sini
1: for Magdum Jovel. Aha, sige.
0: Gikan sa Magdum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magdum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Magnum
1: Buntag. Alright, salamat. Iyan ba tayo magkaroon po sa mga ban Magnum Lani Delgado gikan sa balita Magnum News Center. Amoy kada kabo kita nga gobyerno, kamo diya sa kini nga gobyerno. Unasan niyo nang kamahal kes dolyar. Ang dollar karon mga igsoon, balumot tagpila ang usa ka dolya sa binayloay sa peso. Kambiyuhan ay may gala. 63 pesos na og 60 centavos. Mao na may gala kadako ka sa sus kasaysayan sa Pilipinas. Grabe kadako kini kayo. Kana may galang 63 na kayo sa kadolyar, pwede na nimo pakambiyuhan may galang 63 pesos og 60 centavos. Musaka pag yun eh. Kana may gala mo yung tumbantayan. Diba kaya amot ang gobyerno may gala, tuwa nakatutok sa 7.2 trillion pesos nga budget para tiba-tiba na sa may gala.
2: Buntag na
1: oh, so, nakang kay problema. Bisag asa ka muling may gala, corruption din eh, walay kasulbaran nga problema, palit og balde mo dia, balde mo dia.
2: Magnum, buntag
1: palit
2: na
1: balde dia daan kay para sa El Nino. Sa malita nga El Nino, init man yan, sumaysod na ito na nga init man. Oh, so iyakwan pero kato nga balde may gala murag na filtration ka nito isagol ay putang kato ba nga bala o ga tubig nga murag naspita pwede niyo may gala nga ipatinaw so murag inana mga igsoon amot ato ipasusi na din ato naghama nangahurot abang balde des mga tindahan may galag pamalit kay mamay agats presidente nga kailan na mamalit ng balde
2: Magnum buntag
1: na oh, so tanaw ta nagkang problema may gala ang atong bilis sa dolyar lasaka na ipapalit patag balde mga igsoon. Diba? Balde, balde, patog balde, nana. O niya, niya pa impeachment may gala. Kalinga, kuwan po rag, wala sa, kuwan ba, wala sa timing, Mike Zoon, sa problema na to, niya niya sila din, he. Dapat doon ito may gala, lahi ang dagan. Kaya din ito, unaw na itong problema, corruption, pampresyon ta ng mga kawatan. O sa so, mga malita boys, malita gang may gala, kaya huwag man naman sulbad. Niya pa ang druga may gala, nga ni Jesus, ni grabe pa ang druga sa Pilipinas. So, niya pa yung problema may gala sa El Nino. Nga kaming may galang atong pabuton. So, grabe yung problema. Unyang uban may galang, nakafocus lang may galang sa Senado. Tuaragin sila may galang sa impeachment. Ang lugar, nigawa sa po na yung istorya karon nga nanay ipuli may galang kung matangtang mga galang si Vice President. So, sayo na kayo sila may galang nag-lugar. Kini ba nga nag-kwanani? Ipaula, ato lang pabuton siguro resulta may galang. Bahala o kini ba nga impeachment may galang. Ingon palagi suba hinangal mga igsoon.
2: Magnum, buntag na.
1: Sa ato parang mga igsoon mga igsoon, buntag na Pilipinas. Tung oras, alas 5.04 na.
3: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og basta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
1: DTX 500 mao itubag sa diabetes kundi nakini makapabus sa blood sugar mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw pagkaputol sa imong tiil pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels para sa mga diabetiko mag DTX 500 na kamo ayaw na pagdugay pa mag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagendeoro ug Misamis Oriental paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Trinibo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Mahigro ba ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka ba lang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500!
6: Masalrigan!
7: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata
6: DTX Coffee Mix
9: mga butika. anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
10: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina, sakyanan mo ayaw gamita. Sakay sa Magnum.

0: horas a las 5:09.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kining a programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ikinapitan sa paragumang dilisato nga Tromi Galato nga buntag na Pilipinas. Hoy, pambangon na mo, hoy. Bangon. Kay buntag na. Hoy, pambangon na mo kay buntag na sa tumang kaigsunan. Matubaday. Good morning, Magdujel. Pamainit sa... Sani? Pamainit sa imong program. Copa, Kapi, Coffee Time. Good ko sa akong brother-in-law. Same birthday nga si Randy Sarate. Karong adlawa.
2: Magnum.
0: Buntag na. Pilipinas. Bunday sa itong wife na may gala, Jeannie J, nga nagpasingol sa Esbuntag, the City Hills. Also, Jeannie J, good morning.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sa itong nag-uwi kasi itong may gala, itong buntag na Pilipinas. Gingon sa may gala, kagapong adlaw may gala, approve na. Also, formal may gala ang giaprubahan sa kay Committee of the Whole may gala sa Konsiyo sa gipigay may gala ng budget deliberation. Kagapong adlaw may gala ang 9.5 proposed budget, 9.5 billion pesos may gala nga proposed budget may gala para sa 2027 din sa atong dakbayan.
2: Magnum, buntag na also, Pilipinas.
0: Wala gin may gala, makaporma may gala ang minority kagahapon. O doon na sa mato palagi na, doon na kung ilang gipreperong ta nga murabag ribatal. Wala makaporma may gala kaya naunhan sila may gala sa mayorya. Nga moto may gala, i-approve ang sangpit nga kinibang budget.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Wala naman kayo nagkang istorya kay una, kwan man. Ay, bulyom ko no, bulyom. O so, wala na ko no yung istorya may gala kay kwan matod pa. Kinibang wala man ko no yung increase. Mapilay budget ka na ito, mora man ko no gyapon. So, murag mawala gyapon may gala na munang dali kayo nga na-approvehan may gala kagapong alawa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ito, iskutan na ito sa balik-balik ka, may gala, mga Brunella, Sipur, may gala, sa Wakaoban. Ato sa i-check, may gala, tungod, may gala sa Gingong, may gala, Osaka Police Officer, nga Gingong nagbinuang sa iyang partner ang gireklamo. Ato sa Narawato, may gala, Pusongkaban, pinagin ni Magnum Angie Alzado. Standby, Magnum Kiev Linosa, Magnum Angie Alzado. O Police Officer, may gala, Gingong nagbinuang ang sa iyang partner, gireklamo. Magnum Angie Alzado, Magnum Angie, Guayd, Magnum Angie Alzado.
3: Sa Magnum Journal, no, sa ka-police officer nga patrolman, ang gireklamo. Saya po din pong partner Magnum Joel, nga usa ka personagikan sa VGMP Region 10, ang naghimo matod pa sa pagpatala po din ni po Magnum Joel, o naghimo naging puno sa pagpadayang. Saya po din pong kapo. At tungkol kaya nahisitan matod pa ang patrolman, nagbinuang nga tupos sila pong pamilya, pinaagi sa pagkigambigit sa lain po nga babae. Dahil wala po man, doon na sila ay laha po nga anak, matod sa kanina complainant Magnum Joel, nga hingkod ng pangidaroon, residente gyapon din sa CDO, no, sa ka-personal sa BGMP, nga siya Magnum Joel, no, sa sukad sa iya po nga pagpanganak, wala matod pa iklaro nga sustento, wala matod pa iklaro pagatiman, ang gimo ning usa ka patrolman, nga kanina destino din sa may checkpoint sa indahag ng atong syudad, o karoon pag Magnum Joel, no, nagyapon po din sa ito sa dakbayan, tungkol lagi, kaya giingon, nga di man mayo ang gimo po na nipong nahisitan ng lalaki, kaya sa sustento, dili plaster Magnum Joel, nga, dayon na wala yun gani, nakahatag pa ang emotional support, nga tupunda sa nahisitan po nga complainant uga sila hapon din po nga bata gani man nagiklaro usab sa nahisitan nga babae nga susama og nabalaka lang siguro po ni ang maupong lalaki nga i-report siya i-report siya din sa alagar mahinungdan nga nagpakiluoy itong siniagi nga naging panahon, apan nagtungo siya magdumadyawal na ang ilapong, ang ilapong rin pong pahatag ang chances niini pong nahisit ang lalaki magresulta sa pagbago niini o muhimo sa pagatimaan nga to sa ilapong rin pong pamilya sanglit nga siya magdumadyawal, una na nga namahayag, nga di na siya, nga kanigabot pa, nga mag-uban pa sila, or wala na co-parenting nga mahitabo, pero ang lalaki magod, ang muhimo sa pag-insist kani si patrolman, nga maghimo sila sa pagpadayan silang relasyon, tungod kay di daw niya gusto, nga mabungkag po ng ilapong pamilya, kaya naarama po sila anak po magdumadyawal nga usa. Subot niya nga kompleto, dili broken family. So, mahinungdan niya, yatagang chance na inipong nahiskitan nga jail officer ang maupong nga patrolman. Apan, wala man matod pa nagbago kay karon man Magnum Joel, nasa punapod niya nga naghimo matod pa sa pag-contact.
0: Maldito ginis patrolman, oh.
3: Nag-imo sa pag-contact magdumadjawal ini nga sergeant mano. Kani si sergeant mano magdumadjawal, wa magulidam hapon ini po nga maong babae, nga kani nga maong ka-text na po nga sergeant mano, lain na po dahil po ni nga love interest, ini po nahisgitan po nga lalaki.
0: Agoy.
3: So ngayon dan nga siya po magdumadjawal sa iyang bahin, nagpadayagid din tayo siya sa frustration. Kaya nga maong kani nga ka-partner, nga usa ka-patrolman, nagpakaroon ino nga dunay ka-istorya nga sergeant mano, kauban sa trabaho, pero di man dahil ito tinuod magdumadjawal.
0: Yeah, so, uyab,
3: ang iyading gi-save sa contact number na itong babae nga iya po din po nga gika-relasyon o gi-sideline niya magdumadyawan.
0: Oo, sa ilaha
3: po din po panag-ipon. So, ngayon dyan nga gikasakit yun din taon kini sa nahisutan jail officer kay imbis nga siya pag naghatag ang chances matod pa nini nga patrolman pero naghimo pagyapon sa pagbudhi nga to kaniya o dili lamang sa iya magdumadyawal apel na sa ilapong tibok pamilya kaya lagi na ano ba pa sila bata magdumadyawal o ngayon dyan nga karon na naghimo nga lakang ang nahisgitan po ni jail officer aron po nga dili po di matolerate ang binuhatan sa iya po nga kani partner makonsidera magdumadyawal nga kani partner kaya di naman po siya ganahan nga makigahimo no sa pakigrelasyon dili po nga maong patrolman gani man sa niaging panahon na ilahan man
0: kining babae jail officer ni
3: Oo, sa niaging panahon na ilahan man po din gitry no og settle po dito sa alagar po magdumadyawal labi na sa mga obligasyon nga pinansyal dili po nahisgitan nga lalaki nga to sila po nga pamilya apan nagikaroli po sa nahisgitan po nga biktima o kaniya complainant nga di man paigo magdumadyawal ang ginagmay nga mga hinatagan dili po nahisgitan nga kaniya lalaki
0: ano ba na lang hinatagan to akang sergeant mano ayay kay sergeant mano
3: dito kasi siguro magdumadyawal kang sergeant mano sumayon na rin nga di po maayo magdumadyawal no kay marag namasagdan lugar nga po nga sa ipod nga naran pa po siya anak magdumadyawal so dapat priority nga po no ang bata so naghimo na hinuan sa pagpanginta karon kaya nga sa jail officer nga si ma'am magdumadyawal kay lagi sa iyang bahay no dapat sila magdumadyawal ng pamilya ang tutukan ini pong nahisgitan po nga lalaki sa pag-atiman no apan naghimo naman hinuan kini siya sa pagdugang o obligasyon tungod kay nakigrelasyon sa lain po nga tao po magdumadyawal o ganiman kung wala pa nina sa pon sa nahisgitan po nga complainant dili po niya masapto mahisayran magdumadyawal nga siya day po gibudian na day po ini pong nahisgitan nga karinga patrolman gani gibutyag pa ini pong maong biktima nga ubot yun niya magdumadyawal nung kuan makigapatas lagi po sa gihimo nga pagpanlimbong ini pong nahisgitan nga lalaki nga to kaniya o yang giingon magdumadyawal nung mga 2,000 raman siguro 2,000 nga sustento ang katong sa niagi nga panahon. Oo, ito kasi ato sa basihong basahan balik.
0: Is patrolman, maldito is patrolman, oh. Patrolman pa gani, sa nakagdunan na rango ni, di na kay sergeant mano, daganagit siguro. Oo,
3: oh. Oh, kasi si sergeant mano, ito yung giingon magdumadyol, no? Nga mo ka text kayo, nasa po lagi po, ni ini po nahisgitan niya kanino sa kajil officer magdumadyol, ang mga messages po ni ini nila. Ano, matod pa sa kanipong... Plainant, may nalang gani daw kuno kay wala gilong gani sa supplier magdumadyawal. So, may nalang ito nga sa iya pong mga pagduda. I-check na lang ito niya ang kanyang sergeant man. O, dito niya na sa iran magdumadyawal nga mo din eh. Ang kanyang katextext
0: ko niya. Yung niya. O, sergeant man o. Maldito nga patrol man o.
3: So, sa karon, niya, ginklamo naman ni magdumadyawal. Sa nahisgitan po nga complainant o gabawang incidente po na. Iyan naman po nung na-refer gani sa niagi mong panahon, din sa may alagar sa iyas mong dumadyawal. Kay naman po no, ang kaning iyas, no, para sa kasayuran sa ato, po din po mga kaisunan, ang iyas mo kina nga polis, para sa mga polis, gawas po nga napatay na pulkom, pero ang iyas mong dumadyawal po, hindi mo na sila ang unang nga mo aksyon. If ever nga doon ay mga reklamo nga ito po mga kaisunan po da, sa mga polis, ilabi na ako, katong mga partner, katong nga mga members pamilya, nga daw na po yung reklamo sila pong kaugalingan po nga kaning membro po nga po magdumadyawal sa ilang pamilya, nga naapod sa servisyo sa pagpamulis tungod kay lagi, di na po magdumadyawal na if ever nga wala ng sustento sa iyong mga anak or naghimo sa pagpandagma.
0: Okay.
3: Nagdagma sa iyo or nagpanakit no emotional, pwede din na iyapon idangop sa iyas aron na naglamo ang iya po mga partner nga polis aron matagan po na sila og leksyon magdumadyawal if ever nga gusto po ninyo no nga tinudun po ang inyo po nga mga reklamo. Mukulit ko na ipos sa balita kinis magdumadyawal 320 Angel Rosado sa balita og Servisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alright, salamat dyan natin Miguel Pusukama, Miguel Apiragi ni Magnum Angel Asado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Patrolman Megalang naman na iyang kulukadidang Megalang si Sergeant Mano.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Iya paging ilaron Megalang yung BGMP Megala so mapriso gani ka, disgrasya kyo ka.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sa malagi spot, Megala. Sige, takin-takin, Megala. Sa gabi tayo sa kilid. Muna nga, pabilib sa dyan, Megala, nga naigatakin po.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Anyway, sa Paragol, sa Tulumbika, itong buntag na Pilipinas, Megala. Sa ato sa isgutan, Megson. Oy, by the way, kagapon lawa, Megala, duha ka butan, no? Kagapon, aprobahan na yun ang 9.5 billion peso proposed budget, Megala, sa Dakbayan, mga Egson, sa Gipigayan nga, kinibang nga panagtigom sa Committee of the Whole, kagapon at lawa. Unya, gawas pa nini, unya, kagapon at lawa, Gipigayan sa Megala, ang kay Karumpit sa Unog Dos, kalag-kalag naman, All Sunday, All Souls Day. Gipigayan sa Megala ang coordination meeting sa pagpangulo Megala sa CDRMD kagapong adlawa, so meaning lugar na isgutan na nila ang mga preparasyon ilabi na sa nagadang samang Megala dinisato sa Dakbayan karong umabot para sa umabot nga adlaw sa mga Santos ug kalag mga igsoon karong
2: Magnum buntag na
0: Pilipinas November 1 og 2 mga igsoon. So muna tong atis kagapong adlawa ang nitabo Megala dinisato nga syudad sa Cagindoro.
2: Magnum buntag na
0: sumona nga at least Megala no nga muna ito i-follow up unya ato sa follow up kay kining issues balde Megala muraga nilamay naman ni pag-ayo ambot ito ang istorya sa presidente Megala nga balde-balde although di kaya na ito masabtan kay papayat og balde simple naman atong pagsabot sa balde nga muna itong gamiton Megala pagsulod sa tubig panahon sa init na yung bang-uban nga sabi ito yung sulod nga init man ang panahon yan sa may tubig nga tumakuha niya na nga init man. Pero ang buwatan may gala sa DIA sa buwatan sa DIA sa Bulide, nagdimo po sila nga murag ba isabot, murag ituluyan na lang nila ba ang istura sa presidente nga magkinal nagbalde pero may lang nga kadako kaysa problema nga El Nino, tibo kalibutan, may gala halos ang apiktado. Ang dini sa ato, simple kay may gala ang solusyon, balde. Murag na ang balde ba, pero nga, og balde man gani, ano din ito alang-alangon, may gala, pahit lang tag-baril, bakag-tanki di ang mga igsoon para nga magamit yun nato na siya.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Kuritos, Manila, may gala, ipangutan na lang ito ko ba mga tindahan, nung inyong balde, nag-panic buying bus, balde, wa man kuno, murag normal, man kuno, gyapon. Pero mga tao, mga gudi, kayo masabda na unsay po't pasabot sa itong presidente, katong balde, pero simple naman sa itong pagsabot sa balde, kanang balde, sudla na, stubig. Oh, so inana. So kay mo ingon niya nga sa ino na kay ugnay lugat sa El Nino magpalit og mga tao giagat nga magpalit og balde para masudlan lugar og tubig sa ulan o gadunay pag ulan may gala panahon sa El Nino.
2: Magnum buntag na
0: yung balde may gala gamay ra ba kanang bitbito nimo mo nang balde lahi po tong nay murag bandi may gala nga dako lahi po nang baril. Pero pag di mo may gala sa DS sa Bulide ang balde may gala murag pasabot nga butangan to siya og ganang water filtration para nga bahalag ang tubig dili kaysa kanabang siguradong limpyo pag agi sa water filtration Megala pwede nang mainom. Amo may sige pasabot Megala murag gituluyan na baka sa dili sa Bulide para dili kay ulaw magsuon kay balde magsuon wala lang uban. Grabe ang ilang pangandam Megala dili balde kun dili pangandam gyud nga sakto para lugar ang ilang mga katawan dili kay apektado sa El Nino.
2: Magnum buntag na sige. Pilipinas.
0: Samtang Megala sab sa laing bahin nang gawas Megala karon ang istorya. Ambo tinob sa Megala, although istorya naman eh, nga kung matangtang mangani sa ang Vice President Megala sa pagka-Vice President, tungkol na ng impeachment lagi, si House Speaker BGD, muna ko na lugar ready na nga mo ipuli sa pagka-Vice President sa Pilipinas, ang atong House Speaker. Ambo, Pinis Presidente, piliyo niya si Juan Bas, si Gatsalian, kay Senate President man siya, or si BGD. Pero mas nagawas Megala si BGD, pero automatic may galang gisalo na sa tigpamabas Malacanya nga dili tinuod nga lugar huwatan sa natong resulta. O inana, kay huwatan sa tinuod na nga lugar nanay, lugar andam ang Malacanya nga andam na daan ng tao nga mo ipuli may gala kang kuhan, Basara Duterte kay sayo pa kayo. Sayo pa kay may gala, so nanay giandam. Dili ko nung tinuod may gala, pero nang gawas ang report nga si BGD kipag-andam na kay siya ang isunod may gala o ipuli kang Vice President Sara Duterte kana may gala kung tuluyan kisa sa Senado mga Exxon.
2: Magnum, buntag na!
0: Tubag ko sa ang Vice President may gala balik-balik naman ko na isa kang Sara Duterte nga wala siya mahadlok may gala o tangtangon siya matangtang sa pinagi sa impeachment lugar wala siya matingala ni ana. Kay matur palagi niya ang tibok puwersas gobyerno may gala gigabit na again sa iya. Siya na po may galaw, ang mga komunista, wa man magamitin ka entero puwersa. Kana mga kriminal may gala. Pero ang Vice Presidente nga, ingon pa niya nga, grabe, murag wa may lain nakita na ako ramang yod. So siya may gala, gigamitin ko palagi na gigamitan sa kintiro puwersa, unsa mga puwersa. Of course, number one, Malacanang. Sa pagpangulo sa Malacanang, gigamit may gala matod pa ang NBI, gigamit may gala ang DOJ, gigamit ang Ombudsman, gigamit ang DILG, gigamit may gala ang Korte, gigamit may gala ang Senado, gigamit ang Kongreso. Para may gala nga lugar lumpuon, gitsa, may gala piangan, gitsa. Og tangtangon mga eksoon, pero simple na kintubag, wala siya mahandlong sa pagmatangtang.
2: Magnum, buntag na!
0: Kung matangtang siya, ano man ikonong mabalik sa may gala pagka-pribado. Kaya sana ining gubot kayong politika, pero mula gina nga, ang uban sa mingon, maningkamot, kung yun, kailan lang yung matangtang ang Vice Presidente kay sa mga survey mga god, besan pa may gala o gunsang daot may gala ang gimo nila, lakag sa gunsang pang mga lugar pagpandaot, matod pa niya, pasangin lang left and right mga eksoon. Pag-abot sa survey may gala, naunsa ba ni Saka mo na yung survey may gala, mas gisaligan na sa mga tao, trust rating, approval rating, ni Saka mo noon. Subot pa sabot, nga kanang indikasyon may gala nga grabe ang imong lakag yun niya, daghang kayong isyo nga gibato, walay ni tuo. Kaya imbes nga ubos ang imong strategy sa politika, manggod, kailangan may gala, dauto ni mo kanang tawhana para yun nga sa pag-abot sa eleksyon, di makadaog. Para to kang binay sa una ba, sa'yo kaysa nideklara, di, grabing daot, pilde. Kini, lahi may gala, kaya imbis nga imong paspasan siya, banata ni mo may gala, bisag unsa na lang. Basta kaya Nadia, bahala may gala, unsa Nadia. Pero ang nagtabo may gala sa mga survey, ni Saka man noon ang iyong survey pag ayaw mga eksoon, ang naway, ni ubos. Namaw na may gala ang usa ka butang bantayan pag ayaw.
2: Magnum, buntag
0: na! Oso, nagpamagi yung saon, pero mula gina, bantayanon pag ayaw na siya, kaya karon ang gawa sa pungalan ni BGD. Unya, daghang kay mga analysis may gala nga muni nga gipangsibog na ang kaso gi-withdraw kay para di na lang anon kay mag-present pagkag mga testigo sa depensa abta pagkag sunod tuig ana kadaghan man kayo. Niya nakuha naman ang threshold kuno may gala nga 14, kuhaon man 14 ra kabo ka senador, kuha naman. So sa pamailanganan, murag inana ang dagan ng gawas may gala karong panahon na.
2: Magnum.
0: Sige lang, gatong matangan may gala kay ang atong nasod may gala nagatubang sa grabing problema. Niya kining lugar daghang kaya dapat unang tutukan pero lahi ang gitutukan may gala karong panahon na, di ba? So muna mga igsoon nga lugar unta kining pagmahal sa dolyar, kini may gala nga lugar kamahal sa mga palaliton, kining atong ipaabot may gala nga kining kainit sa panahon nga hanto pa sunod tuig, problema ning dako mga igsoon nato sa natong tanan.
2: Magnum.
0: Wa man ni pili. Init pagikan panahon may gala, so
2: Magnum. Buntag na Pilipinas!
0: Focus sa taan ni may gala. O niya, ang impeachment, ipadaplin na lang sa lato na. Ipadayon ka po, ipadaplin. Hindi naman ang kapokus may gala noong kanong panahon na. So, at least may gala noong lugar naan ni siya. O niya, at ang atangan talang, kaya kung atong tanawan may zone, ang politika sa Pilipinas, lugar nagkalala may gala. Bantayan na itong giniya sa itong gingon nga magkadool na ganing election, masamot pa ni siya. Pagkadool sa election may gala, musamot pa gini. Kay ma, siyempre, ikaw lugar niya, mura, uy, hapit na niya, lugar ng pabilin nga po, nga wa matangtang, musamot ni Megala, kay musamot ni siya, kay ang politika hapit naman, sunod tuig na gunya, karong, ano, 2028, pero, ang sunod tuig Megala, mauna Megala ang filing na sa Certificate of Candidacy. Unya, kanimang ganing budget, na controversial nga budget, karon sa nasun na to, kanon na say, giflag Megala, meaning gipungan, gipungan nga 2.206 bilyones, muna ilang ibantayan kay basic laga ng mga insertion din eh, palusot na sab. Kay muna yung last budget may gala para nining administrasyon nga magamit may gala sa 2028 election.
2: Magnum, buntag
0: muna na 7.2 billion may gala ang budget karon ron. Muna yung ibantayan pag-ayo kay mula gina, laga na ng question kay nana sa mga dagang ipalusot may gala sa mga nasampit matod pa nga budget. In fact, doon ay 206 billion nga giflag may gala, meaning gipugnan o gi hold on sa committee sa finance diya sa Senado. Kaya kicheck nila ng anong asabay nini, asabay pailungan aning nasangpit na dako kay nga kwarta nga giapil pag-approve sa 7.2 billion trillion pesos may gala nga 2027 na national budget mga eksyon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Kadaghan, pagkikas problema sa Pilipinas may gala.
2: Magnum,
0: grabe good.
2: Buntag na
0: diba? So, grabe ang problema sa Pilipinas may gala. So, muntay na itutukan may gala karong panahon sa itong gobyerno. Although in fairness sa itong gobyerno, nalang may mga nagkariang buhatan sa itong gobyerno may gala nga nangandam na giyod. Oo, so nangandam na may gala, ilabi na kay ang kaming kining kainit may gala, Ilabi na kanyang Super El Niño na naman, no? Bintag nangandam, ay, pagpangandam. Dugay na may galang pagpangandam. So, ang atong Malacanang magod, ikaw na magbando, o tanan department, ready na ba mo? Ready na. So, ina na may gala ang lugar may tabo, mga Ikson. Anyway, kato mga nangutahan na may gala, sinuod ba nga si Bujidi mo may mong sunong presidente, wala pa man mahuman ang impeachment. At ang antal lang may gala, kaya, wala gila, nanggawas ang istorya, pero tsak tumuto ka nga Claire Castro nga wapay siguro o lugar ma-impeach ba yun. At ang antal lang gin may gala, kaya wapay siguro, kaya kana mga senador nga na may gala, gihap nila diya karon. Di biya ka kasiguro may gala, kaya muna itong gingon, tanawan yung manok na galumlo may gala, ihapan yung itlog, insya nga, napulo. So, huwate sa ogyan ang pusaon tanan. Ayaw sa gihapa nga ang piso na pulo sa mga buhok, huwata sa may gala, kung pilag ipusaon ana, kaya muna mag-itlog ba nga pagpangitlog, matingala ka may gala, ang lima ra gipusa, ang lima wa, manggani may gala pusaa. Mauna may gala ang sitwasyon. Ayaw sa gihapa, kanang mga senador diya, ngayon mong gihap may gala nga niabot ang 14, nga mao na imubutar may gala. Dili oy, ang uban na sig iyag salbar na sa ilang politika kay kita na Mindanao, Visayas, grabing butante. O gato ni nga musunod-sunod ta karon, ato sabay-sabay naman eh. O gato ni karong lugar mo tuman ta ni, unya kini nga lugar ato nga laban-labanan, wala na raban eh. Dami masalagmaan may gala nga lugar mo daog. Unya, ang uban may gala, siyempre, bisang pa o matang-tang ninyo, dili na mawala sa hunahuna o kasuko sa tao nga kamo dumtan gyud og initan gid mo pagabot sa eleksyon di gid mo butaran samot na may gala nga ang kasuko sa tao kana may gala gyud na sa mga kandidatong senador nga ang ilang ila may gala ang gitawag nga politika at stake mga igsoon delikado may gala nakasalalay ang ilang buto sa katawan sa Mindanao ug sa Visayas the moment may gala ang ilang desisyon mopabor sila sa usa ka tao nga mawala na sa pila ka adlaw kay hapit naman alaot may gala ilang politika muna bantayan gina nga dagan mga igsoon kay ako'y politiko sakay sakay lang ko ani kay samo kayo ngano nga musakay pa man ko may gala nga una mawala naman so nga ako i-save may gala nga akong politika diha mo gid ang politiko ako nga isalbaro na akong politika
2: Magnum buntag na Pilipinas
0: oh salbaro na ako kay dili pa silang butan ako ang katawhan man dabi ang katawhan mo suko. So sayang akong paningkamot may gala, giampingan akong paningkamot, akong gabuhaton, unya madaot lang, tungod lang sa akong usa ka desisyon. O di ba? So unya, di ilan na, antod sa imong mga parinti diya, madaot na, ah, parinti niya kwa na, nagbutari, mauragya po na. Mauna may gala, nga bantayan, kung nga-idiligit na mo ihap sa itlog, nga pila kabuhok, nga mo ipiso may gala sa iyang naglumlum nga inahan.
2: Magnum!
0: Bantayan gina mo na nga mismo ang Malacanya itong ipaminaw ka po si Claire Castro sila mismo niingon pa nga lugar pagkita ka balo o ka maimpis pa sa dili nganong nanggawas mo na nga lang ni Bujidi nga siya na ipuli so dili tinood na di ka pagani tao pagani kamulo pang impeachment patakabalo may galag maimpis pa sa dili so sakto mo sa Claire Castro may soon nga nganong nga atumang ununahon na nga watakabalong maimpis pa sa dili kay 14 yung kinanglan dami may galag karon nandua dili imbutar. Dose, di ka po, di. Hurot, may galayas tanan kay nilakaga, magilamay tabuhan na may gala tungkol sa dagang kay mga dapat malubag, matod pa, pagabot sa sunod na lugar, 15 mamunuan mga egsoon. Inan sa Tumbrago, may gusto naman ng galang itong buntag na Pilipinas sa pikiras sa oras. Sa Tumbrago, may gusto naman sa itong tulungan itong buntag na Pilipinas, yung alagas kanyan, Magnum Jula Kumo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 5:32 na.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: DTX 500 mao itubag sa diabetes kun diin na kini makapabus sa blood sugar mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw pagkaputol sa imong tiil pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels para sa mga diabetiko mag DTX 500 na kamo ayaw na pagdugay pa mag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagendeoro ug Misamis Oriental paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo
5: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Asal rikan.
5: Epic tipo.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Nakuti ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsyagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayog yun akong pamingnaw, tested and proven yun.
12: Life Extension Vitamin D3, the number one brand nga narehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect for longer life.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga pits. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Magnum Opinion. Si Konsehal Edgar Cabanlas, kalabot sa tingwa ni Mayor Rolando Uy na mangutang og 8.5 billion pesos arong tukuron ng City Government Complex ug mabalin na gayod ang City Hall.
2: Mga programa ang kasama nini, labi na mag-iskuta sa dagko kayong capitalization. Lagi mo reklamo. Normal na. Dili kita ng tao malipay. Pero lagi, pagmihok sa kagobyerno, bisang gani sa itong kasatag sa kakinabuhi, kung natin mga plano na masupak, kita natin maayag yun. Lugar, respetuhan na ka nang nagsupak, pero ato ipinayon gihapon ang atong plano. Kaya ito man kita nga makaayo kini sa hulagwa yung kinabuhi sa katawahan sa Gian Dioro sa umaabot ng panahon. Ako nag-anticipate, huwag tungkol kay Gian anticipate ko man kana ang issue ning mga opposition mo reklamo yun ana. Mo kana nga ako gingihang yung atong mayor, Mayor Clarice Uy nga. Before kita mo proceed niini, kinahanglan nga doon na kita'y pagtuon nga tarong-tarong nga pagtuon. Kaya para nga maayo pagka-plastar nga ito sa katawan nga ilang madawat o kung sandili nilang madawat, at least doon na kita'y rason nga no nga ato kikining ipadayon. Usa ka credible, scientific nga proseso nga pagtuon para pagsuporta niini nga proyekto.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
4: Alas sa 5.38, gala kumusta may punta, ganyan karoon ang uluhan sa itong Magnum Morning News. Wala sa itong Magnum Lokal, Deputy Speaker Bambi Mano, ibuntag at doon ay dugang 15 bilyon pesos ng pundo para sa DA para sa sunod na tuig. Ang aprobado na sa Kamara sa itong Magnum National SP Sherwin Cacelian, ipagimakak ang payag 25 milyones pesos ang gasto sa Senado sa impeachment trial matagadlaw batok ni Vice President Sara Duterte. Sa itong Magnum International, 32 ka mga bata ang patay, 50 ang naangol. Human mahugno ang atop sa Al Care Public School sa Peshawar sa Pakistan. Sa itong Magnum Peses, 4 ka klase sa kapi, gikan din sa Pilipinas. Ipasundayag sa Specialty Coffee Association of Japan 2026 World Specialty Coffee Exhibition. Sa itong Magnum Entertainment, Jillian Ward, mabalik na sa pag-arte human ang pipila ka bulan ng mental health break. Sa itong Magnum Sports, Presidente Ferdinand Marcos Jr., suportado ang pagpalambo sa fencing program sa nasud.
3: Magnum Morning News.
4: Mga Exxon, kumusta? Mayong buntag, karong madlawad-lawad karon nga Biyernes, Oktobre 16, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
5: Ug Magnum Kia Abilenosa.
4: O karon sa itong Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
6: History Today.
4: Oktobre 16, 1907, nining adlawa, ginagrahan ang Philippine Assembly sa Manila Grand Opera House. Ilang bunga na maong kaliukan ni U.S. Secretary of War William Howard Taft o bagong Governor General na si James Francis Smith. Si Taft Howard ang pinakaon ng civilian governor sa Pilipinas nga gibagong Governor General sa Act of U.S. Congress sa tuig 1905. Gingon na humaan sa inaugurasyon, nagtigom ang asimbliya nga gipangulohan ni Sergio Smiña isip Speaker o Manuel Quizon isip Majority Floor Leader.
3: Magnum Radio
6: History Today.
4: O karoon sa detalye sa itong Magnum Lokal, ibutag karoon ni Deputy Speaker Visayas Central 2nd District Congressman Bambi Imano na doon ay dugang 15 bilyon pesos ng pundo para sa Department of Agriculture. Sa sunod tuwig ang ilang gipurbahan sa Kamara. Matupan ni Imano nga 10 bilyon pesos nini ang paat sa pundo na gigayin sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks sa labi na ang mga mag-uma o binaragat nga may direktang mapiktuan sa El Nino, samtang 4.9 bilyon pesos para sa farm to market o 1.4 bilyon pesos sa ang gigahin ini o 150 bilyon pesos alang sa solar power.
7: Ingon na ba sila? Ang Pilipinas, wala gipiparar para sa El Nino. Di ba? Wala ganun ang issue. Yes, yeah, ang yes. Ato daw halang dong presidente na wala gipiparar para sa El Nino. Baldi, katulang baldi. No? And kani at least makita nila ba na ang gidugang sa budget karon sa Departamento sa Agrikultura makabat sa 15 bilyon ka pesos. 15 bilyon. Nalang pondo gyapon na dugang na lang ni 10 bilyon gibutang nato sa Presidential Assistance of Fisher, Folk and Farmer. Kung moabot ang El Nino, kinsay una maigo. Iurado gigo ang mga mag-uuma. Wagoy ulan. Mangingisda. Sigurado po, apektado kaayo. So, ibutan ng 10 billion. Ang 4.9 billion dayon, additional na sa ato mga farm to market roads, ang 150 million lagi din taon na nabutang sa agri sa transport system kanang pagpalit bitaw og mga sakyanan, pakanaog, pagpasaka sa mga produkto og mga binhi abono, 105 million sa katong hybrid na solar powered, kuan siya air to water, no?
4: Ang payag ni Deputy Speaker Misamis Oriental Sikan District Congressman Bambi Imano.
8: Gitutukan karon sa Roads and Traffic Administration kon RTA ang pagsulbad sa dagan sa trapiko sa mga barangay nga dunay mga dagkong samang isi pagpangandam sa umabot nga pagdumdum sa adlaw sa Santos ug Karag. Mata ni DRMD head Nick Habagat nga nakig-ordinar na sila sa RTA para dili makahatag og perwisyo ang bugat nga dagan sa trapiko o sa pagpita sa lubanan sa mga minahal sa kinabuhi.
9: Ang usan lang nga nigawas nga medyo ang comment sa uban, especially sa private na itong mga cementerio is ang pag-manage sa traffic outside sa ilang vicinity. Ay within, ilamang makaya mo nang kapatabagta sa itong Roads and Traffic Administration kang ni atong acting head si Sir Noy Romero nga ila pong mahimuag plano. And kung saon pag control sa traffic flow, especially sa Pizza Uno, no, nga karamod dyan ng peak. Ito yung itong feedback sa uban. Kaya kung imuminom duman, ang ubang areas na under construction sa uptown, sa may thing surprise, no, sa kamulong strike to atong construct to atong island-island na kanang barrier. So karon wala naman. And then we still have to look gyapon, no, especially on the traffic flow aning atong mga cemeteries, mga private man o public. And then again, dili lang ka na itong ginabantayan, pati po na itong mga terminals o ports, no? Mga pil na itong ginakuanan, ang ilang itong mga gatanawon.
8: Ang pamayag ni CDRMD Head, Nick Habagat.
4: Alas sa 5:45 na sa pinagibutan Garano City Agriculture Office, Agricultural Pre-Reputy Office kung operations office sa APO Head Engineer Bernie Daba nga 119 milyon pesos ang approved proposed budget sa ilang abutan. Kinumahan ang giprobahan ang dulag 9.5 bilyon pesos ng proposed budget sa dakbayan para sa sunod tuig sa Committee of the Whole atol sa budget deliberation.
10: Actually, ang budget sa City Agriculture is separated na for two since na tawagan nino proposed na division na separated na agricultural and biosystem engineering. So at nadona kita ay around 119 million na approved budget for this year 2027. Tawagan nino separate si City Agriculture and si Office of the Agriculture and Biosystem Engineering. City Agriculture Office is muna ang general as of now. Now, nalay separate na division nga Office of the City Agriculture and Biosystem Engineering Division. Karon gipabutan naman under the City Mayor's Office, but still, gitugutan din ni Mayor under sa SACOA since wala pa man tayo ordinance na na-approve nga totally separate na gid siya. Actually, the budget of the ABE or the Office of the City Agriculture and Biosystem Engineering is more na siyang budget before nga division pa siya. Na wala pa na separate. Wala lang siya gi-extract, but wala na pasabot nga lay-lay sila, no? Same in agriculture aspect na yapo ng actually, it's enough. It's number one because dili raman kita gasali-rely sa LGU. Actually, natin mga partners both Department of Agriculture and the BFAR.
4: Ang payag ni Engineer Bernie Daba, head sa City Agriculture Office sa Kuna Apo.
8: Naglaob si City Fire Marshal, Fire Superintendent Reynati Lorono sa Caguinero Fire District ang matagahan sa bagong fire truck ang syudad. Kinialayon sa paniton sa DALG ng 1,500 mga fire trucks sa South Korea nga tipig sa modernization program sa Bureau of Fire Protection ko na BFP. Mato ni Lorono nga wala silang control kung kinsa matagaan sa maong mga fire truck.
11: Ang Bureau of Fire Protection naman na naka-program na mag-procure of 1,500 units of fire truck basing kanisya sa program Secretary DILT, Secretary John Victor Mulya, mag-procure of 1,500 units of fire truck, government to government. And part niya sa modernization sa Bureau of Fire Protection. Hopefully, ang katong mga karaan na ito ng mga fire truck, may lista na gito siya sa pagtuong ng mga fire truck. Kaya na siya, wala na sa amuhang control ang distribution sa fire truck. Nasa ito ang national headquarters. But we are praying ang Cagayan de Oro is kanang highly urbanized city man, mahatagan o dako nga priority sa daghan po na ibutang ang mga pagtuong fire truck.
8: Ang pamayag ni City Fire Marshal, Fire Superintendent Reynante Lorono.
4: Alas 5.47 na, dinita may gala karoon sa atong Magnum Beat Reports. Walang may gala reposong kama, pinag ni Magnum Faith Reales, kagingon DILG10 Communications, gipalikon ang skills sa public info o media production. At yung check atong kaban, standby Magnum Agile Sado, Magnum Jean Luna, Magnum Faith Reales, quiet Magnum Faith.
12: Gipalikon sa DILG Region 10 ang kahibalo sa ilang mga communicators sa public information o media production. Pinagi sa duha kaadlaw ng most significant change, RISEP o CPIU General Assembly din sa atong dakbayan. Gisalmutan siya sa mga regional o field communicators sa DILG 10. Diin na natuduan sila sa paghimo o mga istorya sa kausapan sa pag-dokumento sa mga programa sa departamento. Bahin sa workshop ang pagbansay sa drone operation, Facebook live streaming o event production gamit ang OBS studio aron mas mapalambo ang paghatod og impormasyon sa publiko. May tambong isip resource person. Sila si Gabriel T. Andres sa Philippine Information Agency, SEN, o Redrick C. Constantino sa City Government sa Cagayan de Oro, nga mihatag og mga teknik sa mga epektibong komunikasyon. Dayang mensahe gidasig ni DILG10 Regional Director Bruce E. Calaw ang mga communicators na himuong klaro, makalingaw ug mapuslanon ang impormasyon sa gobyerno. Samtang gipahinungduman ni Assistant Regional Director Yvette Tolentino Sunga nga kinahanglan ubanan ang pagkamamugnaon ug tukmang mga responsableng pag-report. Tumong sa maong kalihukan nga mas mapalikod ang transparent, accountability o responsive nga pagtumala sa gobyerno. Balita, gikan sa DILG10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Billet sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
4: Salamat, Dinamante. Ang report sa ang katungkaban, Magnum Faith Billet sa report, dinita ni Magnum Angie Alzado. O, standby, Magnum Angie. Dinita may gala ni Magnum Jean Luna kay Gingon Marina 10. Ipinamduman ang mga operator sa barko nga dili mag-overload sa pasayro aron malikayan ang disgrasya. Magnum Jean Luna, Magnum Jean Guayn, Magnum Jean Luna.
13: Sa tinguha, gamalikayan ang mga dagkong disgrasya samtang anaa sa dagat. Gipay manguan sa Maritime Industry Authority kon Marina Region 10 ang mga operator nga sundon ang gitugot nga gidaghanon sa mga pasahero ug dili pasakyan ang barko nga sobra sa kapasidad niini. Samtang gipahinungduman usab sa Marina Region 10 ang mga pasahero nga musunod sa mga pahimangno sa triplante, mag-amping sa pagsakay ug pagkanaog ug mapabiling alerto panahon sa biyahe. Samtang kanunay matud pa ang inspeksyon nga ginapahigayon sa Marina Region 10, lakip na ang PPA aron masiguro nga ang mga lifesaver equipments nakaplastar ug daling makuha sa mga biyahidor ug ingon man sa mga tripulante nga usa makatabang kanila kung panahon sa emerhensya. Samtang gilauma na sa Marina Region 10 ang pagdagsa sa mga pasahero sa adlong Oktubre 31 hangtod sa Nobyembre 2. Balita gikan sa Marina Region 10. Kini si Magnum 124 Jean Luna sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Alas sa 5.50 na, para sa ito nga mga balita, rin tamay gala sa itong kauban, Magnum Angel Sado, kay Gingon, mantun pa, ang katong lalaki ba nga nanunong may gala niya sa barangay lapasan sa Santa Cruz Dos Lapasan, hangtun karon ron, wapag hindi mapasakay kaso, agoy, kadugay ba kayo? Ano kayo sa inyong dalas? So, nawato may gala po sa kauban, Magnum Angel Sado, Magnum Angel Guayn.
12: Kondisyon na pagyapon po na pasakarong kaso ang usa ka lalaki nga mahimo sa pag mo'y responsable sa pagpanunog din sa usa ka pinanan sa barangay lapasan ng atong syudad kami angin po no sa kadulan o ga usa ka katos kabawa pa rin malay kasilingan po no sa iha po din po nga unang gisunog ka Pinoy anan nga mao ang ipanagiyahan sa iha po din po nga kami hinigugma matod sa to po din po nga fire marshal din sa Cagayan de Oro kung si fire senior superintendent Renante Lorono na padayon gyapon ang case build up kalabot din po nga maunga kaso dahil wala po man magnumajor nga taas-taas na nga panahon nga nilabay sukad sa nahitabo nga trahedya nga mga hinundan po nung daghan yun kayo ano nga panimalay din sa may barangay lapasan ng atong nga syudad ganiman di ingon nga naghimo pagyapon sila sa pagpaligon sila mga ebidensya batok din po nahisgitan nga suspisado o gahinuan adun ay koordinasyon nga sa kapulisan ano siguro nga napagyapon siya din ang iyahap rin po presensya sa Cagayan de Oro di siya kamakasibat pag namajol alam po siyang tulubagod pohon kung kini siya pag-aarestuhon. Ano yung payaga ni COFD Fire Marshal, Fire Senior Superintendent, Renante Lorono.
14: Juan sa arson. So until now, sir, wala man na file yung kaso katong nag-demonstrate pa katong ni voluntary surrender kang niya.
15: Oh, gikuan mo na to siyang elemento sa mga Juan sa arson na kinanglanon. O isa dana ang katog yung witness nga na mo establish good mo. Yung git siya nga nakita gid niya.
16: Ang suspect sir gi-monitor ba gihapon siya karon?
15: Yeah, wala ginasagi pan gi-monitor gi-pan pagyapon na together with our PNP.
14: Sir, nalam ko'y gamay ng mga pamutla na regarding sa mga
12: mata ko din lang ang tipik sa pamayag ni Fire Senior Superintendent Renante Lorono itong hepes sa itong kabubiruhan din sa ito sa Cagayan de Oro. Ganiman na mahinduman na naghahimo na sa pag himo na sa pagpamahayag nga tuwa po din pong kapulisan nga ang manggulog din ini pong nagisitan po nga pag-file yun sa kaso po magamjawa mga nga to ang COFD dahil wala po man nga sila adunay partisipasyon yung mihimo sa pagtahan ang nahisitan ng lalaki din po sa may police station na Fort Carmen apa na nabuhian man po dahil kato tungkol lagi sa kaning gikinanglan po ng mga dugang ebidensya nyo amo po siya nanumpa po dahil po mga panunang magamjawa at mga korte itong kato yung mga ipang hatag mga statement po din po sa tuwa po din po mga otoridad so murag mahug na wala papunto na puslan po sa itong mga panahon pero giisara po nila na katungaya po din po mga pag-admit lugar niya ito pong nihimo siya sa pagtahan sa kungkalingan dito sa tubangan ni Mayor at tubangan po sa mga kagawad at tubangan sa media at tubangan sa mga kapulisan o investigator pero niya po itong mga puslan maglumjol panahon na kanina maghimo na gitno pag-prosper po ang kaso batok na ini po nga nahisgitan niya lalaki na taga Barangay Carmen ng atong syudad na si Delmar Navarro nga mo po yami angkon po maglumjol nung asigit nihimo pagsunog sa Pinoyanan sa iya po din po nga kanigubang nga si Ms. Carol tungod lagi sa iya po nga kasakit ng gibati dihang ang ilang mga plano silang kinabuhi wa natuman tungod kaya doon na po ikaw galingan po mga plano si Ms. Carol nga di na po siya apil labi na sa ila po nga relasyon sa pagkakaroon ang katupunin po nga mga uban yung mga complainant mandong jowal nga wapun na ka-decide pwede pag iya po nga mudangop din sa ito sa COFD aron nga makausap po ng ilang po nga pagdusog kaso nga destructive arson batok nini po nga maong responsable balita na hipos ikan sa COFD kini si Magdum 120 Angel Sado sa balita o serbisyo Magdum Radio.
4: Salamat, salamat ni Ripos ng Kamanda, Magnum Angel Sado, gingin sa report may gala, balik-balik at na report si Baga ni Magnum Faith Velas, kaya gingin may gala, PhilHealth Region 10, gipasinungan sa DUS, o ganakadawat, o duha kadagong pasinungog, sa pagkang pasinungog ni, kaya sa nabato may gala po sa Kamanda, Magnum Faith Velas, Faith, go ahead Magnum Faith.
12: Gipasinungan ng PhilHealth Region Office 10, o duha ka mga dagong pasinungog, ato sa Department of Health Regional Health Excellence, Award 2026. Nagawat sa ahensya ang UHC Distinguished Partnership Award o ang Family Planning Advocacy Partners Award isip pag-ila sa ilang pagligon na kolaborasyon sa pagpatuman sa Universal Healthcare. Gipasiugdahan ang maong kalihukan pinaagi sa keynote address ni Dr. Edwin A. Mercado, kanhi PhilHealth President o karon Undersecretary sa Department of Health. Kini nga mga pasidungog nagpamatuot sa padayon dedikasyon sa PhilHealth Region 10 sa pagpalig-on sa panaghiusa sa nagkalainlaing sektor aron masiguro nga accessible, responsive ug inclusive ang healthcare alang sa matag Pilipino. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 kini si Magnum Hunter 22 Faith Velas sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Alas 5.56 na para sa mga balita may kala dinita sa atong Barangay News Update. Gidapit sa konsulyo sa barangay Agusan ng siyudad ang ilang residente alang sa barangay assembly day o second day semester calendar year 2026. Kinipigayon sa alas 9 sa buntag sa October 24 ng tuiga sa Riti Vileza Yacaben Gymnasium para sa importante mga isyo o mga programa alang sa komunidad. Ang Kaliuka nagdala sa timang tayo na sa barangay assembly. Nagkaisang tinig, makabuluhang usapan at sama-samang pagkilos para sa ating komunidad. Lugdo din importante ang inyong presensya, tingog o partisipasyon sa barandanon alang sa parayon nga kalambuan sa barangay Agusan ning Dakbayan. Oras sa alas 5:53 na.
17: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kundi na kini makapabus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500

0: na ako'y project run. Nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
1: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
1: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
3: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
6: Grabe gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
7: Mga Kapalanya shoppers, permanent na yun. Kung ready bang inyong pagregalo karong Pasko sa Palanya Store, shop to the max. From small to big giveaways to gift certificates. Pero tayo sa napailami nga surprise. Palanya Lechon Manok, ang regalo pang handa para busog ang pamilya.
8: Magnum Morning News.
9: Oras sa lasay, suuna na para sa mga balita may gala dinita sa atong Magnum Haze Update.
10: Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kung EMB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro anaa sa 62.5 AQI kuna very unhealthy, Tagulwan 23 PM 2.5 AQI kuna fair, ug sa Iligan 80 PM 2.5 kun AQI kuna fair. Samtang sa City Health Office, ikaw dumdum sa publiko nga mag-ampe o muhimbo sa gikinahanglang mga lakang aron panalipda ng kaugalingon batok sa epekto sa haze ug dili maayong kalidad sa hangin, likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas, ilabi na kung makita ang haze ug limitahi ang pagawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Kinahanglan mas mag-ampe ang mga vulnerable nga grupo, ilabi na ang mga bata, tigulang, mabdos, dunay asthma, allergy o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Pagsulob o gusto ka mask, mas maayo kung N95 kung mugawas sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sira di ang mga bintana o putahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin. Aron marikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze, sulod sa balay, paggamit og electric fan o air purifier. Kung aduna aron makatabang ang sirkulasyon ng pagpaayo sa kalidad sa hangin, sulod sa balay, paginom og igo nga tubig o pagkaon og masustansyang pagkaon aron mapaligon ang panglawas og respiratory system. Pabiling updated sa opisyal ng mga pahibalugikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DENREMB, o guman pang hingtungdan ng ahensya sa gobyerno.
9: Alasay sa dos na kung may gala sa atong lakaw sa panahon.
8: Magnum Weather Alert!
9: Pareta ka rin si Justin Navarro, pag-asa weather forecaster. Si Justin, good morning!
11: Yes sir, mayong guntag sir, mayong guntag sa itong mga suking kagpaminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nagpatayang kiningin naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao o karong adlaw makasinati sa mga panganuron nga kalangitan nabanan sa katag-katag nga pagulan kilat o pagpanalugdog tungod kini sa ITCZ. Expect lang nato nga mas taas ang atong tsansa ng mga pagulan pagdating sa hapon ug sa gabi. Posible gihapon ang mga pagbahaw kung behili sa yuta tungod sa kasarangan nga ito na sa usahay kusog ng mga pagulan. Ang hangin naman nato hinay ang magagikan sa laing-laing nga direksyon o kung kadagatan, hinay ang mga pagbalod. Temperatura nato ito

0: adlaw nagre-range na nga 25 to 30 degrees Celsius sa atong adlaw, musubang kaninang alas 5:29 sa buntag o musalop ng alas 5:25 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6:03 sa buntag. Mauna itong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Magnum Weather Alert.
2: Alas 6:03 na may ganitong ulato sa Garbaton. Ang atong mga unang presyo sa nagunang palalito ng Abinas Mercados Kugon. Ang palibot sa kung saan ang palibot sa atong Mercados Kugon. Pinagi sa atong market news, Magnum Faith Villas. Magnum Faith, go ahead.
3: Yes, Magnum Jewel, live kita diri sa may Kugon Public Market alang sa pagmustol sa presyo sa atong mga palitunod. Subdantan sa bugas, siyang chow 56 sa matag kilo, Princess Pia 56 sa matag kilo, alas Jasmine 60 peso sa matag kilo, Haponika 55 sa matag kilo, Valencia Rice 54 sa matag kilo, 7 Toners sa 54 sa matag kilo, Mang Kaloy 56 sa matag kilo, ang Miracle Rice usab 65 sa matag kilo, Valencia Red Rice 64 sa matag kilo, Salo-Salo Rice 50 ang matakilo, Sinantuming 50 City ang matakilo, Red Rice 65 ang matakilo, ang mais na nasa 43 ang matakilo, ang yellow corn na nasa 40 pesos ang matakilo. Ang presyo usab sa karne, unhunta ang presyo sa karning baboy. Ang unod na nasa 300 pesos ang matakilo, ang tiil na nasa 250 pesos ang matakilo. Ang ribs na usab sa 250 ang matakilo, ang pork bones usab na sa 250 ang matakilo. Samtang ang lamang loob na sa 200 pesos ang matakilo. Sa kaning baka usab, ang unod na sa 430 ang matakilo, ang bukog na sa 300 pesos ang matakilo, lamang loob na sa 230 ang matakilo. Sa kaning manok usab, na sa 190 to 200 pesos ang matakilo, ang tiil na sa 100 pesos ang matakilo, ang ataya na sa 210 ang matakilo, samtang ang tinay usab, na sa 100 to 130 ang matakilo. Kontinhi usab ta sa isda, ang kutoba na sa 160 ang matakilo, ang karaw na sa 180 ang matakilo, ang tulingan na sa 200 pesos ang matakilo, ang anduhaw na sa 140 ang matakilo, ang bangsi na sa 120 ang matakilo, ang pandawan na sa 120 ang matakilo, ang tilapia usab na sa 120 ang matakilo, ang bangus na sa 200 pesos ang matakilo, ang maranay na sa 80 pesos ang matakilo, ang gusto na sa 60 pesos ang matakilo, ang lato usab na sa 200 pesos ang matakilo, samtang ang nukos na sa 130 ang matakilo, ang uwang usab na sa 370 to 390 pesos ang matakilo, ang malasugi usab na sa 800 pesos ang matakilo. Samtang sa panakot usab, ang bumbay na sa 110 ang matakilo, ang ahaw sa na sa 140 ang matakilo, ang atsal usab na sa 120 ang matakilo, ang kamatis usab na sa 30 to 40 pesos ang matakilo, samtang ang luya na sa 120 ang matakilo, ang sibuyas dahanan usab na sa 100 pesos ang matakilo. Sa mga gulay usab, ang patatas na sa 75 ang matakilo, ang karot na sa 65 ang matakilo, ang talong na usab sa 50 pesos ang matakilo, ang batong na sa 100 pesos ang matakilo. Ang ampalaya na sa 80 pesos ang matakilo. Ang kalabasa na sa 25 pesos ang matakilo. Ang pipino usab na sa 50 pesos ang matakilo. Samtang ang sayuti na sa 30 pesos ang matakilo. Ang ipulyo na sa 100 pesos ang matakilo. Samtang ang upo na sa 60 pesos ang matakilo. So far sa mga merkado, Magnum Jewel, ubay-ubay gyud po ang mga customer ang niya din ikanon ngayong mga panahuna. Nga, kung maghiskot sa tasa kahinlo sa maong merkado, dili malikayan niya. Medyo dili gyud kini. Ingon nga hinlo Magnum Jewel tuod kay adunay daghang tao diring dapita. Ug nakbitan usab nato ang paglagway sa gawas nga bahin sa merkado. So far hapsay man usab karon, adunay nang hinlo sa gawas nga bahin samtang ang dagan usab sa trapiko. Ubay-ubay na ang mga sakyanan na nadaigan pero dili man sa ingon nga traffic o moving naman usab karong mga panahuna. Sa lakas sa panahon usab, masinatian na wala sa nasinatian niya pagpanalitin o pagulan karong mga panahuna diri karon sa atong lokasyon. Ugmaw ka na atong pagmonitor sa presyo sa mga palitunon diri sa may Mercado Public, may Kugon Public Market o sa pagsubay sa usab sa atong palibot o sa lakas sa panahon. Para sa Magnum Market News, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat, Jerobate. Ang atong market news may kalapin ang inibag ng Faith Villas. Oras, alas 6:07.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: May gila na mayang balita sa mayang panglawas, ang toksin mudaot sa function sa blood cells gamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumat agad daw sa Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jet Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
8: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
9: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
10: Mula sa pinakamataas na bundok. O pinakamalayong isla man.
11: Nay, kagraduate na ako!
10: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
12: O pauli na ko ka!
10: Go forward together. Globe.
13: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26014, CUSIP 2026.
1: Magnum Morning News.
2: Alas 6 sa Jesta. Para sa mga balita may galag, karoon dinita sa atong Magnum National. Iba yung magkakaroon ni Senate President Sir Win Cacalian. Ang pahayag, 25 milyon pesos ang matag-adlaw ng gasto sa Senado sa impeachment trial. Mother pa ni Cacalian nagtumbok ang 25 milyon pesos ng katidad sa regular nga operasyon sa Dibuok Senado. Lakip ang sulan sa mga senador o staff, maintenance, abang o utilities. Ay gasto bisan pamahal o wala impeachment trial. Iklaro sa Senate President, kamabot lang sa 14.55 milyon pesos ang direktang gasto sa Senado para sa impeachment trial sulod sa 44 ka-trial days kung 330,000 matag-adlaw.
14: When we started in July until now, so that's about 340,000 a day gastos. Dahil yung pagbayad naman ng kuryente, pagbayad sa security, whether may impeachment or wala, gagawin namin yun. And ang pinaka-additional gastos lang naman namin is yung sa PICC tsaka yung pagkain. Because nga naging full day yung impeachment natin. Okay, walang basis yun at hindi totoo yun.
2: Ang payag ng Senate President Sherwin Cacalian.
15: Gibot yag ni Senate President Sherwin Cacalian ni walay basihan ng mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte nga gigamit ang 2027 national budget para i-pressure mga senator judges. Matadig Cacalian gituman sa senator judges sa ilang mandato. Patas ang impartial sa impeachment trial hinungdan nga kung walay koreksyon ini ang national budget. Gisiguro ni Cacalian ng bukas sa publiko ang pagtuki sa Senado sa national budget ni nga tuiga.
14: Well, the budget is open. In process natin, open yan. Makikita nyo lahat ng movements sa budget. Ngayon na nasa GAB, yung GAB nasa Senado na makikita nyo lahat ng movements. The hearings were open, in transcript naka-upload na. yung committee report, i-upload rin namin. Doon yung makikita yung movements ng committee. I-upload rin namin in third reading version, so doon yung may makikita. At like last year, yung mga amendments na gagawin ng senators, i-upload rin namin, katulad last year.
11: Walang basis yung ganong allegations?
14: Masisira talaga yung impeachment court kung ganun yung magiging allegation. But ang aming direction is maging impartial and fair ang magiging judgment ng impeachment. In fact, hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment. Ang direction ng impeachment is to render impartial and fair judgment.
15: Ang pamayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Alas sa 6:13 na sa mga kibutya kay Attorney Justine Gular, Defense Deputy Spokesperson, nga nag-istorya na si Defense Spokesperson Attorney Michael Poa o ga Vice President Sara Duterte kini kalabot sa pag-withdraw sa tulong article of impeachment sa wapang formal nga sa paghimo sa prosecution. Bato ba ni Gular nga wala na makurat si Presidente o Vice President Sara Duterte o mingon nga tunaan una ang ilang sulod nga lakang sa maong aksyon.
12: Ako personally, hindi ko nakausap. But since para din po malaman na ang taong bayan, alam ko naman po na nag-usap si Attorney Michael Poa at ang ating Vice Presidente. And in one of his interviews, sinabi naman po ni Attorney Michael Poa na hindi naman po napag-usapan nila ng Vice Presidente yung pag-drop ng mga articles of impeachment. Now, I think your next question would be, ano po ba ang reaksyon ng Vice Presidente? Sasagutin ko na po. Wala naman po, hindi naman po siya surprised. I think to quote Attorney Michael Poa, the Vice President, said na, you know, let's sleep on it. Pag-isipan natin bago tayo mag-akto.
2: Samtang, gagawin sa Attorney Gular nga may informasyon na silang nahipos sa pag-drop sa tulo ka article of impeachment.
12: For the information of the public na lang. Bago kasi ginawa ng prosecution yung pag-drop nila ng tatlong articles of impeachment, syempre, meron nang naririnig na mga chismis, for a lack of a better term, yung depensa, here and there, na may possibility na i-drop yung tatlong articles of impeachment. What we were sure of on the day of the trial, yung isa, kasi may manifestation na po talaga silang final. Pero, yun nga, prior to that trial, the days prior, may mga chismis and information kaming na-receive na baka i-drop. Pero sa amin naman po, you know, during the course of this trial, marami kaming mga information na nare-receive. Pero you never know it if it happens o magiging totoo doon po ba. So sa amin, hindi naman po namin talaga hindi naman talaga namin kinonsider na totoo ito. But nevertheless, we prepared for it. Given that, the Vice President rather, na-inform na rin po siya. So hindi naman po siya na surprise kasi nga sabi nga namin na informed na siya prior of the possibility at that point in time possibility pa siya.
2: Ang payag ni Attorney Justine Gular, Defense Deputy Spokesperson sa Defensa.
15: Nanawagan si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga investors o partner ng paliguro ng kondisyon sa logistics sa roads o gawas ng sud. Aron ni pala mong negosyo magbugna sa trabaho. Mato ni Marcos nga mahinungdanan ng pasyente. Nga pagdala sa mga pagkaon ng mga batakang palalito na isip pagmangandam sa epekto sa Super El Nino rin marikayan, ang kakulangon supply pagbuga ng pagsaka sa mga presyo sa palalito.
16: So to our partners and investors, I encourage you to continue working with us to strengthen domestic and international logistics connectivity. Your investments in the Philippines help expand our productive capacity, create employment, and connect our enterprises to regional and global markets. Assured that we are committed to creating a more conducive business environment. As we prepare for the effects of Super El Nino, our synergistic efforts become even more vital. By promoting the timely movement of food and other basic commodities, we can help prevent supply disruptions, ease pressure on prices, and ensure that necessities remain accessible to Filipino households.
15: Ang pamayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: Alas 6:17 na, pinasa mga balita na sunog, imanduan karoon ng Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang tanang local government unit sa LGU nga sutaon ang mga posibleng tinubdan sa tubig isip pagpangandam sa epekto sa very strong El Nino. Matuman ni Secretary Remulla kinanglan nga paligunon sa mga LGU ang ilang pagpangandam ilabi na sa mga lugar nga diin na nihit ang daan ng tubig sa supply sa tubig. Ipeblo sab niya sa nagkaalayon ang DILG apil na ang Department of Science and Technology DOST may tungod sa posibleng pagkuha og mga sakayan nga dunay distillation system nga giyapadagan sa enerya gikan sa adlaw o solar powered.
17: Identify all water sources lalo na sa mga island municipalities. We are working with DOST na bumili ng mga desalinator na mga solar powered para yung mga far-flung barangay sa atin sa mga tabing ng dagat makakakuha ng tubig naturally.
2: Ang payag ni Interior and Local Government Secretary Junvic Cremolla.
15: Gibutiag ni Palace Press Officer at ni Secretary Claire Castro noted sa palasyo ang pinakabagong resulta sa Pulse Asia Survey kalabot sa performance of trust ratings na President Ferdinand Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte. Mato ni Castro nga wala pa nila na istoryahan sa Presidente. Ang bagong survey nga nagpakita ng 49% sa mga respondent dili pabor sa performance sa Presidente. Samtang 48% na nagpunayag nga wala ipagsaling kaniya. Samtang 54% sa bang uyon. Sa performance ni Duterte, 55% na nagpunayag sa kumpiyansa sa Vice Presidente.
18: Hindi namin napag-usapan ng Pangulo ang panibagong survey results na ito. Pero it is noted, Pulse Asia.
15: Ang pamayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Alasay sa Desura, binasab na gawag karoon ni House Deputy Speaker Janet Garin nga kwintong kutsiro ang mga espekulasyon o nang gawas ng mga balita po sa posibleng paghuli pa o paghuli pa ni House Speaker Budget D kang Vice President Sara Duterte kun ma-convict kini. Matuman ni Garin nga mas tutukan ang timeline kung gano'n sa matapos ang impeachment trial sa Vice Presidente o guban pang kung importanteng isyo. Nagpahimang nausab si Garin batok sa mga nagpakatag sa isyo nga posibleng magresulta sa kalibog.
19: Kwentong kutsero. I don't even think it's proper to discuss o sinong papalit, sinong ganon, because it's not something for us to discuss at this point of time. What matters now, ang dapat ngayong pag-usapan, timelines. Kailan ba ito tatapusin? O kailan ba yung budget din tatapusin ng Senado? O kailan naman tayo, yung targets, no? When are we going to prepare for, as we are now preparing for the impact of Super El Nino?
2: Ang payag ni House Deputy Speaker Janet Garin sumumaling na isyo karon magnoma kaya nga ng gawas nga murag ready na si Bojidi ang atong House Speaker ang lugar mo ipuli sa lugar kung matangtang magani ma-impeach ang atong Vice Presidente. Pero automatic ni gisalo sa Malacanang nga wa pa mano pagay siguro og lugar ma-impeach sa dili mo ginana ba. So nang gawas ini nga istorya although dito na ang ipangimakak labi na sa Kaliados Malacanang dilitino kang ilabya kayo dio kamulo ka nga lugar kamulo pa
20: ni nanay
2: ni gawas nga istorya nga mo na ipuli kung mawala so murag ang uban na lugar kada bang makapalibog yo dinot kay lugar kamulo pa man ang impeachment trial karong panahon na alas sa 6:20 na para sa mga balita karon sa atong Magnum Health Alert.
21: Magnum
2: Agad karon na ni Department of Health kundi wet Secretary Dr. Edwin Mercado ang mga girikanan nga muduyog sa pagbabakuna sa ilang mga anak pinagi sa programang Bakuna Eskwela o School-Based Immunization Program. Kining programa gilusad sa DOH kabag ang Department of Education kundi DepEd aron matagan o dugang proteksyon ang mga tinunan. Mato pa ni Mercado nga tumong nini mao ang pagpanalipod sa mga kabataan patok sa delikado o magkamatay nga sakit sama sa tipdas, rubilia, titanosa, diphtheria o cervical cancer. Ipanigaw usab sa kalihim nga ang mga bakuna nga ipangatag luwas, epektibo o grasulayan na sa panahon naman kinimiyagi sa masusing pagtuon sa mga eksperto.
22: Sa ating mga minamahal na magulang, inaanyayahan po namin kayo na makiisa sa nagaganap na Bakuna Eskwela 2026 sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ito ay isang programa ng Department of Health sa pakikipagtulungan sa Department of Education na naglalayong mabigyan ng proteksyon ang mga kabataan laban sa mga vaccine-preventable diseases o mga napipigilang sakit tulad ng tigdas, tigdas hangin, diphtheria, at human papilloma virus na nagdudulot ng kanser sa kwelyo ng mga matres. Sa ilalim ng programang ito, ang mag-aaral sa grades 1 and 7 ay makakatanggap ng bakuna sa tigdas at tigdas hangin at tetanus diphtheria vaccine. Samantalang, ang mga kababaihang mag-aaral na nasa grade 4 at grade 5 ay makatatanggap ng human papilloma virus or HPV vaccine.
2: Ang napayag ni DOS Secretary Dr. Edwin Mercado. Ogas sa Magnum International sa Pakistan, patay tayong dedus ka mga bata o 50 nini ang angol. Human mahugno ang atop sa Al-Khair Public School sa Peshawar, Pakistan. Ikusunira nga walay hunong nga pagbundak sa ulan mo hinungdan sa insidente sa nasangpit katungaan. Nagpangidaroon na ang biktima sa nga to sa 6, nga to sa 14 anyos o dalakip sa nakabas sa kinabuhi ang 25 anyos nga babae. Samtang nga doon ay pipila ka mga tinanong sab ang natrap sulod sa mga nga nahugnong kabalay. Kung nga din dali usab nga nakapagawas sa mga tao. Doon doon ni Garisto na sa mga otoridad ang tag-iya sa tungaan o nga nagpahigayo na sa investigasyon ang mga otoridad.
15: Samtang sa Romania, nasunog ang usa ka barkong dunay bandila ang Comoros samtang mihugno sa territorial waters sa Romania human sa bagong pag-atake sa drone sa rehiyon sa Black Sea. Mata ni Romanian Defense Minister Rado Miruta, pormal ang imbisigahan kung drone nga nakaigo sa tanker nga Yara J human ang susunod ng pagsasulod sa mga wala may lang drone sa airspace na nasunod ipamugos usab ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga mga serye sa pagpamomba sa mga sibilyang barko sa neutral waters binuhatan sa mga drone sa Russia. Dugtong ni gisog na ang konsultasyon sa makasikpit nga nasud sa Bulgaria, Romania o Turkey aron palig-unon ang mga seguridad sa mga sakyanan nga pangdagat ug monitoron ang teritoryo sa NATO ug European Union tungod sa kagrabe nga tensyon.
2: Og karon sa tong Magnum Business, ipasunday karon ang kape sa Pilipinas sa Specialty Coffee Association of Japan 2026 World Specialty Coffee Exhibition nga matapos ug mga adlaw, October 17 ning tuiga. Madobe ni Maria Alilia Amaghirang sa Office of the Agriculture Attaché sa Embassy of Republic of Philippines sa Japan, ipaila sa exhibition ang upat ka klase sa kape nagikan mismo sa mga Pilipinong mag-uma. Irugang pa ni Maghirang nagunang international coffee exhibition o trade show sa Japan ang nasambit ng exhibition kundi nagipakita ang specialty coffee sa tibuok nasud.
0: We are featuring po our four varieties of coffee. During the exhibition, we have Arabica, Liberica or Baraco, and then we have Excelsa and Robusta. So, for this event po, we will have our on-site exhibition, exhibitors from Vera Coffee, Coffee Heritage Project and Pistachio Mindanao, Coffee Export Inc. So, these are major exporters po sourcing our products directly from our farmers.
2: Ang payag ni Maria Alilia Maghirang sa Office of the Agriculture Attaché Embassy sa Republic of Philippines sa Japan. Sa atong Forex Rate, ang usa ka US dollar balar karon sa 63 pesos ug 6 centavos, ang Canadian dollar 42 pesos ug 12 centavos, ang Hong Kong dollar 8 pesos, ang Australian dollar 43 pesos ug 68 centavos, Taiwan dollar 1 peso ug 95 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos ug 6 centavos.
15: Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Back on track si showbiz star of the new gen, Jillian Ward, human ang pipinakabulan ng mental health break para sa iyang bagong series sa upcoming concert. Matod ni Jillian, igigay niya ang oras sa kugalingon para sa pagpahulay.
3: Medyo na burnout po ko, so kinailangan ko po yung rest na yun. Parang mental health rest na rin po siya. Yes, and time for myself din po. Talaga nag-focus ako sa gym. Mas ready na po talaga ako this time. Kasi nakapag-self-reflect ako, nakapagpahinga ako. So, eto na. I'm back with a vengeance. Oh, back with a vengeance!
15: Samtang sublimag-uban sa trabaho si Jillian ng Marian de Vera sa Prime Video original nga Behind Closed Doors sa sayran nga katapusan silang nag-uban ni Marian sa Super Mom ni atong 2017 ito ni Migipagay na nga unang concert sa iyang unang concert sa Disyembre 8 ning tuiga.
3: parang reunion po namin. First time ko po siyang makaka-work ulit na talagang as an adult, dalaga na po ako. So, na-excite ako kasi, na-excite po ako sa wisdom na makukuha ko from her. I'm so grateful na ngayon na 21 na po ako, makaka-work kami ulit. And mas, kumbaga ngayon ko lang siya makaka-work ulit na talagang may muwang na po ako sa life. Sa tingin ko po, isa to sa magiging pinaka-challenging na role na gagawin ko. Kasi ibang-iba po siya sa mga usual kong ginagawa na. Kasi po yung mga roles ko dati, very sweet, pademure, tahimik. Ito naman po yung character ko dito, medyo mas straightforward, medyo mas rebellious. Tuloy na po, December 8. Tuloy na po talaga. And actually, masaya po kasi mas nakaroon ako ng time pa to rehearse. Ayun.
5: Anong pasabog mo dyan?
3: Abangan.
15: Ang pamayag ni star of the new gen, Jillian Ward.
2: Alas 6:26 na, karoon sa itong Magnum Sports. Supotado karoon ni Presidente Federal Marcos Jr. ang pagpalambo sa fencing program sa nasud. Inumahan ang ipigayon ang courtesy call sa Philippine Fencing Association sa Malacanang Palace. Matupad sa Presidente nga kinanglang mahatagan sa dagang higayon ang mga kabataan nga mulang bigit dili lang sa fencing apan sa bang sports aromasa o ang kapasidad o makikompetensya sa taas nga level.
6: To continue to be committed to your sport, to be committed to your discipline and camaraderie. How to be able to work together with other people. Congratulations for a very, very good showing in the latest game. There is no better place for you to learn discipline. There is no better place for you to learn camaraderie. There is no better place than to learn resilience. In other words, coming back from, you don't win every single match.
2: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mga eksonyo na batihan ng kompleto detalye sa atong Magno Morning News sa Lakanong Adlawa, Biyernes, Oktubre 16, tuig 2026 o karon sa atong Headline Review. Sa atong Magno Lokal, Deputy Speaker Bambi Imano, ibuti aga dunay dugang 15 bilyonas pesos ng pundo para sa DA sa sunod na tuig nga naprubahan sa Kamara. Sa atong Magno National, SB Servin Gatsalian, kipangimakak ang payag nga 25 milyonas pesos ang gasto sa Senado sa impeachment trial sa Batang Adlaw. Sa atong Magno International, try the rules ka mga bata, patay 50 angol, human mahugno ang atop sa Osaka Public School sa Pakistan. Sa atong Magno Beses, upat ka klase sa Kapi. Giga din sa Pilipinas, gipasundayag sa Specialty Coffee Association of Japan sa 26th World Specialty Coffee Exhibition. Sa ato Magnum Entertainment, Jillian Ward, mabalik na sa pag-arte uman ang pipila, kabulan ng mental health break. O sa ato Magnum Sports, Presidente Marcos sa suportado ang pagpalambo sa fencing program sa nasud. Mga ekson, di manilang sa kagawasong katilingban, katawan ang labing kamahanan, managlay mga atong barugaran hukum sa katawan ng matuman, ang durugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
15: Ug Magnum Kia Abelinosa.
2: Oba sa mga newswriters sa Ching Interina, Lana Delgado, News Manager Aylina Corrine, din lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
20: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma, din lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras, 6:29.
23: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ranita, lapad po pong tuhog. Sakita, gini ba? Happy na 4 months ang sakit sa kutuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko na yung Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaurang akong glitson. Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas gina itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
6: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
11: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19. Tungod nga pareha sa ubang viral infections, ang sobra sa usa ka kondisyon gapalisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon ng healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
8: Life Extension Vitamin D3.
12: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone. Mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
6: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
3: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
14: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
13: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
14: Wise jud ka, Mari.
13: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
14: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
15: Sigar di Oro Corp. National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Sulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna, ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Ang iBerry ay hindi gamot, hindi dapat
4: gamitin pag-awas. Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
8: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
9: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
10: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung lugar.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpamati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
15: Anang uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local Sobra sa 9.5 bilyon pesos nga budget sa Gayunduro alang sa musulod nga tuig, aprobado na sa mayoriya sa Committee of the Whole sa Konseho. Samtang nabatikdan sa mariyang gidali-dali sa Committee of the Whole ang pag-aprobar sa mga tinuig nga budget. Sa ato Magnum National Campo ni VP Sara Duterte ingon nga andam dawaton sa Vice Presidente kung kini makonbikto o mapalagpot sa pwesto. Sa Tamagdom International, China nagibakak sa akusasyon nga nagmugna kini og kagubot sa Pilipinas. Sa Magnum Business sa Pilipinas, giingong padayong naningkamot aron mabidosan ang epekto sa padayong paghuyang sa balo sa peso batok sa dolyar. Sa Magnum Sports, Choco Mucho Flying Titans misakbit sa iyang ikaduhang kadaugan sa nagpadayong si Club Series sa 2026 PBL All-Filipino Conference.
14: Magnum 45.
15: Mga Ekson, kumusta may buntag kini si Magnum June Albino?
16: Ug Magnum Aileen Akurin.
15: Karong adlaw, adlaw Biyernes, October 16. Karon sa detalye na sa ato mga balita una mga Ekson, ang may kalabigitan sa gikabutyag ang 9.5 o sobrang gani. Kay kwa mani, 9.550. Tama ba? No? 9.550 billion pesos nga budget sa Kaginuro alang sa sunod sa masunod nga tuig. Aprobado na sa mayoriya sa Committee of the Whole sa Konseho. Klaro na to ha? Aprobado na sa mayoriya sa Committee of the Whole. Wala pa nito sa plenaryo. Wala pa sa plenaryo. Samtang, pero kanang wintag, wala pa sa plenaryo magdumailin, sigurado na na eh. Pag-abot na sa plenaryo. Samtang na matikdan sa mayoriya nga nga gidali-dali sa minoriya. Minoriya ang mga members konsyo. Gidali-dali sa Committee of the Whole ang pag-aprobar sa mga tinuig nga budget. Murag na sila gidalian magdumaili, no? Sa akong paminaw lang siguro. Kaya nga naman nga lugar matod pas minorya gidali-dali. Pero matod pas sa minorya. Walay, gidali-dali good. At to paning miyaging July ba to?
13: June.
15: June pamanggani, no? June pamanggani. Gisog na ang pagtuki. May tungod sa tinuig nga budget alang sa atong nagbayan sa Euro. Ato sang debaton, ato sang debaton si Magno Manjarsado kay siya mismo ang nag-cover sa deliberation sa maong budget kagapong adlawa sa Committee of the Whole. Magno Manjarsado?
17: Sa Magno Manjuno, aprobado na gaya ang 9.55 bilyon sa pasos ng pundo alang sa tuig 2027. Kinibisan pamahan niya doon ay mga susama Magno Manjuno nga pag-limit. Sa ito pa din po mga konsihal sa minorya, sa ilaha pa din po nga paghimo sa pagpangutana sa mga departamento, sa ilaha pa din po mga budget, mahinudan na kagahapong adlawa, inay na tagsa-tagsaon ng mga departamento Magdumjun, walay yagi himo ang pag-susi. Sektoral Magdumjun, tungkol kayo, doon ang gawin upat ka mga kaniya priority, yun po ang ato pa din po nga LGUCDO ubos sa rise agenda ni City Mayor Orlando Clarix Suy, nga mukining R regional leadership nagigahinan na o 2.3 bilyon sa pesos. Institutional Development and Participatory Government nagigahinan o 4.2 bilyon na pesos. Safety, Security and Human Development nagigahinan o kaning gigahinan o 4.2 bilyon pesos kay ang regional leadership gigahinan man o 1.7 na bilyon pesos o ang economic recovery ano sa 1.9 bilyon na pesos.
15: Dari na lang tas pinakan ako, Magdumanche, no? Kay parang nga di kayo madetalye, kaya na si Consul Moreno sa speakers rin niya. Ang atong gitak na marami karubuntaga, Consul Moreno, Vice Mayor Bibot Rodriguez, o niya Consul Agaswan, o Consul Marlo Tabak. Unsang serbisyo or unsang bahin sa serbisyo mga programa proyekto sa syudad ang gigahinan sa pinakadako nga lugar pondo Magno Manje.
17: Magno Manje, no, sa gihimo nga diskusyon ng kagapong nga adlaw laki pa gihapon po ang infrastruktura din kani pa rin po nga sa atong palawas
15: social infrastruktura.
17: Service gihapon po
15: Magno Manje. Infrastruktura ari sa tas infrastruktura pila ang gigahin sa lugar panglawas po lahi man eh hindi man sila mag-uban ng mga lugar serbisyo sa una ta infrastruktura pila ganagahan naman yun nga ang mga proyekto syudad iguras pag sana groundbreaking di magkakahuman sa takdo ng panahon pila ang sakuan pila sa infrastruktura pila sa panglawas pila sa na education gapon magdumaili no. Education, nagyapon.
13: Kompleto gyapon na siya magdumjun.
15: Kompleto. Education. Ano siya pa ba ilain?
13: Health.
15: Ano itong panglawas?
13: Panglawas. Education.
15: Infrastruktura. Panglawas. Education. Peace and order.
13: Peace and order. Kanang sa koko.
15: Importante na. Kanang ilang peace and order program yun. Ang services daw. So, kiningupat ka mga dagko ng mga bahin sa lugar, serbisyo, programa, proyekto sa ato nagbayan. Infrastruktura, panglawas, o niya dayon edukasyon, and then peace and order. Napa siguro yung kalima.
13: Disaster preparedness. Na siguro na, no?
15: Ah, sabana na uban. Naaba na peace and order. Wala
13: murag wala siya dito. Magdum dyan, lahi siguro na siya.
15: Kunisgutan na to ang metungod sa livelihood.
13: Livelihood,
15: apila siguro niya nga yuda.
13: Oo.
15: Livelihood kay livelihood, panginabuhi. Makunik niya sa pagkauna eh. Panginabuhi. So, kining lima ka mga bahin. Infrastruktura, panglawas, edukasyon, kausag kalinaw, pisan order, gibisaya na to. And then, livelihood. Mga dagko ni mga aspeto sa so, o religious, wala na siya religious.
13: Wala, wala na.
15: Basi niya musulod ang kuan ba, kanang kasalan ng bayan.
13: Marag dito na siguro na sa services.
15: Services
13: na siguro. Dito siguro na sa uban pang mga services.
15: Other services na lang. So, infrastruktura, panglawas, edukasyon, kausaw kalinaw, and then livelihood. Palivelihood. O niya dayon sa paiban, no? Basta man yung mga major nga mga kuan, no? Babahin sa serbisyo o programang proyekto nga gilauman po sa katauhan in relation sa pag-andam sa itong budget para sa mosod nga tuig 2027. Nga matod pag i-adapt lang nila ang miaging tuig. Mm. I'm sorry, ang karun nga tuig.
13: Ah.
15: I-adapt lang nila ang karun nga tuig. Ang 2026 nga budget, ilarasam nga gi-adapt para sa 2027. May ako na sabtan.
13: Oo. So, naaday ko ang magdumjun ay regional leadership, na ay institutional development and
15: participatory government. Asa Rice mana nga program sa Rice, diba?
13: Dili magdumjun sa kagayan de Oro gidni.
15: Correct. Regional, diba?
13: Regional leadership.
15: Regional leadership na institutional.
13: 1.707 billion.
15: Dali, Kanang ako na sabtan murag gilakbitan ni Angie kagapon siyang report, no? Murag nakatutok yapon sa Rice program sa ato mismo mayor. Rice ba, no?
13: Rice. Okay, ng Rice niya po. R-I-S-E. Dili itong gumas. Mao na siya magnamjun.
15: R-I-S-E. Diba? Regional, regional, institutional, napay S, napay E.
13: E, oo.
15: Dayo, no. So, basika ng E-economic na. Anyway, si Magdumaji, kabalo, ana. Na-memorize niya, ana. Gusto na ko specific. Kay murag, kanang sa Rice Magdumailin, muraog covered ang several ng mga servisyo programa, proyekto programa. Ana mismo sa nasgutan nga acronym nga RICE. Magdumanji, anyway, una sa panihog, kanang RISE, o sa ganito yung kaunugan, ana, nga acronym?
17: Yes, magdumjunon sa kaning giingon nga RISE, mauban po ni ang kaning RICE agenda ni City Mayor Orlando Clarix, nagpasabot, okay. No, sa itong regional leadership, institutional development and participatory governance,
15: okay.
17: Safety, security and human development o ang economic recovery.
15: Safety, security, pag safety na diya siguro ang metungod sa
13: muna na siya katong
15: mga rescue.
13: Yes, magapila na siya na.
15: O niya dayon sa tamo security sa tamo sa
13: human development, you know, kana apil na ang healthcare na magdumjon dahil okay. Nasulod tong sa panglawas.
15: Sumura o gi cluster ba?
13: Oo.
15: Ang mga nagkadiyan nga mga serbisyo, mga programa, proyekto sa syudad gi cluster ana pinaagi na ng RICE.
13: Oo.
15: Nga agenda.
13: Mm-mm.
15: Mismo sa ato mayor sa Dakbayan. So ang I magdumanje
17: ang ay magdumadyo nagpasabot og institutional development and participatory governance.
15: Okay. Ang S?
17: Ang S kay mo na din sa safety, security, and human development.
15: Okay. Ang E, as in Eagle?
17: Economic recovery, magdumadyo.
15: Daan pa ko nga economic ang status mo.
13: Dito na mga tourism og mga...
15: But anyway, na kayong specific niya nga figure kung isgota na ito ang budget para sa infrastruktura, panglawas, edukasyon, sa patungo sa livelihood, peace and order, uban pa, no? Kining magdumanji, naana ka?
17: Ato ang datos magdumjun kay consolidated naman kay kagapon mo kong adlaw gi-flash lang sa screen fast ra pud magdumjun nga gipang basa. So consolidated na din siya magdumjun nga katong for example sa social security and social services kaning serbisyo lugar din sa tuwa sa Dakwins Kugendoro sa pagpatuman sa hugot nga seguridad ana siya magdumjun pud no sa kuan na bilyones pesos sa ang gigahin or kaning almost 2.1 na billion pesos ang ila po din pong niya gigahin ni po nga nahisbitan nga pundo.
15: Okay, so din mo mahatag ang specific para neto maong mga kategorya ang akong ilakbitan. Ang pinakataas lang yun ang budget, pila? O unsang nga servisyo, unsang nga departamento, unsang nga servisyo, infrastruktura, magamanji?
17: Ang nalangkob dito magdumjun sa na-mention kagahapon ng adlaw kay kaning gibang flash man to. So ang kagahapon nga na-mention ang dinikit po da sa tuwa din po nga social services din sa infrastructure then dinikit po da sa ato nga hospitalization po magdumjun kay lagi ang mga hospital services kinanglan man gid mahatag pagtagad to mga kagayanon sa ilapong panlawas.
15: Mm-hmm.
17: So, dapil na siya magdumjun sa murag ma-consider gyud under siya sa social services sa gihapon ang kani po din po nga maong gihisgutan.
15: Okay, nalakbitan ba ang controversial? May kong controversial kay mao may usas mga na sentro sa mga pamahayag po sa minoriya ang metungod sa confidential fund sa mayor. Pila ba ang pilakaprosyento ba? Pilakaprosyento gikan sa pundo alang sa Peace and Order Program and Services sa atong syudad. Nalakbitan ba? Na-specify ba sa discussion kaghapon lawa?
17: Ato nga pag-unit ang mga Juno, marag wa na kay na tuki, kay marag dito mga togi, sectoral manggod, so na balikan lang ang kanidin po nga sa issue, no, kung ako masay pang Juno na kay, ba, kay tungkol lagi, nagasgawas mong punta, so basin niya nga, kadiyot na manggod, di mga kayo sila
15: gata. Sige, okay na lang, no, yan na lang mag-dumanji, no, ang 9.550 billion pesos nga proposed budget for 2027, gi-adapt na in toto sa mayoriya sa Committee of the Whole.
17: Yes, Madam June.
15: Okay. Salamat, magdumanje. Pero ito mga egsyon sa ito mga balita oras, alas 6:55 sa buntag na raspikas linya, si Consul Amy Marino sa mga vocal kaayo sa ila mismo nga mga lugar pagbabati o pagsupak. Di man gani, pagsupak sa kung nasabtan, sa 9.550 billion pesos nga budget, but sa pamaagi nga kanagin nga pagdali-dali. Although, more initially, medyo naagyapon ang mga manifestation nga doon na sila yung mga pagsupak tungod sa word nga bloated or gipadak-an pag-ayo ang nasgutan nga budget. Marapit ang mga egsyon si Consul Amy Marino Paguna. Consul, may buntag, ma'am.
18: Ay, yes, maayong buntag, Magnum June and Magnum Aileen. And of course, sa tanan, tigpaminaw, maayong buntag ka na itong tanan.
15: Kagahapon, ma'am, nakapadayag ba mo o ginsakto sa unsay gusto niyong ipadayag atol sa nasgutan ng deliberation sa 2027 ng budget?
18: Magnum June, no, medyo nakulangan sa oras, no, nakulangan sa higayon.
15: Uh-huh.
18: No, sa kaamo ang mga questions, wala na migita, tiwas kahapon. So medyo sayo na human ang amo ang budget deliberation.
15: Nagsugod ako na sabtan alas 9, natapos unsa orasa, ma'am?
18: Nagsugod, I think a little before 10.
15: Uh-huh.
18: No? And niabot ni og 2 hours and 30 minutes, if I'm not mistaken, 2 hours and 30 minutes. 2
15: subot
18: hours
15: pa, 40, subot.
18: Ana.
15: Mga 2 ka oras lang og 30 minutos. Kapin,
18: yes,
15: lugar, kapin.
18: Yes,
15: oh, mudanta around 3 hours. Ina siguro. Hello, ma'am. Nawala ang signal ni Consul Amy Marino. Atong balikan.

0: Salsin de batong ah. Dor tu urap tu
1: ketu sari agi. Sari agi gani mas murag mas dali.
0: Oh, murag pilar to ka oras. Oo, karon pagmintag pila ka oras siguro basig more than 2 hours and 30 minutes siguro sa ning agi. Karon 2 hours lamang and 30 minutes approved na ang nasgutan nga budget sa Committee of the Whole, sa mayoriya sa Committee of the Whole. Kaya diya sa Committee of the Whole, sila man tanan miyembro. O unya dayon, but diya mismo sa maong silang tanan miyembro na ay mayoriya na sa minoriya. Tulo, minoriya, ang mayoriya, 18, 19. So mga, more or less, mga 15 sab sila. Ano, no? Pero matang pala gini BM, Bibot Rodriguez, nga di man ay kay gidali-dali. June pa nagsugo daw sa 2026.
1: Tayo wala daw sila manunga.
0: Wa manunga po. Ngayon mo sab gawa manunga daw. Pero nasab sila mga rason ngayon, wa manunga. Uh-oh. Anyway, balikan ta si Consul Moreno na. Atong balikan si Consul Moreno. Ma'am, balik ta. Pasensya na po tuloy mong signal. So pagmintag mga doa ka oras, siguro around 10 o'clock in the morning, and then human mga alas 12:40 so mga 2 hours and 40 minutes or maybe round up na lang nato around 3 hours ang ila mismong deliberation sa nasgutan ng budget. So nakulangan mo ma'am sa maong sa panahon ngano tuod nga nakulangan mo nga pwede masiguro mo dito mag tibok adlaw di ba 50% ba to ang discount sa nasgutan ng hotel, ngigipagyunan sa mga deliberation, sa mga budget. So, matumanin mo nakulangan. Ngano toon mong nakulangan, ma'am? Ma'am?
2: Yeah, actually, before nagsugod sa pag-question si Councilor Evie Emano, she had a request, no? She had a question regarding the procedure. So nag-request siya na kung pwede ba na we can ask as many questions as we can na without being pressured. Of course, ma-pressure me, no? Kay sa last year, we had limitations eh. We had X number of minutes and then we jump to another councilor. So ingon na ho tayo na si Councilor Evie kung pwede na, you know, we kanang matagaan yung freedom to ask as many questions as we want. But during that time, the presiding officer had mentioned na, yun nga, sama sa imong disulti a while ago na medyo, she released a statement na medyo gikasab-an ang councilors, no, for not being present. Kay if we had wanted to air our sentiments, nag-adtunta ni sa CDC.
0: Okay.
2: So that's medyo taas tayo ang among conversation atong nga time. But of course, we ended up agreeing to disagree with...
0: Nawala na sabda ang signal ni Consul Moreno. Magnumay din. Kanyada yun. Kung ako sa presiding officer ng panahon na, pa yun nga, can we ask questions as many as we want? Muro sab yung hanging magdumailin mga di, siguro ako presiding officer mayon ko nga kanyot lang pwedeng i-specify na lang kung pilagin ka mga pangutan ang inyo mismong ipagawas ipaabot kay basi umintag as many as we want. So basi ba ito nagsunod si mana pa sunod bulan pa na, kasi sa kanagan sa inyo mga pangutan. So siguro mayon ko nga pwedeng nga kuwan muna magkamang rinig nga mga pangutan. Pwede mabuti ang nalang unsa ka naghanggin para ma-estimate sa natong kahawa. Hangtod ka nun sa ata. Meaning mao nga deliberation. Kay para mag-iahan sa lugar ang presiding officer, sa iya mismo ang mga lakang na paghimoon, kuniskutan ang ginugayon sa deliberation sa nasgutan ng budget. Anyway, balikan sa nasab nato. Sure na. Kaya masing maputula sa iyang linya. Balikan sa samda to si Consul Amy Moreno. Pansin siya ma'am, kaduhan na po ito limong linya. Basin og either og naabasamo diri ang problema or naa sa imo mismong location. Basig medyo nipis ang signal sa imong demotangan karong panahuna. Basin na pabaagi sab nga ma-improve na to. Yes ma'am, balik ta ma'am. Oh. So, nag-manifest si Consul Moreno, I'm sorry, Imano, nga pwede bang magkapangutana

0: as many as we can or as we want, ma'am?
1: Yes. Nanguta na si Councilor Evie before she started her questioning. Na kung how long are we able to ask our questions? How long we can do the fiscalization, no? And then that's when the presiding officer had medyo na heated agreement atong time, no? Kay medyo gikasab-an may tungod sa absence na mo sa CDC.
0: Mm-hmm.
1: And later on, agreed to disagree kay to my understanding, Magnum June, Magnum Eileen,
0: mm-hmm.
1: ang yang giingon ng CDC, which started June of this year, that is not the budget deliberation. Now may proseso sa budget, no? And ang isa sa first step ni ini is the formulation of the annual investment program. So kini nga annual investment program to be approved on Monday, mao ni ang master list sa mga projects na gusto sa kasamtang administration. So stakeholders will be present in this meeting. They will signify or request, ihatag ang ilang request, mag-planning sila, mag-prepare sila kung unsay mga programa ang ibutang sa atoang annual investment program. Invited me mga councilors, but in all honesty, no, I will be honest with you, kay tungod sa minority ko, kabalo naman ko, I am managing my expectation kung unsay kaya i-offer sa ako kini nga annual investment program, no? Kabalo jud ko na I will not be accommodated to any of my requests. But ang importansya ni ini nga AIP is that all stakeholders will be present so that they can be part of the planning. Pero dili tanan councilors will be given the authority, no? We can attend that, pero as part of the council, ang naadid to is the committee chair of appropriations, ang ato ang mga NGOs, department heads, kay magsugod na ang plano, paghimo sa plano. But it doesn't mean that will be the time to be deliberating the budget. Kay plano pa, paghimo pa sa plano. So when she said that we could have started with the deliberation during that time, ang ako ang stand during sa among deliberation is I am not actually complaining about the programs of the mayor. Wala ko'y complain sa programs. Ang ako is we're looking at the numbers that were presented to us during the deliberation, which would not have been made available if we attended the CDC. So there's a difference. Kay kini nga CDC, this is the time na maghimo, no, mag-prepare sa atuang budget, which is basically done by the mayor and the executive.
0: Ma'am, sa ganun ng department. Ma'am, sa ganun ng CBC yung mong ginagbitan?
1: City Development Council.
0: Okay.
1: So kini ang tahas nito is mag-prepare, no, sa annual investment program sa atuang syudad.
0: Mm.
1: That is the master list, the wish list of the mayor.
0: Okay.
1: So I have no participation, supposedly, no, technically, in the formulation of the CDC. And I give the 100% prerogative of the mayor kung unsay iyang gusto ng mga programa na ibutang sa atoang annual investment plan. But the budget was formally finished, completed, given to us last Friday only of this year. Last Friday ra, no, October 2026. So when she told us that we should have been present since June and deliberated, there was no avenue for us to deliberate because the numbers would have not been given to us. Kaya ang among ginatawon, tanawon is the numbers, not the programs itself. Because in all honesty, there are programs that I appreciate, no? Daghan kayo mga programa na naa sa atong annual investment program na na-appreciate na ako. Of course, appreciate na ako ang mga scholars, ang mga honorarium o tanan mga kanang mga programa, no, na makahatog o kalipay o kahatag o hinabang sa atong mga kaigsuunan. But ang ako, I speak for myself, or syempre is of course, ang akong gitanaon, gihatag og focus is the capacity of the city.
0: Ma'am Kajuta, so, ma'am, naglapit ka og ang imong gilauman ang numbers. Pag may kag numbers, imo gusto na makita, matag sa imong numbers, unsa but pasabot imo, ang amount mismo sa matag programa, proyekto, serbisyo sa syudad, may but pasabot imo?
1: Yes, of okay. course. Sige, ma'am. Ang ginapresent, ang ginapresent sa AMWA during sa Blue Book is the comparison. Mm. So for the year 2025 and the actual, no, ang hangtod September ang datos na ginahatag nila sa AMWA.
0: Okay.
1: So we can use that as basis kung makaya ba nato for 2027. So data is very much needed in articulating the program para sa AMWA. But of course, in the formulation of programs, we can create as many programs as we want. Magnundun, bisan tanan kasi na programa, pwede ta maghimo. But the question is, again, we go back to numbers. Makaya ba sa atuang kwarta? Makaya ba sa atuang syudad, no? Will it be a priority program? When it comes to priority programs, of course, that is the prerogative of the city mayor.
0: Uh-huh.
1: So, mao nang amo ang gusto mahibawaan. But as to the formulation, the preparation, we were invited as participants. Our staff were also invited in one of the meetings, no, for the budget preparation. Itungod sa kami mismo, naapod may isubmit na budget proposal.
0: Uh-huh.
1: As our, of course, kayo naman may opisina, but it is very minimal minimal contribution to the entire budget. But basically, ang ginaingon ni ng presiding chair ni Vice Mayor is that ang CDC would have been a perfect platform to discuss and deliberate. But again, no, I stand firm with my stand na deliberations are done during deliberations. Otherwise, this would not have been called a budget deliberation. It would have been called a budget approval kung bawal na mangutana.
0: So, pag may kag numbers, sabton amount, budget o pundo para sa specific programs and services sa syudad, wala pa din igihik ka dito nga, mao niya nga itong budget para sa peace and order, nga diha kuha ng confidential sa mayor, diha, mao niya, kini, karo, okay, sunod, ari na sabta sa health, sa health, mao kini mao ka na, naadiha ning mga, sa panadiha ng mga servisyo, mao niya, wala niya ginahimo atul sa deliberation, uron sa pangamatang sa presentation ang imo mismong gitinguha nga mao'y imong ma para ma-satisfy ka diha mismo sa pagpagayon sa mga deliberation. Kunsel, ma'am.
1: Magnumjun, actually, wala na, no? Overall na ang ilahang gina-present sa AMWA.
0: Overall na?
1: Uh-huh. Overall na. Overall amount, ma'am, for sectoral ra ang approach nila na ingon ani ang amount pag-abot sa mga social services, sa mga auxiliary programs of the mayor, mao ni ang health services, inga na overall.
0: So dili specific.
1: Medyo yes, so medyo para sa ako, inga ni nga style, medyo gubot siya kay daghan kaayo ko yung mga kanang naka-highlight sa Blue Book, no.
0: Mm-hmm.
1: Pero since nagsugod si Councilor Evie Emano sa revenue, mo itong nag-focus po ko sa revenue. Wala pa ko nag-adto. Wala pa ganing mini-abot sa confidential funds. Wala mini-abot sa mga lain ng mga departamento. Isa ra ka departamento ang amuang natuki. Wala pa minasatisfy sa tubag sa accountant, no? So, that's why medyo, para sa ako, ingani na style, gubok siya. And, in fact, in all honesty, Magnum June, wala min nagsabot nila Evie, ni Councilor Evie o ni Aga so na mag-object mi diretso. Wala
0: okay.
1: min nagsabot. In all honesty, ang AMWA is, ako personally, and then mentioned po si Councilor Evie na, let's see where this will go. Kung masatisfy ka, then we can approve the budget. Wala na may problema.
0: Mm-hmm.
1: Okay, kung ma-address ang AMWA'ng concerns, mahatagan ni og security, no, assurance sa ilang mga tubag, then by all means, why would we not approve the city budget, the annual budget? But
0: okay,
1: tungod sa abruptly, you know, we were stopped from our questioning, motong, wala na, well, ako mismo, wala na ako nagunahuna na, this is so unfair. Mm-hmm. Na last Monday during our deliberation, mauning amuang hangyo that we can be given the floor to ask questions, and they all said na yes, you can ask questions, and then all of a sudden we were cut short during the budget deliberation. Basta sa ako, matik, wala namin nagtinanaw ni Councilor EV nung objection, nag-object po si Councilor EV. Mm-hmm. And you know, and in all honesty, Maglungjun, when you speak of minority, it doesn't mean that automatically we would have opposed. You know, dili ba ya sayon na mag-oppose ka, dili ba ya sayon na ikaw ang interviewin or ikaw ang pangutanon ngano, you know, when you're looking at the other way and the others are looking in the other way, dili ba ya sayon na you are being outcasted because you have a different, no, different perspective, different principle. Pero ang amuha is simple, Raman. We are not here to oppose simply because we don't like the programs. There are so many programs in the budget that we appreciate. It's just that wala lang natubag, no? Wala may natagaan o sense of security or assurance sa deliberation with the programs, with the budget, with the revenue that was given, that was explained to us. That's why ako mismo personally nag-object ko.
0: Okay. Ma'am, since earlier, natong mga discussions, di lang uban sa minoria, apin sa mayoria, nalakbitan na metungod sa confidential fund sa mayor. Wala gyapo specific, ang giallow is maximum 30% of the Peace and Order Program and Services Fund. Sa karong nga tuig, mga 20% sa 20 point something percent lang daw ang lugar giallocar. Sa karon sa tuig 2027, maura gid gapon, wala na mahisguti pa ang mga specific because giadapt gid gapon in toto ang sa karon nga tuig, ma'am.
1: Yeah, wala namin iabot sa confidential funds, no. Actually that was wala.
0: Uh-huh.
1: Same naman, same ang nahitabo, no, 300 million gihapon ang ato ang confidential funds in 2026. Maura gihapon ang ilang ang confidential fund sa ato ang mayor for 2027. So wala na naman na hisgot. Actually, dili increase, no. Same naman, that is the maximum, that is the ceiling, that is the cap. So taman 300 million. So they've utilized 300 million for the confidential fund.
0: Ma'am, katapusan na lang.
1: Base sa Peace and Order.
0: Yes. Considering para ninyo gidak-an ang budget. Sa English pa, tama ba? Na ang English, nga bloated. Gidak-an ang budget para ninyo. Considering gi-adapt lang daw ang current nga budget para sa 2027, but pasabot ba nga ever since para ninyo, kining mao nga budget sa 2026, nga gitukay na itong 2025, daan na ninyong nakita nga bloated na daan ang nasgutan nga budget, ma'am?
1: Magnumjuno, yes, definitely para sa ako. Ah, kay ang atong basis diri is the revenue.
0: Uh-huh.
1: Revenue. It is always about the revenue. Kinahanglan, i-prove nila ang revenue aron ma-prove nila ang budget. Mauna uh-huh. ang protocol diha. So last year, they had mentioned na 1.2 billion ang atong revenue unta makuha, no, gikan sa special health fund. 1.2 billion. Wala ni na-realize. And then, I think this was for 2024, no? So that's why nidako ang atuang revenue because of the PhilHealth payment supposedly. Karon, naa sila yung mga gipadak-an ng mga revenue. Pero since wala na-realize ang sa PhilHealth, gipaubos nila og gamay ang PhilHealth, no? So gidula-dula ang mga number sa revenue. That's why we are looking at the revenue. Sa ako, kung wishful thinking ang revenue, ganahan kay ko na, you know, ma-imagine, no? Atong imagine or aspire to increase our revenues. Kay again, revenues, kung dako atong revenues, but pasabot, daghan tayo servisyo mahatag sa katawhan. But it has to be realistic as well.
0: Mm-hmm.
1: So, naapod sila yung mga gipangbutang na revenue sa enterprise, no? Ang colleges, ang mga ospital, na para sa ako, medyo layo kaayo from actuality.
0: Mm-hmm.
1: And when we were asking about the revenue, ang ilaha is, yes, I appreciate the fact, no, that they were solution-based yung ilang approach. Kay in order for us na hanap sila og pamaagi kung asa makakuha og revenue. But then again, these are just plans.
0: Okay.
1: Mm-hmm. And that is what I am worried about.
0: Okay.
1: Kung gamay ra ang atoang revenue, gamay ra ang atoang services. And back on, again, no, bagdugyon, natay basis for this kasi base sa COA report, isa sa findings nila is that there is inefficiency in tax collection sa syudad.
0: Okay.
1: Mm-hmm. So this is going to pose a problem for us kay bot pasabot wala nato nakuha na ang target nato na revenue collection for this year. So if we do what we've always done, kung ipadayon kung unsay ginabuhat karon, maura gyapon ang mahimong problema for 2027. Okay. But pasabot wala pondo ang atong budget.
0: Ma'am, so, Amy, salamat kay ma'am. Thank you ma'am sa imong panahon ug hinautpunta nga in the end magdumailin makabot target gapon ang di man tali matawag nato win-win pero ang mga ang lugar ang pundo nga maka solve sa mga problema makabayad sa mga utang kay dagang utang pang syudad nga wa pa ko daw mabayad o guban pa pag palabang na unya sa nasgutan nga proposed budget para sa 2027. Ma'am, thank you ma'am sa imong panahon.
1: Ayos, dagan kaayong salamat magdumjun and magdumailin and of course at tanan naminaw na nanaw sa magdum radio maayong buntag ka natong tanan.
0: Inyo na ba't yung mga eksyon si Conchal Amy Moreno, membro sa minoriya sa konseho. Sa among pagbalik, kumansman ng batong itag na marami, si Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez ang presiding officer sa konseho. I think may nag-preside gapon sa Committee of the Whole nga nag-deliberate sa proposed budget for 2027 kagahapon adlaw. Sa among pagbalik, oras alas 7:19.
2: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Bugas-bugas sa nawo nga di maayo? Balik-balik nga skin allergy. Pag blood detox na, mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, ang maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tuod kay puno ni sa antioxidants nga dunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy ug pang kontra sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka apil ang imong pinanga. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
12: Ay, wala ko'y sisilyo.
11: Ay, wala ko'y sukli.
13: Wala yung sukli.
14: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
15: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
16: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-99999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
17: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
18: Sawadi ka. Sakit ang imong lawas? Hapoy ka? Relax at Nuwat Thai Studio. Discover the art of authentic Thai massage. Nuwat Thai Studio. Yakapin Villa Street Studio. Book now. 0915-712-7328.
19: Mga Kapalanya Shoppers, permanent na yun. Ready bang inyong pangregalo karong Pasko? Sa Palanya Store, shop to the max. From small to big giveaways to gift certificates. Pero tayo sa napailami nga surprise. Palanya Lechon Manok, pangregalo panghanda para busog ang pamilya.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
20: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksyon dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
23: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
25: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan, og imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo, o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo, sabad lungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpito Paul, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo. Oras alas 7:26.
1: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Magnum 45.
0: Kung i-adapt in toto ang proposed budget alang sa 2027, Magnum Island, mga igsoon, nga 9.9 billion 550 million pesos. Ug mauning breakdown, general services 2.7, ang katong sobra di na nato lakbitan, gamataas na. Nanabas pikas din niya si Vice Mayor Bibo Rodriguez. General public services 2.7 billion. Social services 4.1 billion. Health not din gilangkuban kini sa health nutrition and hospital services nga one nga 2 point something billion, and then social security, social services and welfare 2 point something billion, and then economic services 2.3 billion, total 9.2 billion. Gidugangan dayon sa special health fund automatic appropriation from PhilHealth payments 300 million, mara mi total og 9.9 billion 550 million pesos. Nyara speakers niya, ang atong Vice Mayor sa Dakbayan, Vice Mayor Bibo Rodriguez, pangiyon magnumailin sa Malacanang nga baldi, no, di sila chukotok. Vice Mayor Bibo Rodriguez, baldi, kay, mag-lock me disang mga baldi-baldi, gihapon ka na yan to. Anyway, atong may nabi mga action, atong Vice Mayor, Vice Mayor, ma'am, may buntag, Andre Cas, magnumadyo.
3: Good morning, Magnum. Good morning, ma'am. Good morning, Magnum. Good morning, Eileen. Of course, tagpaminaw sa Magnum Radio, mayong buntag.
0: May buntag, ma'am. Man-remind lagi ko kaghapon the other day, nga pangin nga baldi. Kinig. Vice Mayor Bibo Rodriguez, kung manunuman, kaya nakalag pwede siyang baldi sa mga paghinabi na ito kanihan to. Ano ba itong lagminta itong baldi ni mo kanito?
3: Ay, katawag ito, nag-short ang tubig.
0: Aba ito, para na.
3: Ilan ako ng itao, diritso.
0: Anyway, diritso sa ating iskutanan, yeah. Ma'am, nga medyo init-init na jotay, no? Talibaton, nga marag na ipanong ating tugna, unta. Kining, gi-adapt na daw ninyo in toto ang proposed budget nga 9.5 billion pesos. Ugwa daw ni increase kung tandi na ito sa current nato nga budget for 2026. Gusto na ako mag-confirm diretso, ma'am, sa imo?
3: Please? Yes, yes. Okay. Pareho ragya po ng budget last okay. year, this year, magnong June.
0: Ma'am, unsay inyong major yun nga basihanan, nagunang basihanan sa pag-adapt o pagbaton sa nasugutan nga budget para sa musulong nga tuig?
3: Actually, katulang niya po nang sa last year, naalang siguro mga gamay nga changes, pero halos pareho-pareho lang. Karoon lang year, we will be more aggressive in the collection sa mga taxes, sa fees, para ato makabuot og atong target, Magnum June.
0: Medyo dalag yung... Yes, ma'am.
3: Ako sa niiklaro, Magnum ma'am, June, please. Ha? Because I was quoted as katong ni Councilor Amy about CDC. Well, CDC. CDC nga mention. CDC is different from budget forum.
0: Uh-huh.
3: Muna ako, kay naglibog man good. In fact, inyo ba ng Magnum Live, Magnum June?
0: Yes, ma'am.
3: Oh, na-mention siya niya, I do not know where he got it, nga na-print po niya dito, nga CDC. No, I never mentioned of CDC.
0: Uh-huh.
3: Si Councilor Amy lang, it was mixed up. Na-mixed up siya sa CDC o budget forum o budget preparation. Pwede ko mustorya kadali, Magnum.
0: Sige, ma'am.
3: Yun.
0: Rahin, ma'am. Okay.
3: Then you can ask question. Okay, para iklaro na ako, kay
0: sige,
3: dili ko gusto sa nabugok ko nga CDC akong gimension. No, yesterday, wala yung ko nag-mention CDC because ang CDC, muna siyang City Development Council nga meeting which happened last June 26. Prior to that, ang CDC, muna siyang comprehensive development plan, okay? Iha i-base atong annual investment plan. So, prior to that date, naatay budget forum. ang budget forum, which was held July 19, attended by all the department heads sa City Tourism. Now, all the councilors are invited. But the problem is, ako, I'm just honest to everybody. The problem is, kada nay budget hearing, ingnon manggod sa minority, nga permi ko no, gidali-dali, permi gidali-dali. Ako may mapiktuhan magnunjum because I am the presiding officer. So, kaning gidali-dali, dili na tinuod because we had the budget forum last July 19. Karong tuiga. June 19, ang first budget deliberation, budget forum, budget preparation. Then the next one is July 22. So duha gina na di tanan ang department heads na mix up ang si Councilor Aimee with the CDC because she did not attend the budget forum and the minority, they only sent representative. Maunta to nga time nga ang atong minority will be able to ask questions. Will they be able to really ask per department og unsa ilang gusto pangutanon? Last year, Magnum June, nagpakahilom lang ko. I respect them, ilang own points and views. Pero it's gone too far. No, nga moingon sila, nga gidali-dali. To be honest, wala man gidali-dali. Because this was already done July, June 19 pa. Ang budget forum. So dili na to ingon nga dali-dali. Dili na to, dili. Let us be true to ourselves. Nga wala mo during the budget preparation and forum. Kaya naaman ko, I gave the inspirational message and I presented also my budget. Dili lang ako nag-present, ako head. And then the councilors will have also their budget included anak nga forum. So how come nga mingon mo gidali-dali? Nga from June 19, then the next one is July 22. So, napakay upat or tulo ka bulan to question the budget. Kaya naaman tanan, in fairness lugar niya sa department heads, naa sila tanan. And you can always ask them. Pwede sila mo present sa imong atubangan ug unsay imong gusto ipangutan na din tubagon. So, dili ni siya dali-dali magnunjun. I want to clarify that. And this, I did not mention about CDC. Because sa CDC, there's the City Development Council, walay labot niya ang budgeting namo. Oh, which is excluded. Lahi ang forum, lahi ang CDC. So na-misled lang, na-confused lang si Councilor Aimee why she brought up CDC. Nag-print po sa inyo sa Magnum Live.
0: No? Kaya gibase man muna, please, sila mga statement.
3: Yes, please, i-correct lang na. So ang akong punto, Magnum June, present yun mo. Sa any forum, communications, you have to be present para mabawaan ninyo unsay inyong gusto mahimbawaan o makapangutan na mo, unsay inyong gusto ipangutan na o i-clarify ninyo sa per department, dili diha na sa last na nga deliberation.
0: Karon sa nato, Mama, kanang imong present good mo, imong gi-address na sa mga sakop sa minoriya.
3: Yes, kagahapon.
0: Okay.
3: Kaya kanimang kung atong kanang kagahapon sa LUX, that is already supposedly na polish na na. Oh. We have 4 months for that, doing the budget. Napalis na the questions you will be asking, katunag yung grabe na di naging matubag when you were supposedly present sa June 19 o July 22. Pero absent man sila perme, wala man sila. And karon dito na lugar mangutan na. And then one more, ang atong annual investment plan, kana siya, ang first agenda is annual investment plan. Kanang investment, annual investment plan, maokan ang blueprint sa tanan nga programa o project sa gikan sa comprehensive development plan. Mao ni siya itulay nga mo connect sa annual budget program of 2026. So kagahapon, sa first agenda is the approval of annual investment plan. I-approve man na yun. If appeal man ang minority. If I stand corrected, I know, wala yung nag-object. Approve sila.
0: Approve, so was, appeal ang minoriya.
3: Yeah. Okay. Wala may nag-object sa the first agenda. I stand corrected, pero wala yun. Sa ako nga, observation, wala may nitandog, wala may ni-object. So, we proceed. Ang akong pagtuo, ilan na nang naimahimay, that will not already lengthen the discussion sa atong budget of 2027. So mauto nga akong gisultian, akong giremind ang mga minority during the budget hearing kagahapon nga you were given enough time. Enough time to discuss, to question, to debate on such a matter nga pertaining sa inyong gusto nga membawaan per department. In fairness sa lugar magnumjon sa mga department heads, naagid sila tanan.
0: Okay.
3: Sa 2 days nga naay budget forum. So dili gyud ta makasulti.
0: Atong June 19 o July 22, yes. Naa sila tanan.
3: Uh-huh. Yes. And then, butang na to. July 22 until October na biya karon. You have 4 months or 3 months to question the department heads. Pwede man kamo adto sa ilang office, mag-set make appointment, you have to present to us kay ga-question mi ana. Pwede man ani, pero wala man buhata. So dili na ko gusto paminawon magnum June kay ako may maigugod sa tanibitaw. Idali-dali, dili sa ko moalaw anang dali-dali on. So I have to voice out kay I was very patient. Ako, sagdan lang ako sila last year. Pero dili pwede nga maungon na himuon nila ang minority a weapon to say nga gidali-dali, which I do not like. So I have to tell them yesterday na asa man mo when we have this budget deliberation forum, wala man mo. Ang 2 days you were all absent. Wala man mo. Ang dili not fair.
0: So mauna na ang gabahin, ma'am, gamatog pa ng asaba ka sa mga kunsyalis.
3: Dili ni kasaba. Ang akong tingog siguro magnunjun, ani lang yun siguro. Pero ako silang gipasabot. Asa mo. Murag nawala sila sa passing. Nga no representative man because I have the attendance magnunjun. Nginana man ko, when I say something, I make sure nga dili ko masayop. Because last year, nadya po ko yung attendance sila last year, wala sila. Nagpakahilom ko. So, dili na pwede nga. Kada tuig na lang, imo na lang iba to nga permi lang nga diyan nga nang didali-dali, which is not true. Kaya ako, maigo man na sa ako. Ano pasagdan man lugar na ako, dali-dali on ang budget, na ako mismo mo present mapugos akong budget. So, dili sad makaturungan nun nga inyo ihapak sa CDC, which the CDC has nothing to do with the budget hearing magnum June. Eliminate ng word CDC. It's coming from Councilor Aimee Moreno, ang CDC.
0: Okay.
3: So, naglibog lang yun siya. Nga no maglibog man? Because you did not attend. The minority did not attend sa budget forum nga naatanan ang mga department heads magnum June. So again, I will tell them that ako inahan mangyug ko, dili bang ko ingon na suko. Pero let's just be fair. In our interviews, in our discussion, let's just dili lang nato linlangon lugar. Nga no ingon na, dili sa kumotolerate kay ako pina silang sakop sa sanggunian. So I am reminding them again, next year you have to attend the budget forum.
0: Okay.
3: Pala dili na ni mahimo nga murag tradisyon na lang nga gidali-dali, tradisyon na lang nga dili sila kastorya. No, you're given ample time. In fact, kagahapon magnum June, supposedly ang kato i-question, i-deliberate kato naman yung dili gyud matupak, di ba? Dili na ta katong kay gihimay-himay naman ni, dili na ta nang question para perting litanya.
0: Oo.
3: Kay gitagaan man kag panahon. So kagahapon in fact pag ingon nga motion to approve na yung nag-second, wala ko. Ako pagyapon gi-entertain ang ilang mga question. In fact, the motion to approve kaduha beses nga akong wa na ko paminawa because musyagit ba na sila, bayes, ana, ako sa paminawon.
0: Okay.
3: Dili man but pasabot nga wala mo naka-appeal sa deliberation. Amo sa kag-itapry. Pero I am reminding them again, next year, you should be present in the budget forum.
0: Kana, manisyon na akong pangutan na ma'am. No?
3: Yes.
0: Di ba nato mahimo nga kay sa panahon ng inani gani mura og ang attendance sa minoriya o sa gusto mo question may usas mga issue absent wala diha kaysa may nga wa mo labigit sa deliberation di nato mamahimong maprosigir ang mga membro nimo sa city council nga present gyud mo pag di mo absent. Di mo gani og absent gani mo i-deduct na to na sa inyong sildo ano ba no. Para mo,
3: tungod yun. Warning na po. It's already a warning for me. Ha? Kato, himangdo. Nang paghimangdo na ko magnumjon, dili na ko gusto nga mausab pa na next year.
0: Mm-hmm.
3: And do not give that reason nga permi lang gidali-dali.
0: Uh-huh.
3: Kay kani-kani-kano. Kay, abini mo magnumjon ang office sa mga department is open na kanunay. Gusto nyo ka maalto sila office, then to present to you, pwede na. Kay ako, inana mo ko sa una magnumjon.
0: Nabay kay Gahom is a presiding officer sa pagmando sa mga membro sa City Council, you should be present. Pag absent ka nimo, dinakanta mo sa inyong sweldo. Kay di service magyapon ang ato mismo sa mga katawhan nga nagbutang nila mismo sa
3: konsehyo. Ana, mumando na gyud ko ana. Next year mando ko because I thought kay last year mo lagi na nga muhatag manggutag lugway dili po ta ingon ana ka stricto na lang nga imo man ang katungod lugar mo attend kag dili man na martial law. But then ang imong tang tenor, the way you were interviewed, ang imong tubag, haom sad sa imong buhat.
0: No? Oh, okay.
3: Ang ako is, probably ako nang ikuana next year. Ako na nang pursigihon nga you have to attend. Everybody should attend. Dili na taan ang last nga deliberation, kaya dili man na matuki tanan magmang June.
0: Oo, kaya mga nautanak ko, kung sabag, wala mo paingon sa mga specific. Nasabtan sabag ko na, kung may mga specific gani magdumailin, dito na nasa mga unang nga mga adlaw sa deliberation. Nga, mo kini mo ka na. Pagabot sa, kung na, final deliberation ha, dito na dayon ang lugar pag-approve o pag-disapprove sa nasgutan nga budget. Kay og ang tanang specific imo nang ihuho diha tanan mismo sa final deliberation, ani sila mahuman og 2 ka oras, 3 ka oras usa ka adlaw siguro.
3: Correct, masaktog na manglong June, kanang gihimay-himay na ba? Oh, imo nang gibanatan ang department head during sa deliberation sa forum. Then napay usa, Councilor Agaswan said, si Mayor may gahimo. Dili, uy, ako'y gahimo sa akong budget. The councilors are doing their budget. Yes, gahimo. Si Mayor ang final say sa budget. But then, I have the right to question also sa ilang mga department heads ng budget. So, dili na pwede na imo na lang ingnong executive ra mag-vote, dili. Kaya kinsa man ay gahimo sa budget sa konsyal, sila man.
0: Okay.
3: So, you are involved in the process sa pag-deliberate, sa pag-question sa budget. Pero ako, mo-present man ko, dili lang ako, ako head ang mo-present. Then, I am open for any question, suggestion, or kuan o ban pa mga question. So dili ko gusto nga himuon na lang excuse sa minority, although I am very fair even from the start magjunjun di ka kasulti. In fact kagahapon niyon ko, you know, being the vice mayor, I have been always been fair to all of you, minority and majority. Ihatag nako tanan ang ilang gusto. Kay dili ko gusto na they will be deprived the same way I was deprived before. Kay dili ka malipayon. So fair kaayo ko. In fact, karon wala man ko nasuko nila, pero dili sa ko gusto nga dili sa tamusultis tinuod nga you were absent. The three of you were absent. You were never there during the budget deliberation. And let us exclude CDC. CDC has nothing to do with the budgeting. Nanalibog lang si Councilor Amy. I hope she will study on this matter. Walay labot ang CDC. I never mentioned about CDC, Magnum Jun.
0: Unsa pag ipapil sa CDC sa mga programa, mga proyekto, serbisyo sa atong siyudad?
3: Yes, i-present na siya, Magnum Jun. Sa last June 26, mauna siya City Development Council meeting. Mauna siya sa Chali. I was there.
0: Okay.
3: Wala man po sila dito.
0: Wag yapon.
3: So, wala. So, ang akong point is, presentation to Magnum June, kay plan pa man eh, bali, blueprint pa ni, okay, sa unsay mahay tabo sa budget. So, kato siya, dili gyud na i-appeal diha ang budgeting. Dili ka mo question na sa appropriation. Wala na. Naagyod sa budget forum ang mga appropriation. So, lahi, siguro na misled or wala kasabot si Councilor Amy, nga nung mingon siya CDC akong gimin. Kasabot man ko CDC, kaya was there. Dili man ko ingon nga wala ko ihanaw.
0: So, ma'am, so, wala, ang mga council, walay papel diha mismo sa determination sa atong kung pila nga ito mismong budget nga batunan sa 2027? O sa ilang role yun mismo? Diyan sa tingwa sa ato sila pagpalambo.
3: I-base lang nako sa ako, Magnum June, before, okay? Ako raman good ang minority sa kuan. I was there during the deliberation. Gipresent man sa mga... Then I only choose katong topic, kaya di man ay mo maato. kadaghan kay departments, i-choose na ako, ug unsa ra akong i-question, kay di man nimo ma tanan gyud mahimahimay. But then, I am focused with the question I wanted to ask. Mauna nga, during that time, kang Mayor Oka Moreno, I was there. Bala na, pabaga lang kikog naong. Basta na ako dito sa deliberation conducted by Councilor Edna Dahino. They can attest to that. Then I question. Bispito anak ko, I question din, di la kong tubagon. Then during sa deliberation na, then ako na abstain. Inana ra.
0: Okay. Ay,
3: na-address man ang akong mga question. Oo, inana. So, mauna unta ang role nila sa paghimay-himay, kadaghan kay mo pangutan na, dito mo sa forum, sa preparation.
0: Okay.
3: Muna ako ning klaro sa public kay para masabtan usab sa naminaw kung unsa gayod. Kalisod manggug kaayo mingon ta gidali-dali dili sa siguro fair no
0: okay.
3: Labi na sa akong opisina dili ko motolerate ana mao nang ni come up ko sa open nga ako opisina will never allow anang dali-dali na pag-budget. Yes.
0: Ma'am, so karong Monday unsa man ni dadunay sa konseho for approval.
3: Yeah, probably. Wala pa kapang ko nakaperma magnumjum. Probably, basin karon sa Friday, magkaroon for Monday ang agenda. Basin, ma-approve na siya. Pero akong punto, sa AIP lang daan, wala ba sila ni object?
0: Wala mo object.
3: Sa annual, anang AIP is annual investment plan.
0: Okay. Ma'am, di ba allowed man to ng LGU nga mag-increase sa iya mismong annual budget? Nga no toon, gawa man mag-increase? Ganong wa mag-increase, ganong i-adapt ang current nato nga budget?
3: Siguro magnum June, diliha om sa expenditure o sa income. So we have to ano, mabito nag-discuss kahapon, our tax revenue code is 2014 pa.
0: Uh-huh.
3: Dili, wala pa galita naka-increase, wala pa kaayuta. Nakahaom gayon sa mga increase o dili-increase, inana, tungod sa atong tax revenue code.
0: Uh-huh.
3: Unya, naapay mga bayrayro noon ang PhilHealth sa ato, sa LGU. So, siguro gi-assist nila because tanaw nila this year, whether we increase ba ta sa atong collection or unsa ba ka. That I do na to, pero muna akong perception.
0: Di sab siguro maingon nga, naglisod ang panalapi sa syudad karon. So, ug atong patasan ang budget, samot nga basig di na ito makaya.
3: Posible po na Mangnum June, pero akong tanaw, yes na to karon, then we increase the collection.
0: Okay.
3: Basig dili na ta nga magkulang. So increase na to atong mga revenues, mga unsa pa din ha, or kani manggod man June usan ni nga kisan consistent ta sa atong collection.
0: Okay. Na pamintag increase ang collection, that does not necessarily mean nga i-increase na to ang taxes.
3: Mauna siya magnum June because
0: kaya narami mga sugyot, di ba? Nga murag, kanang atong local revenue code,
3: yes.
0: Amindahan. Di ba na yung mga sugyot?
3: Amindahan yun na siya. Kaya grabe na magyud kadaan, 2014 pag yun. So dapat amindahan na para sa nga mahaom sa balaod, sa code na to.
0: So once man kung amindahan na siya, na ay chance nga mag-increase ang lugar ang taxation patasan
3: yeah,
0: na to
3: possible na pero dili lang sa nato nga overkill na pud kayo ang pag-increase di ba okay musto bay ban gihapon ta
0: unya manay ming sabta kay labi na kay crisis karong panahon na
3: grabe gyud yes okay. Actually nai-increase pero wala gi pa dayon
0: okay.
3: Wala gi pa dayon tungod sa you know increase sa gasolina lisod ang pagkinabuhi inana magnum June.
0: Okay. Ma'am, salamat kay ma'am. Thank you ma'am. Nga sa taas ka panahon wa kamo hatag na mo gigyon nga may nabi ka na mo pero pila ka bulan after medyo na nabi na ko na mo karon. No, tanta masundan pa ni.
3: Magnum June pag mo story ako dapat na ako gibarugan.
0: Okay.
3: Lisod magud nang maghataka lang ko.
0: So
3: ingon ana ra magnum June. Salamat kaayo sa gayon nga imong gihatag kanako.
0: Thank you, ma'am.
3: Magnum Radio, Magnum Eileen, salamat usab kaayo. I hope makorrected to ninyo Magnum June.
0: Akong gitanaw karon, ma'am, ako nang gitanaw sa mo mismong FBPage Magnum Live na ato statement diri o ako nang giingnan ang among news department nga ipasibo sa unsa may actual gyud nga mga pronouncement in the part of Consul Moreno o ikaw mismo karon panahon na.
3: Yes, thank you, ma'am. Salamat kay Magnum June. Daghan salamat. Maayong buntag. Magnum Radio, may buntag.
0: Thank you, ma'am. Vice Mayor Bibot Rodriguez. Vice Mayor sa ato nagbayan sa Kandioro, presiding officer sa konseho. Sa atong pagpareho na sa speakers linya si Consel Agasuan, kinsa may minority leader sa konseho, Consel Agas, sir, may buntag.
4: Good morning, Sir John.
0: Good morning, sir.
4: Maayong buntag.
0: Sir, kagapon sa deliberation, masabot ko nga sa mga pamahayag ni Consel Amy Moreno, masabot ko nga kamo mismo sa minoriya, medyo wala matagbaw sa mga deliberation. Kaya medyo na nakulangan kamo sa pagpadayag sa gusto niyo ipadayag. Consel, pasabot ko na sa automatic paminaw, sir.
4: Yes, sir. In all fairness, sir, kung nag-referent ako magsugod, kusog mong kaya ang echo, sir. Ang akong tingog, okay, ako madunggan.
0: Galib, kusog ko ng echo. Storya, oh. Pakibasig na po pamaagi nga ma-adjust na ito. Ga-echo ko na yung... Basig ang imong audio, sir, sa imong cellphone. Mga usual may tabo, no? Sa imong mismo nga. Nag-headset ka, kini nga Consel. Basig sa headset na diha ang pag-echo. Naba na? Mag-refrain? Sigurin? Naputol? Biko, no? Paki-adjust palihog. Atong balikan si Consel Agasuan. Humala oras, panumdum, standby. Kaya amo sa gi-adjust na yung signal. Panumdum muna. Oras, alas 7:53.
5: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Rhea D. San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Diha din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan. Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
2: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for long. Longer life.
4: Yes, this is Rufa May.
5: And GB,
6: sobrang mahal lang bilihin.
4: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
5: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
4: it's sulit. Let's buy it.
5: Go, go, go!
7: Grabe, gud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.

0: Giparin kamot na nga ma-adjust ang imong signal o hopefully okay na. Balik ka konsyal, sir. Wala gyapon.
1: Hello, hello.
0: Sir. Okay. Kini sir.
1: Okay.
0: Medyo arang-arang na ba?
1: Arang-arang na ba?
0: Arang na. Sige sir. Anyway. So sir, wala gyud mo mataga ing katagbawan. May kung katagbawan nga makapadayag sa vote ninyo ipadayag ator sa deliberation sa budget kagapong adlaw. Konsyal.
1: Yes sir, ay mas guwapo gyud ang tato kung mas natagaan pa mi og time. But in all fairness, kasabot pod ko nga ang gusto nila is plaster ang atong deliberation, dili magbalik-balik ang pangutana, and mostly dapat substantive ang ato ang mga argumento. So kasabot ra pod ko nga mo tong gisulti ni Vice. Ang ako lang pod kay maybe next time kung matagaan yung taog notice nga mo appeal ta na nga mga meeting
0: mapayo.
1: Kaya para pag-abot na mo dito, dito pa lang sa katilang giingon nga preparation, pwede ito siya nga mo add to me. Pero since wala pa tong bago nga system nga gusto nila i-apply, I would argue nga the best place to debate the budget would be katong meeting na mo kagahapon.
0: Sir, ang deliberation daw sa budget nagsugod June 19, 2026. Gisundan pagka July 22, 2026. Wala mo imbitahan aning panahon na? Mao nga absent mo anong panahon na?
1: Sa akong nahibal-an, ang pag-prepare sa budget kay ang executive maguna siya na nasa sa tong local government code nga ang mayor ang mag-create sa budget, mag-prepare kumbaga. Tapos ang city council mao'y mag-approve and mag-deliberate and then mag-approve. So we just followed that system. And hence, niabot tagahapon nga nakiglalis mi. Isuportaan na mo among points. But again, due to time constraints and of course, even sa Congress nga maglalis sila sa budget, hatagan na mag-limit gipud per congressman 2 to 5 minutes,
0: uh-huh.
1: Na din additional 30 seconds or 1 minute and uh-huh. It actually applied to us. So uh-huh. In all fairness, okay na mag-gipud to and I just made sure nga on that allotted time, makahatag ko sa akong mga objections.
0: Sir, sa pagpreparar sa mga budget matagtuig, kining asa gyud magsugod ang pagtuki ani dia mismo pagkadawat ba ninyo sa unsa na kanang blue book ba tawag ana nga diin na diha nakalatid ang unsa mga budget para sa mga serbisyo programa proyekto inana
1: based sa akong experience once mahatag na ang blue book dito na din mi magsugod og study and dito din namo i-deliberate busa gani nga sa among agenda ginaingon na siya nga it is a marathon. So, mao na siya ang ako.
0: Kamusta ninyo, sir, na dawat ang Blue Book? Ato pang biaging semana?
1: I think, last week na mo nabasa, niya, maumanggo na siya ang finished product. So, since ang finished product, maupod ang among tunan.
0: Yes, sir. Dili na, sir. Dito, example, June 19, 2026, nagsugod ang deliberation sa budget. Dili din nga dito ang panahon na dapat na anamoy reference, pinagin na ng maunga Blue Book. That means mo sa pag-deliberate, Consul, sir?
1: Yes, sir. Ang sa akong pagsabot, preparation na siya. Kumbaga, ang different department heads ga-prepare sa ilang budget. So once gina-prepare sila, mag-focus sila nga muna yung ilang ibutang ng mga figures and after anak tanan, ibutang nila sa Blue Book. Makasabot ko sa idea nga dito pa lang sa pagbutang nila na ami. Kung naalangon tayo invitation, kung naalang ginun tayo proper communication nga magsugod na ang deliberation, invite na mo ang mga counselors, I could have been there. And maumanggod po na akong track record nga ga-appeal yun po ko mostly sa tanan committee meeting. So that would not be an exemption on my part.
0: Sir,
1: but
0: sa,
1: I do understand.
0: Sa June 19, 2026, nagsugod ang deliberation. Unsa ginauman nimo ana untang panahon na kuno galing man naaka kay by the way anong adlaw gyud sa mga deliberation June 19 wala ka
1: ang June 19 sir dili na siya deliberation preparation na siya ang budget deliberation is kagahapon mao na siya ang official term nga we deliberate the finished product which is the
0: okay
1: budget.
0: Sa June 19 kun budget preparation na siya
1: wala ko diha
0: okay sa imong naandan ang tanan ba nga mga konsyalis kinahanglan nga naa?
1: Sa akong naandan, dili obligado ang mga konsihal nga muadto. Dili obligado. Ang dili lugar pod mo ingon nga pwede man ka mo absent sa deliberation, but mostly